0: Kabahin sa partnership ang mga seminar, lecture, psycho-educational activities, information campaigns, mental health screening, stress debriefing, counseling, kag psychological first aid. Magabulig man ang syudad sa pag-establisar kapapalapad sa referral system, kamagahatag sa training kag capacity building para sa guidance personnel, mental health advocates, ka peer facilitators. Ginalauman ni Mayor Trenyas nga manginumpisa ang partnership sa Sagrado sa mas madamo pa nga school partnership sa gumapalapdag ang mental health programs kag serbisyo sang syudad. Ang Iloilo City Mental Health Trace sa Partnership Program, isa sa mga programa sa idalom sang health and services pillar sa Rise to Action Framework sang Trenyas Administration nga nagatinguha nga makahatag sang mas accessible kanagakaigo nga mental health support para sa mga estudyante kag school personnel.
1: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sa Super Fiber. Tilo iyang inyong colon. Pagi sa adlaw-adlaw kapaginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magkaradyuman sa mga tao para matinaton sa gusto ninyo nga magpa-check up. Kadto lang kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Nga, wala dito bayad ang check-up. Bisan pisos, choy, libre ka. Kadto ka lang dito, ngita ka lang paralitik. Wala bayad ang check-up, mga karadyuman. Ang bulong niya, tilay na ng istorya. Pero ang importante na solve ko na ang una niyong problema, ang pambayad sa check-up. So, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa Banwa sa Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provincia sang Guimaras.
2: Tatak RMN.
3: RMN News. Diretso, Balitang Metro, Iloilo.
2: RMN News. RMN News. Sport.
0: Magkaradyuman parayon nga nagapamayagpag ang Filipina Tennis Star nga si Alex Yala sa Mubadala DC Open or Open matapos ginutos ang defending champion nga si Leila Fernandez ang Canada sa score nga 6-2, 7-1 or 7-6 para magkasulod sa quarterfinals ng torneo. Madali nga nakuha ni Yala ang unang set, 6-2, sekunduha nga set. Nagkabawi si Fernandez ka nakarabot sa 5-1 nga abanse. Apang wala naguntat ang Filipina Tennis Star kagamatamat ka nag-apa sa gulbapatas ang set. Sa tiebreak, ipakita ni Yala ang iaabilidad kagintapos ang hampang sa score nga 7-1. Sa sining nga kadalagaan, nagapadayon ang kampanya ni Yala sa quarterfinals ka sang Desi Open.
1: Ang balita sa inampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawa, pati ang tol, magkabala ka, non-slenement all muna, yo!
1: Good morning, Boss Tito Eric!
0: Boss Tito, kamusta ka na, tits? Sa mga tabalamati na ito, mga karadyuman, mag-non-slenement all, buta mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututong, salam mo kay my name 3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyo sa mailong gumawa na sa iban, non-slenement oil.
2: RMN News Entertainment.
1: Nag-preparar ang OPM singer-songwriter nga si Janine Bardeen para sa iya labing unang solo concert sininga Oktubre. Sa Instagram, ginpakigbay ni Janine ang poster sang iya upcoming concert nga gintigaluhan nga concert ni Janine Bardeen nga hiwaton sa October 7 sa New Frontier Theater. Grabe ba? Sang damlaglang ginpagwas ang singer ang iya bagong kantanga Promise. Kinistoryan man siya kasunod sang iya live performance sa kantanga What If I Miss You For The Rest Of My Life nga nakakuha sang atensyon bisan sang foreign artist kaangay na day Demi Lovato. Kagiben pa, ginsuguran ni Janine ang iya music career matapos siyang nagdaog sa singing competition nga tawag ng tanghalan sang isa ka noontime show sang 2018. Na wala nakapa-advise ang title sang concert.
0: Rasi mga title sa mga kanta ng pagkalawig-lawig ni na sa ulo sang tao.
1: Ano gini title?
0: Hindi ko balo.
1: Concert ni Janine Bardeen.
0: Concert ni Janine Bardeen. Ano na?
1: Given.
0: Ihambal mo gid ang ngalan mo.
1: Tikay kinanglan pa nga makilala siya. Unlike sa imo.
0: Jesus. Ako ya Radyoman Max magkonserto ako. Why nakabutang blanco lang? Kundi ang iba na may mga ngalan-ngalan para sa ticket. Araya, why isang backdrop na o kung ano nga background sa likod? Puti lang.
1: Itsura mo lang tayo.
0: Tsura lang. Nga. Pag tindog ko yung tao, maplakpak na.
1: Okay na, girl. Okay na.
0: Eh, daw ka init ulo ko nga. Concert ni Janine Berdin. Piano!
1: Kalma lang. Tinda sa haro, sumunga.
0: Ano, sumunga ko, ibes?
1: Ano, connect?
0: Wala, naisipan mo lang. Sa mga tabalamati na ito, mga karadyuman, radyuman, magstamiyawa, anang ito, mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Maki dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya, ang Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuy po, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kimisangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tapalamati na aton sumunga aga, hindi ka mo magkalipat ha. Ang aton siling nga kape nga may vitamin D3, wala na sa iban kundi ang Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape nga aton siling mabiyan masaligan, kay may 200 ayong nga puro kalidad nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract plus Mangosteen Fruit Extract. Gani sa mga suki naton, namit-namit, very healthy, kagkabarado. So, kompleto na kita ang aton silimaabian nga kape sa mga tamparamati naton, Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. Sa ato naman nga mga greetings sa mong adlaw, Rajuman Mag, sinong atong talamyawan?
1: Good morning mga suki, Sir Stephen Fenega, mayong aga, Karigaba, Richard Roselguia, Pagumilya, good morning man sa kay Ma'am Margie Cabellas, Mel Getter Gargaran, Tessie Sardal, Maribik Cercado, Brad Pet Madera Bistuer, good morning man sa kay Jesly Lauro, kay Jonathan Kanabuan Ana, mayong aga, kag Boss Idol, madamo sa mga Pilipino subong ang may sakit na diabetes. Ini nga sakit nga taas, nagataas ang imong blood sugar, kag may posibilidad nga magkakomplikasyon sa imong heart, mata kag kidneys. Pilion ang mga masustansya nga pagkaon, pareho sang prutas, utang kag isda, kag importante sa tanan nga mag-inom sa food supplements nga makahatag maayo nga benepisyo sa imong lawas kag isang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule may aras sa 99.9% pure choline nga may anti-diabetic activity, na pamatudan sa research nga ang choline nagapanubol sa fasting blood sugar para nga mayara pa sa vitamins and minerals nga nagapabakod sa immune system. Mag Dr. Pinoy's Choline Capsule.
0: Magkaradyuman, kung gamit panguma ang ginapangitaan ninyo, gato na kita sa Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated, ara sila sa Lawaan Village. Sa Balanta Saro, malapit sa may service terminal. Choy, kung mabakal ka nila worth 3,000 pesos, may coupon ka. Ang coupon ngayon ay buta mo sa Tambiolo sa December 5, mabunot kita live na sa radyo. Ang grand prize naton, isa ka brand new. Gainaw-inaw nga kubota traktor sa para sa imo. Isa ka milyon ang bilisin na. Gani mga karadyuman, sa mga tabalamati naton, kanto na kita sa Iloilo Nyo Agri. Gamit panguma, may ara dira sa mga seeds, may ara dira sa mga fertilizer para sa inyo. So dira ka kanto mga karadyuman. Gani sa mga suki naton, sa mga tagpalamatita, kanto na sa Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing General Services Incorporated, pangita si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Pudadera. Pero may announcement kita bala na Rajuman Mags. Sa maabot nga Agosto 10, next month, hasta Agosto 28, ang MRC, magapadulong sa Iloilo, tanan nga mga bata nga nagaedad sang anong kabulan, tub to 59 months, makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. So sa mga ginikanan, hindi na magpangduwa-duwa ha, ang aton anak pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Abi mo ginapabuligan gini sang provincial health office ra Juman Mags. Kay may mga ginikanan subong nga hindi sila magpa-injection, magpa-vaccine sa mga bata nila sa tipdas. Kaya makaya, bo delikado na. Ang tipdas ka daan, kung hindi mo na ma-vaccine, makalalato na. Di, mabudlay. So sa mga ginikanan, dalaan yung inyo siling mga kabataan sa mga health centers. Salamat, kids, sa pag-upod ninyo. Si Parinek Pinyasalis. Parinek, good morning. Mayong aga, Boss Nick. Makakuha na to. Sana na to mabukas ang aton sininga bagong store sa Pututan. Soon to open na hindi na maglugay ang Nick's Food House and Restaurants mga karadyuman. Kay Suboman, ginatamyo na ito si Pari Rexy Balayo, no? Ang mga staff ni Kong Buboy kag ni Kong Binky nga nagaupod gid diri sa aton sininga palatuntunan. Salamat gid sa pag-upod ninyo mga karadyuman. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Malaryado.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Tanga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisag sugra na, tanan kinakaya. Bago na lang, may bag-o nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
10: Sus, masakit naman ino.
9: Ach!
10: Ang bata nga mapagsik lang taon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Banyos-banyos para sa buton? Namu! Ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
12: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: May 150 over 100 jali.
3: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
3: Ay...
4: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
5: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa opisina, pirmi ka wala ng atubang sa computer?
9: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulat.

0: akong matakis, ah. Masilaw piyad sa screen.
1: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sang computer.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
0: Sang gintry ko ang iBerry Gold, napatyagan ko nga mas klaro akong panulog pag imbi na dasig ka po yun akong mata.
1: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrocough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa!
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh

0: Oh, nga matabok sa Black Sea, halin sa Ukraine, pakadto sa Istanbul, Turkey. Nga dito ang base ang ila kumpanya para nga may mabulos tani. Te dito man gurong delivery sang karga nila sang ila kargo nga barko.
1: Yes.
0: Pero kay may maabot na, te laban Turkey man ni Japan, mailis gurong barko or ma-repair to anay. Ante sila nga regular na nga magbiyahe nga sige-sige.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang mapauli ya, mapauli gid. So ang tatlo ta ka mga ilunggo to sa naigo sang drone attack. Ang ila barko,
1: mapuli gid sila ya.
0: Mapuli gid sila ya, option nila na yamo.
1: Yeah.
0: Ti subong si Dudoy sang Dingle,
1: si Nonoy,
0: si Nonoy sang Ortiz City Proper,
1: kag
0: si Ram sang Mindanao. On the way na pauli. So madamo gid nga salamat sa bulig. Sang ever mapisan accommodating kag ambota nga kahapos giniya sa iya plapitan sa welfare sang mga Ilunggo ang head sang Public Employment Service Office ang provincial government si Dr. Cynthia Dario.
1: Radyo Manovi sang nagapinaluap tubla nga nagkadto ng pamilya dito sa Kapitulyo kana istorya ni Dr. Dario ni Dr. Banias. Silingya sir, silingya. Do hindi sa kuno katulog kay ginabantayan niya ang chat sang mga Pinoy didto kung kamusta na hasta nga ang tanan nga mga hulag didto sang mga Pinoy or sa mga Ilunggo nga sa barko bala niya Radyo Manovi hasta nga gina-update siya ari na kami ma'am sa eroplano ma'am ari na amon ticket ma'am abot na kami sa Manila ma'am amon na ni kag ang hambal sang aton sininga peso Iloilo sila niya sugato nila ang ining aton sini nga mga masugat ang taga peso Radyo Manovi the moment nga mag-abot na sa airport kay part ini sang trabaho sang provincial nga government nga ginmandog sa ila ni governor nga kun may ara sa mga OFWs nga taga probinsya buligan nila
0: te nagligad gani hasta ang taga Gimaras na buligan ta pa
1: balan man ni Doc Dario ma'am
0: balan na sarsahan lang to nga taga Uton para na lang mabuligan kun ako ganin taga Gimaras mahuya ko sini.
1: Ito na.
0: Ang taga DMW, kag taga UWA, mahuya pa ko sini. Pero, kahit tanan ni silang mga stakeholders, gabuliligay, nagadasig lang kung may nag-follow up yung LGO. Di mas mayo. Tisubong, nadala sa paastan taga Ortiz. Kaya lang alang abi, palapon mo itong taga Dingli, kag taga Miagaw, nga taga province.
1: Yes.
0: Hindi mo lang pag-updon ang taga Ortiz.
1: Kag ang taga Ortiz, Radyo Manovi, nagkantugid sa province.
0: Yes.
1: Dala tong pamilya nila, nagkantuto sila sa kay Doksintia, isinin niya, part managyapon, Ilunggo managyapon, ulay hununta na lang ng taga sudad, alam mo ibigin mo na.
0: Pero sa city, nalabot man, ang peso manager, si Mr. Gabriel Umadhay, ang ila to mabulig man sila pero siguro para isa na lang province na lang pero ihatag nila ya ang financial aid no actually di man nila na kinanglan gid no mga siman pero ti kun libre man lang hindi timo man mo ulap pa timo ka Gismil ni Kaitano kung may Gismil si Raisa Trinias.
1: Ang kay Kaitano to ya Gismil ya galutaw to sa sabaw
0: oo
1: aring Gismil ni Raisa Trinias ya sure na ni pwede mo ni mapangutangan
0: ya right mo na iya mo te bulig ni kung may mga OFW nga ara sa crisis situation ang crisis hindi mala na financial mo
1: damo na Radyo Manovi
0: no, ang crisis nga ti na utod kontrata mo kinangalan mo magpuli pabatsag ah nga hindi man na nila kinanglan gid pero pabatsag bala nga may LGU kamo nga bisan paano may nagatatap sa inyo. Bangod pumuluyo kamo sang inyong sang lugar nga ni.
1: Actually ang inang ginahatag sa province and city nga pulo kalibo para sa mga ginpang repatriate ginpapuli nga mga OFWs naton either nga nagmasakit, biktima sang gira, ginmaltrato. Gamay man lang na nga bagay. Pero ina Radyo Manovi nga bisan ako updanay kita, way man ko sang ihatag sa imo progin pi ta ka sa baga. Part na ina bala nga ari kami suporta kami sa imo ti ang provincial government and city government. Palariho man na nga LGU Radyo Manovi. May mga ginahatag na sila magluwas pa sina ti kun may mga hindi ka nagid kabalik ginataga-taga ni kaudera sa pangnegosyo mo. Pero ti so far subong iya ang problema tagid pirmi. Paano ta sila mapapuli dire? Sino nag sinong kontakon, sino mabay sa plate? Sino ba sa pagkaon, accommodation? Ti ang gapatigayon sina ang LGU, ti kay maayong aton LGU sa provincial government sa pagpamuno sa peso. Kundi Radyo Manovi, madasig ang balko kay Ma'am Susan sa nagligan nga gabi sa na-interview ko sa. Hiling ko Ma'am.
0: Sino mga ang mo?
1: Ma'am Susan, Ma'am Sincha.
0: Wala si mo kay ngimo ya paminsaron mga harvester man gyapon.
1: Abi ko si Ma'am Susan.
0: Salamat kali sa papanyagan, Ma'am Susan.
1: Ma'am Susan, Arilio, thank you, Mama.
0: Bumay si mo yan kay problema. Ang istorya, tadi yung barko, yung mga harvester.
1: Hindi, nadulduman ko si Ma'am Susan.
0: Ma'am Cynthia!
1: Nadulduman ko si Ma'am Susan, kaya isili ng business ako, sili niya bus idol ako. Ang utang mo, di tapos, dali na lang matapos. Si Ma'am Cynthia, hindi ko ma'am kung maano, kung ma... Madayon, abin eh.
0: Mm.
1: Daw ano kalawig ang hulata?
0: Mm.
1: Kung makalabot na itong relibo nila, sila niya, sir, mga isa duwa kadlaw, ari na di sila. Di, sigurado kita, Jumanubi. Mga duwa palang kadlaw, so, ari na di sila sa ito.
0: No? Mm. Tiyan mo na isang Domingo, saan nag-message ang taga dingle sa akon.
1: Yeah.
0: Why, Tinonis. Kuya Kabatsyag, stress ah. Usually, mas stress kasi na kay Kabudlay, sinobi kong takon mo Domingo. Doktor Dario, nung duman ko, seconds lang niya, balos na yun, bako mampasin siya, ha? Sturbo naman kami. Ay, sinya, sir, wala kaso.
1: Totoo na. Comfortable eh.
0: So, kita nyo gahapos, kung ang tao mismo sa gobyerno, si Ma'am Cynthia, no, gimani power niya, bi? Yeah. Di man na siya gobernador,
1: ni Ma'am Congressman. Gusto na.
0: Pero one sincere government employee lang.
1: Mm.
0: No? Isa lang kasinsiro ang empleyado sa gobyerno.
1: Ang muna ng kinanglantay.
0: Ang problema sa tatlo ka pamilya, nga mga Ilonggo, nga mga Marino, ta? Mm. Sulbar.
1: Tuna.
0: Abi mo ang relief nga nabatsagan nila pagbalos ni Dr. Dario. Nga palapunta, no? Buliganta. Dako nga bagay ang utod sa Taiwan nga naga-message.
1: Yeah.
0: Ang barangay kagawad sa Ilahas nga naga-message.
1: Mm.
0: Ang pamilya nila doon na-relief dayon. Ang Miagaw nga naga-post pag ambal ni Dr. Dario doon na-relief dayon.
1: Ah, na-relief sila.
0: Nadalasa pa sa taga-sulad.
1: May sandigan sila, Radyo Manovi. So, tanang
0: nga nagapalamati subong ng mga opisyal sa peso.
1: Thank you, thank you.
0: No, city, province, kag sa mga banwa.
1: Mm-hmm.
0: No, kabay pa amo ni ang standard.
1: Mm.
0: Nga ginaset ni Dr. Dario ang inyo nga sundon. Nga magpalapit bala ang tao, hindi ka mo magambal budlay. Kay kung kamo mismo sa gobyerno magambal budlay, nagbudlay na gid eh. Kay man sino abi ang mapaluap to sa DMW kag sa OWA?
1: Natural ka mo yung may kontak dito eh.
0: Kay kung gobyerno yung magkontak, why na yagahibi ngang linya sa telepono niya, ang bill sa pitado?
1: Why na yan?
0: Gobyerno yung bayad mo? Kag may legal authority ka.
1: Mm-hmm.
0: Kay kung civilian ka lang manawag to, sakalag nila, pero bala nila ang consequence kung manawag ang LGU, kag hindi nila pagsapakon, kung i-report sila sa babaw, may go sila.
1: Yeah.
0: Sa muna ka-importante nga dapat, approachable ang mga peso managers, ta?
1: Muna nga kami, gina-damon ko nag-function ang isa ka-opisyal. Ako, Radyo Manovi, ginatagaan ko ginasang bili ko ng opisyal. Mm. Gatrabaho siya, mahapos sa natong tagaan sang problema, mahapos siya masulbar. Then, may ara man kita, iya nga makakomentar gin man kita sa mga opisyal gin man yung nga pabaya. Pero, na-appreciate ko, God bless Dr. Dario. Ma'am, kung kapamati ka, hindi niya mukuan sa imo, ha? Inang... Daw gina
0: bulatik.
1: Bulatik. Ini bulatik. Sang gindala ko da bala ma'am ang taga Gimaras.
0: Mm.
1: Ginidiyahan ko pa na.
0: Mm.
1: Sining ko ma'am taga Uto na sa mo.
0: Mm. Iko, daw pwede man nga taga Uto na.
1: Daw pwede man nga taga Uto. Pero taga Gimaras gito yan. Mm-hmm. Radyo
0: Manu.
1: Mm-hmm. Ko, ma'am,
0: after nga kabila na sila gin padudla sang uwa.
1: Kadto sila to sa uwa, DMW. Why sila na sa PAC Radyo Manuvi.
0: Mm.
1: Ang problema to kay ang tao to ato sa ospital. Nadula. Hindi makuntak. Why, why pamilya? Pero Radyo Manovi, napapuli.
0: Puli.
1: Na-inform ako ni Ma'am Cynthia, Linya Sir, ara na sa Manila.
0: Mm.
1: Linya Sir, ara na sa gindiritso sa ospital.
0: Mm.
1: Linya Sir, mapuli na di sa Iloilo.
0: Kaga, pasalamat kita kay Ma'am Cynthia gani. Kay siya pang nanugid nga nakapauli na.
1: Mayo
0: pero sang nakapauli na ma'am, huwag gid sa kadumdum sa amon. Di sa pabalo niya lang kami nga, huwag tampuhaw, arin ako di.
1: Dulong ko to kay Ma'am Cynthia. Ling ko mami ko na ni mambahala mama. Hindi mo ni hindi ta ni mam pumuluyo sang probinsya ha.
0: Basta subuhay gid no.
1: Why gid?
0: Sige lang mo sa idol ha. Dugong Arlos ano gani?
1: Dugong serbisyo. Ano mo? Ano mo na pala Radyo Manovi bisan hindi na nila ubra to. Pwede yun man ito yung bal. O Gimaras.
0: Why kami na may mo?
1: Ibalik ko ni sa Gimaras ya kay may ilaman to iya sa Gimaras. Pero gin nambal ni Ma'am Cynthia sinisig niya. Eh, pati gayunong tanim eh. Kung kita, tawagan ta. Kung anong may ibulig ta.
0: Ito man gali. Tiyan mo na, one sincere government employee. No? Can mean a lot. No?
1: Sa I know.
0: Kabuhi, sa tagsa kapamilya. Ti, subong, hibalon ta ang update. Pero on the other hand, way kagiga pulo panugid sa akon. Ginatago-tago mo ginigali ha.
1: Ano man na?
0: may nanugid sa akon eh. Kag makita sa interview mo, nga nga may picture pa da iya, ang mga nagare-retire ng empleyado sa Kapitolyo.
1: Normal man lang guro, Radyo Manubi, kay si Governor Senior gani, mga list of the governors ba lang ang naglalabay, araw man da sa dalong.
0: Kay may araya sang dedicated wall sa list of governors. Pero waya sang dedicated wall ya sa list of department heads, ha?
1: Base ano na, kuluwaon naman, ha?
0: Amo na budlay si imo kay daw protector ka. Diyan ay ka, sino ini mga retire na nga mga empleyado dahil sa Kapitolyo ya? Nga dira pa yung opisina, huwag ka mo yung mahuya sine.
1: Ah, nagre-retire
0: na ti. Pag-retire nyo, si... nakuha nyo naman complete ng mga benepisyo nyo. Huwag pag ikaw mo yung ka-move on sa opisina nyo, balik pa ka mo dahil mag-opisina. Tigagamit ka mo yung pasilidad sa gobyerno yung retire na ka mo, illegal ina ya. Abi, anong guwa mo di, or testing ka bi, malkusi mo kina? Resign ka subong sa remenda yun, tapos mo resign. Pukuhay din lamisa ni Maggie. Hindi, yan, magambal kami nga huo ko, hindi ka man namon mahambalan, pero libakon ka gina mo na eh. So paliog lang sa provincial government, hindi na kita maglawag nga lang yun di. Base magabot simpo, bala malawagan pa ka mo, hindi ka kalaway. Ako, very thankful gid ako iya sa mga tao nga nagserbisyo sa gobyerno kan nag-retire.
1: Ang bugin mo na
0: yan. Bisan paano, busa idol, nakaserbisyo man.
1: Nagtrabaho man.
0: Pero kung mag-retire na ka mo, una bes, be sensitive enough
1: na
0: nahuya man na guro ang mga tao sa palibot niyo magmuno sa inyo. Limbawa, be, ako nag-retire ko sa Arimen, program director be ko, no? Dayon ikaw bingin bulo sa akon. Ti anong batsagan mong lamisa mo kada report mo di ara ko tuyo gapungko.
1: Dayon ang lain lagi ang lain
0: ba yan? Gamit kong telepono mo day gapangson pa kuya gapon. Ah, oh, mayor pidi ta ka interview sa vlog ko sa muna. Dayon imo ya resources ang ginagamit ko. Abi anong feeling mo sina?
1: Dayon hindi gid man manami, Radyo Manubi.
0: So, while matuod na practice na mula nang aduna andan abi mga muna. Pero hindi na niya para sa kugalingon nyo, respeto nyo sa parihas nyo. No? Nga ti, kay tapos ng ira mo, ng tao na huya magambal sa inyo, hindi na ka mo magsagad pa na kapasit. Ti personal nyo na iyang kausaya kung ano man dahing inyo ubra, ngay continue nyo ang ubra nyo. Sa ngara pa ka mo sa pwisto sina, hindi na niya chimpos mo gamito nyo yung resources ang gobyerno.
1: Kung buhay ka siguro nga kung dang
0: atake. Kung ka pamati, subong si Gob Tuto, Gob. damo di ka message sa mon. Actually, ang natungdan gani nga opisyal sa opisina, ginmangkot ko hindi magsugid. Nahuya, guro eh.
1: Nahuya man eh.
0: No?
1: Huya man eh.
0: Pero may ginpamangkot ako subong opisyal sa Kapitol, nga nugid sa sakon, nga damo man na di gareklamo actually. Kasi ko ako na guro nga diri sa mon, damo man nakalabot di. Kag, ginistoryahan namo ni Boss Idol, napamatudan gin ni Boss Idol, do ara gid man. Tidritso ko na lang niya kay Gob Tuto kag kay Doc Banyas. No? Gob, Doc. Abi ang mga nag-retire ng empleyado tas gobyerno dahil ana sa reminder sa ila pag-retire nila nga naton. Hindi na kamo magbalik sa inyo yung opisina. Kamagbutang ba na sa inyo lamisa?
1: Pwede ka man guro kabalik ah. Eh, nang simpre, ara ka na, kabalik lang. Hindi ka lang
0: na hindi magpungko. Hindi magbalik, kag magbutang lamisa. Or magpungko sa lamisa.
1: Kaya daw ma-intimidate ka, abi.
0: Pero kung magambal ka nga, hindi magbalik, tiara yan daw illegal man. Kaya yung pisina na sa gobyerno.
1: Kaya isa pati damo na friends mo nila.
0: Kulukad to eh. Pero siling abi nga daw matiner ka da, nga daw ka awkward na kag damangin hindi na komportable sa current nga nagapulungko da. Huya man na sila sa inyo kay boss nila kamo sa una.
1: Kaya nahuya eh. Nahuya eh.
0: So inyo na malang na. So hindi na takinanglan nga magagi pa di sa radyo. Tani ah. Galing malas lang kamo kay kung si boss idol protector nyo kay nahuya sa inyo. Ah, kuya, why kuya mahuya sa inyo?
1: Balan mo na guro sa taga-Kapitol ang kung sino.
0: I-address ko na lang ni kay Gob Tuto. Gob? Kay Doc Banyas, Doc, abi ang mga nagre-retire na natong empleyado, balano naton, hindi na kamudaya magkadto sa opisina nyo, kag magtiner, kag magkulukumpas magamit sa mga resources da.
1: Mm-hmm.
0: Nga sip daw kamo pagyapon ang ga-perform da sa opisina.
1: Daw kalaway.
0: No? Nga daw gahuder, bla?
1: Mm-hmm.
0: Gahuder? No? Kung buot, agi kamo sa opisyal. Agi kamo sa mga tao da, kagambalang naton pidik pangabay mo ni, muli mo to.
1: Or pwede.
0: Kasi ngabi nga daw kamugin mga mot.
1: Daw, daw, hindi.
0: Kuya man na sila magmulunong, ay sir, masilipat ka, retar ka na iya.
1: Huwag ka na diya sa amon.
0: Oo.
1: Pero kung nagbalik ka guro sa opisina nyo, da ka nagdala ka pamahaw para sa mga empleyado mo.
0: Ay, hindi ka maghuder.
1: Nag-agi ka lang, o kumusta ka mo di?
0: Kumisa magpungko ka pa na lawik.
1: Pero ang pungko mo na lawik, hindi bala yan at jumanuwi parts ang trabaho.
0: Na. Pero kay... di ka rumadala, may lamisa ka dang imo. Dayon mahuder-huder kada nga ang private mo yang ulubrahon. Gamitan mo sang resources ang kapitol. Kagubrahon mo man gyapon in the guys lang a public service, dayon hindi man ayan sakto. Susuliton ko lang. Gob. Dok. Why ako lauman sa amon da nga bit reporter? Why man ako dala uman sa amon presidente sang Capitol Press Corps? Ngara da sinyo? Kaya ang gwa niya ni Kale, daw protector siya. Mangkot ko sa uya sa bako hindi ka mahuya, mahuya kita sa mga empleyado ngayon nga gadaw na huya man sa ila, mahuya kita sa resources ng gobyerno nga ginagamit pa nila nga nag-retire na sila.
1: Tsakto ginarad yung manubi.
0: O, timayo kayo protector, gambal na tsakto.
1: Ti, maami.
0: Hindi na. Gambala na natin. Hindi na kita maglinawagay sa kanginan.
1: Oh, hindi ta na paglawago na.
0: Oo. Kay kalaway na, kagamay mala na nga bagay.
1: Kagamay nga bagay. Kung
0: retire ka nabi, kasi General Andig nag-retire.
1: Oo, nag-retire. Migo talaga si General Andig.
0: Migo mo ay ka mag-inimbitar to sa retirement celebration niya. Kung migo mo ginanimbitar niya ka.
1: Pang ano lang to, for department heads to Radyo Manubi.
0: Di presidente magkasang press corps. Daw department head ka man, nga hindi lang niya organic. Oh, pero, anong feeling niya, di pag-retire engineer Andig? Oh, sinong acting provincial engineer?
1: Si Lipat ko bago.
0: Oh, di makadto, bira karon si engineer Andig, kumagya pinungko sa lamisa niya man nga sang una. Alang-alang ang balon na sa bago provincial engineer, sir, halin ka da, ako na Andig. Hindi, bla?
1: Laway,
0: eh. Laway, man.
1: Oo, eh, oo.
0: Oh, ikaw, anong feeling mo? Sino subong ang head sang PSWD o si Rani, ano ganit?
1: Si Rani... Pili doon si Rani. Basta si Rani ah.
0: Di sinong head sang una, si Dr. Pador.
1: Dr. Pador.
0: Kaya anong tiling nga ni Mr. Rani kung si Dr. Pador makinadto na dahil maopisina? Dahil magamit telepono magambal nga dahil Dr. Pador niya, liyo kugli anay isang kwan abi, isang bululigan kuno da sa amuning barangay.
1: Tama na.
0: Retire naman, kumpirmi na nga baby sa akon. Di bala daw ka awkward.
1: Gusto na.
0: Di si Rani, ma'am, balbala na ma'am.
1: Hindi.
0: Retire ka na bala.
1: Mm-hmm.
0: Daw ang huya man.
1: Lama man na.
0: No? Unless ti medyo tama kagi diya ka prangka eh, pero ti iban ka keep man relationship mo. Kapit pa yung suling kabulos department head, ila man na ginpapungko.
1: Di ba pungko mo na ila man na eh.
0: Ginrecommend nila, tinuhuya si ila. So muna sa tanan ng mga department heads, pag retire nyo, tagayin nyo respeto ang nagbulos sa posisyon nyo.
1: Yes.
0: Kaya nahuya man na sila magprangka sa inyo.
1: Kinaubra nyo naman ang ubra nyo. Kung may ara ka mo sa suggestion.
0: Itanong isa ganin, ini pamangkot ko, why gitsa may ginambalain? Parte sa ginatumod ko nga ni.
1: Balang ko na.
0: Daw taguan niya pa ko. Kamungduha, taguan niyo pa ko.
1: Kaya
0: balang ko nahuya. Nahuya. Nga ti sa ilaman balang magalin. Pero ti, amo nang nami, kung may midya, no? Kapin pa kung midya, balang daw, hindi ka balang protector. No? Kung may midya, eh, masugid ka balang. Ti, amo na i-address ko na lang niya kay Gob Tuto, ha? Gob? Kay Doc Banyas, kay Provincial Administrator, Doc? I-remind lang sila na itong tanan ng mga nag-retire na hindi na kamo mag-agida. No? Kaya tanan ng department heads man, hambala nyo na itong kung may mga lamisa pa dahil sa laging pautang, na itong ipan, yata idalon ito sa motor pole, pa-amak na ito sa, no, sa kitiring sang BGMP.
1: Siguro ang nami lang, Radyo Manubi, kung nakaritari ka na, ang experience ninyo bilang department head, damo na gid man, kuhan nyo lang, turutudluin nyo, hindi man tudluan na, all advice nyo lang, ti dapat amun ni.
0: Ano pang advice, ha? Na-observara na sa mga tao, lin sa unang ubra, why na sang dapat i-advise, karoon nangita naman na rasong binalik naman na rasong. Unang, ikaw yan o protector, kagid ya?
1: Ay, na po. Tiga pa mati man na sila.
0: Oo.
1: Balan man na sa taga-Kapitulyo.
0: Hindi na tamag...
1: Hindi na tamag mention.
0: Hindi na tamag mention. Ma-embarrass pa ka mo. Oh, pero pa ka balan nyo, gingin sakto maning amon.
1: Sakto niya.
0: Abi kaysa, parang ang tao, bala nga, daw nagahuder, kinanglanan na nila, may maprangka sa ila. No? Kung prangkahon, hindi man na sila tiga. Tika ba pa mo na ning katapusan nga adlaw nga makita ko busa idol nga nagalopisina na sila nga mga retire na sila kay kon makita pag ani ka muliwat ni busa idol kay kalis sa maning nanugid eh kag mapicturean kamo ah ma Facebook gid kamo sang milyon ang followers no hindi na nakita maglabot sa muna
1: kun na kamo pahuway na kamo kung tapos na kamo nagretire na gani kamo tapa ilain naman nga style ang inyo hindi nyo na paghilabti ang trabaho sang iban kay balaanan na nila may nagbulos na guys inyo
0: pero kun ayo nila kamo makadto da
1: ina iya
0: araya
1: ina iya
0: pero why dayan nadala ya I'm sure nga butangan kamo dayala misa
1: o oh, wala
0: kay kung magamo mala na karon makadto man ko da sa pisina ni gubutang ko lamisa ko
1: di ba
0: di pa public,
1: public place man
0: outsider gani di kay retire naman ga opisina man di mapuisina man ko di para at least bisan pa no do gobernador man ko
1: unless nga consultant ka ginhambal ka nga consultant ka da ginappoint ka nga consultant nga ara ka da pero tikun why ka man niya appointment why ka naman niya private person ka na retired ka na di ka nalaguro magsagi ko pisina da
0: pero no? Pidik pamangkot si mo sino to ginmuno mo sa akon nga may ginappoint si Gong executive assistant nga sa imo pagkabalo perfect tamaran
1: gusto mo ginmabalaan sa bungao
0: pwede man eh kung sugid mo sa akon eh
1: di kilala mo man.
0: Basta ang klo, hindi babae. Diba si Mambal, bala si Attorney Carol Espinosa, siya blao. Hindi siya. No?
1: Bala man na nila sa lawas nila.
0: Kaya ano, hindi nalang tamagambal nga lang, pero ipanghambal ta mga hindi iya matamad mo na. Buson ta. Then ibilin ta lang niya. Tipis lang na itindi mo na.
1: Tibalan mo na gyapos. Basi mga bago man. Kasi mabago man.
0: Galing kiti.
1: Eh mga bagay, radyo man.
0: Ang pagka executive assistant, abi busa idol. Let us be fair man sa ilan why man na iya ga-require 8 oras mo, bro? Kung baga gin-hire ka da iya because of your impact, because of your clout, because of your contribution, sa kung ano man nga intereses sa nagapungko. It does not mean nga paryaso niya ang standards ng executive assistant sa regular
1: na
0: empleyado sa gobyerno.
1: Why na sila ya time in, time out, radyo man.
0: Mga
1: special ina sila
0: ng mga empleyado. May rason ina nga muna. No? Limbawa, be advisory ang ila, consultancy ang ila, no? Or ang mere presence nila nag-simbolo sa otoridad sa gobernador, sa mayor, o kung sino manda ang local chief executive. Why man na? So muna nga, hindi ikaw mahisa, busa idol. Hindi ka magsagad ka chismis di sa amon nga may gin-appoint si Gub nga executive assistant nga perfect tamaran. Eh mabutan simpo, hindi ka kapakot, mag-retire ka sa Remen Pilakadlaw. Kung gobernador si Gub Tuto o kung sino mada, no? Timingan man na yun ka man may executive assistant. Ti, karon abi, chismis ka man di nga in-appoint niya nga perfect manak tamaran. Kaya why man nag-duty di 8 oras, di ba lang ako laway man?
1: Balanta man nina nga why man nag-duty 8 oras sa Radyo Manuvi, pero kung ang imo function, nga ikaw ang in-charge sa muning abutang, ti why man nina yaga pangayo sa kung ano lang adlaw nga makadto ng tao mo. So, bisan why ka man nag-duty 8 oras, pwede bisan 1 hour lang, ara ka na. Amo mo na pangayo na. Ngayon makita ka man bala nga, ara ka nag-function ka sa muni.
0: Kulang na lang, ngayon mambal kay mo yan nga. Mayo pang basketball tag 2 kuras. Anong namin mo mo? Man ano namin mo?
1: Tiyan basketball tag 2 gi makuras ra
0: dito.
1: Ano wag makuras? Siguro
0: wala na naman bal ka mayo pang basketball na chimpuan 2 3 kuras tapos sa ang duty ya isa lang kuras. Kamo nang namin mo?
1: Siguro bisan hindi man sa basketball sa taran nga bagay Radyo Manuvi. Ang inyo gani nga kata-kata sa kapihan tag 3 ka oras
0: sang regular employees.
1: Sang regular employees, di ba? Siguro kung mga special employee ikaw, gaan ta man sang timpo ang aton nga trabaho kay kanugon man sang inasweldo sang gobyerno.
0: Abi mo no ang yambal ko sina mga lingguwahe mo na.
1: Ano?
0: Why bulong sa isa. Isa ka lang. Isa ka lang yung sa idol.
2: Tatak RMN.
0: Sige, no? Pero karon di gido guys, standby na si Radyoman na Flo Navarrete.
1: Yeah.
0: Storya kita sa mga update sa impeachment trial kahapon. Kada mo sang mga namunit ng bala sang isa ka tinaga. Dayon amo na dayon ang ilang interpretasyon sa lagan sang hearing. Hambalan gi kamo nga kunang Senado nagapatigayon sang trial sa sulod sang 5 ka oras. No? Indi mo pag ibase ang ginbasa mo sa 3 ka minutos nga mo na nasa ang konteksto sang sugilanon. Ira na igo si Senador Pia Cayetano. May ethics complaint sa subong. And mind you, mga edukado ni nga mga tao.
1: Oo.
0: And these are people nga part pa sang sektor nga sadto nagaudyakan palakpak siya. May academic group professors.
1: Yeah.
0: May women's group. Iya gid ni. Kay yeah, sila ni Risa Ontiveros mga kwan ni sila mga advocate for women and their rights and welfare. Nag-file kaso si Esubong.
1: Yeah.
0: Bangod sa gin-share niya, nga gin-utod-utod sang vlogger, nga taken out of context kag nagwa nga daw ay pulos to yung ginambal ni Attorney Chel Jokno. Nga Senator Jadza, kita mo hipos gin si Esubong.
1: Why gisa siya nag-ambal
0: al Jumanabi? Why sa bisa ano nga reaksyon? Gin-disable niya pang comment section sa post niya? Di niya man madilet kay iti. Hindi guro mabaton sang pride niya.
1: Tiyo eh.
0: Nga magwa nga nagsala siya.
1: Siguro emosyon niya wala nga pabugso-bugso. Gusto niyo, ginamulay niyo ko kay daw na isahan ko to na isahan ko ni Joke, no? Ariyo? Ariyo.
0: Pero abi mo, may nanotice ako sini. Subong pa lang ka-early sang parts ng trial. Way pa talaga nagkatunga-tunga.
1: Way pa.
0: Gamater ang public opinion sa ila. So, amo ni nga kinanglan naton nga maglantaw gid, mag-edukar.
1: Yeah.
0: Kag sundon tang trial kay that is the only way nga mga bias nga mga senator judges base pa lang mangin unbiased na sila sa pag-decide kun ano gid ang magwa nga kamaturan da. Again ang ginambal ta ni kamaturan, it could be nga inosente ang vice president or may sala gid ang vice president.
1: Yeah.
0: Amo ni gani may trial indi bangod kay may sala na sa or wala sa sala. Pamatud-an pa na da, kung diyan ang mas bugat, may sala siya o kung wala sala. Tisubong, ethics case ni kay Senator Cayetano, may nag-launch naman sang online campaign kag signature campaign subong nga mabainhibit na siya. Kaya nag-manifest na siya sang sobrang kabayas niya.
1: Ito ni bias siya, Radyo Manuvi. So dapat inhibit ka na eh. Inhibit ka, hindi ka magbuto.
0: Kaya mo nang pressure sa iya.
1: Malaway no? Eh, napakita ka na sang kulor mo.
0: So, kita mo, gahipos gid siya subong. Pero, istoryahan takaron ang natabo sa trial. Ang mga question day Alan Peter Cayetano, day Ruben Padilla, nga tikon ang transaksyon sang pag-withdraw sang 125 million confidential funds for 4 times in a span of 1 year. Dira sa Land Bank of the Philippines, ano ini siya? Unusual? Tingin pa mangkot nga, kung unusual, does it mean nga
1: illegal?
0: Hindi ka sabat simpre ang Land Bank, hindi eh.
1: Natural eh.
0: Pero the fact nga nagambal siya, nga hindi, it does not mean nga why nasala.
1: Tama na.
0: Kaya again, panugod pa lang ni, ang akon pagka-inchindis ni. Kita mo ang defense why naman kot. Why sila sang gulubon to sa ginambal?
1: Di wala ingay klaro man to na Jumanuvi.
0: Kaya ang gina-establish malang na di, may withdrawal o kung wala.
1: Tiara ang withdrawal.
0: May kwarta sang gobyerno ang ginagamit o kung wala.
1: Ara ang kwarta.
0: So, amo na siya ang gina-establish lang. Kagti, why man sang ga-deny sina? Bisan si BP, Sara? Ang pamatudaan mo da ya, kung paano na siya ginagamit.
1: Amo na, kung
0: amo na siya ang sunod. Kaya tiwai man pulos magsagad ka kahistorya nga ginlustay ini ni Sara Duterte, ginkawat ini, o kung ginanoda ang term gamiton nyo, kung why man ay ma-establish nga kwarta na sa gobyerno.
1: Di na-establish na nga kwarta sa gobyerno, na-establish na Radyo Manuvi nga may aras ang withdrawal. Ti ang ginapamangkot diri ang duwa nga ginabaisan. Suspicious and unusual.
0: Ti suspicious man or unusual,
1: di ba?
0: It does not mean nga illegal.
1: Gusto na.
0: Pero kung magambal nga hindi illegal, why man nagakulugan, why sasala?
1: Amo na ang nakita ko bila kagatong.
0: Why kagani?
1: Na no man kamo
0: inyo yaman. Kung nangambal na nga kakita pa lang kamo legs, luyag ka na.
1: Ayun.
0: No, bispiras pa lang, matsag mo yung mapapapista ka na.
1: ginyuhuman ka lang sang uyab.
0: Mm.
1: Mambal na mahambal ka na yang
0: luyag
1: sa simo. Hindi mo na eh.
0: So gin-establish anay mayara gin man bala kwarta sang gobyerno gin pasulod sa opisina sang vice president.
1: Mayara.
0: Ang sabat may ara.
1: Yes.
0: Nagagi bala ini sa bangko.
1: Yes.
0: May ara bala papiles nga makapamatuod nga nagagi sa bangko.
1: Yes.
0: Amo na siyang na-establish kahapon.
1: Kita nyo ang
0: pero
1: defense.
0: Pero wa'y nagakaulugan nga may sala na siya.
1: Yeah.
0: Pero at the same time, wa'y mangakaulugan nga
1: yeah, wala sa sala.
0: Question of what pa lang to? Ano ang natabo?
1: Preliminary.
0: Ang sunod siya
1: yeah.
0: No? Question of who? Kay sino niya ginhatag?
1: Na.
0: Sang nahatag niya na, question of how.
1: Na.
0: Paano gingasto? Oh. Kung may establish mo paano gingasto, question of when. Sang sano?
1: Mm.
0: No? Kung nabutang pa ko din ginrelease, question of where. No? So, tanan na siya, masabat. How? Who? Where and when? Dira na nada kag sabton dayo. Insakto balang paggamit? Ukon yeah. Hindi.
1: Dira kita ya Radyo Manuvi.
0: So why pa ni matapos hindi ka mo sagad ka celebrate.
1: Gambal
0: sa lang ka mo sang ginambal nga kun unusual kag suspicious hindi man illegal.
1: Mm-hmm.
0: Why na dayon? So amo nang budlay abi sa aton di kay ang nabasa mo nga isa klinya ginabaylo mo na pagpati mo sa nakapamati iya sa 5 ka oras nga trial.
1: Una ang balko gid sa mga pumuloy nato, di ba gayo gid ko sa inyo.
0: Mm.
1: Kung may turot simpo, pamati gid sang kabugusan.
0: Mm.
1: Para nga, kung makakomentar ka muda sa Facebook ninyo, dumay unod man balang ulo nyo kay hindi punder ang utok nyo. Dahil pamatian nyo gid ang mga ginahambal. Ako, Radyo Manuvi, gapamati lang ako. Balanon ko gid ya kung sinong judge siya nga ang mga pamangkot. Ya, bago pa lang daw, balanon mo
0: gid ya.
1: Bugadok dipinsa gid
0: ya. Actually, ang piyak may ara man.
1: May ara man.
0: Gatro temper lang gamaya.
1: Yeah.
0: No? Pero inang automatic, balay ma-declare ka na imo. Tiyamak mo kahapon, gamanifest si House Prosecutor Laila De Lima. Mm. Ginapauntat ni Attorney Michael Poa sa defense.
1: Yeah.
0: Nag-rule man niya si presiding judge, Jesus Cudero.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may conclusion of facts na and conclusion of law.
1: Yeah.
0: Si Congresswoman De Lima. Pero ginpauntat niyo si Dilima magmanifest, ganun ga-imply na siya sang sala ni BP Sara, nga sure na siya, na may konklusyon siya. Pero why niyo ginapauntat ang mga senator judges, yung mamangkot, ganun may konklusyon man sila, ya?
1: Muna.
0: Tani delikadisa na lang.
1: Kalaw ay balamatian na Radyo Manuvi, para sa akon, hindi ko na namian, pinagusto yung senator judges, yung kapinamangkot.
0: Kaysa daw ay nalipat na sila nga judge sila.
1: Yeah.
0: Ang guwa nila ya daw
1: prosecutor,
0: daw prosecutor man sila ya. Ang pihak daw prosecutor, ang pihak ya daw defense man. Pero pinakalalang defense gate Ruben Padilla, no, Alan Cayetano, Pia Cayetano. So tani bala, no? Maminsan na mga pumuloy at subong, ilek bala kamo sa mga disinting nga mga kandidato bala?
1: Ara.
0: Subong yan daw matsag ko kung sino to yung grupo nila. Pinanan nila yan.
1: Amo na lang na gapon. Te, anong angin na present kagapon, bantayan na natin to kay next Radyo Manuvi nga presentation, may mga testigo sila nga ipang-invite. Kagdala na nagalapit. Actually, ang pananaw ko sa prosecution, killing ni softly. Kung may aragin man sila sang ibumbagid yung Radyo Manuvi, kay subong ara na sila na naplastar na to. Naplastar na ang kwarta, no? Gina... Mark? Nga gina... gin-withdraw nila. Then sa na-withdraw ng kwarta, I think ipatawag atong mga tao dito, nga signatories, Radyo Manuvi. Asta nga makuha na natin. Pag napatawag na, lang tawan nyo bla, malain ang istorya nga ni. Di na nagkantong kwarta, sino ang nakabaton sang kwarta, kasan o ginatag ang kwarta. Babalaan nyo ini, sundun nyo ang impeachment trial. Why kita gambal ha, nga may sala si BP Sara. Why man kita gasambal nga, wala sa sansala Radyo Manuvi.
2: Tatak, RMN.
0: Kaga, standby man kamo karon. Kay istoryahan ta ining pack sa silika.
1: Wow.
0: No? Ano bala ining sahi sang investment? Nga na-mention ini sa presidente, kag ang ibang nga mga nasyon sa kalibutan, dito sa ilang lugar, gin-reject nila ini. But again, kung gin-reject sa ibang nga lugar, it does not mean malain ina. No? Base may mga rason nan sila, kapin pa kay ang mayor nga

0: Europe ato to sa Amerika nga na receive niya dayon isang click lang. It is because may data center na nga nagapacilitate, may host bali. Ti hindi na matabo kun wala paras man sang imo text message, sang imo chat subong, no? Ang imo gina search sa Google kag sa YouTube, paano nga isa mo lang ka-click nga nagagwa na da sa phone mo? Tanana, because may data processing center. Amo na siya ang nature sining negosyo. So, hindi bala na wala man kita ni Deprinsa? The press mula na nagpatindog ka mall.
1: Oh,
0: di mabligya kada products. No? Galing, ang kinalain na business sa ibang negosyo, it requires number one sa sobrang elektrisidad.
1: Grabe yung elektrisidad
0: niya. Eti, gadgets ni mo, sino sa inyo dang gapandar sang cellphone nila, sang desktop nila, sang tablet nila, nga wala na nila ginasaksak for life?
1: Aralan na da, grabe ang kuwansin ng taon sang kurinti na.
0: Sino sa inyo diyang may internet connection nga patay ang imong router kag modem?
1: Gandar ginay.
0: So may kurinti, ged. Ti kinanglan ni isang grabe nga kurinte. Ikaduha, nga ang sunod nga kinanglan, tubi, cooling device o kung cooling material. Si Mark bala, bisan ka kurog-kurog na nada sa technical room ta. Magsulod doon na kaysa, makumark, tamak lamig. Ti sabat ni Mark, sir, di manigaling para sa ato ng gabagusbos ng aircon. Para ni sa gamit.
1: Tiyoy!
0: Ma-overheat ang tanan nga gamit tada.
1: Tiyo, computers. Wala na, wala na, wala na.
0: Kag studio transmitter link ka equipment.
1: Kada ko sa gastusun no?
0: Maguba na siya. Pero inaya kay ma-address ang aircon. Ang AI facilities, hindi lang kay aircon ang kinanglan niya.
1: Tubig kinanglan niya.
0: Kinanglan niya tubig. Timambal ka mo. Tiyanong diprinsa, duro tubig.
1: Pwede mo ka balong ang kinanglan niya is 5 million gallons.
0: A day.
1: A day.
0: Oo.
1: 5 million gallons radyo manuvi.
0: Okay, kung na muna sa tubi, ano pa ginabi sa kurinte? Te, balaan nyo naman nga dahan sa Pilipinas, pero may manta brown out. Kapin pa bulong bagyuhan lang. Te, karon, suyupon sang AI.
1: Aba,
0: sa
1: ba siguro siya sa 24 oras, ha? Ba si isa ka oras lang ang andar ta.
0: Oo.
1: Sabi?
0: Te, kay nga, mambal ka mo, te nga, kamuda radyo manuvi sa RMN. May transmitter ka mo, may studio ka mo. Gagamit ka mo tubig, gamit ka mo kurinte. Ti okay man ang iliwilo? Yes. Kaya nga Armenia, tayog nag-indiguro sa aton diya, nga pasilidad, 500 square meters. Ang transmitter ta, balong tabi, 1 o 2 hectares. Ang gina-istoryahan tadi, nga Pax Silica AI Center, Bus Idol, pila gani, 1,600 hectares.
1: Grabe.
0: That is pila, kundi ko magsala, 1.6 square meters. Ti imaginable, ti to address ang isyo sa kurinte kag sa tubi, ang ginambal ni subong sang mga proponents, mapabutang sang iya kagalingon, iya nga planta. Ang AI center.
1: No, mapabutang siya.
0: Mabutang kag iya sing imo. Kay city na city.
1: Eh, natural ka grabe, radyo manuvi ang kinanglan niya mo.
0: Mabutang sa sangya planta, sobra pa ni guro sa consumption sang Iliwilo.
1: Sobra guro.
0: Kay te electrical equipment gini ang ila mo diri gani. Bisan amo ni kalapad ang Iliwilo, ang dalom ta kalanaan man lang
1: yeah.
0: Oh, sa piyakta gym man lang niya. Tiway man ginang lang kurinte kag tubig.
1: Radyo manuvi ang ato nang diri ya residential mas damong residential area. Sang sa commercial and ang commercial ya pagkagabi ga patay na.
0: Yes.
1: Ang residential kung adlaw, although maara man na sila produtay lang kay igatrarabaho, ari ang Pax Silica Radyo Manuvi, 24-7,
0: way untat.
1: Way niya untat, ara yung way kapatay-patay na yung kurinti niya.
0: Kaya mo nang abutang sila ila planta, either solar man na, or non-solar, renewable man na, or non-renewable. Yeah. Dayon, ang tubi, hindi ko na magamit sang groundwater.
1: Yeah.
0: Kaya kung groundwater ya, ubuson niya eh.
1: Ubus eh.
0: Hamak mo sa isa lang niya ka commercial establishment.
1: Ubus eh.
0: Consumption na sang bilog na sudad ang suyupon niya.
1: Kagang tubig nga ni...
0: Non-stop na. Non-stop na nga gamit tubig. Aton ganay sa balay ta, guntat-untat pa, kaya tinutulog ka, manukabi, sino di sa inyo ang nagkakalala?

0: nakatulog na nagapaligo kay kumiara maulumpat ko this building. Why, di ba?
1: Why?
0: Ila, yaway untat. Kay way manuntat ang andar sa gadget. Kaya cool mo na sa pabugnawon.
1: Radyo Manuvi, okay pa na gani nga ang gagamit ka sa tubig. Pero ining paggamit na sa tubig, pagsulod sa 500 million gallons, ga-evaporate siya. Meaning sina, pag nag-agi sa akong cooling devices dira, why na siya bilin? Kay ma-evaporate siya, kay bangod sang tama kainit. So ang himuon nila kuno, Radyo Manuvi, mobra sila sang pamaagi nga ang tubig hindi mag-evaporate kundi matiyog-tiyog lang siya. Da lang sa hindi sa mag-evaporate para hindi sa maubos.
0: Himuon nila technology.
1: Himuon nila technology, ang kagangambal nila. Ang waste water, ang mga halin sa atong paligo.
0: Samo nang usaron.
1: Amo nang usaron.
0: So hindi kita mag-extract sa groundwater.
1: Yes.
0: Why bubon, why bumba. No? Hindi man nila paglabtan dagat, pero kung kuhaan nila dagat, hindi mo bas.
1: Ti ang dagat, ya ti...
0: Galing kay... Bawa magasto urok tama.
1: Ti gasto sa ilay. Kay, i-desalinate nila.
0: May kuhaan niya, may asin niya mo.
1: Yeah, gasto sa sila.
0: So ang ila plano, ma-rainwater harvesting sila. Pero ti... Inaya, good lang kung may ulan. Ti ko wala ulan, maubos gina.
1: Ubus eh.
0: No?
1: Kaya mo nang okay na sa ko.
0: Kung waste water, ang tanan ng mga usik man, nga ginagamit sa mga establishments nearby, hasta mga residential areas, basi kwaon nila.
1: Kwaon nila, mga kanal guro, kwaon nila
0: hasta na. Mga gaguluwa sa kanal ta, kwaon nila na. Ti, amo nang usaron nila, tiyog-tiyog. Pero ti,
1: storya pa na na.
0: Why panambalan? Inaya sa consumption pa lang sa kurinte, kagtubi.
1: Tubi, tubi.
0: Ang next nga issue na yung ikatatlo. Sa kalapad niya kay 1,600,000 square meters ni. Daw bilog na niya syudad sa Iloilo. No? Ang area nga na, pagbutangan na na facilities
1: buildings
0: nila.
1: Buildings na ni.
0: Tinatural, maguba mo ang mga rice fields. Maguba mo ang kagulangan. Mamatay ka kahoy kagtaran nga pananom. Tikabalo naman ka mo kung gubun mo ang pananom. Ginguba mong kasapatan nga nagapangabuhi na sa lugar nga responsable sa ginatawag na balance of ecosystem. No? Pwede talanay pa-explain ng ecosystem subong? No? Kay ano ganis feeling sa ecosystem?
1: Pwedeng eco lang ako.
0: Te, gubuan mo na. Te, yeah. Why panalabot ang mga native sa lugar? May mga ate itong area mo?
1: Te,
0: mga
1: maduta sa mga tao
0: tumandok,
1: dito. Matrabaho
0: nila dito. Ma-displace mo sila. Oh. Why panalabot mo sa idol ang i-produce mo nga basura?
1: Yeah.
0: Kaya basura ang inistoryahan tadi nga basura, basura sang workers.
1: Yeah.
0: Sa ginakaon nila, ginagamit nila libo-libo. Sa hygiene nila.
1: Libo-libo na workers eh.
0: May basura pagid nga ginatawag, no? Electronic waste. Doon duman mo nagligad mangkot ko si mo. Nga i-dispatchar ko ang akong router. Nga daan na mangkot ko kun may halabuyan da sa Capitol. Di ba may halabuyan sa Capitol ngang e-waste mo, e-waste mo?
1: Ihaboy mo da sila.
0: Dira mo ibutang kay hindi mo ni basta-basta nga mabilin-bilin sa balay mo kay base kung magkalayo kag masunog.
1: Yeah.
0: Hindi mo man basta-basta ihaboy sa basurahan mo kay hindi na madunot.
1: Hindi madunot na.
0: Amo man nga nga nagdula ang kapopular sang electric vehicle sa US, bla? Ano ganin ng kay Elon Musk?
1: Tesla?
0: Tesla?
1: Tesla.
0: Kay nami tuod ang electric, pero ang ginapaligba naman subong sa US, paano nila is-dispatchar?
1: Ang batteries.
0: Ang nagkalaguba ng mga battery.
1: Paano nila na nga i-recycle?
0: So, paano mo na i-dispose? No? Te, kung 1,000,000 karon nagamit sa Tesla car, 1,000,000 man nga naguba ang battery sa sulod abis ang 5 katuig. Te, imagina kung ano kadako nga tangkas na sang hindi madunot nga basura. So, tama ka budlay. Sa muna nga ang dako ining isyo sa ibang nga pungsod. Pero sa ato naman, Direa, win-win solusyon ang ginapangita ni Presidente Marcos. Siyempre, buwis pangabuyan kagtanan.
1: In
0: so
1: fairness,
0: kailangan ang balko sa inyo tatlo na ang ikaapat nga concern subo gapangimon ang China sini kagapangimon ang mga awaw nila sini kay ti karon maislan sila di kay kunari di ang US company
1: tapos ka na da
0: nakabase sa Pilipinas
1: tapos ka na
0: nga siyang ga control sang tanan nga gaagi sa online transactions ta. Meaning, emails, chat and all, no? Mausar ni sang Amerika para mangispiya sang tanan nga data.
1: Tioy.
0: Te. Ang kano ano gimana abi espiya niya sa Pinoy? Kay di man ta kontra na
1: eh. Ti wala eh.
0: Amo na yung ginadukan sa China. Kay te makabang monitor sila ni Saturn. Mamonitor nila ang China sa hulag nila sa West Philippine Sea.
1: Malapit kita sa West Philippine Sea, Radyo Mamigi.
0: Kagang location sa Clark Tarlac, natamwa siya sa Taiwan. Taiwan nga ginaproteksyonan man sa Amerika subong, hindi pagsakupon sa China. Oh, kagiban ng mga Southeast Asian countries, ta? So muna nga, nga may geopolitical aspect. No? Ining AI center ngayon, nga nga controversial ini subong. Kagdamo gawara sini sa social media. Kaya damo di ganit troll ang China. Damo man kita ganit pro-China ng mga opisyal. No? Pero amo na ganit kainit sa istoryahan na sini sa bilog kalibutan. Amo na nga subong hardest hit sa kritisismo. Sa mga nakainsindi, si Vice President Sara Duterte kay wala sa kabalo kung ano yung paksilika. Gabi na sulay subong ang mga DDS ng vloggers, nga gin pamangkot na kuno kay BP. Kaya balman sang namangkot iya. Sila niya, sino magunaw na? Uwe sa Ekbalo? Kaya mak mo, bisto na si BP, Sara.
1: Uwe, gin sa iya gaba. Gabasa-basa.
0: Nagatag ka rating kay Marco sa suna niya, nga siling uwe pulos. Pero nabusto siya, uwe ganigali sa kalantaw, kaya uwe sa kabati isang paksilika.
1: Ang tanan subong, iya bala na ng paksilika nga na, gay na, uwe nagani kami sa duwako kabataan. Gay naga-debate kami Radyo Manuvi sa Paksilika. Ang Vice President nato niya, way kamaan.
0: Hey, mangkot sa balaan mo gidya, way sa kabalo.
1: Way sa kabalo.
0: Libog paulo niya gani kung ano ang meaning, kag spelling.
1: Actually, ang pronunciation gani do, medyo naulihi pa sa...
0: So, pero tito sunlog man bala. Paksilika. Ang iba naman to. Tito yung sili nga naman, si Buy Sili, tawag kay Ruben pa niya. Paksilika. Sili ka. Yung iba naman, paksulay ka. Yung si Mugsap niya, bla?
1: Ita mo na mga tao. No?
0: Rudo ko lapit-lapit, di man abitanan. Tiyan mo na siya ang isyo sini. Ti, matigayon na yan, kay billions of dollars sini, ng industriya. Pero may imagine mo, ang balsang iban, niya kung matigayon, mabutang ang isa ka AI center sa isa ka pungsod, niya mo na nang liabi sa pagmanggranon sa pungsod ko na.
1: May posibilidad na.
0: Ti imaginable, pila ka bilyon ang gagamit sang internet.
1: Grabe, grabe.
0: Ti mo sa idol, grabe ang income nila. Ti kay diri sila sa Pilipinas.
1: Ti grabe tax eh.
0: Ang tax nila.
1: At tuloy sa tutura.
0: Ang workers nila. O doong ibang gambal niya, ultimately, sinya wala na workers nga damo. Kay...
1: Puro na gadget naman ang mga computers na makinanay.
0: Pero ang income nila, ang buwis nila, sa aton ginaya, pero hindi ko magpati mo na kalapad. Busa ito, hindi maglibong workers na.
1: Libo-libo ang workers na.
0: So, muni, pero ambal naman sa iban, niya mo na ang legal nga pugo. Kaya ang pugo sa Chinese ni Risaton, nga ginpalayas ni Presidente Marcos, nga ginpangdala din ni Rodrigo Duterte, wala yas ang AI center. Nga legal. Pero may AI center sila nga illegal. Iti, ga-cyber sex na, ga-cyber prostitution sila, ga-online gambling sila, tanan nga illegal, no? Ga-pang-hack sila. Tiyari, ha? Tidaway gimang reputasyon, ganyang kano iya sa hacking, ha? Pero kapabli, gid sila sina.
1: Kapabli sila, ga-hipos lang, Radyo Manuvi.
0: Galing, ginagamit nila iya sa intelligence monitoring.
1: Spying na yung ila.
0: Hindi para manghalit sa kabuhi sa ordinaryo nga Pilipino. At hindi sa nga rin yung pugo, hasta labs ka mo.
1: Ubus na yan.
0: Kaloyagon kay mo ya. Tapos sa galing ya.
1: Kwartahan niya ka.
0: Kwartahan niya ka.
1: Pero muna mo, isa na nagkalaigos na.
0: So kung ma-address lang na yung mga environmental issues, boss idol, para sa ako na amini.
1: Yeah.
0: No? Para nga nabisan paano, bla, mag-level up man ta. Kagti on top sina, on the lighter side, laban-laban, damo naman mistisong Pilipino eh.
1: Ambalan ka, Radyo Manuvi. Kita mo na sa eskwilahan, guro, after 5 years sa mga bata nga nag-ereskwila, puro tanan kanu.
0: Pero isa pa na, boss idol, sa mga benefit, luwas sa taxes,
1: yeah.
0: Employment, no? Kwanabi, geopolitical security ta. Hindi ko may kano, di alalang.
1: Secured kita eh, bantayan kita nila eh.
0: Kunari di ang negosyo sa kano, sino nga China ang mabusar di atake si mo?
1: mabato na iya.
0: Kay karon palokpan ka sang kano kay proteksyonan niya, yeah, ni gusto niya. Hindi na siya magprotect sa Pilipinas.
1: Yeah.
0: Pero proteksyonan niya ni gusto niya. Oh. Te data processing center nimo?
1: Gabi na.
0: Gamater ni sa tindog sang kalibutan, sang Amerika in particular, sa seguridad sang main country nila. Ti karon kun tinuntuhan na di sang iban, kano kontra nila. Ti protected kita.
1: Ibalan mo man kun ano mag-attacking kano.
0: Pero ang isa pagin nga manami di. Siyempre kun damo di karon kano nga workers. Siyempre mangin diverse ang culture ta. Malatnan man tablas ang American mindset.
1: Yeah.
0: Nga hindi man astasan o blado mal do dinumaan kita nga pagkatin.
1: Do mga medyo pa, do, medyo may pagkabuki bilag man.
0: Na, no? Medyo behind kita. Kiti siyempre gamay kita nga country, imol kita. Evolve sila yung katama mo. Oh. Untap sina, di dinabi milis kilang kabataan sang workers nila. Di ba butang sila American school de? Di ba? Di ko may eskwilahan, di may teachers naman nga i-hire. Di, may chance man ta dahil mga Pinoy kung kasarang-sarang. Di, may eskwila man kita to. Di ko may eskwila man kita to. Di, nakambit man ta sang American system of education. Among others, kiti damo na collateral ng mga improvements. Once may dako ng investment.
1: Oh, bro, ako niya, Radyo Manovi, ang isa na dayon sa matabuda, madamo kita sa mga Pilipina nga makuha naman sa, mabatak sa kapigaduhon.
0: Tiyan mo na, no?
1: Kung makapamana sang AFAM.
0: Sa tanan ng mga AFAM hunter, this is your day.
1: Ayhan ka gatos nga AFAM ina.
0: Sa Canada ako, no? Ambal ni Ma'am Irene.
1: Oo.
0: Sila niya muna kaputi sa akon. Nga wala gid may naluyag sa akon. Sila niya mga Pinay diya nga mga itom. Sila niya ginaagawan.
1: Gusto nila na yung mga
0: exotic
1: nga beauty.
0: Tiga pati ka na nga, black is the new beautiful. So, that's it, no, for today. Buas, turihan naman kamo ni Boss Idol kung paano sa ginlikturan sang bata niya nga 10 years old. Parte sa baisay nila sa Paksilika. Kaya ang kabataan, gine-educate sa teachers nila sa school. Kag may mga research nila about Paksilika, amo na, pero kabudlay batunon. Nga ang 48 anyos ta nga bisi presidente, waya kabalo sa Paksilika.
1: Gahibi ang bata ko na Jumanupi sa baisay mo. Gusto ko lang yung kwaon lang ang ilang nga kung anong naintindihan nila sa Paksilika.
0: Napaugtas mo sila.
1: Napaugtas ko lang sila.
0: Nga daw pabor ka gidya.
1: O daw pabor ako yan sa Paksilika.
0: Gaway kalabot sa sa environmental destruction
1: ng brown niya. Ang mga bata, ginambala ako sa bata ko. Sila niya pa, basa ka. Research ka pa.
0: Teka gin sa bat mo sa pabalang, ano ka ginambal mo siya?
1: Sila niya, siling ko ti, diin ang Paksilikaw, din ipatindog, di ba sa klak?
0: Kung magubagin man yang
1: kung magubagin man ang nature, din kag-star. Sa Iloilo. Yan din sila ilo. Lingko din ipatindog ang Paksilika. Yan dito sa klak. Lingko halin sa Iloilo, pakanto sa klak.
0: Layo.
1: Ano ka layo?
0: Hindi kita yung piktado.
1: Hindi kita piktado.
0: O, oh, tiyan o sinabat sa bata mo.
1: Sila niya, kurap ka.
0: Eh, yung dinabla. Ambalon ka sa pulo, katuig ng bata mo. Nga puno sa idealismo, kag-research. Nga ano ka kuno mo sa idol?
1: Kurap.
0: Sabihin, kurap ka, kay kapabor ka, labisan ka na, disbin ka ha. Sabihin pang bata mo, kay selfless, bisan layo kita, pero ba't sa ganyan, kay sa tuod lang, after 50 years, kung guba ang Pilipinas, sino ang bilin kalibutan sila?
1: Eh, ginambal ako, sino yun, after 30 years pa?
0: Why na kita yabe?
1: Sino yun, ti kami yam, ano kami yam pa?
0: Muna, tinambal niya sa imo?
1: Sino yun, linya, kurap ka.
0: Yabe.
1: Why gina ko maglao?
0: Eh, meaning, amo na ang kabataan, kastong sa ila pagpati. Kag madalom ila pag-inchindi. Ti ang vice president, tawa ya ka-inchindi.
1: Bilang-bilang.
0: Ti dugang o pakaroon, ipabati, tabala, baw araw-araw pa. Si VP Sara sa iya pagpamulong-pulong to sa dahig. Sa tubang sang iban foreigners.
1: Ano kunoy na iya?
0: Vice president ka?
1: Nambal mo gina iya?
0: Ikaw ang second highest official of the Philippines. Ikaw pa yata ni... Amo na bla, ano ang bal nila gani? Basta Pilipino kakagara kasi ibang nga pungsod, automatic mo sa idol, ano ka gani? Ambassador of your own country. No? Say nice things about your country para hindi man nila pag-iigo ng Pilipino. Di paano kita tulukon taas sinakag-respetuhon kung ang Vice President ta mismo mong gambal yang sa Pilipinas? Kung mangirida ba na ako? Kaya may ba na ako? Tag 5 million to yung manugpatay sa amon? Di ko nikaw foreigner, Rabi. May gana ka pa mag-travel sa Pilipinas kung mo nang istorya. Nga sa 5 million, may mapatay di atabo?
1: Kaya yung ti Vice President ka bala ka nagambal ka ng madlagan ka presidente doon naman.
0: Oo.
1: Ano ba yan ako yan?
0: Karon balikan ta na sa aton pag pangalagad.
1: San ba yanay kay Radyo Man Flo Navarrete? Radyo Man Flo, pasinsya sa malawig mong hulat pero dali lang ari anang isa sa managkainom sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kag subong aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
3: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
4: Tapos
3: di gusto ba ibuksan ni biopsy. Garon hindi ako nagpasugot. Nabatian ko sa station.
0: Mm-hmm.
3: Nga ang bahay to, mao man ang kaso na. Nga nag-inom lang ta na ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Binsunod ko lang to.
0: Uh-huh.
3: Darwa sa aga, darwa sa lunch time, kag sa night time. Ginimnan ko lang ka Life Extension Vitamin D3. Ay, after 6 months, wala na ang bukol. Isa norain ko ti bukol, inom man ko gyapon, kami kita na ang Life Extension. Raka ang darana. Hindi lang ko sa bukol. Kundi nagapagsik ako, hindi ako gakalimutin 60 ito na ako. Wara ang hingal ko kagang akin nga ubo. Tuod gidman kon ko gina-extension na gidman ang life ko. Baka kamuto. Di pwede nga urak ko Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Satak RMN.
0: Check tabi, may tatlo ka mga tama pagkikalamharon. Nagahit-hit marijuana. Di ko ayabi ni Madakpan. Magdadalag ko ni sila. Ano ni sila bo sa idol?
1: Di, subong marijuana pala na.
0: Hmm.
1: After sa marijuana, Radyo Manuvi, ti?
0: Ti, sabu eh.
1: Sabu eh.
0: Ti, pilakadlaw.
1: Usir.
0: Ti, mabligya na.
1: Usir na.
0: Pero antes mabligya, kuha inog bakal. Kay ti, may addiction na. Ano, mangawat, mamuno, manghuldap. Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man Report.
5: Radyo Man Navi na... na aktuhan nga nadakpan no ang tatlo tanan ka isigante sang A. Bonifacio Integrated School or Integrated School sa may city proper no ang ining tatlo ka mga isigante nga naga hit sang baya nga dahon sang marijuana. So isa diri nadakpan sa tatlo, isa sa tatlo nga nadakpan ginpatulungan nato ng barangay Radyo Manuvi, Radyo Maregan, dari sa may isa ka barangay sa may distrito sang Mulo.
0: Mm.
5: Ang naistorya ko
1: dire pila edad sang bata nga ni Radyo Man Flo? Grade
5: 12 years old.
1: Grade 10.
5: Grade 9.
1: Okay.
5: Na tigayon ko may istorya ang iya sining magulang. Actually ang iya nga nanay photographer no sa mga eskulahan man iti waytong iya nanay kaina kagang tatay nagabiyahe sang tricycle. Pito sila ka magululutod kag ikaano mining bata na nadakpan no nga may laya sang marijuana. Pero suno sa magulang nga si Alia Sinday na nakibot gid no sila na amunay nahimo sang ila sining manghod kay sila nga magulutod na nga pito orang anom lunsay ni sila honoror student na sa lain-lain nga eskulahan diri sa may siyudad sang Iloilo kag dugang pa sini nga naulamid lang ang iya nga manghod kay bangod ang mga kaupod sang atong bata nga nadakpan sa pagipit sang marijuana mga abyan niya to mo
0: kaya okay.
5: Siya mga involved din man to sa mga malain nga mga bisyo.
1: So gapati siya nga ang ining bata nga ni daw nadala lang sa barkada pero daw hindi gid man abi involved Radyo Man Flo daw muna.
5: Yes, Radyo Man Reagan, no? Actually, why sa gani puno ka ilaw, no? Sang sabor sang marijuana.
1: Okay.
5: Galing, it so happen lang na ulupod sila, no? Na nagagamit sa marijuana.
1: Sorry guro no, hindi guro ululupod nga na sila nga nagagamit sa marijuana, kundi nagupod siya sa mga nagagamit sa marijuana. Mm-hmm. Kaya tika yung nagambal man sa ngaway ganis sa kunukatilaw sa marijuana eh. Suno sa iya. Way matakabalo na kung way sa kagamit yung sa kunway.
5: Ang ano, gitman sila na nag-insip sila sa marijuana sa nasambit niya eskulahan, ang upod na nila, kaya apat tanin sila mo. Di tatlo sila, nagkuhan dito, nag-hitipid sa marijuana, ating upod nila, nanugid sa gwardiya. Kagang gwardiya, nag-report sa school principal kay Mami Maria May Aliminasa. That is why nga ginaktuhan. Kagin hold sila sa nasang business kulahan, Radyo Man Reagan, Radyo Man Novi. No? Yari pala si alias Inday, sa akon nga may interview sa ila mismo nga Puloyan, si isa ka barangay diri sa may distrito, Sang Molo.
4: Malasa ko na sir sa iyo nga mga barkada sir sa classmate. Ako na sir, inagadan na sa kono sir kay grupo yan na. Pero wala man na sa'yo ako na sir nagagamit sir. Pero mga upod yung ako na sir, may mga record naman ako na sa ilangang barangay sir. Mga koplanan niya. Pero bali na-include lang to sa kay mga amigo ya. Pero wala man na sa kabarkada sa amin sir kay... Huwag mo natin sa gani gagawa, di rin mo na sa sulod balay, tapos sa may, sa sunaumi, sa mga pakaisahan niya. Wala man natin sa problema sa amin, sir. Ah.
6: Kailan ka makabuti?
4: Ito kami, ah, walo kami, sir.
6: Walo ka makabuti? Kailan yung bata?
4: Agot, ay, kapito na sa sir, agot na sa namin niya laki.
6: Kailan utot, anong pagkailan mo sa
4: iyan? Huwag mo na sa problema, sir. Nakabuti mo yan, eh, sir, na may record na sa sir. Kaya wala man natin sa bigwa sa balay. Huwag man natin sa record sa barangay kay bata pumanasa mo. Nakibot ang itim, sir, nga first time na ganun natabo nga may record sa muna sa Diyas Kilaan.
6: So, pagkabalunin niyo na pagkatakot sa iya, maging pabalukan, anong reaction niyo?
4: Siyempre, sir, nakibot kami, sir, kay ipuso na sa buot na din sa Samon Balay, sir, nga nang upod sa muna ang grupo, bala, sir, raw. May huwag na siya gamuya, sir, mo. Di mala na din sila sa balay, kay huwag na din sila na pagwa mo na lang kung makadto sila to sa Tiyan, manamon sa piya ko, amula na galakat ko sa kay dito, malaman na sa... Tapos ang iya nga mga classmate ng barkada, hindi mo na ganit, taga diridi. Taga ano ko na to, taga San Juan, ano kag taga Palapala nga, wala mo na di sa gugwa nga, hindi sa balay. Tapos kibot kami nga may barkada sa nga taga Palapala, kag taga San Juan, nga taga diri mo na sa Boulevard.
6: Yung kung muna kagayin ang marijuana?
4: White idea, sir.
5: Kadya Marigan, no? Si alias Inday, no? I-correct ko lang, walo gali sila magulutod. Radyo Man Novi, Radyo Man Reagan. So, amo ni niya sini nga paray sa yon. So, ti, ang bata, gin, kuangid, no? Gin, ano ni, gin, halin bala sa eskulahan, taplogin sila, taga subong, nagpapilin nga, para sila sini nga Puloyan, ang ining, bata ng ini, Radyo Man Novi, no? Radyo Man Reagan.
1: So, muda, Radyo Man Flo, pagka tumuda, ara da ang bata ka ginaway na?
5: Uway na, no? Gupod siguro kay nanaya, no? Kung kay tataya. So, ang problema nila, subong, ginapangitaan nila sa eskwelahan para nga mag-enroll. Pero, ang problema diri, hindi na magbaton, no? Ang eskwelahan, Radyo Man Novi, Radyo Man Reagan, kaya mo na gani, sa yasining background or sa kaso sini, dira sa may Bonifacio Integrated School, no? Sang ano gali, sang last year, uwi na rin kay eskwela ang ining bata, no? So subong, balino nag-untak, sabi last year, no? Nag-untak sa iyang nga pag-eskwela.
1: Subong balik siya.
5: Subong nagbalik siya, no? Di amo naman yung natabo sa iyara gaman rin dyan. So balik kami ni alias Inday, nakibot kami kay tanong kami magululutod yun sa unuror. Eskulahan namon, asa na namon sini nga Christy, nakibot kami sa amon nga manghod na amon niya gintangatan sa eskulahan, Radyo Man Novi, Radyo Man Reagan.
1: Si sa barkada na Radyo Man Flo? Ya, upod-upod sa barkada mo. Tibisan subong gambal pa na siya nga wais ako nung gabagamit, pero sa dalayo niya nga upod-upod kaga kada hit-hit na sa upod niya, maparimahuan niya man ang ginahit-hit. Sa pinakadlaw, magamit kina, Radyo Man Flo?
5: Yes, no? Banda gani, why manigani gagawa nga mo ng hotel sa balay? Kung kwan, dumalasan, nung turn niya kina, dumalasan, tos manigani din sa balay, no? Tulog, ginakonanta na namon sang pagkaon, ina oras na magkaon kami. Pero yung panoon ka sa barangay, sa barangay officials, kay information na baton, ang bata ko, no, why ga kapot, no, alas gabi nagapuli, kermi, di na nagatambay sa may taytay, no, sinibarga.
1: Ara sa ginikanan, iswituhon sa ginikanan, araw-araw pa.
5: Tumoy tani kay ang nanay kita ni mga ginikanan na mga kita ni mag-guide ni sa mga kabataan mo.
1: Kung way gapuli ang bata na Juman Flo, ti sugaton sang ginikanan niya, alam mo pa ba yan ang bata mo? Pero eh amo na gani ang balnaton gintalakay ginaton ini. Ti subong tilaw-tilaw pa lang na. Although nga ako ay magugapati gid asubnaw nga way nakatilaw kay ti upod sa gani sa mga nagatililaw. Pero pitik sintas na magadugay na na Juman Flo, magamit kina.
5: Ani base gid no kun masigisiging gamit. Ma
1: upod upod ka sa nagagamit ay sigurado pares man sa panigarilyo, upod upod ka lang sa panigarilyo, tatay mo ga panigarilyo, kita mo tatay mo sa ano, true testing ka man na sigarilyo hasta sa kulihin nga manamitan ka na lang manigarilyo ka na.
5: Correct na Radyo Man dyan.
1: Sige, okay, in a way Radyo Man Flo, kung malabot mo man ang barangay officials dira mas maayo gid. Thank you Tuto Flo.
5: Amani madulong na kong information sa pagpagragad sa Straight to the Point program kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat sa kay Radyo Man Flo, Navarrete.
1: Tingala itong mag-utod Radyo Man Movie, sila sa mga sa utod nga interviews. Niya, damo kami, lima kami, doy kanom siya. Niya, tanan kami, ya, unurol. Niya, ining amon agot. Niya nga, natabo siya, iya nga, why gidya balay nang do pasapayan gurong pag-eskwela Radyo Man Movie. Ti kay nagaupod sa barkada. Ti kung nagaupod sa barkada ang bata ninyo, ang tanan nga ginaubra sa barkada niya, sigurado ko braho niya man.
0: Pero pati ka nga ang bata nga nagdako sa malipayon nga panimalay. Mas ginalong niya ang company sang mga utod niya kag sang ginikanan niya sa mga taos balay niya. Sang sa barkada niya. Kumbaga, second priority lang ang barkada. First priority, gidya pamilya. Ang amo na kaimportante, no, nga padakuon nyo mayad ang kabataan nyo. Hindi pwede nga nangasawa lang kamo kay para nga may partner in life ka.
1: Hindi na yan muna.
0: Ngayon, nagbata ka mo. Dayon, amo na na. Abi, padakuha man ang bata nga mangin mayo siya nga citizen sang komunidad ta sa Tlacatlaw. Di kayo daw wala lang. Tiyari, walo gani sila. Mayo man niya ang mga utod niya. Siya, Lisa. Pero may wala madre sa bata gani. Kaysa walo sila, basi sobrang na kadamo. Basi may wala madre sa iya.
1: Kasi ko na pabayan na sa isang parents.
0: Oo. So, sa parents, abi i-review anay kung ano pa ang mga
1: kasi ko na pabayan
0: na overlook ninyo sa pagpadako sina sa iya. Kaya kanidad niya mo sa idol.
1: Grade 9 sa mo?
0: Te, grade 9.
1: Grade 9 siya.
0: 6, 7, 8, 9. High school siya.
1: High junior, school siya?
0: Junior high siya.
1: Junior high?
0: Junior high na siya. So, bantayan nyo na mayan.
2: Tatak RMN.
0: Pagbalik ta, Dr. Cynthia Dario, basi kung...
1: Basi malabot pa siya.
0: Malabot pa siya. Mapauli na diyo. Papauli na. Basi gani, kibot na lang ta, nakabot na sa Manila. Ang mga Ilunggo nga siman nga naigo sang drone bomb ang ila tong barko sa Ukraine.
1: Ang akon bala hinablos Radyo Man Movie, maaagi sila sa lugar nga na no. So may ginapapirmahan ang kumpanya
0: Weber.
1: Weber daw something
0: at your own risk.
1: Nakabutan dito madayon ka or hindi ka. Daw ginapapili ka bala. Ginapapili ka din pirmahan mo na. Ti siling namon depende sa inyo, sa inyo sa sulod, sa inyo kapitan kung nakita ninyo nga high risk ang lugar nga ina. May muna na subong Radyo Man Movie kaya ti kung nagpirma ka na koron, sige ah, sale kami ah. Sina ti kuhan muna eh, kung hindi ka naman magpirma, ti mabalaan mo naman na da ang mga konsekwensya kung hindi ka man magpirma. Amo na nga akonsiman ka ara gid sa risgong pangabuhi mo.
2: Tatak.
1: Sa mga suki nato magradyo man, mainom kita sang aton vitamin C, Mighty C alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C. Manami ini para sa aton sining sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kay iban pang kabalatian, bisan pang inyong mga allergies. Makabulig ini ang Mighty C. Ang the best kay alkaline, bisa mo malaunod imo tiyan, hindi magsulabang imo sulok-sulok. Kung acidic ka, hindi magsulabang imo silimabian nga sulok-sulok kay man alkaline siya. So sa mga suki naton, mainom kita sa Mighty C alkaline nga vitamin C. Hindi man kita magkalipat, may food supplement kita para sa inyo. May MCT, medium chain triglycerides para sa mga tagpalamati naton kung ikaw nakainom sang D3 Bio. And D3 Bayo, may ara man sa virgin coconut oil nga mo naman ang nagabulig para magdamo ang aton nga good cholesterol. Kaginasilig niya pagwa ang bad cholesterol. Gani sa mga tagpalamati naton, inuman kita sa ang D3 Bayo.
2: Tatak RMN
0: 9:30.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS.
2: Tatak RMN.
3: Oras las 9:39. Alright, standby. Health News, Radio Man Joel Franco.
4: Ang inigabahin niya dala sa inyo sa kaluwansang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
5: Ang pagkatampad o kontprangka na ikakakasang aton emotional garbage. Idi abong balatsyagon nga may masami ka lang nga ginakabalakan, may masami ginabatsyag nga kaugot, kag iban pa nga balatsyagon. Ang pag-abaga sini nga mabalatsyagon nga tawag nila nga gani saking bangod nga tago mo sa kagulingon ang kamatuuran. Dili nga kinanglan sang madamong energy aton lawas, agod masupress ini nga balatsyagon. Gani ginapanugyan nga mangin tampa sa tanang oras, agod mapunggan ang pag-build up sang emotional baggage nga mao ni nga pagamos ang aton paminsaron.
6: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
7: Aga radyo man sa matabalamati naton ang kape nga may ara sang glutathione, Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga may ara sang collagen, Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga gwapo ka na, may kape ka pa, ara mga radyo man nakatingob sa Santon Gold Coffee Mix. Gani sa mga tabalamati naton, tandaan ninyo, ang kape nga nagapaputi, ang kape nga nagapabako sa atong siringatulan, mga radyo man, Santon Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
3: Labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylyn para onda.
8: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa pagsakdag sa green ordinances o kon mga ordinansa kag pulisa para sa aton dunang manggad. Ang lokal nga mga lagi kaangay sang sustainable building standards kag pagsalundan sa waste management ay nagabulig sa pagproteher sa matinlo nga hangin, pagconserve sa tubig, kag pagbuhin sa polusyon sa syudad kag sa probinsya. Sa Pilipinas, amat-amat na ang mga local government units nga nagapasar sang environmental ordinances nga nagapromote sang bike lanes, tree planting, green infrastructure, kag sustainable development para sa mas healthy kag mas matinlo nga komunidad. Paagi sa pagsuporta sa ini nga mga ordinansa kag sa mga opisyal nga nagadihon sa ni, ginapabakod nato ng aton environment kag nagatukod kita sang mas maayo nga buhas damlag para sa maabot pa nga mga henerasyon. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
7: At ang palamati naton, mga Radyo Man, sa mga suki naton, ikaw mo magkalipat ha, kung daw hindi ka mo makapamuhin sang regular, mga tag-3-4 kadlaw bago ka mo mapamuhin, doon yung naging ba nila healthy sa aton. Sa mga suki naton, super fiber ka, para nga mabuligan ang aton sinimabian nga mga nga mga kinaon nga hindi magwa, healthy ang aton silingatsan, and wala kita constipation. Gani sa mga katigulang bala, mahina-hina ng panga ang inyong silingapag panunaw ninyo, inom ka mo super fiber 30 minutes bago ka mo magtulog or bago panyapon, pero kung ara man ka mo sa balay ninyo, anytime pwede ka mo makainom. Mga karadyuman, inom ka sang super fiber.
2: Tatak RMN.
3: Medyo lang alang kayong travel abi si Dr. Dario. Pa karong buro sa udto ba? Masi malabot mo sa busa idol. Sige, pero ari anay sa mga tagpalamati ta. Ang tanan nga mga pamunit enthusiast. No, may ara kita sang RMN and the Councilor Malabor Fishing Tournament tiwaton sa August 15 to 16. Sa Iloilo River, dira sa side sang Muli Deli Restaurant. Kabahin kita sa selebrasyon sang 89th Saturday sang Iloilo City. Kay ika-74 na ng anibersaryo sang Radio Mindanao Network. Ang competition may kategory ini, may kids category. 16 years old panaog. Kag libre ina ang registration fee. Pero may ara kita sang open category. Bukas sa tanan, 200 pesos lang ah, ang registration fee. Lakip sa nagahulat nga premyo sa kategorya. Sa kabataan, ang champion 3,000, second 2,000, ang third 1,000. Ang una makahulik, first catch, may extra ka nga 500 pesos. Sa open category, champion 5,000 pesos, second 3,000, ang third 2,000, kagang una nga makahulik, first catch, 1,000 pesos extra pay. Kabay, bilang kabayan sa atong advocacy para sa pag-amlig sa suba, kag matibo ang sustainability sini, lakip sa rules ang fishing tournament ang catch and release. Pag nakop mo, buyan mo. Kung manubo sa 250 grams. Ang 250 grams, sabi pa sa ka, damo na gambal mo sa idol, kung iuli mo, mapatay man lang na da.
7: Kaya natulon niya gid na ang taga mo, ti damage na nating tutunlan niya.
3: Yes.
7: Ti karon kung buyan mo pa na liwat, basi mapatay.
3: Kaunon mo na lang eh. Yeah. Pero kung nubo, 250 grams, daw na sibet mo lang na siya.
7: Sa bibig niya?
3: Kagtida yun, gamay pa siya. Wala tong tanay nga magdamo siya, ibalik na siya. Pero luwas sina, magabuhi pagid kita sa mga fingerlings, Busaydol, para sa Iloilo River. So kung ano naman nga si Milya ay nasang isda, amo nang bantayan nyo sa RMN Iloilo. Pero subong, pwede na kamo ka parestro. Kadto kamo diri sa RMN Iloilo para sa ato niya registration.
2: Tatak RMN.
3: Sa Muli Daily, pwede man kamo to kapa register.
7: Register na.
2: RMN.
3: Antes kita magtakop pa paibalota na isa tanan, Nan Super Plus sa capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga karoson, bulig kontra sa kapoy, kagpagpalangluya sang lawas. Nan Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, kagmalunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas, adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule. Kag kung magpangape, iparis bala sa iya ang Mega Man Gold Coffee Mix. Damo na nagsiling ang Mega Man gid ang balasulod. No? Para sa ginaistoryahan, tabago lang. Pero damo man nagasiling, hindi pagbasula ya ang Mega Man. Kaya ang Mega Man, maayo ini siyang supporter. Napakabuting kaibigan, masamang kaaway. No? So halungan gid ninyo. No, pero gapanami ini sang kondisyon sang prostata, kagapanami sang intimacy sa mga mag-asawa.
7: Ano man ang ginalaga sang mga ibanda ra juman
3: ubi. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. No? Kung problema mo overpopulation, hindi mo ni kinanglan.
7: Hindi mo ni kinanglan.
3: Pero kung gusto mo makontribute sa populasyon, amo ning imo kinanglan. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Tatak.
7: Mga rajuman, pag edad mo mga 40, 45, 50, kuha na gabulubatsag na ng imo sini nga lawas kapin pa kun ang imo nga trabaho bala ya pangabudlay gid no driver ka kargador ka ang imo nga pagmasa sang semento ga pangabudlay ka gid sa mga suki naton mga karadyoman sa mga mapisa naton nga mga listeners dira mayong aga sa inyo nagabatyag kabala sang kakapoy daw may nagatuslok-tuslok kag palamanol posible madamo sa aton ang may ara sina pero ginagwanta talang kay hindi pwede nga maguntas sa trabaho para sa aton kaugalingon kag pamilya gani ang panugyan ko sa inyo mag Farix B Complex adlaw-adlaw may sapat nga B vitamins based sa DOST FNR IPDRI 2015 bulig likaw sa panamanon may mga nagatuslok-tuslok ang palaminod with proper diet kag healthy lifestyle 550 pesos gilamang ang SRP amo na nga sigurado gid nga kayang-kaya ta. Sa mga tagpalamati naton para sa aton mga handom kag pinalangga sa kabuhi, indi gid magbuhi kag padayon lang kita nga mag Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tatak RMN.
3: Tag 5,000 magpatay sa tao sa Pilipinas. Matiin niyo bala ang inambal ni Vice President Sara Duterte dito sa abroad.
1: Bino. Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is.
3: Te, Vice President na sa
7: Republic of
3: the Philippines. If you want to highlight nga
7: may muna nambal, mama.
3: May hindi manami kakatabo sa peace and order sa Pilipinas, may insindihan ta kung yambal niya gina. Pero tani, kay ambasador ka sa Pilipinas,
7: may muna nambal to sa
3: Pilipinas. Muna ginambal. Kaya ti isa katani sa mag-promote sa Pilipinas mo.
7: Although nga ti yung mga...
3: Isa katani sa masugid sa tao nga kadtok mo to sa amon. Kaya ti just like other countries, may kakatabo man. Pero protected ka man to ah. Ti iaya panugid-nugid niya to nga tag-5,000. Diri sa lililo ay mantakabat sa gin nga doon amugid na. May amon na kakatabo, pero hindi man na sila nga itrepresent sa overall situation sa pungsod mo. Dayon ni example pa yung bana niya. Kung may kirida ang bana ko, siya pairan ko lang na 5,000 na ipapatay ko. Ang kirida? So, doon mga amo na yung mga thinking bala, no? Una, panumduman mo bana mo sa muna. Tapos, sa kadaro kay example, ha, naging bana. Dayon, mamahil lang sa kuno 5,000, papatay niyang kirida. Tiyabi.
7: Kaya ko, Radyo Manuvido, hindi ki kuya ka sahu o mati na. Bisan ka mugo. Kung ka muna, nakasahu ka muna iya.
3: Aryo.
7: Inyo na iya.
3: Ang sa Pax Silica naman, no? Aring hambal niya, blau.
9: Any thought po about sa Pax Silica na balak kong itayo sa Pilipinas?
10: Ano na?
9: Pax Silica.
10: Yung Pax Silica. Pax Silica. Hindi, ma'am. Pax Silica. Do you know anything about that?
11: Wala ako. I cannot comment on that.
3: Huwag yung saya kabalo. Yeah. Isa na mga facial expressions.
7: Oh, ang facial expression niya.
3: Huwag yung saya kabalo. Anong pak?
7: Ano? Paks? Paks? Ano
3: to? Oo, huwag yung saya kabalo.
2: Tatak RMN.
3: Sige, tiwain na gid kita at simpo. Salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati. Ayos ka na po sa idol.
7: See you tomorrow.
3: Radio Man, Novi Guazo.
7: Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
13: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
15: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, mga

0: binog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
2: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
6: Maayo ang lawas ng bata mo.
7: Sus, masakit naman ino.
6: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsilin Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Sagsilin Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
10: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal.
11: Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
10: Nay, salamat po sa tiyaga.
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
12: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
13: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Up

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fab Car, pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
2: Oras tatak impunto alas 10.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: This time check is brought to you by Kidney Care.
7: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
8: Noise. Urban Absolute.
9: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule!
9: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
8: NONS Herbal Capsule.
9: Yara lang sa mga butika.
8: Mega Man Herbal Capsule.
9: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kondo naga-iraw na gid. Hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
8: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng.

0: amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman Herbal Capsule, 30 minutos ang partner. Yara na ang panalig. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Nuns, Linen Oil, hala, kariski, sige pa, kis-kisa patudo hasta magrapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pada ng lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap nang kaman sina partner eh. Kaya nga stay this, makalalaton. Nuns, Linen Oil, gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nuns Liniment Oil, instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine, bangod sang iya advanced formula. Nuns Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Nuns Corn Coffee partner, nga amo kasi na magbasa sang imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner. Nuns Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malitaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yas ini ang pagka-nervyoso mo. Nuns Corn Coffee, ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo yas ini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nuns Corn Coffee, acid neutralizer, mabukal sa mga butika. Megaman Corn Coffee Mix partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix, power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Megaman Gold Coffee Mix, alerto ka na, power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita, madamo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye bye and I love you.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500. Ako si Rosel Akuyan, nagakaban ka lang, 32 years old. Sang una kadamo sang ako niya ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
4: TTX 500. Ako si Jean Paul Hinoloso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon na amon CEO, si Dr. Ramil Uy, hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
5: Free radical eh. Di ba naman ito yung nabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, mm-hmm. Hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
4: Correct. Mm. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sa tao.
5: Mm. Actually, Sir GP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobrang kaon, uh-huh. Among kapabalatian sa'yo mo, Sir GP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobrang kaon sa tamis, mm-hmm. Sobrang kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Mm-hmm. Bad fats, processed food, damo-damo yung gatindog processed food, mm-hmm. Sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir GP. Mm-hmm. Spaghetti.
6: Mga cakes.
4: So, unless kung...
5: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kaniban pa.
2: DTX 500.
4: Ang buang, kulang sa kao, no? Wala na masakit. Mm-hmm. Wala mang ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila.
6: Wala mang ginatapikan virus.
5: Hindi damo ang ilang ginakao. So wala damo free radicals. Mm. Wala man to sa problema, Sir GP. Mm. Kaya ilang problema, ara na sa utok.
7: DTX 500. Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang yung mga gininom nga kakapsula?
7: 2 katesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar. So wow. Nami nagid na akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil. Mabakal na kamo sa DTX 500 kay nami gid ini sa akong nga lawas.
2: DTX 500.
5: Isa-isa ang taas, Sir JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sinya sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon, mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Log na gimprito.
4: Gimprito.
5: Magkaldo, linaga. Sobra na guru, 20 anos.
4: Ang average person ko nung ga-consume 4 liters of cooking oil every year.
5: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
4: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo, para sa boy, pero tinglagdo ka ng tipik, tapik skillet.
5: Hindi pagigapala inong DPX 500. Why na? Amo nang dali kang patay.
4: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na sinokromil. Kag ini ang nagatapik, not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
5: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir GP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalaw-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumpara sa cancer. Mga cardiovascular diseases. Pag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang, kuha nila, pang
4: dugangan nila, kulang.
5: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginatagi before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir JP, ang super antioxidant na makita mo sa DTX 500, nagatambay na dahil sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
4: may mga toxins.
5: Ang butangan na niya, para hindi na mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin na JP mag-abuta, unan lang nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
4: May reserve ka na.
5: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano? Sa DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
4: Hindi na nakabulan na tinom DTX 500.
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa, kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
4: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
5: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha?
3: Mang!
6: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
7: Amo ka
6: diba?
7: Na?
6: Diba? Oo, sometimes. Sometimes.
7: Diba? Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing once.
6: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Ganun.
7: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
8: Kung ako, pahamba nun. Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Pahambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako, pahambanon!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
16: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
17: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadalasang mikrobyo.
18: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat na po sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumal sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa nga ko na balatian.
14: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
19: Alas Jess, this is Ais.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
22: Uy, concerned lang ko, kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
24: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
23: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
24: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
23: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX 500.
27: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
25: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
29: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas, nagali akong blood pressure. Painom pa ninyo si D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kaadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
25: D3 Bio, ang D3 Bio. Visio, ang Visio, yung may D3. Mga butika. DTX 500.
30: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times to. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
25: DTX 500.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washy!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
32: Mula noon hanggang ngayon!
34: All you need is Pride! All you need is Pride!
35: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
36: ACS. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
37: Number 1.

0: Good day, beautiful people! Wow, mga beautiful people! Wow, feel na feel lagi na ka beautiful, kagidya girl. Doon si Delilah, wala ka beautiful. Wow. Kaga, yari naman kita. Hindi ko na magpatugayon pa. Hello, shout out na galit sa mga may mga live-in partners, sa may mga karelasyon, kag nagapuyo sa isa ka panimalay, sa mga naga, ano, na, tawag sa gani man, naga, tawag sa, starburst sa sulod sa ilang balay-balay, nagatawag na gani, di, ano, di Laila, naga, lumon, na, naga lumon, na, lo, sa mga naga lumon, no, yung ikaw, yung di Laila, doon yung balay, doon hamon, pa doon ginagutom siya, yaw. Kagari naman, no, ang istorya naman ni Dimple, ang hataga natin sang pagtamod, Dimple, birada na!
1: Mayang adlaw lang sa tanan, ah. Ako gali si Dimple, 29 anyos. Nagalibin na kami sa nobyo ko sa Ilabalay, kago wala pa man kami sa bata, ah. Ambot, ah, nga ang pamilya, sang live-in partner ko, bala akigid na sila sa akon. Hindi nila mabaton kung ano ko, kag sino ko. Awad mang panyo na lang sa lubos ang akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Ma, lapit na lang malutong sudan nga ginaluto ko, mamaw, tadayo na.
2: Ano gid nga sudan na ginluto mo, ha?
1: Eh, manok ko salsyado, ma.
2: Padayaw mo gidang linuto mo nga kulang panagani sa inyo ni Manong.
1: Erma?
2: Mandalok mo! Mm-hmm. Ako yung magluto ko para na yung satanan. Ikaw yung magluto ka para lang sa inyo.
3: True.
2: Eh, nanamian ka man si Nadimpon.
1: Ma?
2: Kung ako abi ka rin na magluto sudan nga para lang sa amon, hindi taman ka mo pagsakupon, eh no? Kay ti may pangabuhi naman ka mo, no? Ano ay yan na batsagon mo, no? Ha, Dimple, no?
1: Ma, damo bala perming ginaluto ko. Ugaling kung sino makauna pongko sa lamisa. Wala na nagapanghibalo kung may makaon pa o kung wala na.
2: Dimple?

0: Ga, taga ay kuda bikwal tabi.
1: Anong baklon mo haw?
0: Eh kuan mapuli ko sa balayan, idlaw mo ko sa ila ni nanay eh. Arap man lang sa piyak na barangay, ho, lapit man lang.
1: Hmm, ati, sige, pauli ka karoon timprano, ha?
0: Oo, ah!
2: Napasugtan mo lang, ha, nagalakat ang asawa mo, Nonoy.
1: Nga, ama, anong problema, ha?
2: Ay, sos, nagalikaw-likaw na din sa mga obra sa balay.
1: Ah.
0: Ma?
2: Ego na magpauli ka roon, nakatiga mo na. Tipongko na lang na siya sa luto, eh.
0: Ma?
3: Ito.

0: Ay, buligi ko pa ni Loer, ma. Kay go na gisang balay tang mo nang. Ay, amo niya ang nami. Damo tadi sa balay, pero pila lang kaya nagapanglimpyo.
1: May maid siya mo, na anaduro sa maayo nga pangabuhi.
0: True.
2: Ako na naman nalapos sa mga nakadisplay sa platira.
0: Hindi na! Nege na to sa kwarto nyo! Ane, kami nagapanglimpyo na. Dito ka man magsabad-sabad.
1: Laka?
3: Irma!
1: Balik lang tutulog. Bugtaw ka karon kung lapit na lang magpaulit si Manong dasan maligo, magpahumot, at doon hindi ka pagbayan sa magulang namon kay ti humot kakwan mo.
0: Ligid na lang to!
3: Irma!

0: cancer diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede mo usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
3: To take note, sir boy, kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton niya lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton cellula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproducing nagkakaigo ng cholesterol.
2: So, ano yung mo sa cholesterol? Pag imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may mo siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes. Sang ato cellula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol ki imuon kunay pader. Pader sang cellula. Kunami ang imo pader sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw. Medyo.
3: Kaya yung mga obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sa good kag bad fats. Mo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugoy mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa baba, puro bad fats, idulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize, matiga.
3: Pag-mangin blockage siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
2: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imo nga vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sekreto, dapat basanti mo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi ya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sekreto sina Sir Boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sa imo nga HDL.
2: HDL.
5: So, kaong ka mga good fats?
2: Good fats, get no?
5: Luwas ba D3 Bio
3: ka? D3 Bio.
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubo ko lang pa abukado D3 Bio.
2: D3 Bio. Kita ko sa doon nga, no? Kaya medium chain triglycerides ang abukado. Ang olive oil, yaway na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
5: Sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Kaya ano pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sa niya tawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa niya tawag nga bile. Hindi, kung damo ang production
3: sa bile, ang chances sa gallstone, dako.
2: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
3: So, in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function. So, D3 Bio, ginami. Para diba, sir boy, ang rason nga nga damo ang kwan, bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo kaging kaon?
2: Correct.
3: Ang solution is sakot.
2: Stop. Get.
3: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkaon, baboy.
3: Hindi ka ganyan magkaon. Fasting ka ganyan.
2: Nami pagit. Once you fast,
3: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio ng bilog ko nga pamilya para malikawan ng infection tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio! Ang Physio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
7: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrex B araw-araw.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Bakit RitePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako Gali sa Rhea. Ako Redla, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
13: Ang diskarte sa ilonggo dira.
14: Rexido Forte.
15: Basta si Banat sa abat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
18: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, ginay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
9: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
19: Hooray! Kinikilir time!
7: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Alas 10:33.
10: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
12: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
1: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
2: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
2: Charmed Fabcon,
3: Charm Fabcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Ang mahigkong nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian ko nang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na katindog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya ang mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number 1.
14: Dimple, Day. Day, ari na ako. Day.
15: Ah? Ang asawa mong napangita mo?
14: Ay, hindi siya ma. Tulog pa?
15: Ano nga tulog man? Paglumbos mo, naglakat man to?
14: Ano?
15: Asa subong wala pa nakapauli, ho?
14: Uy.
15: Kurado, gutok-gutok naman to karong magpauli, bro.
14: Ah, basi kung dugi-dugay, ara naman siya.
15: Noy, oh, ari na. Kagali,
14: Noy. Oh, nan. Oh? Ah. Oh, nagatalabiris ang balhas mo, ginhapo kagi dimpol. Eh.
15: Kwan, nagdalagan ko, abi ko. Maunaan, tapakaabot. Una kapagaliabot sa akong.
14: Dimpol?
15: Grabe ka man, no? Timingon mo lang magpauli kung manugpuli naman ang bana mo kag inang nakadiga mo na. Ate, sige ka, o, nakamuto. Nakaluto naman lang ang butsatsa nyo dili sa balay nyo.
14: Ma-

0: ari sa sofa, ha?
1: Ah, ra ka naman, naguangal ka naman. Kuhaan na lang bala ang lago ngayon, ha? Kagibot tayo sa
0: kongresyon. Ah, gata ko ng nimpyo din sa balay mo!
1: Umusa na lang gani! Kay nalingaan ko ako niya sa kagahod!
0: Hindi ko magahod nga! Kung amoy ni mga tao ang maupod mo sa isa kabalay, magahod ka kid! Dimple! Dimple!
2: Mana, ah?
0: Inyo ay nilagot ni Nuri sa babos ng sopa, ho?
2: Ay, oo, ma. Laban ko na tani kay nagaling na tulugan ko.
0: Ay, tika nami, eh. Sige pang panglapta ka mo, ah! Kay sundon ko lang ang agin nyo. Mga damak-damak, ikaw mo siguro sa inyo balay, no?
2: Ma?

0: Day off mo, Noy?
1: Oh, ma. Aga pa ako nagbangon agad ng mga laba. Nakapanghalay naman ko.
0: Ate Mayo, ang ulo asawa mo iya.
1: Ah, tulog pa.
0: Ay, naano na nga man ako alas 10 na inis ang aga?
1: Amo gani, pukawon ko na siya gani. Kay mamahaw na ta, nakaligamo naman ko.
0: Hambaliin na siya gani, ha? Kay nagaugtas kami din tanan sa iya. Naga-star ka mo din sa balay, dapat manglimpyo man siya. Hindi kay maligid lang siya sa mag-abot ka. Kagungutom siya, makaon siya.
1: Ma.
0: Ano ya kami dire? Media? Yeah!
2: Sol-solay na maayo si Nonoy!
1: Na.
2: Wala niya si Gapon, may mo sakon? Kita ko mo maid eh, kay maid mo lang ka na kinahanglan niyo? Parang buta? Ano ako, balisin niyo eh! Ang hindi mo lang ako, Brad, ay nung mo lang papilita!
1: Okay.
0: Dimple!

0: The Secrets of Health.
1: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas kina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pa social-social lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why na-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mapili sa inyong mga suking butika.
1: Kung hindi natin din mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna natin sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: Gina-encourage din naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gyud kita sini ang may suplemento.
0: The Secrets of Health.
1: Ordinaryo mo lang na sa mga Pilipino kung sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero dapat piliin naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iyasini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sining complexion. Sa mga gusto magnami, pagkat ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sining nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sining Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin niya mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin ng masustansya ng mga sangkap, nga makuhaan mo sang madamo nga benepisyo.
0: The Secrets of Health.
4: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. This newscast is brought to you by Kidney Care.
5: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang anak, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.

0: 2 times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular na regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Matatas, magabuti ka.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline,
2: ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katang.
2: Mighty C!
4: Mabaka mga
2: butika! D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Makakas mga butika!
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay, happy kanunay,
8: DTX-500.
7: Masaligan, epektibo,
8: DTX-500.
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may D3.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Oras tatak alas 10:50.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at original.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect pa.
18: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyogid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. At gaganda ka pa.
5: Bakit RitePed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RitePed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
2: Santon Plus Gold.
12: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number 1.
14: Ay, ambot ah. Ako gid pala yung ila na hingabot. Kung makita ko yung nagapaninlo sila ya, mabulig bang gig ko galing kay hindi man ko nila pa pabuligon. Nagaluto man ko kung kaisa ah. Pero nasuya, amang ko bala nila. Ano gid bala? Oo, ako, on ko tamaran gig ko ya, tiya mo na eh. Kung kaisa na palapos ko lang sa piya ko nga dulungga ng nambal nila. Kaga ginapabati-bati. Nalawayan ako nga nasot-sot nila yung live-in partner ko, ikaw pakalainon ko dayo nila. Sa inyo, be, kung kamong pambalon, dimple.
15: Grabe, may guts mas dimple, mapadala.
16: Dimple? Nami, blatusok kong dimple mo.
15: Siya mong galing may sala. Ano ka ba, dimple?
16: Ikaw ba, akin?
15: Binaga, Paul. Kung sino may sala, Paul. Ang imong, ang ginikanan sang imong live-in, o kung ikaw. Mm-hmm. Kagang live-in mo, siyempre, sino pa nabing apinan?
16: Siyempre, ang baila.
15: Niya.
16: Oo. Wala bala na tani bala problema kung hindi ka lang tamaran, Paul.
15: Tigaling kay ikaw, Bipol, tamaran ka, Paul. Di, pero kay base kung ano man na natural naman naging dimple.
16: Hindi naman na yung chactus, Pashel, live-in ka. Tapos,
15: pero sa akon,
16: di ba ga-star sila sa...
15: Pero sa akon, tamaran kuya sa balay, wala kuya ga-ubra.
16: Bon, prinsesa, mag-guapa. Prinsesa, sa'yo mo na feel. Prinsesa, sa bala nakaupo sa tasa.
15: Isa siya wala ko to, yobra. Pero, bira-bira naman ko type. Oh.
16: Ah, diba? Okay. May contribution ka sa gihapon. Oh, oh. Pero mga household chores yan, oh, ikaw yan, hindi mo na yan.
15: Base kon ang ikaw ya dimple, base arad ayang imo nga lain bala yang iya yang
16: nga forte.
15: Oo. Hindi bala mang himos, hindi bala mang magluto.
16: Tiwat ko lagi siya forte sa tanan.
15: Tema
16: forte taparan sa imo.
15: Ay ang bot. Hindi pero abi nyo may mga babae nga tamaran na. Do wala do in.
16: May ara hindi ko paghambol. Wow, ha, perfect ka mo. Pambo ka mo.
15: I mean,
16: wala babae nga di tamaran.
15: Hindi
16: isahoy sahon ko pa sila. Kadamo sang babae nga tamaran.
15: Hindi.
16: Ang sala lang kung ang babae nga tamaran ginakonsente sa mga partner nga mangin tamaran kag ginapabayaan na lang na.
15: Hindi, wala sa babae nga tamaran galing kay mo, oh, may ara gid lalaki nga tamaan nga gugma bala sa babae mangal
16: ara naman, lalaki naman ang iyagi nga.
15: Mabaya lalaki nga ga ako na lang daga maluto ga. Oh.
16: Mm.
15: Di siyempre, matinama din ang babae.
16: Nangita, naman ka mo sang rason yung, ay, go, laki na.
15: Okay, namit ba lang lalaki, magluto ba lang?
16: Tara naman.
13: Ay, wala ko, magluto kay namin, ang luto, ang bana ko, aba! Tamaran ko kay Janay.
15: Namit na siya bala magluto, Ling.
16: Oo.
15: Diba? Basta namin siya magtinlo, kay kaid-id bala sa iya.
16: Nantita mo mamuga lang.
15: Mamuga sa mga pinggan, tinlo-tinlo na iya, Ling.
13: Diba, mangkot ang ubra mo?
15: Pungko.
13: Kanami si mo ila ano?
16: Irisling da sa ano?
15: Namin si mo imuon bunot.
13: Imuon da ko dem driver wax ba?
15: Diba? Kaya ang pagpangabuhi, share ay na sa tanan nga butang. Mm-hmm. Share ka mo dapat sang bana asang nang live-in partner mo. Mm-hmm.
13: Kung hindi ka kabalo, kung
15: hindi ka kabalo sa parents guro nga tamaran ka manggid. Oh. Syempre mambal gina sila sa bata nila nga. Na, nang malayo mo, live-in partner man nga, labi na gin kontra ka?
16: Oo.
15: Oh.
13: Tigipakita mo nga tamaran ka mo.
15: Tamaran ka mo.
16: Kalain man sa parts ang ginikana, nga makita nilang bata nila nga, mo lang na igabaka-baka, daya pang buhay, pang limpyo.
15: Tapos ikaw yung
16: ikaw yung prinsesa ka. Ay, hindi mo iya ulipon ang bata nila, ya?
15: Correct.

0: ako ng kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akong buhok kang nagkinis ang akong kutis.
1: D3 Bio ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal, sumanguti ka.
2: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani butod.
3: Restine to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Number 1.

Sino ang nanawag sa telepono kay Luther? Ano karon ang plano niya sa diin? Nakita na niya ang mga dokumento sang pagpangtraidor sadto. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan sang kabuy ni Luther kag sang iya katigulangan nga aton gintiguluhan. Trap! Diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Oras tatak impunto alas 12.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kung magwa kita sa atong balay, ulubrahan, o kung eskwilahan, magdala sang tumbler, o kung water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikadua, ang pamaypay o kung portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh ng kita permi kag hindi kita matamad sang init. And of course, kalok kag payo para maproteksyonan ang atong lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi madamage ang atong lipanet kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at chimpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe. Ininyo kahanundong halin sa Iloilo Provincial Health Office.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy. Everybody is happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sample Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, narakuhan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod yung duwa ka bulan noong pawan ko.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagali.
10: Pinahusa.
8: Sample Plus Gold.
10: Hindi sa mga butika.
11: Kinikil.
12: Uy, 150 over 100 dali.
13: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
12: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
13: Ay.
14: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako ba't ako parte sa kidney care? Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
15: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sample Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
19: Ako si JL,

0: ang pangabuyan ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Anton Plus Gold, mabakal sa mga butika.
2: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ang mga suking butika.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumakablog, tanggal amoy kulog, sa bango ng Charm.
10: Charm, Fab, Con, with Bloom Fresh Technology, kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
9: Pangong kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
12: Ang diskarte sa inong budira.
9: Rexido Forte.
13: Mas dasig banat sa abat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gigan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow Mayalibyo Gid. Salamat Gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parekoy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
6: Welcome sa isa namang kondisyon kapag balagad sa palatuntunan Targitana sa Udto. Karong adlaw kita subong mga kabyanan nga Webes. Yari kita sa atong nga pagpangalagad sa Targitana sa Udto karong adlaw mga kabyanan, petsa 30 sa bulan sang Hulyo 2026. Kumusta na ato nga mga suki sa kanginan tabok sang karagatan kauman kagabuginan. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
7: Of course, kita nagabiyabi man sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pagkadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya pagkadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga karon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
6: Inyo kami mabatian sa Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
7: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
6: Sa kinandano pa rin inyo mga biyan, mga amigo sa kaginan, Master Kilabot, the great of the whole universe. Basta laon, balo, kag binayaan na bagabalan, Master Adjuman Don, Mr. Greenboy, Dolido.
7: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa, basta may palda tapos kagid iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
6: Kagini ang Targitanay sa Udto. Kung madumduman mo, Master Don, ining duwa ka mga estudyante, ang nakitaan nga nag-eskandalo sa Esplanade area, mga kabyanan, ini sila ang paghatagan sang psychosocial kag medical intervention sang aton nga syudad. Kaya may mga indecent video nga naglapta. Kag kabalo ko na traumatized ning bata, Master Don.
7: Amo to ganit pare ko, from the very start ang ambal na tondre nga duwa, let us not judge these people. Hindi kita magpakamalaot sa ila, and even na panawagan kita nga unta ton na ina ang pag-share, no, sang sina karon nga video, because ang mapiktuan si ding kabataan, no, estudyante pa lang ning duwa kabilog nga bata ni. May konsekwensya, of course, ginubra nila ina, no? Tsakto ining pag-aubrahon sa aton sining syudad for them to have a counseling parekoy, because na-traumatize sila, and that is the consequence sa ginubra nila. Pero hindi man to parekoy mabalaw ba kung wala itong impalapta ang video.
6: Correct.
7: So dapat ang aton Iloilo City Police Office pangitaon ini ang first uploader, no, ang original uploader sang sining video. Because ari preko damo sa laing ano eh, anti-voyeurism. Cyber libel, no, kay gin paano mo nga para pakawian mo.
6: Toeti, no? Master Don, ini dako nga sa labton ini sa aton nga kasuguan. Kag hindi sila nga komo nga basulon mo sila kay sila nagimo.
7: Oo.
6: Tapos ikaw bidag video, ipalapta mo sila nga, sila nila na kanag himo sila sang kapasusanda. Tigaling may layi, mga kabyanan, nga pwede ka mapriso kung ikaw nagpalapta sa sining mga kabastusan nga nagdulot sang kawianan sa mga natungdan, sa mga subject na sa video.
7: Indecent ini siya, wala kita yung problema, ang ginubra sa kabataan, they will face the consequence. Pero ikaw nga nag-upload, and those people, parekoy, nga nag-share, ang dapat man nga mapasabat sang aton mga kapulisan. That is why, na I believe ang pamilya sining bata is dokumbinsido pa rin ko yung magpasaka sang kaso.
6: Dapat, no? Lang.
7: Okay, gusto naton nga na hindi niya ni pwede mag-amo kita kapakawian ta sila kag utuyo-tuyan ta ang ginubras ang duwa kabata ngayon. Hindi amo na.
6: Kag Master Don, nalipay tayo kay damo views ta.
7: Ay, hindi.
6: No? Sa nag-trending kita, nalipay kita. Hindi pwede na kay Balokan Master Don, may ara kita sang anti-voyeurism law.
7: Yes, amo
6: na. Sa Pilipinas, officially known as Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Under na sa Republic Act number 9995, no, nga nag-criminalize sang pagkuha, pagkopya, pag-share o pag-broadcast sa mga private kag sexual images,
7: yes,
6: or videos of a person without their consent under circumstances where there is a reasonable expectation of privacy. So, na, although tayo masiling kang hindi man to private area ang lugar, nagpanapta ikaw. Abi mo anong imo da nga pinalidad? Pwede ka mapriso tatlo, tubtog, pito katuig.
7: Na,
6: bangod. Kag pwede ka penaltyan 100,000 to 500,000 pesos.
7: Amo na parikoy ang ginasiling naton. Hindi pwede ka pinagusto ka mo nga mag-video lang ka mo dira, kag tapos wala na. No, damo ng likes nyo, damo ng share nyo, pabayaan lang ka mo sa aton sininga sosyudad. Hindi. Because ang kabataan ngayon, traumatic na to para sila. Dapat pala nila obraon dito sa pampubliko ng lugar? Of course, hindi.
6: Mm.
7: Pero ginvideohan mo eh. Ginpalapta mo eh. Kagang iban madra, through sharing is also guilty parekoy by
6: yes,
7: sharing.
6: Yes.
7: No?
6: So in a way, mga eleksyon ini sa ila, amula nagaling medyo mabulubog at kay ti dalahon nila ni sa samtang nagkabuhi sila.
7: Oo.
6: No? Medyo malululimtan man ni pero inang scar bala master doon.
7: Oo.
6: Sang sininkaw yanan nga natugas
7: ang ila. Trauma.
6: Ang trauma daw hindi mo ginidali-dali nga malimtan. So buligan ta sila, hindi ta na pag-i-share mga muna, may makita ka mga kabastusan nga muna. Sabi ka mo yung namian ka mo, kay ti gabiral, ganamong videos, ano naman, pilagi nakaduliar dang hiatag sa inyo ni Facebook, ha? Dibla, master?
7: No, correct it.
6: Oh. No? Anyway, balikan ta rin mga kabiyanan, kuhaon ta rin karong report ni Radyo Man Joel Franco, samtang estudyante sa A. Bonifacio Elementary School, dira sa city proper. Nadalahig lang kuno ni sa obra sa mga grupo niya nga mag-hit marijuana kay pito yan ni kautod lunsay man mga honor students.
7: So about silingon ba mo kay sa parekoy may ala sa ginatawag bala naton nga black sheep of the family, no? Wala naman naton ginabaso la because of peer pressure. Amo ni siling ganit naton parekoy, most of us if not all of us nakaagi man sang amusin ang mga bagay, no? Not all of us, parikoy. No? Kung kaisa bla, tulutisting ka, kung kaisa may mga
6: out
7: bagay. Out of curiosity.
6: Tiniara ka na karong grupo ng mga sutil. BI, bad influence.
7: Galikit tinadakpan sila. Amula ng problema, nadakpan ka mo, no? But kung kaisa nag-aagi sa amo ng face, ang mga nag-sinultero bla, no? Nag-sinultero. Hindi balaan niya katulad parikoy ang igo sa marijuana katulad sang shabu, which is very different. Ang shabu ya hindi kapag patulugon and very addictive ang shabu, not unlike sa marijuana. Kung kaysa yung imo tripping sa marijuana ya wala kita gambal nga mayo ini ha, kay ti prohibited ini gambal lang kita nga kung kaysa tripping mo ya ka marijuana kaon kubla
6: tripping kaon
7: ano nang tripping kaon
6: naman tripping kadlaw
7: oh na
6: tripping tulog
7: kami alam na tulog na.
6: So ini sa actually sa ibang lugar ya for medicinal purposes.
7: Medicinal purposes.
6: Kwan ini ginagamit nila ni kag legal sa ila.
7: Mm-mm.
6: Sa Estados Unidos may pila ka mga states nga legal, may mga countries nga legal like ni sa bisan Thailand na lang oh.
7: There is Saturn Parekoy si Senator Tito Soto I think nagduso sini for medicinal marijuana. I don't know si Senator Tito or si Senator Robin, dila ko ka kadumdum no, pero for medicinal purposes because napamatud-an na ni Parekoy nga sa dog sa glaucoma o basta insakto nga dose ang marijuana masolusyonan ang glaucoma mo, no? And even anong ganining tawag ning cerebral palsy, no? Kag ang iabla ni ano, amo na no cerebral palsy, ang Parkinson.
6: Parkinson
7: ang di mo makontrol ni Coach Freddy Rhodes pala.
6: Freddy Rhodes, so kag kanday kwanto yung Muhammad Ali.
7: Na. No?
6: Anyway, nevertheless Master Don, bawal ina iya sa
7: to. Bawal.
6: No, bawal ina iya sa Philippines. Kay balo kay gabuso tay bidayon mo. Ang budlay sa ato gitugtan kita na, abusador kita. Ti galapaw pala sa limit.
7: Correct.
6: Medicinal siya pero may certain limit pro Pinoy tagan mo tiyan sama ka muna
7: pangitaan pagipagi nga mga illegal
6: kagusip samtang sa piyak na bahin Master Don Pututan Library Hub napuhag matapos nga makabaton sang pagpamahog kag motorsiklo disgrasya nga nagbunggo sa nag-U-turn ng water tanker diri sa may bahin sa distrito sang Haro.
7: Bawalong-halong git sa mga nagamotor tabla nagligad gabi pareko ipakanto ko din sa station. Kurbada dira sa may area sang Prime Estate, paliko ko pa wala. may nagasunod sa likilid. Nagtupong siya, kurbada. Nagtupong siya sa kilid ko. Hindi, may ano karon, may sugata.
6: Agoy.
7: Hindi, wala sa may mo, kundi nga gulpiyon ako tuo.
6: Agoy. Gin-cross siya ka?
7: O, te kung wala ako ng prino, bauti lasakid siya eh.
6: Batay kang bata. Kapili lang sa ito, madalsa siyang sa piyak o kung ikaw mo.
7: O, di kakita imo yang nga nag-overtake imo yan sa wala sa kurbada man. So,
6: pare ka gusip nga makibot ka ginaya
7: sa makibot ka lang. No? So, nakita ko magdisi sa ka-video parikoy, gapaliko man isa ka-pickup. Naamo man ang sitwasyon. Nabungguan niya ganyang kilid sa pickup. No, anyway, along-along gin sa mga auto na itong. Kaya sunyan, tama ni parikoy, ariyo, para ni sa aton tanan, kaya hindi lang kita dire halos tanan yung mga distribution utilities ni inibangod sa ERC resolution number 03-2026 no amendment sa Magna Carta sa Residential Electricity Consumer on Bill Deposit Adjustment.
6: Okay.
7: No? Kay dire makabina na sa adring dapat sikeron sa mga distribution utility ang average monthly bill sang konsumidor sa isa ka tuig. Kung ang bill deposit sang isa ka konsumidor ang mas manubo sa average niya nga bill, i-refund sa iyang account ang sobrang niya nga ginbayad. Kung mas mataas ang average bill kung ikumpara sa bill deposit, kinanglan bayaran ang kulang na kantidad. So amo na mga parikoy, so basi dugang nga labagahon tani kay this is not only for more power, this is I think the whole distribution utility.
6: Hey, siyempre kay iyan niya ka hinsa sa gobyerno rin mandok mo.
7: Oo. Ting bill deposit, kung below kita sa atong gibayaran ng bill deposit, may refund ta. Pero kung sobra kita, may balayaran,
6: may balayaran ka. Anyway, balikan ta rin ka ron kag ipaintindi sa atong nga mga pumuluyo, no? Diri sa atong nga pangalagad mga kabyanan. Anyway, i-check ta rin dugang nga mga dalagko pagid nga mga update nga mga balita lokal, nasyonal kag international o punang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
4: RMN Network News.
0: At indigenous people. May binubuo rin ang Federation of Free Farmers na samahan mula sa iba't ibang sektor sa Central Luzon na apektado ng itatayong Pax Silica.
8: Karoon ng heart-to-heart na dialogue.
6: Usapan.
8: Mm-hmm. Yung buong detalye o most of the key elements of the program bago kami gagawa ng hatol, ito ba'y maganda o hindi. The program bago kami gagawa ng hatol kung ito ba'y maganda o hindi, kung maganda naman pero may mga depekto pa, ano pang dapat ayusin dyan.
6: Opo eh.
0: Yan po ang inig ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor sa Panayam, nag-DZXL RMN Manila.
9: Sa kaugnay na balita, liderato ng Kamara pabor na maimbestigahan ang Pax Silica Project sa New Clark City. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
10: RMN Live Report.
11: Suportado ni House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos ang isinusulong ng ilang mga kongresista na imbestigahan ng Kamara ang Pax Silica. Ito ay inisyatiba na pinangungunahan ng Estados Unidos na layuning palakasin ang supply ng mga semiconductor, artificial intelligence at mga critical na mineral, at sa ilalim nito ay isang malaking AI industrial hub ang itatayo sa New Clark City sa Tarlac. Ang malaking proyekto kaugnay sa Pax Silica ay isa sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address dahil inaasahang magbibigay daw ito ng maraming trabaho at makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya. Para kay Representative Marcos, may batayan ang mga agam-agam kaugnay sa Pax Silica kaya mainam na mabusisi ito ng Kongreso para na rin mabatid ang katotohanan at maituwid ang mga fake news. Ayon kay Representative Marcos, daan din ang legislative inquiry para masilip ang kahinaan ng proyekto at agad itong maisaayos. Naniniwala si Congressman Sandro na may malaking potensyal ang proyekto pero dapat matiyak na tama ang lahat ng hakbang hinggil dito.
12: There has been a lot of, speculation as to the consequences of Pax Silica. And I think those concerns are warranted. And I welcome any legislative inquiry to the project, if not only to clarify what out there is fake news and what there is real. Kasi maraming ilinalabas na fake news tungkol dyan eh. So mas maganda na mag-buha na lang tayo ng inquiry to see ano ba talaga yung katotohanan. And what if there are shortcomings in the project, paano natin ayusin? Because if you look at the potential for such a project, it's huge. But it has to be done in the correct manner, diba? So again, I welcome any legislative inquiry in the said project.
11: Yan po si Presidential Son, Representative Sandro Marcos. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, RMN.
0: Samantala, nuclear-free group sa Bataan tutol sa nuclear power. Hinamon ng pamahalaan na itigil ang mga planong gumamit nito. Kasama mo mula sa RMN Bataan si Radyo Man Mike Sigaral.
10: RMN Live Reports.
13: Maring tinututulan ng nuclear-free Bataan Movement ang patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa paggamit ng nuclear energy matapos itong banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa grupo, na nanatiling matatag ang pagtutol ng publiko dahil sa mga panganib na dulot ng nuclear power sa kalusugan, kalikasan at kaligtasan ng mga komunidad. Iginiit ng NFBM na ang mga trahedya tulad ng Fukushima sa Japan, Chernobyl sa Ukraine at Three Mile Island sa Estados Unidos ay nagpapakita ng seryosong panganib ng nuclear energy. Anila, mas mataas ang banta sa Pilipinas dahil kabilang ito sa Pacific Ring of Fire at madalas tamaan ng mga lindol at bagyo. Nanawagan ng grupo sa pamahalaan na ihinto ang lahat ng planong may kaugnayan sa nuclear power at sa halip ay palawakin ang pamumuhunan sa renewable energy tulad ng solar, hangin, geothermal at hydro. Binigyan din nila na mas ligtas, mas mura at mas mabilis ipatupad ang mga alternatibong ito kumpara sa nuclear energy. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
0: Mga balitang dapat pang abangan, campaign period para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, formal lang nagsimula ngayong araw.
9: Bad dengue fast lane, inilagay na sa mga provincial at district hospital sa Cebu, kasunod ang pagtaas ng kaso ng sakit sa lalawigan.
14: Pilipinas sa Ilocos.
15: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Okay.
14: Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
17: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
16: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
10: RMN Network News.

0: 24 oras ang low pressure area na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman, sinabi ng PAG-ASA na magdudulot pa rin ang mga pag-ulan ng sama ng panahon bago tuloy ang malusaw at malabo na rin na maging bagyo. Kapag tuloy ang nalusaw ang LPA, magbabalik at muling iiral ang easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Huling namataan ang low pressure area sa silangang bahagi ng Eastern Visayas at sa ngayon ay hindi ito halos kumikilos bagamat mananatili sa karagatan. Nauna na rin nalusaw ang isang LPA matapos tumawid sa Southern Luzon. Samantala, dahil sa mga pag-ulan, bahagyang tumaas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Sa datos ng PAG-ASA, tumaas ng 3.5 meters ang water elevation ng dam sa 154.33 meters Webes ng umaga mula sa 150.85 meters nitong Miyerkules.
1: Magkasama RMNO Plantabang para sa mga biktima ng baha dyan po sa Davao City, naging matagumpay. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
2: RMN Live Report!
3: Malaki ang pasasalamat ng mga residente ng Taal, Bangkal, Barangay Talomo, Davao City matapos silang nakatanggap ng tulong sa isinagawang RMNO Plantabang ngayong Webes, July 30, 2026 para sa mga naapektuhan ng pagbaha. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Emma Sardido, Purok Leader sa Taal, Bangkal, malaki ang kanyang pasasalamat sa tulong na natanggap ng mga residente. Anya na ang bawat food pack na naglalaman ng bigas, noodles, kape at inuming tubig ay malaking tulong na sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kasalukuyan. Naging matagumpay ang aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga opisyal ng Barangay Talomo proper at ng mga sponsors na naglalayong maibsan ang hirap ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Bagamat aminado siyang nahihirapan pa silang makabangon mula sa epekto ng pagbaha, ay malaking tulong na anya para sa kanila ang ipinagkaloob ng DXDC RMN Davao sa pamamagitan ng RMN o Plan Tabang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
0: Dengue Fast Lane ay nilagay sa mga provincial at district hospital sa Cebu kasunod ng pagtaas ng kaso nito sa lalawigan. Kasama mo mula sa RMN Cebu si Rajuman Aida Tampus.
4: Nagpaalala ang pamahalaan ng lalawigan ng Cebu sa mga residente na mag-ingat at agad dadalhin sa ospital ang sinumang nakaranas ng mga simptomas ng dengue. Ito ay kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Cebu ngayong Hulyo. Ito ay kinumpirma ng Provincial Health Office or PHO dulot ng sunod-sunod na pag-ulan sa Cebu. Batay sa datos ng tanggapan sa nakalipas na 5 linggo, umabot sa 300 cases ng dengue ang naitala sa Capitol Run Hospital sa 25 lokalidad. Dalawa rin ang naitalang namatay, isa mula sa bayan ng Consolacion habang isa naman ay mula sa bayan ng Compostela. Dahil dito, ipinatupad ng pamahalaan ang masinsinang monitoring at public awareness kaugnay ng dengue. Kaugnay rin nito, inaktibo rin ang provincial at district hospital sa Cebu kung saan naglagay ng mga dengue fast lane upang mamonitor ng mga doktor sa bawat ospital ang posibleng pagtaas ng mga kaso ngayong tag-ulan. Mula sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
1: Anim na pamilya apektado ng sunog dyan po sa Imus City, Cavite. Kasama natin sa balitang yan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: RMN Live Report.
5: Anim na pamilya o 20 individual ang naapektuhan sa nangyaring sunog na nagsimula sa tahanan ni Benjamin Evangelista Jr. na tinitirhan ni Eddie Ambrosio sa Casimiro Evangelista Compound, Barangay Pasong Buwayo 2, Imus City, Cavite. Ayon sa Bureau of Fire Protection Imus, 6 na bahay ang nasunog kumano na nakatinig sa 140 square meters na lupa na pawang yari lahat sa light materials. 3 fire trucks ng BFP Imus ang responde habang may isang ambulansya na nakistandby at 6 na auxiliary ang nagtulong-tulong sa panlapula ng apoy. Wala namang naiulat na nasaktan, nawawala na sugatan at nasawi. Samantalang ang mga opisyal ng Barangay Pasong Buwayo 2 ay humiling na rin ng tulong para sa pangangailangan ng mga nasunugan. Wala umanong naisalba ng mga kagamitan ni kasuotan ang mga naapektuhan ng sunog. Kasama mo sa Reven Calamarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumaseda. Tatak RMN!
0: Samantala, mga magsasaka na apektado ng pananalasa ng peste sa mga tubuhan sa Negros Occidental, nakatanggap ng ayuda. Kasama mo mula sa RMN Bacolod si Rajuman Albert Hiner.
2: RMN Live Report.
6: Nakatanggap ng tig 10,325 pesos na ayuda ang mga magsasakap mula sa Talisay City at San Carlos City sa unang pamamahagi ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development na pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ayon kay Secretary Gatchalian, unang nakatanggap ng financial na tulong ang 607 na magsasaka mula sa Talisay City at 416 na magsasaka mula naman sa San Carlos City, Negros Occidental. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian na sa kabuuan may 11,000 na magsasaka ng tubo sa buong Negros Island Region ang makakatanggap ng ayuda. Ang bawat local government unit ang siyang nag-identify ng mga apektado at ang Sugar Regulatory Administration naman ang nagsagawa ng cross-check para sa mga beneficiaryo. Oras na mabenepika listahan, ang LGU na mismo ang magdidistribute ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Tener. Tatal ka naman!
1: Sa iba pang balita, may mga magagandang sinabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA noong Lunes. Gayunpaman, sinabi ni Alex Yage, Executive Director na nagkaisang samahan na nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas na tila nakalimutan ng Pangulong Sektor ng Transportasyon. Tinukoy ni Yage ang nararanasang dagok ng mga tsuper at operator, partikular sa mga bus dahil rin sa krisis sa gitnang silangan. Binanggit niya na wala ring nabanggit ng Pangulo na tulong sa mga bus operator na kabilang sa mga dumadaing sa epekto ng krisis. Bukod dito, binawi rin ang naunang inaprubahan na taas pasahe na makakatulong sana sa kanilang sektor.
7: Sa fleet operator, pag tumaas ang halaga ng diesel, ang tumaas ang halaga ng operation, ay hindi apektado ang driver mga, at saka mga empleyado. Pagkus sa tataas pa yung sweldo nila. Kasi ang nananagot ng pagtaas ng halaga ng mga gastusin ay ang operator lamang. Eh yung tinatanong namin eh, paano namin mababayaran yung increase ng sweldo ng mga tao? Kasi meron kang mekaniko, meron kang dispatcher, meron kang admin, meron kang accounting. Eh, inaasan mo sweldo, samantalang yung pamasahe, binawi mo.
1: Yan mga kasama, si Alex Yage, Executive Director na nagkaisang samahan na nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas.
0: Samantala, posibleng ugnayan ng mga social media account na nasa likod ng umanoy, kaguluhan sa SONA at dalawang insidente ng pagkakarecover ng IED sa Senado at DOJ, sinusuri na rin ng PNP. Kasama mo sa balita si Rajuman Marjo Domingo.
2: RNN Live Report.
8: Sinusuri na rin ng Philippine National Police ang posibleng ugnayan ng mga social media account na nasa likod ng umano'y kaguluhan ng State of the Nation Address at dalawang insidente ng pagkakarecover ng Improvised Explosive Device o IED sa Senado at Department of Justice. Nabatid na unang isiniwalat ng CICC na natukoy na nila ang siyam na social media account na umano'y may kaugnayan sa mga hacker group na sinasabing nanghikayat ng kaguluhan sa publiko at pagtitipon ng mga tao sa panahon ng SONA ng Pangulo noong July 27. Kung saan naipatanggal na ang mga naturang accounts matapos matukoy ng otoridad ang kanilang digital data bilang ebidensya sa investigasyon at maipasa ito sa mga law enforcement agency. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ikipaugnayan ng ACG sa CICC para matukoy ang lahat ng mga leads, para matukoy ang mga nasa likod ng mga online accounts na ito. Ayon pa sa kanya, nirespeto nito ang karapatan ng bawat isa sa mamamahayag, ngunit magbibigay sila ng kaukulang aksyon lamang sa mga individual na gumagamit ng mga digital platforms para manghikayat ng karahasan. Kung na ito, maaring maharap sa mga kaso kabila ang computer fraud, identity theft, grave threats, at inciting sedition or rebellion ang mga mapatunayang nasa likod nito. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Patay ang dalawang hinihinalang miyembro ng New People's Army sa naganap na engkwentro sa pagitan ng militar at ng rebeldeng grupo sa Barangay Del Pilar, Nauhan, Oriental Mindoro kahapon. Sa ulat ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army, nagsagawa ng operasyon ng mga sundalo sa lugar dahil na rin sa ulat ng presensya ng mga armadong grupo nang maganap ang engkwentro. Nasa 10 rebelde ang nakasagupa ng tropa ng pamahalaan kung saan dalawa ang nasawi habang isa naman ang naaresto. Narecover na-recover din ang ilang bahagi ng improvised explosive device, pagkain at mga personal na gamit ng mga rebelde. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng militar sa iba pang miyembro ng grupo na nakatakas. Dahil sa insidente, walang pasok ngayong araw sa lahat ng antas ng paaralan, pribado man o pampubliko sa District 7 at District 8 sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro.
0: Samantala, seguridad sa mga paaralan sa Region 9, prioridad ng NAPOLCOM at DepEd. Kasama mo mula sa Aramid Pagadian, si Radyo Man Mar Alawan.
2: RMN Live Report.
9: Prioridad ngayon ng National Police Commission o NAPOLCOM Region 9 at Department of Education o DepEd Region 9 ang pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan sa buong Zamboanga Peninsula at lalawigan ng Sulu matapos lagdaan ang Memorandum of Understanding ng dalawang ahensya. Ayon kay NAPOLCOM Regional Director Attorney Pablito Abad Jr., layunin ng kasunduan na palakasin ang mga programang pag-iwas sa krimen at ihanda ang mga guro at estudyante laban sa iba't ibang banta sa seguridad. Samantala, sinabi naman ni DepEd Region 9 Director Ronelo Alquifirmo na makatulong ang Memorandum of Understanding sa pagpapatupad ng mga programa sa crime prevention at kampanya kontra illegal na drogas sa mga paaralan. Inaasahang sisimulan ang implementasyon ng mga programa sa buwan ng Setyembre kasabay ng pagdiriwang ng National Crime Prevention Week. Kabilang sa mga unang aktibidad ang pagsasagawa ng active shooting drills sa iba't ibang paaralan sa Zamboanga Peninsula at Sulu upang higit na mapalakas ang kahandaan ng mga estudyante, guro at kawani sa panahon ng emerhensya. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan, Tatak, RMN.
1: Samantala, campaign period para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections formal na nagsimula ngayong araw. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cotabato, si Radyo Man Ebs Abang.
10: Formal nang nagsimula ang campaign period para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election ngayong araw July 30, kung kaya't ipinatutupad na rin ang mga itinakdang alituntunin at ang mga ipinagbabawal na gawain para sa mga kandidato. Sinabi sa Aramid Cotabato ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Mohammed Nabil Butcha na nagsagawa na sila ng mga dialogue, briefing at convenance signing sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region upang ipaliwanag sa mga kandidato ang mga patakaran, limitasyon at mga ipinagbabawal sa panahon ng kampanya. Dahil dito ay pinaalalahanan ng Commission on Election ang mga kandidato sa Bangsamoro Parliamentary Elections na mahigpit na sundin ang mga alituntunin sa campaign period, kabilang ang mga tamang sukat at wastong paglalagay ng mga campaign materials alinsunod sa mga umiral na resolusyon ng komisyon.
11: Yung mga illegal or hindi tumusunod sa patakaran na pinapatupad ng COMELEC, eh, nabaklas natin. So after we inform the candidates or the parties to remove the non-compliant election propaganda.
10: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Maneb Abang Tatak Arimen.
0: MMDA General Manager Nicolas Torre III naging panauhing pantangal sa isang pamantasan sa Pangasinan. Ilang pambansang issue sinagot sa panayam ng IFM Dagupan. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Denise Brillante.
2: RMN Live Reports.
12: Naging panauhing pandangal at tagapagsalita ng Pangasinan State University sin Metropolitan Manila Department Authority General Manager Retired General Nicolas D. Torre III sa 47th pangkalahatang pagtatapos ng Universidad noong Hulyo 29. Sa kanyang mensahe, hinikayat niya ang libu-libong bagong graduates na gamitin ang kanilang natutunan sa paglilingkod sa bayan at maging tapat sa kanilang napiling propesyon. Kasunod ng kanyang pagdalo sa PSU, sinagot ni Torre ang ilang mahalagang pambansa ang issue sa panayam ng IFM Dagupan. Sa usapin ng impeachment, sinabi ng MMDA Chief na isa itong institusyonal na proseso na dapat nakabatay sa konstitusyon, ebidensya at katotohanan at hindi lamang sa mga usaping umiira sa publiko.
13: The impeachment is a constitutional process. No? Mm-hmm. Yan ay garantiya ng konstitusyon. Yan ay isang indikasyon ng ating mga institusyon ay gumagana. So, we just pray for our senators, the judges, to discern kung ano ang tama and judge the case based on the evidence and kung ano ang facts, kung ano ang nakikita nilang ebidensya.
12: Tungkol naman sa ICC case, sinabi ni Torre na limitado ang kontrol ng Pilipinas sa proseso, ngunit patuloy niya itong minomonitor bilang isang mahalagang usapin. Samantala, nilinaw niya na ang kanyang mga pahayag hinggil sa flood control ay panawagan para sa mas maayos na proseso at hindi para sa pansarili sariling interes. Sa mga batikos na kanyang natatanggap, sinabi ni Torre na tinitingnan niya ito bilang ang bahagi ng malayang pagpapahayag ng opinyon ng publiko at hindi niya ito personal na dinadala.
13: No. So, sa akin is, walang problema. Every time you bash me, every time you criticize me, I see it as a very good, healthy democracy. Okay? Pwede mo kong i-criticize na walang mangyayari sa'yo. Sige, banat lang. Banat lang ng kung anong gusto mo sabihin, because it is the hallmark of democracy. Everyone can express their views. Everyone can have their opinion. Meron lang tayong mga, may limitations lang.
12: Binalikan din ni Torre ang kanyang naging serbisyo bilang dating hepe ng Philippine National Police kabilang ang mga operasyong kanyang pinangunahan habang binigyang din ang papel ng MMDA sa pagpapatupad sa mga direktiba ng pamahalaan at mga prioridad na inilatag sa State of the Nation Address. Sa mamumula rito sa IFM News Tagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak, Arimena!
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
1: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
14: RMN Network News. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Life extension vitamin D3.
5: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kompleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mango seed fruit extract. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Eduardo Amodia. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
3: Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
2: La, bukas po ulit ha?
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
6: Yung may D3!
5: Makakas mga butika!
6: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa atay. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 can take. After 1 week, nagnamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C!
6: Mabaka
5: nga butika. Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
6: DTX 500.
5: Masalrika DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3.
5: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
5: Yung may
6: D3.
5: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butik.
5: D3 Bio.

0: Kamay mo, mabait. Try Bark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 12:50.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at original.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Yan intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Santon Plus Gold. Hal sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Char, Fab, Con, pangong tumakablog. Tanggal amoy tulog sa bangon ng Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangbang kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
19: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RM Enter Kitanay sa Udto, oras sa itong Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:52. Standby kay Dugay-Dugay, kwaunta, Master Don, ang piladri ka mga update kag unang mga balita sa aton ng mga Rajuman reporters. Labi na gintong party sa mga kabataan, balang ati siyempre na gimo sang siling natong ti kabastusan sa Esplanade. Pero ti subong kinanglan sang intervention para nga mapabalik mga kabyanan sa normal ang ila siling pagpangabuhi, no? Kay traumatized ning mga kabataan niya.
20: Yes, no? Ang ila niya bugso sang damdamin nila ini. We should not hold against them ang natabo sa duwa ni kabataan, no? Kadamo man sa nga nag-obra na, subong nagpamati sa aton siguro sang time nila nga magnubyanay sila. Aran,
19: wala lang
20: mabidyuhan.
19: Wala lang mga madakpan.
20: Oo. Luwas kung ang imong alan, Hayden ko.
19: Aba!
20: Duhan yung Hayden ko.
19: Oo, oh, Hayden.
20: Ginasikrito, galing na video sang tunto yung iya mga sex kapid.
19: Abi mo, naluoy ko kay Hayden.
20: Hayden.
19: Kaman. Hindi naluoy ko pagkakita ko nga siya. Atong isabi lang upod yung kwan. Naluoy ba ako siya? Ay, daw nakastiguan.
20: Gina.
19: Parang it's a mind mo na yun. Ah, hinaluoy ba ako to? Hindi ah. Anyway, Master Don, nakalibat, nakaligad na na. Kagyamisan sila. Master Don, naka...
20: Move on na.
19: Naka-move on naman, naka kuha na sila daan na, pero, na ano ni Pramag na
20: naka-learn sa lesson.
19: Oo, magluwas si na, ti, tapos na. Tapos daw naging strong pagigani sila. Bisa ng mga babae nga naging partner.
20: Oo, nakabalik yan sa industriya man, no? Yes. Ang mga kababayanan. Pero ining ginasturyanta subong, that is why ako parekoy, this is a mistake. Wala nang tayo damo istorya da.
19: Yeah.
20: No? Pero hindi man naton, ipag-hold again sa kabataan ini. Because everybody make mistake. Pero ako ya parekoy ICPO. Sir, pangitain nyo. Pangitaan nyo ning original uploader ni.
19: O na.
20: Oo, sang sining... Because indecent siya. Wala problema kita dira. Pero ang pagpalapta sa video is another, ako na a different situation, parekoy. Lain niya mo.
19: May anti-biorism law kita mo. Di mga kabiyanan, pwede ka mapriso. Tatlo, tumtong pito katuig. 100,000 to 500,000 na penalty.
20: Do pareyo na bala nga aras sa sulod sang kwarto ang mag-asawa. Ginbidyuhan mo ya.
19: Ginsilip diip nyo.
20: Oo, ginsilip mo, binidyuhan mo.
19: Man.
20: Kagipalapta. Gipalapta mo. Amo na natabo. Ang setting lang isang duwa kabata, sa publiko lang, sa esplanad. No? Pero, pari-pari-pariyo. No? Nag-ubra sila sa isa ka indecent kabutang, ginbidyo mo, kagipalapta mo.
19: Ang pag-ubra nila sa indecent nga bagay sa isa ka pang publiko nga lugar, why nagahatag sa imo, sang pribilehiyo nga mag-post o magpalapta sina. Kaya hindi mo pwede, rason nga ti, sila nagbinastos ko yung palapta ko, anong ganyan ako?
20: Sila, ara ko sa public place.
19: Oo.
20: Okay niya, there is no law pa karon nga pwede ikaw, kay wala pa ni maamin ang anti-biorism law, nga nag-exempt sa isa katao, nga mag-video, kung ara siya sa public place.
19: Master Don, basta
20: as a matter of fact, parekoy, mabidyo-bidyo ka lang, tapos upload mo, wala ka kalisensya sa mga tao to nga.
19: Without consent, that's a violation, ha?
20: Violation na.
19: Master, ma-file gid ya kaso ang mga natungdan, alimbawa, may guan gagid.
20: May guan gagid.
19: No, unless otherwise, ti, mga namian sila yung mga exhibitionist, bla.
20: Oo.
19: Hiplap tapagid bala doon. Doon, hiplap tapagid bala para manimian. Para makita nilang racket ko na. Para makita nilang helmet ko.
20: Oh.
19: Kiblar. Kaya mo na, bla. Ti, Master,
20: Kung kaisa may ara man niya sitwasyon, niya kinanglanon mo yung video for documentation. Katulad sige, dobra, sa iba naton yung mga utod, pareko, yung mga kababayanan, nga ginapakitaan sang may montani ko dududa ko dako kay cute man sang ginapakita mo ganito no ginatutoy na ganito hindi wala ganing gatangpo
19: mayara na sa salakyan so una damo na
20: oh damo na
19: sa salakyan nga gaubras ang amuna galikiti subong gakadakpa na sila kay bangod nga may naga video
20: oh may documentation na mo
19: may documentation na kay kada mako mong sakay ka subong sa jeep tanan master don kameraman
20: oh
19: ara da kameraman tanan na alos basta may cellphone, kameraman na automatic na ya.
20: Mayara pa ng iban sa unang ga-text. Ay, galing, ginabidyoan o kung lingling gali.
19: Tapos, imuon niya material pag-abot niya sa balay.
20: Gayon niya kadto sa CR kag. Magbatibot, magbatibot.
19: Balik agad, ang batibot. Po, anyway, balikan tayo si Rajuman Joel. Rajuman Joel, standby. Oy, Arianay, Evergreen Herbal Capsule, 7% sa isa lang ka kapsula. Tanan nga sobra buhinan, tanan nga kulang dugangan niya. Amo na yung power sa aton nga Evergreen Herbal Capsule. Sobrang sugar mo da, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine. Inormalize na sa aton nga Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka sa vitamins and minerals, balikan kag dugangan niya. Amo na

0: ever best greener ba capsule, the best ang gin-compose mo, parikoy, na sonata. Wait, man. Kani kay Doc Crispinico, reconsider. Patikin na, Doc, ha?
1: Anyway, mga kabinan. Evergreen herbal capsule, aring isa sa mga users nagpahayag.
2: Kung sa mula po ko naka-ano ka gamit sa evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
3: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
2: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. And then, makapindog na ako nga, dango strong na lang ako ng pagpindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
1: Ayas, mga kabiyanan, bakal na, evergreen or capsule, ara lang sa mga butik.
0: Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
4: TYRI, Radyo Man Report.
5: Magahatag sa psychosocial kag medical intervention ang City Social Welfare and Development Office sa sining bayi, o minoridad ng babae na nakuhaan nila sa indecent video, no, o posisyon ng video dira sa mga Esplanade 11 sa Progreso Lapos. So, no, sa kay Ms. Marilyn Hison sa Crisis Intervention Unit sa Iloilo City, kung sa Iloilo City CSWDO, na nandala nila ni, no, ang psychosocial kag ang medical, no. Normally ni gani mo rad man doon, bangod man nga ti may sexual contact, no, ti ginapidalom nila ini sa medical examination para mabalaan if, no, siyempre ang konsiderasyon ang epekto kung nagapakigilawas ka nga unprotected, no, sa imong sining partner. Maluwas ini, no, ang psychosocial, siyempre ang mga debriefing, no, kag mga hatag sa psychological, no, nga intervention sa sininga bata. Maluwas sa iya, pati man ang iya sininga pamilya. Pero ginambal ni Hison na nakitaan, gingito may ara, sa kakulangan, no, ang parental guidance sa sininga bata. Kaya yung nga bata, regimen doon, no, sa nagapuyo sa iya sininga lola. Kay ang balay ko sa lola niya ngayon, amo ni ang medyo mas malapit, mas accessible para sa iya sining eskwelahan, no? So dira siya nagapuyo kay malayo ni kuno ang balay sang iya sining magadikanan. Currently ang ininga bata magapabilin, no, si sininga lola kag nag-commit man niya si sininga lola nga mas hugot na nga bantayan, no, ang ininga bata kay daw hindi kuno ni magpuli ito sila sining balay. Ang bata kay base balakon mapadapatan sang kamot, no, o porsa niya sining amay, no. So muna nga subong nag-commit, no, ang lola na mas hugot pagid nila nga pagbantayan ini nga bata, no, matapos ini. Ang apila lang din ni Hison nga titani hindi na nagay ka-upload, hindi na nagay ka-palapta ang ini nga video kay tuman kadako, no, ang psychological impact sini hindi lang sa bata na ining babae kundi pati man sa lalaki nga subong gindala na kuno sa isa ka lugar bangod nga may aras ang signs ang depression, no, kag trauma ang ining lalaki man, no, nga partner sang sining babae. Ari pa man naton pagpahayag ni Ms. Marilyn Hison sa CSWDO.
6: Though may lack of guidance on the part of the custodian or even sang parent niya. So therefore, dito natin din istoryahan kung ano ang mga interventions na pwede natin himuon sa bata and at the same time sa family and sa custodian. So gin-identify man dito nga since nang daw hindi ano, no, daw hindi safe kag protected kay ti ang bata naghambal nga kung dito siya mapuli sa iya biological parent, so tendencies are masakit gid siya sang iyang tatay, no, and then dira gani sa iya lola, so amo na nga daw nagpasiguro man si lola nga ti wed hambal ko gani ambal namon sang team nga ti nang lola nagfailed ka na sa imong supervision kay ti klaro na ni ang natabo sa bata, pero this time we the BCPC, the nanay kag si lola and with social worker is amo na ang ma-ensure nga hindi na siya kumbaga maliwat kag ang ginkasugtan sa to nga ti ma-modular ang bata, no, knowing nga ti may dako nga stigma nga pwede ano sa iya kag daw amo na ang recommendation man sang school, no, and then

0: integrate siya namon sa ano sa tawagan na sa mga youth activities sa barangay kag managed or facilitated by CSWDO. And then ipa-undergo gid siya naton ma'am sa iyang medical and psychological, medical in a sense nga di wala kita kabalo kay since nga may sexual activity siya, so lang tawon naton kay ti gin-consider man to gani kung sa san o bala ang last nga menstruation, so gin-agreed nga mapa-medical, so that would be the function or assignment na ni ano no o kon sa iya na nakapag-manage sa aton nga Mandurriao district wherein matidira nagareside sila sa distrito sang Mandurriao. And then on the part naman sang police no, considering nga ti kay may konsekwensya sila, so isa to nga ginlantaw is I think daw ang aton task force moral values are closely coordinating sa aton nga police station number 8 no, kay ti hindi man na pwede nga ibaliwalaon atong action, so tigin klaro nga in the event nga mag-file no ang offended party, so ti ma-i-face nila ang konsekwensya ma'am, so ginpapa-check man naton, ginpa-present man galit naton ang city proper knowing nga ang lalaki resides sa within city proper area, so upon verification sa aton social worker sa city proper, it was found out nga ang lalaki is already an adult and then out of school no, wala siya ga eskwela actually. Pero it so happened na classmate siya sang babae, I think sang high school days nila. Oo.
1: Well, ang kabahin, no? Yes, no, Radyaman, kabahin sang pahayag ni Miss Marilyn Hison sang CSWDO. Ito kinamuno niya bala na possible kaso, no, sang sining duha. Tungkol sa sining ilang exposure to sa Esplanade. May friend naton si
2: Mr. Hey, nagligad bala, well, salot ko lang Manuel, no? Kay kan ligad nga adlaw, gimpatawag ini, upo na ginikanan, naraman itong mga polis, I think, no? Aga, ara man ang, siguro ting mga official sa eskwilahan, eh, no? Kag, iban pa, I don't know kung may mga taga DSWD nga to, why? Kaya may minor, well?
1: Actually, kahapon, eh.
2: Kahapon, yan? Oo. Oh.
1: Nag-case conference sila. May oh. Ara, Jim, doon.
2: Ah, okay, okay.
1: Kay normal, ina siya nga, ano, mandatory ina siya.
2: Okay.
1: Sa CSWDO. Kay,
2: so ano ga contemplate sila, well, to file a case against sa duwa?
1: Actually, ang ginapush ni is ang Task Force Moral and Violence Formation, no? Pero okay. Naisurya naton si Mr. Senator Canong, after kuno sang, ano, sang ilang case conference, kag sa ilang observation sa sining bata nga babae, kag sa nabato nilang information subong sa status sa sining legal age nga lalaki. Kaya diba, buo man ang kuno ng 18 nga lalaki mo, ka-18 lang yung
2: regimen. Ang babae, 17, di ba? Tama?
1: Oo, ang lalaki, ka-18 lang yung niya. Kaya classmates sila sa high school, mo. So, ang demeanor, kuno sa lalaki, ganito, do minor gid ya, no? That is why, though, ina-contemplate nila, kuno, hindi naman lang pwede pag-i-push through ang ininga kaso because ang psychological trauma na gina-experience mo sa duha, hindi na kuno nagawaran pang
2: ang ako na I know may konsekwensya ang ginubran nila Regiman Joel, that's a given. Pero I think the psychological trauma nga na ano sa just imagine nagkadto to sa eskwelahan. You know, sikat sila tuod pero sa lain nga bagay blawel. So inang kawianan nga ina, that is why they must be careful kag amoning maayo may intervention gila yon. Because ang kawianan, ang pag-istorya sa ilada is also a form of bullying sa ilada ra Radyoman Joel. No, nga istoryahan ka data, gagi mo da, ginakadlawan ka, siya na. That's the trauma, hindi, that is punishment enough sa ila Radyoman Joel. Wala ka taga rin kabalo ba, si, to the point na masailo sa eskulahan, and ba si maging reclusive ang bata, hindi na may istorya, that's a different situation. So manami, ini may intervention gila yun sila, may istorya sila, na hindi pa uli ang tanan, this is not the end of the world.
3: Sa una, ganit mas may mga controversial to sa una, may mga skandal na panawag sa una mo.
2: Skandal.
3: May ibang ganit nga sa una, abroad na lang.
2: Oo.
3: Sibla, tama. Radyoman Joel, dumduman mo, no?
1: Yes. Mm. Okay mo na, ginatanaw Manila ang...
2: Very good. Ako yung check-toning decision eh.
1: Although, nga ti, hambal ni Mr. Canong, na wala naman si Lupa Record, hambal niya, although, nga ti, nakatarnish gidman no sa image sang siyudad because given nga ginapatahom ng siyudad, pero singa ti, doon naman ginagawaran nga lagson pa sila because currently, kung nga mm-hmm. naman doon na Jimernel, ara man gani kung in isolation ang ining lalaki. Because, doon may ara siya sang sign of stress and trauma.
2: Si, amo nang ginambal na ton. Depression na well, mas mahulog sa depression na.
1: May depression, kaya doon may mga sign ko nung self-harm, no?
2: Wow. Prior sini or after na?
3: After na.
2: Amo nang bot ko silingon, well, hindi ko lang gusto ginagamito ng term, may ginapangita ko nga term. So, tsaktong term mo karon self-harm, no? Amo nang ginalikawan na ton. Now, as to the image of the city, siguro the city will be okay. But the children will be hindi sila yamo yung duwa kabata hindi niya mangin okay. Ang city nato niya mangin okay. As a matter of fact, kung lang taon mo sa ibang angulo, amo ina kakomportable ang lugar ng Esplanade that you are comfortable mag-ubra sa among sina.
3: Amo
2: na blakong i-joke nato.
3: Ang ako na way ko kabalo kung kilala sang mga estudyante nga niya, nag-video sila. Well,
2: na isa pa na.
3: Anong setup to? Setup ilihungod o kung na kitan na gid sila aksidente kag tapos gin kuan video. Well,
1: Regimanonel, siguro katungdanan ina siyang police.
2: Okay, yes, yes.
1: The vicinity. Nga kun diin ang vantage point, no?
2: Na.
1: Posible makuhaan sang video ining duha.
2: Mm-hmm.
1: No? Kay, while, ang justification niya, while nga illegal, while hindi siya nakinimo nila sini, pero ang pagkuha sang video sa ila, makabigin na siyang violations ng Voyeurism Act.
2: Yes. Kagang pagpalapta, well.
1: Kagang pagpalapta, oo.
2: Si inaya, that's a criminal offense, no?
3: Siling ganin namo ni Master D, mapriso ka sini 3 to 7 years or ma-penalty ka pa 100,000 to 500,000 basis sa Akta Republika ta. Ti, kabay kapin pagin minor? May minor nga involved?
2: Tapos bawsi kay.
3: Well?
1: Kwan gro, hindi siya bawsi, 7610 siya.
2: Pwede.
1: 7610, oo. So muna nga ang hambal ni Mr. Canong, sa ato nang technical forward ko da nga audio ni Mr. Canong. Ang apilar niya Regiman Ronel, Regiman Don, nadulugan na ang pagpalapta. And most of all ang mga negatibo nga komento sa Facebook bala. Nga nagakondi.
2: Ang ako niya well, I think samtang pagita ni Regiman Mark ang audio. Ang ako niya well, siguro ang nagpalapta gid sini nag video ka nagpalapta sini.
3: Dapat makwan gid ma
2: because
3: maliksyonan gid.
2: Oo, kay hindi niya indecent na, yes given na ya indecent og ginobra nila in public. Pero wala ni kabalo ang tanan kung wala mo ginpalaptang video.
3: Kagway na nagatag nga kung nag-obras lang siyang indecent nga mga kaimuan sa pampubliko nga lugar, way na nagatag iya sa imo sang diber para nga palaptahon mo, i-post mo da o pakahuyaan sila. Kumbaga, right ko na nga ipalapta kay nag-imo sila yung katuntuan, dahil hindi mo na eh. Well?
1: Pero kung makita mo, Abi, ang quality sa video, Radyo Maronel, makita mo nga layo ng buha.
3: Layo, tapos gin-zoom in lang?
1: Gin-zoom-in lang.
3: That is why daw medyo ang quality niya medyo apektado.
1: Yes, so blurry na ang iyang ano. Pero subong...
2: Nga, amo na naklamo sa iba na, nga blurry.
1: Subong ko nung gin-refer na actually ni Sarako, pero hambal sa Sarako, it will take time before nila matrace, no? Pero pwede nila na matrace.
2: Natrace ka rin nilang buday-budlay na itong detret. Detret ang bam-tret. No?
1: Pero
2: ako yung bisan, reasonable time. Wala kita kambal ko yung reasonable time for ako to identify the uploader.
3: Pero I think dapat may involvement diri ang community. Kaya bangod nga kita kung sino itong una nga gintagaan, nga nagsiling nga, may video gi ko din nga nakuha, ako ginakakuha. Kasi ka pamati, kasubong please i-report ni siya. Kay siya gitong ginsuguran.
2: No?
3: Kay balo ka, master may siling na sa, ako gini nakuha.
2: Nakuha ako ng tablaw?
3: Ako di yan nag-video gid.
2: Oo.
1: Pamati ang tablaw si Mr. Sir Canong sa isang panawagan nga dulugan na ang pagpalapta. At the same time, ang mga komento nga negatibo sa social media.
4: Nga mga adlaw, na kapangabay kita na undatan na natron ang ining klase sang adugang pang mga tubong-tubong sa mga komento, istorya, dugang ang mga reaksyon sa mga comments sa mga Facebook na gina adugangan pagid kag isa ginadugan na yagbusta na ang hitabo tapos na, tama na nga binasulay, kagete, kabalo kita, nakita atong sitwasyon sa babae, sa minor de edad, kaya ako kasi picto sa iya. In fact, ang yagan nga mental state, ang mga subong ginabantayan sa aton nga mga medical practitioner ta, ang psychologist o kung psychiatrist na ito, parang mabalik sa normal ng iya sitwasyon. Pero kung padayong kita gyapon niya sang aton nga sagad pa sang dugang sang klase sang istorya nga nagadugang lang ang problema sang aton nga siyudad kag mismo sang pamilya, way kita sang may mabulig sa sining sitwasyon. So again, pangabay kita, unta-unta ni. Let's move on. Ang aton pangitaan ni Dios nga kung paano aton nga pangitaan solusyon kag mabalik sa gilayon ang normal nga pagkahimtang sang sini nga minor de edad or even ato sang ang isa man to nga partner ya nga natabo sa amo nga mga inadlaw sa binastos nga natabo sa isa ka lugar diri sa aton nga Esplanade 11 sa Barangay Progreso.
1: Well, Don, yes, but yan ang pagpahayag ni Mr.
2: Gagri, kita wa nag-represent kay Sir Nestor Cano nga untatanan ng pagpalapta because ang pagpalapta is also a crime, no? By reposting or sharing, you are also committing a crime. Kaya nagabulig ka nga maglapta, ina. No? So, mas maipaong tato na ito nina. Kagsawa yun na ito ng mga nagpalapta, sina. Radyo Man Joel.
1: Kaya kumangkot magkain natin kayo na si Miss Hison kung ano ang liabilities ng katapos sa media na nag-upload sini. Nag-post, nag-file sa report. Sining niya, kung basihan ang purpose sa makatapos sa media sa pagbalita, this is to inform and to educate the public na hindi dapat paghimoon in the public space, no? So, sining niya, gintagaan niya nga kung wala sa intention, kasi sa malicious intent, wala man sa criminal liability, no? Because, singati ang media, iya, nag-post mo lang sina to inform the public regarding sa natabo na hindi dapat pagpamarisan, no? Kaya hindi dapat paghimoon in a public place. Pero ang iba niya nga nag-upload, ginhimo nga meme, ginhimo nga kaladlawan, may intention to humiliate, to ridicule, kasing duha, Regiment Ronel, Regiment Don, ang possibility sang kaso, ya, aragid nga ipurso sang sining pamilya sa bulig sang polis kag sa assistance man sang CSWDO.
2: Actually, ganing area to sa Esplanade 11, nagsikat gani mo? Kadamo nagapapicture subong to.
1: Actually, ang lugar galing na kuno, sang wala pagin man na siya mahagbasanda, secluded, gin man kuno, gin man kuno makita.
2: Ah, okay.
1: No, pero may ara ang mga areas na may vantage point ka. Di nila ako maghambal, pero i-check lang sa police, no? Kung ano nga structure ang may vantage point ng area para makita nila kung sino ang posible nagkuha sa video kapos hindi nila malakas.
2: Very good. Do may duda ka do sa pa reading between the lines kira Juan Joel do may
3: siyempre may ara kung ano kahutik na eh kiti kung may ara structure kapanago sila kaglayo, that's why i-zoom in mo amutong tsura ka video, no? Kay kung lapit to kagupod nila laban-laban klaro to well
2: naming pagkuha eh.
1: Yes oo. Namin ang quality
3: so hindi niya siling nga set up nila nga o video eh kami may mo kami sa mga mo nito hindi ya mo na eh so gusto ginila ya makapulo panago kita ne kay siling nila the video dabong-dabong man ang palibot o galing kami ara siling mo sang vantage point nga kung sadiin ko nara ng kameraman kitang-kita ya galing kiting iya nga kamera hindi lang pang football. Hindi bala pang, hindi bala pang World Cup.
1: Hindi lang quality, no? Ang iyan, no?
2: Kaya gin-zoom niya, gin-zoom niya.
1: Yes,
2: oo. Sige.
1: Samta regiment doon, regiment doon online, ang kula noong going, subong ang Philippine Councilors League National Assembly, no? Diri sa siyudad sa Iloilo, kung nag-gather in isang more or less, aramin ko sa mga 5,000 ang mga delegates subong, nagsambong. Kag daw nagka-problema, ganyan siyudad, no? Sa pag-accommodate, sa sing 5,000 sa mga delegate subong, may lang, thanks to the Airbnb, no? Naman ni ko rin nagsabat, nagsalod sa kakulang sa hotel accommodations plus ang mga hotel sa Liganes kag sa Pavia na nag-extend ko rin dira at tubtob mga pangita.
3: Basi pati pa ganit mga resort guro sa iban nga banwa, basi anak pa eh.
1: Oo. Kaya nga, itong ganing inventory sang ano, sang nung ito, isang hotel room, mga 5,000 plus, no, ang atong sing inventory. I-check ko bala
3: kung sila. Galing kay may mga local pa nga, Arimande.
1: Oo.
3: Plus pa sila sa convention, daw mo na blang. So, hindi magkabalaka kay Dodamo Hotel subong under construction diri sa tubang sang Labugay Boys o oh, future ano sang Labugay Boys comedy bar tubang ako dako daw
2: kagano eh kag mga ambal mo kanin mga Airbnb bla mga condotel mga ara dira nga ginarkilahan nila kay mantibalan ko beforehand gapangita man sila mo kung fully book ang isa ka hotel nga gapangita sila pagi na Jaman Joel.
1: So, ang atong hotel room ara siya sa 4,200 rooms, no?
3: Okay.
1: Ang atong mabuhay accommodation sa muna siguro sa Airbnb, no? Ang mga ara sa 843 rooms, no? Ang resort naton may ara sa 438 rooms. All in all, may ara kita sa 5,528 ka hotel rooms, no? O kung accommodation rooms. Pero ang concern, kiti uso subong ang family ang staycation, no?
3: Yeah.
1: Uso subong ang makadto lang sa hotel, mabakasyon, matawhay ka lang. So may na nga fully accommodated, no? Ang mga fully book ang mga hotel. Nagkulang kita.
3: Pero daw dira na napakadto ang ano kasi may manugbukas mga ning hotel di sa General Luna. Mayara mayara man mga hotel subong under construction. I think pag before dinagyang ni mangin operational ni sila. So nako mabulig si Niwela kag damo pag ining makadto diri si Luilo magamay.
2: Isa ka dako dira I think hindi pa open for the public ang Vermilion radyo man.
3: Oh, manog na, manog bukas na.
2: Manog bukas na
3: ba sa General Luna?
2: Just in time.
1: Oh, damo sa mga hotel accommodation. And we hope no. Soon mabukas ini kay ang sila sa Luilo nagbid pangadaan sa MICE conference. Nabila ko nga convention sa Bugos
3: nga. Sano na Mel?
2: Gabid pa lang.
3: Pero sano na?
1: Gabid kita by ano ni by next year pa ni siya
3: ba. Okay.
1: Okay. Ang ning MICE convention, ang ato nga kontra ay Cebu and Boracay. No?
3: Okay.
1: Para sa pagbid.
3: So no, next year pa makingabot na ning dalaggo tanga kuno.
2: Dalaggo nang ingabot.
1: Yes, hopefully no. Kanti mayo experience ang mga delegates siguro ti mangin word of mouth pag di siya
3: ra Mel. Okay.
1: Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
3: Thank you very much Radyo Man Joel Franco. Ako ya Master Don na dumtang ugi ng kuha ni mo ang nagkuha sa video.
2: Ako man.
3: Hindi pala taya. Ti kung nakuha nyo for your own consumption lang daw pwede pa madalas kumod-kumod.
2: Oo kati ka wala man niya kabalo tao nga may video ka mo.
3: Oo.
2: No, ang the problem is ginpalapta mo.
3: Kasi wise sa kabalo nga hindi ni pwede. Nalipay siguro kay siyang source.
2: Oo.
3: Pwede ka kabalo nga kumadakpan ka nga ikaw ang source na mangilamos ka sa kaso ni.
2: Oo. Ate amo ginaparikoy. Ate amo nang ang lain pa da kwartahan niya ni pwede ni padala sa mga porn site bala parikoy. Ginabayaran na mo. No, may mga tuntong mga tao. So ako niya Iloilo City Police Office, hindi kita ka pwede kapungko lang di kagambalon nga itudlo tataran sa duwa to because hindi nyo ni ganit mabalaan kung wala gin post. No, sa police, hindi ganit kabalon yung police. But because of the posting, nabalahuba and may mga layi nga ginlapas ang nagkuha sa video ka nagpalaptas yun ni
3: Patoy. Correct, ina, kag dapat manabat. Kaya parang ang away na sa future nga matabo nga kaangay sini nga pagpakahuya.
2: Oh, minsay na sa mga gusto bag amo na bla pareko. Ariyo Brown, dapat palaptahon ta ni tunto nila dra
3: sa nagano. Ikaw mapriso kay mo da kag may na sampulan ka ko di masalinga hindi na pwede.
2: Hindi na pwede.
3: Mag pag-upload mag imo na consumption mag. Daw mo na bla.
2: Oh, delikado ka da.
3: Dapat mapriso ka da. Dumduman mo to si Kwanto, priso gito.
2: Anyway, balikan ta ning dugang mga update kabay pa maka-recover ini mga kabataan.
3: Sa pila ka mga news and public affairs programs ng RMN Iloilo. Alauna 22 mga kabiyanan diri sa atong pagpangalagat.
2: Ano to, Mastan? Well, of course, damo na kapamangkot. Amol ka din namon, evergreenable capsule, the great equalizer in mga kabiyanan. May
3: palagas kikita kay damo ka pamangkot kay kanami, gigunos ang evergreenable capsule.
2: Tapos ang itong sunata. may harap pa da, may ban pa da, may version, may isa pa ka version.
3: Joke namo lang dito, pero para ni sa evergreen.
2: Oh, para kay sa evergreenable capsule, nga nun. Pamati, mga kabiyanan.

0: Amerika kadlaw dyan.
1: Dok, may nga po.
0: Ay nga po. Yan po siling si Dok, mga sutil gining duwa niyo. Oh. At iuya lang alang tatlo.
1: May isa ba yung person ng paano talong yun?
0: Boss naman ah.
1: Boss naman, Dok. Oh, at gaya yung yom lang.
0: Dok, mahala si na Dok. Pagpamatya, no? Evergreen Herbal Capsule, baklan niyo aral sa mga butika. Kag siyempre, Master Don, ang...
1: Paluto ah.
0: Paluto, Seafood Grill and Restaurant, mga kabiyana namin. Ikay kung gutom ka na, gusto mo gini paayaw, paurok, pauwak. Sang kaon, sang seafoods, isa lang ang kantuan, mga kabiyanan, Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pag gusto ka, anli palutoy na anli sugba sa mga seafoods, mga kabiyanan. May isa nga, diri sa may Bituon Haro, kagdira sa sudad sang Pasi, mga kabiyanan. Pwede ka kapili na kami mga packages na,
1: packages,
0: no?
1: Yes.
0: Do, tatlo ka packages na about sa anli palutoy na anli sugba, mga kabiyanan.
1: Yes, Paluto Seafood Grill Restaurant, mga kabiyanan. Sa nambalan ni Parikoy, damo kamo sang pilian, may different packages. Sa different packages dira, gadamo nga nagadamo ang choices nyo.
0: Hmm.
1: No, sa mga seafood dira, mayara man kita meat, may baboy man, may manok man, kumpleto man sila.
0: Oo.
1: No, ang paluto na to, anong gusto nyo nga klase sang pagluto? Na sugba, tula, no? Nang sugba, tula, kilaw, no?
0: Ah, sutukil.
1: Sutukil. Oh. No, depende sa inyong gusto dira. Kayang-kaya na sa mga sikat kaga mga maayo nga chef sa Paluto Seafood Grill. Ara sila namtang sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City, kag may ari man di branch sa may Pasi City. Dalon ko lang ni Pareko, yung damo ka pamangkot ng mga mangunguma naton bao dapat mag-mechanize na kita. Let us take the opportunity nga mga gamit kita sa mga makina, no? Katulad sa mga makina sa Kubota Philippines Incorporated. Katuin nyo lang ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila abi ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Diyan ay makasigurado kayo, di peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang inyo sining nga makukuha. For every 3,000 pesos worth of purchase kali, may ara kamo sang raffle ticket. Ining raffle ticket, basi kamo nang mapalaro ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Gani kadtui sila sa...
0: Siyempre na lang sa Balantang Haro, Iloilo City. Tupad lang da, lapit lang da sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabiyanan. Ano pang ginahulat ninyo? Bakal na kamudira. Hindi ka mo magbasta-basta lang bakal kundiin. Kaya sila ning exclusive dealers ang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Nagabaligyaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Kantuin sila sa Balantang Haro, Iloilo City. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pagbalik ta, Master Don.
1: Sa ito pagpanabalik, check naton bill deposit ninyo. Kung nagsubra ka mo sa konsumo ninyo sa bill deposit, may balayran ka mo. Pila bala kaugnat ang balayran nyo? Ano balang basis diri? Kung kulang naman, wala ka mo naglapaw sa inyong bill deposit, no? Basi may refund pa ka mo. Exciting, di ba? Balikan nato ni diri sa aton sining pangalagad.
0: Buwas galing adlaw, may ara kita sang blood donation drive na naman. Ikaw ang blood type ko dira sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Gapamati Subong, pirmi mo kamo gapangayo dugo. Donar ka mo sa dugo, no? Para nga in case of emergency, may ara kita nga kwaon.
1: Yes.
0: No, kadto ka mo alas 7 pa lang sang aga dira sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital. Buwas nga adlaw, kinahanglan kondisyon gid. Para nga maging successful ka mo nga blood donor sa aton nga, ikaw ang blood type ko sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital upod man ang RMN Iloilo, ang aton nga RMN Iloilo Fans Club, Singapore yes. Chapter, kagiban pa natong mga sponsors, mga kabiyanan, ginapasalamatan naton sa pag-upod sa aton nga blood donation drive kada bulan. So it's a date, buwas nga daw ha, buwas nga daw. Ramon Tabiana Memorial District Hospital, donar kita sa dugo, kaya aton na dugo, makasugpon sa kabuhi sang iban. Magabalik kita pagkalingan lang sa mga pahibalo. Alauna 27, magabalik ang Targitanay sa Uto.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rat.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
4: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amuin ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tao.
5: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa, paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abiyan nila sa radyo.
6: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Nino.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with a flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
2: let's go with the flow.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
13: Narito gayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko ng solusyon, ng kisbok mo ko ng isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Maayo ang lawas ang bata mo?
15: Sus, masakit ang man ino.
14: At ang bata nga mapagsik lang tahon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
4: Ang diskarte sa ilong budira.
5: Rexido Forte!
6: Masasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio.
14: Ang D3.
12: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
12: Yung may D3.
14: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: My TC!
14: Mabaka sa mga butika.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
12: DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanugo
14: sa imo blood sugar!
12: DTX 500!
14: Garantisado!
12: Epektibo!
14: Aramis
12: po! DTX 500!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing,
7: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong
1: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya, may sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta, kaya nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, sa mga butika.
10: Hoy! Kini-clear time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
5: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
6: Ronel Sorbito.
5: Kag Radyoman Don Dolido.
6: Don Dolido.
5: Target anay sa udto.
7: Mga karadyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remender. Kita na sa udtong oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalaw na 42 ang hapon. Standby kay i-check na itong dugay-dugay ng itong connection nagigan sa More Power. Mas yes, naman yung mapa-explain ito sa ilan. No? Kay sila na nakabaton sa siling mga instructions. Eh.
8: Mm.
7: So, standby sa mga konsumidor sa kuryente. Di makamungabahin sa kalibutan. Oh. O diri sa Pilipinas lang.
8: Pilipinas.
7: Di makamungabahin sa Pilipinas. Kaya mo nang bago nga mando eh. Mando nga?
8: Mm. Nga parikoy nga bayran ang bill deposit amount no sang tagsa ka konsumidor gina-require ang mga distribution utilities nga o si saon no ang average nila dira sa bill deposit kung nagsobra o kung nagkulang no kung nagkulang ti syempre i-refund kung nagsobra i-bayran no sang konsumidor ipa-explain ta na dugo guys sa kay Miss Angel Tan sa More Power Corporation but before that parikoy sa aton sinema kultura abi istoryahan nato nining fatty liver no tambok mo nga atay. Ang liver ko natay, isa sa pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o toxins sa aton siningalawas. Para ma-mintinara, mapag-on nga tay, kinanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamudura, hindi nyo napagulata nga makaangkon sa problema sa atay kang magresulta sang kamatayon. Yari na ang masaligang nga produkto nga may kapasidad nga pabasgogon ang aton atay. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinluan sa Dr. Pinoy ang aton atay kag ginapabakod niya pa sini. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga among ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede malikawan pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang diabetes bla kag hypertension no balo ka isa ni ka masakit nga makaguba gid sa kaugatan kag ini ang mangin kabandanan sa pagtigas sa mga arterial walls naton. Ini ginatawag nga atherosclerosis no. Ang atherosclerosis mga kabyanan kag ang paglapuyot sang dugo. Tungod ina sa taas nga blood sugar nga nagaresulta niya sa hypertension o kon high blood pressure. Paano ini malikawan? Ini sa pamagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ini simple nga solusyon para sa kabuhi mo mapalawigo naton kay kon hindi na maayo ang pag-ilig sang dugo. Mga kabyanan, ang Dr. Pinoy amo ang kinanglanon mo nga imnon. Ang Dr. Pinoy bala mo may squalene ini saya. May mga bitamina kag minerals, omega 3 fatty acids kag alkyl glycerols nga nagapabakod iya sang aton nga mga ugat kag ginalimpyuhan niya ini. Good nga ti manami ang sirkulasyon sa dugo mo kag mapunga na makamamatay nga mga balatian. Gani magtumara na 2 to 3 capsules every day Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: I-check na dugay mga kabayan si Miss Angel Tan sa More Power Corporation. Atensyon sa mga konsumidor nato na kay parte ni sa bill deposit amount nato no. Ano bala ini una bes ang bill deposit? Ano ang pag-define sini sa aton no? Kay ti may ara magkita siya sang meter deposit mo no? Metro dira may ara magkita bill deposit. So lang taon nato dugay ang ining definition.
7: Kung nubo ang imo consumption sa gindeposito mo, do ibalik sa imo may refund ka.
8: Uh-oh.
7: Pero kung do kulang naman kay di sobrang imo nga do monthly nga payment bala? Monthly ano gani ni bill, billing. Daw ga sululubra, ti daw gamay lang to na deposito mo dugangas na.
8: Yes.
7: Daw na pag-insindi naton. So ipa-explain naton ini kay ini mga kabyanan importante kay base makibot bala kamo No, karon ang pamangkot kun kulang, okay niya master ang sobra kay basta kun i-charge nila na no matabo sa sobra. Yatag nila sa imo or i-charge nila kag idugang na lang to ang kuluaon mo sa bill mo susunod. No? Pero kung kulang ano basi i-charge nila dra to mabalaan ni basi makibot kun na ano ni nga amula niya ako nga kilowatt hour nga na consume nga ginsolve ko nga sobra-sobra niya
8: na amoy na
7: basi mag-away ka mo bala tapos way kakali ka balo nga didto gindugang kay bangod niya kulang ang kumbaga ang deposit amount mo hindi siya pareha sa amount bala sang gina-consume mo
8: na
7: ng kuryente per month
8: na
7: sa sulod sa isa ka tuig.
8: Pa-explain ka na mas dugang no. Dugay-dugay sa kay Miss Angel Tan no, may ara pa. Okay, so 5 minutes. Okay, no problem, no problem. Oy kay Inday Adel Hamano da. Inday Adel Hamano sang Japan kapamati subong sa aton sining live no. So kamusta dira no sa may Japan Miss Adel Hamano. No, thank you so much sa pagsuporta sa targetanay sa
7: Uto. Wala mo sa Japan master, wala niya aga. Mga kabyanan.
8: Naman?
7: Titanan hapon mo.
9: Wow!
7: Bago ba?
9: Bago ba?
7: Bago laba? Alaw na 47 ang atong oras. Inigabahin, master. Yes. Ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika gidala diri sa Philippines para maghatag alibyo sa ginabatyag naton. Mga nagabusong, mga inday, mga nini, healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Sa mga utod naman naton, ano man ang tindog nyo sa kabuhi, basta gapangabuhi ita do adlaw, dapat bastante gid ang vitamin D3 level sa dugo. Kay ang bastante nga vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Gari mga kabyanan mag Life Extension Vitamin D3 na adlaw-adlaw.
8: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3. Nga popular siya, kay banti epektibo niya ang Life Extension Vitamin D3. Gani isa ton sini nga mga suki dira no paginulat nyo, mag Life Extension Vitamin D3 na no. Mabakal nyo sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy. Life Extension Vitamin D3.
7: Yes mga kabiyanan, kag siyempre ato nga super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tandaan ng tag 3-5 anom ka daw hindi kagwang higko, delikado na ba sa mapoison kita, kung sa tion nga magpamuhin pero hindi magwang higko dagod-dago na sa butika, pangitaan na super fiber ang alan ara lang sa mga butika.
8: Yes, super fiber mga kabenan, in case of constipation, super fiber is the answer. Puno abi ang super fiber sa mga mga essential fiber nga needed sa aton siningalawas para mapadasig nato mapagwasa ang masakit ng gidya, no? Nga higko sa aton san hindi magwa mo. So gani nanay, abi pangumpra kita sang super fiber butang naton sa tukador tada. Kay basi anytime din natong paktan no mag maigo sang constipation si Toto Sinday or ikaw man mismo, so hindi na ka magkahuya kay ara na ang aton solusyon sa inyo sining kabinet. Super fiber sarang mabakal sa Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
7: Yes kag, mga kabiyaran kag syempre Master Don ang nagbalik naton.
8: Oh, nagbalik na ang pinakauna nga kape parekoy nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakipika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang Reishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties ang tagsa ka sa shea sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara man sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
8: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ning pinakamanamit, pinakauna nga kape, may vitamin D3.
7: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
10: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
7: Kag siyempre, mas naging na-announce na ito ng RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament sa Agosto 15 kag 16, tuig 2026. Dali na, mamunit kita mga kabiyanan, ginagdagin ang tanan ng may huyog kag mga mahiligon dira magpamunit pala master doon magpasakop sa RMN and the Councilor Malabor Fishing Tournament nga pagihwato naton sa August 15 to 16, 2026 diri sa Iloilo River, dira bala sa Muelle Deli Restaurant, no? Bilang kabahin ini sang selebrasyon sang ika 89 nga Charter Day sang Iloilo City kag ika 24 nga anibersaryo sang RMN Networks. Ang competition may duha ka kategorya, ini amo ang kids category para sa mga 16 anyos panubo kag libreng registration fee. Samtang mayara man sang open category nga bukas sa tanan, nga mayara naman sang 200 pesos lang, no? Nga registration fee. Lakip sa mga nagahulat nga papremyo kada kategory ang mga masunod. Sa kids category naton, champion 3,000 pesos, second place 2,000 pesos, ang third placer naton 1,000 pesos and 500 sa first catch. Kag sa open category, mayari kita sang 5,000 pesos para sa mangin kampyon. Ang second placer na to may 3,000 pesos, ang third placer may 2,000, kag ang makauna hulik may ara sang 1,000. Bilang kabahin sang aton advokasya para sa pag-aamlig sa suba kag matibong ang sustainability sini, lakip sa rules ng fishing tournament ang catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 grams panubo. Sa mga interesado naman nga magpartisipar, mahimo nga magparehistro sa umpisa subong adlaw, mga kabiyanan sa DYRI RMN Iloilo, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: I-check na lang na dugay-dugay si Radyoman Flo, Radyoman Mark, so that okay. So na to kayo may gina-attender pa sa
7: mga
8: Miss Angel Tan, no? Balikan lang, no? In a couple of minutes, si Miss Angel Tan sa More Power Corporation kay Manti. Ining party parikoy sa kabataan to na dakpan nga naga marijuana so sa Maria Kagusip. Kagatong isa ka motorsiklo na kabunggo sa truck.
7: Nag-U-turn?
8: Nag-U-turn.
7: About ko nakatag signal na may U-turn?
8: Tiba ti truck ini parikoy may hinay niya magulag mo.
7: Masaga
8: U-turn may hinay niya magulag.
7: Anong natabo? No? Kay disgrasya sa dalan kisa unay kunway kita gahalong bala?
8: Oo.
7: Kisa may harap may nga gahalong kitang iban wala.
8: Amuna bala parikoy kay ting iba niya nakabalo lang magdala sa motorsiklo wala nang galantaw sa Widoldo. I'm speaking in general, ha.
7: Hindi niya sa amuning particular.
8: Hindi sa amuning particular, in general though, hindi ganay kabalo bala parikoy sa mga
7: sa experience mo.
8: Oh, sa experience ko ti ikaw
7: yan. Kagabi lang to, gapo nanto.
8: Kagabi lang.
7: No, ano ganito luwat?
8: Darabla sa may premise state da,
7: okay,
8: pagkanto sa nabitasan. Di pagalin mo dira sa may taytay. Halika to sa may St. Joseph,
7: okay.
8: Mapatuo ka, diridiritso ka. May kurbada, yeah. Da mo pawala.
7: Oo.
8: No? Sumabay diri sa skillet, kulo ganay kita. Di karo may sumalang.
7: Uy.
8: Instead yung magprino.
7: Sa din sa nag-agi?
8: Diri sa wala ko.
7: Sa wala mo.
8: Gato yung paliko ka muna,
7: oh. Oo.
8: Nag-upo di siya, oh. Ari na sa sagwa sang linyada.
7: Gumalusot siya, pero tiga curve.
8: Ga-curve. Ti pag-curve yan, nakita ay may sumalang.
7: Oo.
8: Instead nga magprino siya para mabalik di siya
7: ka man.
8: Ginpasumpit yung gulpi ang munaw. Timay lang kinakita ko, nakaprino ako pa rin ko.
7: Wala, malasakan mo
8: siya. Malasakan ko gid siya.
7: Sala ang iya ginpili ng desisyon, no? Mga choices mo. Ang mga ganit sa kurbada, malusot ka pili mo. Kurbada gani.
8: Kurbada.
7: Kurto utok. No, wala kong bilto. Kurto lang na. Sa kurto, kurto utok. Eh, mag-amuna. Oh,
8: so, magluwasin na. May mga ginasakay pa siya parikoy. Tatlo pa sila kabilog.
7: Ay, abaw.
8: So, ambal ko ba delikado?
7: Kahimit na why?
8: Ang isa do, wala.
7: Tapos
8: oh. So ambal ko gani parikoy mabudlay. Iba niya nga mga driver ga halong sa pag-drive.
7: Yes.
8: May iba niya nga nagapinagusto.
7: Hmm.
8: So medyo sa decision making kay Manti parikoy hindi man
7: second son.
8: Hindi man abi. Ambal ko gani sanbay radyo man flow. Ambal ko compare mi ikaw ga cut sang corner. Namin ko balak may for example na rotonda.
7: Hmm.
8: Rotonda dapat malibot ka na turn right ka lang tananda. Turn right ka, no? May iban dat, kita yataw high, dali na lang siya mas lusok sa walaw.
7: Although no? Hindi na pwede, kaya dapat clockwise mo.
8: Clockwise kagid. Ang, oh. Kung ginapaanad nato ng aton kaugalingon sa mga sala, it becomes a habit, parikoy. Mangin habit mo na, dutaway mo na, lusot ko.
7: Dapat clockwise siya. Ang hulag balas ang rilo.
8: Oo.
7: Oh. No, so, kamagi.
8: Oh, that is why, bako, kung may taho man, o kung wala, kung naghambal nga sa rotonda, tuo kaagi, clockwise kaagi, sundon mo na bisag na tao because it will become a habit nga gasunod ikaw sa mga traffic rules regulation. Kalabanan sa nagasunod sa traffic rules regulation, wala nagakadisgrasya. Wala nagaka-aksidente.
7: Kagina ba lang mga roundabout yung ginatawa?
8: O roundabout, amo ng rotonda.
7: Amo ng rotonda. Amo na, dapat pa-circle na, pero clockwise siya.
8: Mm-mm, no? Correct.
7: Ang imo nga sundon nga direksyon, ang iabla kalakat sa grilo.
8: Mm-hmm.
7: No? Hindi iya nga counterclockwise. Ang iba niya, imbis nga clockwise, gina-counterclockwise kay kumo nga Wyman.
8: Wala man tawa, tawa direko ah.
7: Oo, kay diri sila padulong sa left mo.
8: May harap pagid na sa may tough north na parikoy, kung sa din na may mga signal light bala. No? Kung kaysa ginapatay na, no? Ako nga hindi ko napabor nga ginapatay, kaya nag-blink-blink na lang bala parikoy kay...
7: Pagustuhan
8: na yun. Oo, pagustuhan na. Dira pagigani, nag-pinagustong iban, no? May ara pagid niya nga... ga-function do dira sa top north ga-function ginada bisan tuwang gabi parikoy tigitan nila do lamang tao ah. Bisan na naka-red
7: na red matabok
8: mao tigdo wala man
7: tigagid ulo mga kabiyanan bisan i-kwanon mo ilagaon mo ulo yung una pa humok ang kaliro.
8: That is why parikoy ang balko sundon mo lang because over time
7: manginhabit mo na eh
8: manginhabit mo na nga nagasunod no sang sa magnagi ka pinagusto da no. Anyway, ari ni si Radyo Man Flo Navarrete.
7: Dalang-dalang. Kaget... ara na gawin akong kuhan. O, sige, kuhan ta, lipot lang ganda. Pa mautod ng takaroon ko naran ng STL. Kuhan ta, Radyo Man Flo.
11: TYRI, Radyo Man Report.
12: Radyo Man, Ronel, Radyo Man na doon, no? Isa ka mabuot nga klase isang bata, no? Ang ining isa sa tatlo nga nagakpan, nga nag- hit-hit sang marijuana sa may A. Bonifacio Elementary School, no? Sa city proper. Kaya sunod rin sa iyang magulang, no? Ito sila, or walo sila ka magululutod, bali ikapito ni iya sining manghod, no? Na-involve sa sining pag-hit-hit sang marijuana dira sa may nasambit nga eskwelahan. Isunod sa iya, ang ginpahayag sining hindi dapat no nga pagsundon ang ginhimo sang iya sining manghod no kay bisan siya nagambal nga malain ini kagway ini sang ihatag nga buwas damlag maayo nga futuro sa mga kabataan. Radyo Manuel,
7: Radyo Manuel, dali lang gid Radyo Manuel, standby, balikan din naman. Alauna 58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyo Man Mon, come in!
13: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong sininga resulta sang STL sa subong hapon, ang itong sininga first winning number, numero 37, number 37.

0: Yari na, ikatatlongan numero.
1: Okay, winning number is number 8. Numero
0: 8. Numero 8, so number 8. Nag-compete ko sa doon siring winning number combination sa mga po.
1: July 30, 2026, go number 1,489. Amo ang number 3798. Kaliwa, 37, 9, 8, and exact.
0: Numero 37, 9 kag utso, 37, 9 kag 8. Congratulations sa atong siling mga winners sa mga tumalayan natin sa probinsya sang Iloilo. Kansa wala pa pagdaya na sa pagdaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Rover sa PCSO kag sang Eagle Rover, Gaming Corporation, Rajuman Moniales Kaparihan, Takarinan.
2: Salamat, Rajuman Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan diri man sa RMN Iloilo. Balik kita kay Rajuman Flo, come back Flo.
3: Ang gin Rajuman Renal Rajuman na doon, sining nga ni Alias Inday, ang magulang sa sining nga bata, no, nga grade 10 student, Dres A. Bonifacio Integrated School nga dapat magbago na siya kung gaupod din man siya sa grupo niya. Nagbastante man siya sa ilang nga pag Laigay Rajuman na Ronel Rajuman doon mo. Si Solo Pasiya nga wala sa sila kapingagkulang ng mga magulang sa mga ginikanan o pwede niya mga ginikanan sa paglaigay. No? Siya sining nga manghod. Si nga sila magululutod lunsay nga mga honor student sa eskulahan. Kaya nakibot na lang siya nga nagdalahig ang iya nga manghod sa illegal nga buluaton. Yari bala si Alias Inday sa nga akon sining nga ma-interview.
4: Hindi sila pagbatunon. Eh, saan na yung sunod to? Yung nalang sa meswila. Kung anong ginman. Wala, sir.
5: Kaya dalang sa intervention, counseling, sa
4: school. Why?
5: Sige, mensahe mo sa maghubo mo.
4: Amala na sir, tani nga magbag-o sa sir kung nag-upod man isa sa grupo ay bastante masasatanan nga laigay sa amon sir. Ilibi sa tanan, bisan amon nala na pambawi sa ginikanan amon kay gayawan baka baka ubrang amon yung ginikanan. Tungod lang nga mapaskwila sila. Sa walo kami bala sir, siya lang gid may record nga muna sir. Kay ka mostly kami mga honorable student, kami yung mga kamanggulangan mo. Nakibot lang gid kami sir nga amo na sir nga na-include sa grupo sir. Amo na sir nga hindi gid kami magpati sir kasi syempre sa pagkilala namon sa iya. Maang buot na disa mala Santos na disa nga isa balay kay diri-diri mala na disa tapos nakibot kami nga na-include sa eskwelahan niyo muna about sa muna bla sir.
5: So bago man honorable kami kay mga magulang.
4: Oo, mga babae sir. Mga honor. Eh, record gid namon sa eskwelahan niya mga Mayo yung mga kibot yung kami sa amon nga mga buot.
3: Radyo Maronel, Radyo Manadon, no? Si Alias Inday sa akon, sa nga akon sining nga ma-interview. Sige, kick out, giling ining bata, ining estudyante.
2: So, expelled siya sa eskulahan?
3: Oo, amugit, no? Kag, sang ligan niya si Mana, sige, ang problema nila subong, giyapagita sila sa eskulahan, nga pwede
2: mainol ang bata. Oo, tingin expel sa to, din sa to, kag sinong mabato na be?
3: Iwa ay.
2: Wala, nanoy na.
3: Amo na yung ban ni Inday kay na why gid may mabato ni eskulahan.
2: Kay bangod amo nang background.
3: Oo, amo na. Actually why magituno siya nagamit sang marijuana? Upod ya lang to tigaling kay ti ano sa mo nang ano ganina? Upod man sila tuod sang mga grupo niya pero why siya nagamit, no? Accessories bala kun kun baga accessories ang bata. Galing kay ti amo na involved sa gyapon, gindala sa CSWDO, no, sa para sa nagakaigo nga intervention sang CSWDO Rajuman Ronel Rajuman na doon, no, kag pahayag padre nga aralan nato sa ilang balay kay nang katuan ko to wala to siya no nagupod siya sing Iloy pero ang magulang niya to no amo ni Rajuman Ronel ang pahayag ni Inday ti amo ni subong nga paliligban nila Rajuman doon Rajuman Ronel nga kun sino bala nga eskulahan ang mabaton sa ilang mangod kay isang ligan nga tuwig nag-untat man ni siya sa iya nga pagtuon kag subong nagpadayon pero ti amo naman ang abutan niya subong nga gin kick out sa no sa nasambit nga eskulahan ti ang eskulahan nga daan subong hugot ang eskulahan.

0: dan yung ginapatuman sa idalom ni Maria May Alminasa, no? Kay isang Lunes kag kahapon nakuhaan man ang ining eskulahan sang konsilyo ang duha ka mga estudyante si Parar sa sining duha tatlo ka mga nakuhaan sang marijuana Radyo Man Ronel, Radyo Man Don.
1: Mm. Ti Pilato Kabilog ang nakuha. Siya lang isa ni kung may iban pa gid sang upod niya na identify.
0: Na-identify naman ang duha.
1: Ang duha?
0: Oo, na-identify. Nga, amo itong nagamit.
1: Ito, amo nang nagamit. Ano to yung penalidad sila, by the way? Expelled
0: hindi
1: man?
0: Ko, hindi ko siguro.
1: Estudyante man to sila?
0: Oo, classmate sila mo, grade 10.
1: Why kakbalo kung ano tong natabo sila to?
0: Wala kay Direko Naguna sa Boulevard.
1: Okay. Oh, pero check mo na kay Baloka kung siya nga nagasiling daw gin-influence sa gani. Oh, much more pag itong ginatudlo niya nga amo ginaganing responsable nga nagamit ko, no?
0: Amugid, no?
1: Oh.
0: Kaya kag-isa lang sila kagrupo, no? Radyo Maronel, Radyo Mandon. Si nag-aamon yung mga kabataan, suno sa kay Maria May Alminasa, ang principal sang A. Montes Integrated School, kay sang naligan, nag-summer, siguro nagbuo sila sa mga grupo-grupo sa barangay nila, no? Si basi bala isa ini sa nagtulod, no? Nga mag-uli-intra sa illegal nga Buluhaton, Radyo Maronel, Radyo Mandon.
1: Okay. So, ay kuha ilang follow-up pagid, at least nakuha mo na una, atong duwa ko na ano pagid ang penalidad sa ila to, kay ini, nag-claim siya nga daw gin-influence siya gani.
2: Oo.
1: Kagwai siya, how about atong duwa? Basi ang mga basi ka tinuduan na ibala sila, oh. Yes, pag sila pamangkot mo to sa isa naman, yung influence ko nila, sila mo to yung duwa, yung duwa. Mansik tudlo, blao.
2: Kumagara, malang ara, malang kutuyati, nandala pa ko si Ilaya katuntuhan, doon muna blati, isang duwa, anong status nila to? No? Radyo Man Flo.
0: Yes, no? Ato nina, i-check, no? Sa pila ka mga programa, sang RMN Iloilo, kung mahibuluan natin, ang natabo man sa sining duwa ka mga kabataan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN. Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyo Man Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyo Man Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa
1: utro. Concern kita diri, Master Don, kiti siyempre kung may ara sang adik karon o nagagamit sang illegal drugs sa eskwilahan. Siyempre, mapipuhan ang utok nila
2: sa... Oh, diba, si karon yung klase ito ya, lango sila sa druga.
1: O, oh, ay takbalo kung ano yung money sa mga classmates yan. O, oh. Even sa mga maestro-maestra sa lugar.
2: So, though hindi maayo ini, no? They are prohibited because there is a reason nga gina-prohibit din na sila. Nga mga druga ngayon, because nag-hallucinate ka, nag-ubra ka sa hindi amo.
1: Kalingti, with this bad record, bala Master Don, ang lain, kaya mo nang ilang subong na dilema, oh, hindi sila kapa-enroll sa ibang eskwelahan because duway sa may mabaton.
2: Oo.
1: Okay. I mean, bata ni mo, no? Ano karon matabo sini sa iya? So, gin-expel, kaya mo giman as Master Don, expulsion giman ang silot sina. Karon may ibang eskwelahan, hala, anong kaso ito? Ano nga gin-expel?
2: Nga gin-expel to siya?
1: Ano, gamit ko na mariwan. Oh, hindi ko na di sa amon. Hindi ba si
2: Dream? Do medyo pareko, dako nga
1: dako igo. Dako nga problema.
2: Dako nga igo sa bata ni.
1: Amo no? Gani?
2: Ambal ko gani, action has consequences pareko, given ina, but these are student ini.
1: Pamakutun tabi, Master Don, what if kung gin-expel ang isa ka bata, kaya mo nang record ya? Lain,
2: hindi na siya pwede kaskwila, dahil sa mo nang kaskwilahan.
1: Hindi na pwede kaskwila, pero ang iban, mangin rason ayan ini, o pwede ayan nga rason sa skwila, may kaso, katungan nakasuyop ko yung mariwana to.
2: Hindi, kadi. Ano kami?
1: Ikaw mag-amo na karuntaran, ano kami, hindi na ni kaskwila.
2: Ano kami, talambungan di sa mga adik.
1: Ano kami di, kwan, ng halabuyan sa basura.
2: Hindi, mabaw tagaan ta chansa ni, no? Mga utod yung parikoy, ano eh.
1: Mga honorol?
2: Mga honorol, buot silingo, may pedigree siya, may chansa ning bata, kay mga utod yung mga malam.
1: I-rehab lang siguro, Master, kung fiber giman nga, no? Kaya siyempre hindi, matakasure ko.
2: Ako kapati ko sa bata, parikoy, nga basi bala na dalalan sa peer pressure. Ang natabuan nga, ra lang to siya bala?
1: Uso na iya sa eskwilahan, Master Don. Only that, nati siya na dakpan.
2: Dakpan.
1: I mean, mga uso bala ng peer pressure, na nati sarili usong marijuana.
2: Oo.
1: Ang ina balang ma...
2: Madala ka.
1: Madala ka sa mga barkada mo. Limbaw, barkada mo karon palampang da kung PlayStation o kung ano da.
2: Madala ka.
1: Kisa kadala ka, ligoy ka mo. Gapangwa sa bito, tino-tino. Pangwa bugnay.
2: Sa muna lang mga muna.
1: Oo. Kung ano pa da, no? Pangwa sa mga, kilala ka tino-tino, by the way?
2: Oo eh.
1: Tino-tino, bugnay. O kung ano man na mga prutas, limeg na, no. Kwadubla. Tiga ka, cutting classes, no?
2: Mm.
1: Ti master doon galigoy. Ti, I mean, amo nabla peer pressure. No, kung ano hindi mo sa mga barkada, gakadala ka, which is tani, hindi mo man na gusto, galing gakadala ka, ti grupo mo.
2: Oo.
1: Oh. Iban-iban. Tapos nami, ang anak yung bata, kano ko sa jagalin niya? Mm.
2: Temo no gatik, oh? Tell me who your friends are. I will tell who you are. Iti, doa ka bagay mo, mag-upod ka sa sinang grupo, either ikaw ma-impluensya nila o kung sila ma-impluensyaan mo.
1: Correct.
2: Magambalbi, parekoy, inuminom ta. Ako, sige lang, pre, kay gahampang ko di, ambis ang PlayStation, namili ko di. Kamula nga. Nga nung ginang namin sa PlayStation, ha? Bibibilin to kami, bi. Ambo nang mag-away daw. Wala na sila nag-inom. Pero nagampang, impluensyahan mo sila, parekoy.
1: Meron man nga sila nga, parekoy, minom ta. Hindi ko mo mag-inom. Ha? Parikoy, hindi ko mo mag-inom kung wala ko. Lain pa gina.
2: Oh.
1: Tiyan mo na, Master Donte, ining na kulbaan ko ni, anong matabo sa future sa bata if ever nga wala sa may makuha, may maduktar sa iyan da. Karon, namin ko masiling, kay siyempre sa mind sa mga eskulahan ganito, eh, tuntuglin niya sa kwanto, habuyan niyo kami niya sa basura.
2: Hmm. Hindi kami magbato na sa iya.
1: No. Na may guro pa mangkoto ni sino nga insa sa gobyerno pa mangkoto
2: DepEd.
1: Oh. No, may ni pa mangkot, mayo ni nga isa may ipapalo up ta ni guro flo. Liko sa DepEd sini. Kay pa mangkot dira, amo ni bing rason no.
2: Na-expel siya
1: sa eskwelahan niya kay bangod niya ti major gid man sala niya mo.
2: Mm.
1: No?
2: Hindi na siya sa kaskwela da.
1: Hindi sa kaskwela da.
2: Amo lang eskwelahan.
1: Kung mapa-enroll sa ibang nga lugar, pag-check sa background anong kaso mo to? Suyop marijuana, dakpan marijuana. Ay, hindi kami di. Ano? May akwan ini option ng ini o kon legal bala ini o kon nagakadapat nga sa isa ka eskwelahan masiling siya katindi kami
2: disairihan nila
1: mangin rason bala ina para disairihan ang enrollment sa bata sa bulutuan nga ina
2: ng
1: dako nga pamangkot.
2: Kaya kuya parekoy mga bata pa ni let us give them the second chance. Disiplinahon ta sila kung ano man dira karon ng desisyon sa mga otoridad naton agyan sa iya, no? Dapat siya pangutubangon nila.
1: After sang intervention, Black?
2: Ang bata, hindi na pwede kaskwila.
1: Mm.
2: Kung basi, bala, one mistake nga na obra ko, no? The rest of my life, inulsulan ko. That is why nga, kung pwede pa lang, kagamo ganyang gusto ko, demand sa mga kabataan, no? Hindi ikikamo magpakasala. Kaya because, ang konsekwensya sometimes is a lifetime parekoy.
1: Correct.
2: Katulad sang nang duwato nga nagubras ang indecent act dira sa Esplanade, may naka-video, naglapta. For the rest of their life, madumduman nila na may scar na may lagob na kumbaga, no? The same thing sa nadakpan ka nga nagadroga, no? Basi amo na ning mangin visit ka mitsa sa kabuhi mo bla.
1: Mm.
2: So that is why ni naton gusto ina. Pero let us give them another chance para kay base may pagbag-o pa.
1: Ano lang mahimo sa inyong mga illegal drugs na sa mga ginaduso na mundial?
2: Oh, anong
1: example ang Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sang ikayong lawas. Kung may gold ang alang sa Santon mo, but silingon mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Ti ano pang mahimo sa sang iban? Aryo, Santon Plus Gold oh? Man mga kabiyanan halin ini sa extract sang mangosteen, malunggay, ampalaya, wheatgrass, garlic, spirulina. Mga kabiyanan, igko dugo mo, hypertensive ka, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, Santon Plus Gold. Kung may gold ang alang sa Santon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imno na ito ini 2 to 3 capsules kada adlaw. Dinikada ng ari ini sa butika, kag dinikada na nga ginainom sa aton mga pumuluyo. Kag kung kape naman, Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag glutathione, nagaputi ka. Naga-elastic ang imo sining panit, mga fine lines, mga wrinkles, gakadula na, gani dugay ka magtigulang. Limpyo pa sa gwa, limpyo sa sulod. Nagabakod ang tulaan mo. Naganaming tubo sa buhok mo, kuko mo. Kagaglo ang panit mo. So kung kape man lang ang ginapangita, Santon Gold Coffee Mix. Bakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
2: Sa ito magpapabalik pa rin ko i-check na ito na si Miss Angel Tan. Okay. Okay na. Na-radio man Mark.
1: Ang oras, 13 minutos sa kaligad sa alas 2 ng hapon, magabalik ang
2: Targitanay sa Udto.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon kag kun indi ka makakaon sang maayo pero mi mo mabatyag.

0: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko!
5: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
11: Magbakal sa mga butika.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
17: You care? We care! Kidney care!
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Pahalang-alang, ang kidney care ay hindi na mo at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
13: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
22: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
23: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
24: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
0: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangbong kumakablog sa Charm!
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
0: ACS!
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
11: Nans Corn Coffee.
24: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
11: Ang Nans Corn Coffee.
24: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
11: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
24: para magpabiling ka nga healthy,
11: focused, kag energized.
24: Nuns Corn Coffee.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
10: nga may D3.
9: Mabakal, sumanguti ka.
10: Mighty C,
9: alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
12: Sa mga balo kag binayaan,
13: yes!
12: Master Rajuman Don Bolido, kagang pare ko'y sa masa, pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito sa targetanay sa Udto.
14: Mga ka-Rajuman, balik sa aton nga pagpangalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udto. Ang oras na aton Philippine Standard Time katakalas 2:23 ang hapon. Standby kay i-check tadugdugay ang aton nga more power connection. Ininga bahin sa aton nga pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Mga kabyanan, sunod sa pagtuon sa DOST ang virgin coconut oil damo gid sang mabulig sa lawas labi na gid sa pagkontra sa traidor nga mga balatian. Kadi mga kabyanan, ari na may vitamin D3, may virgin coconut oil pa, no? Kag bastante sa MCTs, may John chain triglycerides, may monolaurin, monocaprilin nga nagabulig bato kontra sa mga viruses, mga infections kag iban pa nga naghatag masakit sa lawas ang tawo. Mag D3 Bio na adlaw-adlaw.
15: D3 Bio is the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kag managatugas sa ubos ipon lanat kag trangkaso. Bilutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio every day.
14: Yes, kag siyempre mga kabyanan, ang aton nga vitamin C, ang Mighty C, vitamin C sa ngalan parang very mighty na nasilig kag alkaline, hindi magising lining sa tinayo kung sa imong atyan. Gani, safe kadya gamiton, basta vitamin C, Mighty C, ang lawas, sabi wala ka produce vitamin C, gani, kinanglan ginaton, mag Mighty C, adlaw-adlaw.
15: Mighty C, vitamin C, ang Mighty C, vitamin C, puro-puro nga vitamin C ini. Bango puro-puro nga vitamin C ini siya, may abilidad mga kabyanan, nga magpainat, magpa-elastic sa aton sa limang ugat para madula dira mga blockages nga mo nagatuga mga kabyanan sang problema naton no sa bahin sang hypertension. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sang iyang partner amo inyang DTX 500. Ang DTX 500 may abilidad din bangod sa mga ingrediente niya nga mapag-normalize no sang aton sining blood sugar level. Gani layo kita ya sa diabetes. Gani sa mga suki naton, no, diri na kita mga kabenan, DTX 500, 2 to 3 capsule every day, ayos na ang buto-buto.
14: Yes, mga kabyanan, gani sa itong mga tagpulamati, no, DTX 500 dalin sa desugared sugar cane, ang kalamay ginkwa sa tubo. Ang nabilin dira nga bagaso ginpuga, pagina, grabe nga pugay. Ang extract sina mo ng the best nga antioxidant in town. Ara ina sa itong nga DTX 500, DTX 500, mga kabyanan, nagapabakod sa katay ka kidney, nagapahubin diri, gani kung mag-function ini, kay una nga depensa ini sang lawas, layo kita sa balatian. DTX 500 po ng Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
15: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Ari na, naka-standby si Miss Angel Tan sa More Power Corporation, ang spokesperson nila. Miss Angel, si Rajuman Don, kag Rajuman Ronel, mayong hapon.
16: Rajuman Don, Rajuman Ronel, mayong hapon, kag mayong hapon man sa tanan ng mga tagpalamati sang programa sang RMN buong hapon, sir.
15: Yes, thank you so much, Miss Angel. Interesado kita, kami mga consumer. I know this is not only for More Power Corporation, but I think the whole distribution utilities ang electricity naton. First and foremost, Miss Angel, kindly give us kung ano bala ini ang bill deposit karon na Miss Angel, kag ano ining ginamando karon sang Energy Regulatory Commission sa mga distribution utilities.
16: Okay. Radyo man doon, makita na isang guha nga kind of definitions. Ang bill deposit, ang ginatawag natin, yung pinaka-recent, no, bill deposit adjustment. Ang bill deposit, amo ni siya ang ginabaydan sa atin ng mga consumers, sanding manabi sa layi, ngati kumbaga nag-state dira ang ginalantaw nato ng average consumption sa isa ka-consumer. Kung to make it simple, abing explanation, Radyo man doon, Radyo man Ronel, it's like a deposit sa inyong magbayad sa burning house, ang one month deposit mo na bala Radyo man doon, Radyo man Ronel. Doon mo mani siya ang guwaya nga doon nag-build ikaw sang trust sa inyong distribution utility. After 24 months of being consistent, clear, ngati wala ka nagalapaw sa due date, abi, ibalik sa imo ang imo nga bill deposit, Radyo man doon, Radyo man Ronel. Mm. Ang next na kanaton nga definition is ining ginatawag natin nga bill deposit adjustment. Ano bala ining bill deposit adjustment? Ining bill deposit adjustment, amo ni siya ang ara sa amended nga Magna Carta for Electricity Consumers, kagsanto man ini siya ang, sa ERC Resolution number 3 of 2026. Ano ang nakasaad diri, Radyo man doon, Radyo man Ronel?
14: Mm.
16: Bo-silicon, mandated ang tanan ng mga distribution utility to reassess the consumption of electricity sa ating mga consumers. Kaya di ba kaina, Radyo man doon, Radyo man Ronel, in 2,500 is average residential ni siya nga consumption. Kumbaga, usually, ang mga, kumbaga, dudira, nagadalagan ang imong mga konsumo sa kuryente, kumbaga ang imo nga bill, 2.5 na siya. So sa 2.5 nga na, amo na ang imo ginbayad bilang bill deposit, tama. So yearly, ang mando diri sang layi, dapat i-reassess ining consumption sa kuryente sang tagsa ka mga consumers at sa katabo. Sa example B, ang imo anniversary date na nagpatakod ka sa kuryente mo, Radyo man doon, January, abing nga bulan, subong nga sa 2025.
14: Okay.
16: So, sa 2025 na aning January, tub-tub, January 2026, gin-compute naton ang average monthly, ang average mo nga bill sa isasulutong sa katuig. So, gin-add mo ina siya kagin-divide sa 12, amun na siyang imo nga, nga average mo. So kung naglapaw ka dira sa imo nga example be ang 25 imo nga bill deposit, uh-huh, no, it turn out na after a year ang imo nga average nga bill for monthly bill mo is around 3,500 halimbawa lang na siya. Mabuot ningon may 1,000 ka nga parang kulang ba nga bill deposit nimo because this is your average nga kwan, average mo nga monthly bill. So, ang matabo diri because of the adjustment, you have to adjust your bill deposit. Ang anong mga factors diri, Radyo man doon, ang nagakos na ang nag-adjust ang imo bill deposit? Una, ang kadamuon or ang kadakos ang kuryente nga ginakonsumo nimo. Because all throughout the year, hindi manima abi malikawan nga magdugang ikaw sang rice cooker nga bag-o, magdugang ikaw sang consumption nimo sang kuryente, kumbaga Radyo man doon, Radyo man Ronel. So buot silingon, ang gin-state mo dito previously, nagsaka na ang imo consumption sang kuryente. So you have to adjust your bill deposit. Mm. Deposit amo na nga mi reassessment kita.
14: In Miss Angel, no, pasinsa gin na cut quick audio so that makes madala mo sa explanation. Ini bala gina ang bill deposit ini nga amount. Is this based, siguro sa ngalan pa lang sa bill mo, or this is based on the consumption sang average mo?
16: Yes. If ever, ang 2.5 na nibi, Radyo man doon, Radyo man Ronel,
14: if,
16: kung, mag, diba, kung mag-apply kita sang kuryente, gina-interview kita, ano ay hanang aton ng mga appliances, ano ay hanang aton ng mga gamit. So, dira natin gina-assess, if average, if like residential rate, 2.5 ni ang iya nga bill deposit. So, amo na siya ang ginapabaydan nato, Radyo man doon, Radyo man Ronel. Kung ma-assess naman niya do, it's like bigger than 2.5, binastate man natin ina siya because...
14: Ah, okay. So yes, it is not on the consumption because just to be realistic about it, Miss Angel, kung amo magyapon na palayansis mo during the interview, nagdugang ka lang isa ka gamay man, kagula mo man permi na gamit, but the fact of the matter is, katulad subong nagtalalaas, no? I'm speaking in general, Miss Angela, nagtalalaas ang per kilowatt hour na to, no, sa kuryente.
15: because of the crisis dito sa Iran, no? So another external component, no? So this is beyond the control sang DU and beyond the control ganun isang ibang pag ng mga pungsod, no? But the main reason is nagtaas siya, but silingon, you have the same consumption, it so happen nga nagtaas lang ang per kilowatt hour. So I think wala man ini wala ini nalantaw man sang ERC, Miss Angel. How do they said sa inyo nga paano i-explain ini sa aton mga consumer?
16: We do really understand, Razuman Don, especially right now nga nagsakapagin ang presyo sa kuryente, no? But ang ginalantaw natin din nga na pustruman siya ang reassessment yung ginubrata, Razuman Don, Razuman Ronel, is for the safety of the consumer.
15: Yes.
16: If we will really look into the technical side nga gin-adjust ang bill deposit, like nga ni adjustment, this is not just about isang like amount nga gina-collect natin, Razuman Don, Razuman Ronel.
15: Mm-hmm.
16: Halimbawa, ba, Abby, no, sa isa ka-residential, damog ni kami encounter recently, damog niya. Residential siya, but ang iyang bill deposit adjustment, Razuman Don, Razuman Ronel, di kakibot kita na galabot 30 mil.
15: Boom.
16: But the tag siya as residential. And as
15: bill deposit nila na o kuna muna ang average siya?
16: Amo na ang iyang need i-adjust from his or her bill deposit.
15: Hmm, okay.
16: Because it turned out niya may ULC siya o kung unauthorized load connection or nagatap ang iya nga tsangge sa iya nga kontador sa iya residential.
15: Ah, okay. So may nulo negosyo siya gali iya nga iban.
16: Yes, sir. So may problema kita dira because may possibility na may matabo sa isang kuryente mo because ang imo niya is intended for residential consumption lang, kumbaga dapat Razuman Don, Razuman Ronel.
15: Not for commercial.
16: For residential lang, kay kontador sa balay niya. So, times like this, very important ang ginatawag natin na reassessment, kag ang adjustment ng bill deposit, kasi makikita is lantawon ta ano ang ginhalinan niya, ang nagtaas ang consumption niya, nga amo na kataas, it is because may mga connections gali nga hindi dapat matabo.
15: So, base magambal lang sila, Miss Angel, nga sa nagtaas lang, wala sila kabalos mga tagpalmanitin naton. What about kung wala ka naglapaw sa consumption mo, sa bill deposit mo? Is there a refund, Miss Angel?
16: Yes, Razuman Don.
15: Na, amuning mayo. Ina, yes. Kung gatipig ka bala yan, Miss Angel, sa kurinti mo?
16: Yes, sir. Hindi lang ginihambal, increase, saka-saka lang. May mga consumers kita iya, Razuman Don, Razuman Ronel, nga nakabaton sang refund sang sini ila bill deposit.
15: Mm-hmm.
16: Ay alimbawa, bay 3-5 ang ila bill deposit sang nagsulod sila, nag-apply kita. But ang ila consumption on the average monthly bill nila, mas manubo siya, may refund pa sila, nga like, i-adjust pa nato ni siya.
15: Mm-hmm.
16: So, i-adjust pa nato ng ilang bill deposit ni ilang nga adjustment, so makabatong pa sila sang refund. Times like this, Razuman Don, Razuman Ronel.
15: Ang refund, Miss Angel, katulad sang pagtaas ang imo sining consumption, no? Just to be general about it. Ini bala ihatag as refund as cash or it will reflect your next billing? Anong procedure tadi?
16: This will reflect sa imo nga quanter, sa imo nga bill get. Ang announcement naton for the recently nakitaan, previously pa lang sa mga bills ang ating mga consumers, nag-announce na kita, Razuman Don, Razuman Ronel.
15: Mm-hmm.
16: As to the reason why, ginahatagan tagid sang intalupangod, importansya, ining announcement natin, na kung makabaton kita sang bill, pot bill man na, paperless man na, or like, pati ang aton nga, bill give na papel, naka-indicate, abidira, Razuman Don, Razuman Ronel, nga, may announcement kita dira, nga, bill deposit adjustment, amuni siya ang matabo, amuni siya ang balance. But what we did sa part ng More Power, sir, is nag-fast staggered payment kita up to 5 months.
15: Okay.
16: Up to 5 months.
15: Hindi siling, for example, mabayad ako baw ng taas sa
7: nakon. Hindi lang yung gulpi-gulpi.
15: So 5 months ka sa, anong ganito, ang balmo, Miss Angel? Staggered.
7: Amat-amat.
16: Yes, sir. Gininagaw nato ni pa-implement ang staggered payment because of understanding man the situation. But ang atin, sir, i-clarify, Razuman Don, Razuman Ronel, no, nga because of this mandate of ERC na no disconnection, so kung hindi ka kabayad sa bill deposit mo as of this moment, hindi ka man mautdan ng kuryente.
13: Okay, di, ano, I think this is from, sakto ako, July until August?
16: Wala na.
13: Saan ba yun sugod, Miss Angel?
16: May, June, July, August.
13: Oo. Nga kung nangin na ano ka na wala ka kabayad, wala na yung disconnection because of the crisis. But
16: yes, sir.
13: Pero may ara ka sang tiempo nga makamatamat bayad, no? Sang ano yes, mo hulaton mo pa imo ya matapos ang August kag magbayad. Kun inutdan ka na karon sang more.
16: Isa pa gyud diri sir ang gina-highlight man sir no nga bisan tuod nga may ara subong sang
13: moratorium.
16: Yes sir. Mas okay gid nga matamatan sa atong mga consumers kay pag sakit sa abi sir kung magtipon tuod.
13: Magtingob o.
16: Yes sir, kay no way binga do medyo alang-alang gid mas okay sa ni radyo man.
13: Ari Miss Angelo, damo ka pamangkot kay we know for a fact that there was a transition, no, from Panay Electric Company to More Power Corporation, no? So ang bill deposit nila ya is from the previous DU, no? Anong matabo sang mga konsumidor nga sa previous DU ya nagatag sang ilang deposito, Miss Angel? There will be assessment man sa ila.
16: Okay, amo ni sir actually ho. Because ang ginobrata wala kita nagpa-bill deposit from the consumers pang halin sa tiyak.
13: Oo, yes. The previous.
16: Yes sir. Kung manukot lang gid kami sang bill deposit once ang consumer na nais na utdan sang kuryente. Kay that time to make one na may ara na kita sang right to like hambal nga si More Power is asking for a bill deposit because amo na ni siya like
13: knockdown ka na
16: yes kay sir nga na-outdone siya because hindi na siya good payer but because good payer pa siya halin sa previous up to right now wala siya naglapaw abi sa iyang due date so it means consistently good payer siya not until abi ma-disconnect siya kag need niya na nga bayad ang kuryente niya so he or she needs to establish a relationship with the DU through that bill deposit nga in case abi sir no worst case scenario hindi makabayad si consumer nga dugay gid no amo na sa ang kwaon naton
13: yes.
16: Bilang bayad sa iyang bill bayad sa electricity
13: chakto gid na to chakto kag gid na to Miss Angel ang gid kumparar mo example ang sa mga boarding house mga nagarenta bala no nga may deposito kada kung in case nga mahalin ka pakaiosang tag-iyana kay para may sa mabulos imo amo nang deposito mong gamiton niya no for repairs and other no pero do medyo kulabos kita sa tiempo di Miss Angel san una to napatuman sana kayo I believe 2026 lang ini gaya sini lang ato ginaprove ini sang ERC Miss Angel.
16: Yes sir, actually sir right now ang mga bill nga nag-anniversary na for the month of July is right now may ara na sila sang notice nga nabaton kag actually sir yung implementation natin sang 5 months staggered pay is something nga hinadong bid naton because
13: do I have to apply for that Miss Angel ma-apply gid ako
16: yes sir
13: okay
16: yes, sir makadto sa office sang aton nga customer service sa More Power diri sa Middle Rio kay ni ara kita promissory note nga dapat pirmahan graduman don de graduman
13: ron. Sige. Miss Angel, thank you so much no sa sining opportunity. At least na-explain naton basta makibot sila bla. No, Miss Angel, thank you so much.
16: Thank you again, ma'am. Thank you so much, graduman don, graduman Ronel, of course, sorry man sa paghatag sa aton sang kaigayunan sa bahin sa More Power. Again, we are really open to answer all of the inquiries, all of the concerns ang ating mga consumers diri sa bahay sa Iloilo City kag Iloilo Province Radyo Mandon kag Radyo Ronel.
14: Thank you very much Ma'am Angel. So nabatian si Ma'am Angel Tan sang More Power. So please kwan ini Master Don staggered so amat-amat siya.
13: Kunang sobra ka sa average mo. So isa ka tuig i-average nila ang imo sining consumption
14: per month.
13: Per month no i-divide nila na by 12 kung lang taon nila ang bill deposit ni Radyoman Mark 1.5 pero ang ginabayaran niya sa average ni 2,000
14: aba kulang
13: so,
14: ka
13: so may kulang ka so,
14: ang 500 is staggered for 5 months
13: no pero kung 1.5 yan ni Radyoman Mark pero ang konsumo ya lang ang kung nabili sa kalibo i-refund ka
14: ang 500 mo lang mayo na at so, least kabalo ka na mga tiyam mo gimana ang consumption mo
13: galing ang mga nag-transition bala alin sa PECO nagkanto sa More Power
15: Parekoy nang ano sila no na hindi sila entitled dira. Kay manti wala yan nga yo si More Power sang bill deposit sila mo.
14: Yes.
15: Kay gin-continue na lang ang ila sining kuryente sang More Power Corporation. Mm. Anyway, may porsyon Parekoy ginadulong sa inyo mga kabayanan sang
14: Nance Super Plus, mga kabayanan. Kaya nan Super Plus, the best ni para sa aton nga mga pumuluyo. Kay ini number one nga kapsula dito sa Mindanao. Number one man diri sa Panay Island, kag probinsya sa Angimanas. Ang Nance Super Plus, no? Alin sa mangustin, may guyabano, kag malunggay. Mga superfoods ini. Para nga maayong paningkay singkay, talaw-adlaw. Tandaan nyo, ang Mindanao na gamit sini, number one na dito. Number one man diri sa Panay Island, Kagimaras. Tandaan ang alan, mga kabayanan. Nance Super Plus. Aralan na sa mga butika. 2 to 3 capsules every day. Nance Super Plus. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene. Kag Herbsmed Pharma Corporation.
15: And of course, ang pamansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil, Nance Liniment Oil. Kay man para kay nan, ay tatay, kay nanay, kay lolo, kay lola, kay tiyoy, kay tiyay. Gapla mo yung puilawas mo, Nance Liniment Oil. Kay may soothing and relaxing effect. May katol-katol, arikis, tuto, sinday, in Nance Liniment Oil mo. Kaya balik, kutis, artista, ang imong kabataan, ang panit sa kabataan mo. May neem tree extract pa rin, katabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
14: Hindi ka magadinggi, ikindinggi, dala man lang sa kagat sa lamok, pero tandaan nyo, para nga wala, hindi kagat lamok, pamanyos ka sang Nance Liniment Oil. Ang balanyos nga barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Dula pang palanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Pag magpamassage ka gani, Nance Liniment Oil ang gamiton nga pangmassage. Dula pang palanakit sa kalawasan mo, tandaan nyo ina, kag dula mga rikis, alapap, alipunga, an-an mga skin problems. Gani, kung balanyos, isa lang dapat ang pinsaro naton. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, Nance Liniment Oil.
15: And of course, mga kabiyanan ni magkalipat sa mga kalalaki na binagi ka mo guwas balay nyo da, no? Kung wala ka mo dala sa Megaman Herbal Capsule, di ka mo mapauya-uya sa bandira nato ng mga lalaki, no? Kasi utoy-tuyan ka na kadlaw kang gambalot pa ba? Amo giman ni mga lalaki!
14: Hello, hindi
15: oh! Megaman Herbal Capsule, maluoy ka mo, no? Yes. Megaman Herbal Capsule, ang nami pa-di-pare ko, hindi lang para lang sa pagpatiso, patigas, yung may kumtao, kag-resistensya, kundi ka prevent ini sang prostate cancer. Nga muna yung problema sa mga lalaki, gid. Prostate cancer, no? Ka mga prostate problem. Megaman Herbal Capsule available na sa mga butika. Wala na gakaubos.
14: Wala.
15: Ang stock siya ni. Pagambal mo lang, wala pa matapos sa pharmacy. No? Ang ambal niya nga naubos na, may gaabot na nga taga PS Mike.
17: Nga, sir. Ari, sir. Hindi ko gusto nga maluyahan ka, sir. Ipabati ko rin si mo ang kompuso naman.
14: Mga kabiyanan, itingbong ko lang karon. Megaman Gold Coffee Mix. Ari na. Megaman Gold Coffee Mix. Ang pasabaw ni Paripol, no? Pasabaw ni Paripol, Megaman Gold Coffee Mix, kaya ang pasabaw para magtig ang pataw. Megaman Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika, mga kabiyanan, ng kape nga pa. Anami, sa performance mo. Kaya pwede mo na painom si Inday, pwede man si Ismi mo na. Basta sa inyo lang yung mag-partner, ha? Hindi sa iban, ha? Losion ko ginang hits nyo. Megaman Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
15: And of course, Parekoy, ang kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix. Tagsa sinikasuyop sang kape sa Megaman Gold Coffee Mix, nagagwapo ka. Hindi ang tsura, kundi ang imo sininga performance. Siyempre kagwapo kay ba mo kung ang performance mo ganami, ganami ng badlak sang imo sininga guya. Yes. Megaman Gold Coffee Mix, lunsay pa tanan natural ingredients. Hindi ka naman palpitate ang dugan mo da. Gana, gapalpitate ang ibang nga parte sang lawas mo.
14: Na, yeah.
15: Hindi dugan, ang isada, no? Mm. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
14: Yari na ang amon nga kumpuso.
18: Megaman!

0: Pulo pasin siya, medyo paus-paus ko na pagkantay.
1: Paus-paus ka?
0: No.
1: Gabi, no.
0: Hi, Tito Eric!
1: Magamo ni ubos, pakyaw ni! Magamo to nga kumpuso, mga kabiyanan, nabatian sa mga kalalaki.
0: Saan mo na ito ng kanta ni isang...
1: pakyaw ni! Pakyaw ni!
0: Cutie kakak! Hindi, baka mo magbakal!
1: Hindi ko magbakal, ni! Ano naging ka mo niya?
0: Apal ka ni pagbate. Kuno ang balirik sluses.
1: Ano bali?
0: Mangumpra naging ko yung buso ko na. Yudi kak.
1: Yudi kak.
0: Ano yung mga segmento? Hindi na tapang panugay niyo.
1: Ilang malas ko ba?
0: Ano na nga ito na health news with Rajuman Joel Franco.
2: Pakinggan ba hinggil na sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
3: Nakita sa mga researchers, gikan sa McMaster University and Hamilton Health Sciences, sang kadadang ang pagkaon sa bisan 150 grams lang sang processed meat kada simana, nagapataas ang risgo sang cardiovascular disease kag kamatayon. Idikatumbas lamang sang pagkaon sang 2 ka sausage kada simana. Ang pagkaon sa mga kadamuon sa processed meat kada semana, nagkapataas ang 46% sa risgo makadevelop sa cardiovascular disease, kag 51% naman ang pagtaas ang risgo sa timprano nga kamatayon.
4: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Ayon sa inyo sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: Thank you, Rajuman Joel. Nagahubin to ni isang kadlaw, permiyang.
0: Namaubos sa luha. Ali na, ang aton Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
5: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabalang ang pagkamalipayon, makabulig nga malikawan ng stroke, high blood pressure, kag iban pa nga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo mainisang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag gapabakod sa imo korason. Kung nagamenta na ka sang Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw, wabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sunod sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sa pag-angkon sa neuroinflammation nga nagresulta kun perme ka stressed. Gani hindi magkabala ka mga karadyuman, mapa-arthritis man, high blood pressure, diabetes, asthma, kagiman pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginrekomendar sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang paghiwat sang Kakanin Festival sa Pilipinas nga mapaanggit sa Thanksgiving sa Amerika. Sunod kay Manican, sarang man ni mahimo sa Pilipinas bangod available sa pungsod ang mga ingredients ni. Payag niya isa ini ka festival nga nagapakita sa national heritage kag kultura sa mga Pilipino nga makapasanyog man sang turismo kag sa ekonomiya sang nasyon. Gani para sa happy life dapat may Dr. Pinoy Squalene Capsule kagid nga kaupod. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lynette Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
1: Salamat Rajuman Lynette, yari naman ang aton nga viral balita subong with Rajuman Mon Kapalihan.
6: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
7: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang duwa ka baby monkey na ginkatingala sang makita ang ilang anawong sa espiyo. Sa video makitan na makapila ka beses na ginhimutaran sang duwa ka sapat ang itsura ngayara sa espiyo na ginbutang malapit sa pwesto nila. Ginkawiliya naman sang netizens ang reaksyon sang duwa ka sapat na viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Check na naman ato nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ginadumdum sa buong adlaw ang International Day of Friendship. Gindesignar ini sa United Nations agod kilalahon ang dako nga impact sang pag-abyanay sa pag-promote sang karinong kagpaghiliusa. Ini nga adlaw nag-encourage sa aton nga i-celebrar ang bonds nga nagataytay sa kultura kag nag-promote sang pag-intindihanay. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak, Armen.

0: Lau Ka Arena sila. Lebugay boys.
1: Oy, alang-alang na kita sa tiempo diri sa aton nga pagpangalagad sa Arementer Gitana isa o dos ang ala ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI Arement Iloilo ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolido.
3: Talk RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nons. Urban Capsule.
7: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement na bina sa mga nagaidad bala or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man na, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kag gyud sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa Nans Herbal Capsule.
6: Nans Herbal Capsule.
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Bangod dinhi sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: Nans Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman!
7: Herbal Capsule! Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
6: Megaman! Herbal Capsule!
7: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Hornigotwitong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: 30 minutos lang, partner.
6: Yara na ang panating ah.
7: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Lemon Oil.
7: Hala, kariski, sige pa. Isa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong din pa na ang lugar nga mahigko. Kagkong ang ginagamit sa infected na tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: Nuns, Lemon Oil.
7: Kani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid mabulig sa Nans Liniment Oil. Marilig kagid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Liniment Oil, hindi nagid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nans Liniment Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, kinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nans Liniment Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Corn Coffee.
7: Partner, nga amo kasi napagbasa sa imong cellphone now. Singkundang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatubod ko? Nans Corn Coffee, partner.
6: Nans Corn Coffee.
7: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na, partner, ang Nans Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yas ini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nans Corn Coffee.
7: Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yas ini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nans Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
7: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garanti kompisado ang puwersa kag stamina.
6: Megaman Cold Coffee Mix, power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
7: Megaman
6: Cold Coffee Mix. Alerto ka na, power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kita naman kita, madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
8: Oras tatak impunto alas 3.

Apa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: TTX 500 Q7 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: high blood gid ko?
2: Ano sa una ang imo?
3: Blood pressure
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-imo?
1: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: TTX 500 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako anang galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, makabuti ka!
6: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
7: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kagkulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ng kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
8: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abiyan nila sa radyo.
9: Magandang sa

0: Network at tubig, manginanda sa linyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat nanyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madawala na sa reliever. Aragi pa
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lagi ni carots.
5: Oo, hindi lang carots, mga maduran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, at ako, tani na kung magkaon, kumalot, galingin tayo.

0: ka pa?
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ba ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano ba lang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kapod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Pagpaano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sa dalagko nga food molecules pakadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang ba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisi ka kada adlaw.
2: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imo nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slim layer o madanlog nga cover agud indi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
2: Sobra pang iban.
3: Iban gani sobra pa da, halin pa ina sang ginbun-ag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay mo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty Sea or Pure Sea, adlaw-adlaw.
4: DTX 500! Imo pangalan na, partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
5: 470.
4: Saan-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at
4: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa ito?
5: Inom ka mo sa DTX 500, kaya ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sea, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sa makapierde sa DTX 500 kag Mighty Sea.
3: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mighty Sea. Kung katukos panay, Pure Sea, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: No?
3: Kadamo sa balatian sa mata, posibleng magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gidman seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katara, rata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang itawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang itawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa itawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit di ka anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito ka tani sa gitawag antioxidants. Kuway gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
2: Carrots da,
3: orange da, mga orange. Dapat amo na tani, pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
6: Mm-hmm. Ang isa pag gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty Sea, Sir JP kag Dr. Camille, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty Sea, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
7: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Mm-hmm. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
7: Correct.
3: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. Mm-hmm. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo. Pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, okay, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka different sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang mayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Ha? Anong sekreto niya?
2: Mahilig siya taguay?
3: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya abot itong gamit ito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
8: DC, ano, DC?
2: 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. Uy, oh. 19 ah.
8: Nakakampiyon ni
3: McPeach. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kadto ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo.
2: Basic. Ginaya.
3: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti ito si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: DTX 500.
9: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kanilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang ako ng sugar.
2: Kailangan imo makininom nga kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako ng sugar.
2: Wow.
9: Hamit na gid na ako ng pananawan, wala na gabi ring ako ng likod, wala na ako ng tuskop-tuskop sa ako ng tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
9: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ingin sa ako ng lawas.
0: DTX 500, Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Helen na Dairo, si Balo. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka huminaw yung mata.
0: Pure C Vitamin C, Sanfon Plus.
2: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kuryakin, kuryakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ng Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa itulo ko na dura.
0: Pure C Vitamin C, Sanfon Plus.
2: Manami
0: gi! Pure C Vitamin C.
12: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na ang magmatsyag app. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika de Alfresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwag sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang pliti. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
8: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mong magapon.
2: Ah, wala magtaas.
8: Wala magtaas. Oh.
2: So wala.
3: Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
6: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang BTX Coffee Mix. No? BTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa ganong mushroom.
3: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar. Uh-huh. Hindi red sugar.
6: Uh-huh. Natural sugar.
3: Natural sugar.
2: Stevia. Stevia, no? That's why healthy kinikaayo ang yatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Kaya engineer yung pampabakod, extend.
3: Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
6: Mm-hmm.
3: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa support ka, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line, ah.
8: Correct.
2: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ka-control sa ila.
8: Mm-hmm.
2: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sa ang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulueta sa talk ni Doc.
8: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
3: Pero may nato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
8: Oy!
3: Building blocks na mo. Kinahanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
8: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
8: Uy!
3: Ga work hand in hand, Sir Boy.
8: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas di kahimo sa Sir Boy mo.
8: Mm-hmm.
3: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
8: Mm-hmm. Insulator.
3: Kung no? Sa kurinti pa,
8: covering. Covering.
3: Ang dapat may cover para di, ano?
6: Hindi magkakurintan.
3: Wala ground.
8: Mm-hmm.
3: Importante gid ka tama ining fats, kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iyang bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
3: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon, and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa di tribayo, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
13: Uy,
3: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
13: Dementia.
3: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3bio, kag nakanami ipagid, kung nga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
13: Kampyon.
6: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imong nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. E may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa nga D3bio, hindi siya kontentong agaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag na vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions na makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod at aton nga tulaan. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
13: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3bio? D3bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulo sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
14: D3bio with Vizio.
15: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla, is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumarkos sang D3bio bow okay gid ang resulta, subo normal na gid.
14: D3bio.
16: Ang D3bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
16: Magabuti ka.
14: D3bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, suma na gid ka man ni Patton. Try na mo patumaron sa D3bio.
16: Bio. Ilalagabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod, inasa, D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkats,
18: magabuti ka.
17: PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sa Placere Rilota from Sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Nung umpisa, nakainam ako ng PUC. Wanda yung pakirandam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
17: PUC Vitamin C. Kag Southam Plus.
18: Manami G.
17: PUC Vitamin C. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala. Ron bala. Sabatian ko sa radyo nga may PUC Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akin nga ubo.
17: PUC Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami G. PUC Vitamin C.
12: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang maghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika 505, kag iban pa. Kung kalidad na produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre na konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupag sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawud, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo na matag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
3: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka palainom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
2: Para mentsindihan nyo sa lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Di pa nalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system. Dito lang sila yasa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system pamuyong lang.
21: Kalma lang.
2: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, ang himos na lang. Mangimos na lang sa patay, Sir Boy.
21: That's why we sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
2: yes,
21: sa D3 Bio.
2: Yes, dengue, dapat mag-D3 Bio.
3: May ara kagito ang import immune system.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayos sa tuntunan, mag-aayugid, sumadamo ninyo nga balatian.
22: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy.
23: Oras tatak alas 3:35.
24: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duha ka adlaw nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Supple Plus Gold.
7: Makal sa mga butika.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Red Bell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habibig
18: sa mga
4: butika.
18: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
26: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
18: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
26: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
18: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Southon Plus Gold.
27: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa akon nga imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Southon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Sa mga butika.
25: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
28: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
29: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag ipon ang pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
31: Tamo, no, nga mapagkaon nga rich in beta-carotene.
29: Hindi lagi ni carots.
31: Oo, oh, carots, oh. Mga kulturan.

0: CR ka ba?
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ba ako B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa Itaayong Lawas.
3: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako, pag hindi manami kun man tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
4: Bago ta pa man hibaloon kung ano ini ang keloid, kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sa lana sa GP nga inom yun sang DTX 500 kag may kisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papel sa pagporma sa gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
3: gapali lang no.
4: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine blood surgery kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
3: Na-imagine no? Na ako ro doc sa mga may diabetes.
4: Adoy.
3: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes dagali ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
4: Kung mapilas ang taw surgery nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
3: hemostasis
4: or pag untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palainom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas sa GP. So
3: gusto.
4: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag natong nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
3: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
4: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang agapalupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa liga epic DTX 500.
4: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammations na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs at pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
3: Next stage na doc. Next stage na is proliferative. Day 6 tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
4: Maturation phase naman ang katapusan sir GP.
3: From 24 to 2 years no? 24 months, 24
4: days to 2 years. 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Impormasyon sa Itaayong Lawas.
3: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sa tuyo paglaputlas noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sa power combination sa DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
4: Proteksyon sa rejection kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga rejection. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation. Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi kabata nang isigibutang cellphone sa
3: bulsa. Sa no?
4: Ambot ko ano katuod din mana. Pero muna may kilala ko, isigibutang cellphone bulsa, nagadabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
0: Ang sekreto niya.
3: Bilis sa tagoay.
4: What sa panago siya ra ba gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay ako tong gamit niya ipamasahe. Kabla ko kung ano an sino ang papatay sa iya, Pridad, Sir Boy.
3: Dice ko lang, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako nang kilala Sir 18 plus mo. Oh, 19 na.
0: Ah, kampyon ni
4: Mike. Kabla ko ang benepisyo ko magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine kakatugi na di ka na Merkulis kay ang taga-radyo bandira ka pamasage gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imo niya sa boy?
0: Maligo kay adlaw, no?
3: Basic. Oh,
0: maligo
3: gid basic na niya.
4: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May aning DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakan skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extra kalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung si Ducamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamakamat ka hamis. Ang pinakapitante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masami ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
2: Gasa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
2: DTX 500!
5: Masalika DTX 500!
6: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka ba? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Harong. Sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.

0: ang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gen Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figos Ilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kagsa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ating
2: subong. Mata.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sangon na, palikawan ka lang ta TV, subong niya, ginataga na sa isa.
1: cellphone.
3: Subong, lula, nagpangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sa computer, kag-screen sa cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers and cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay pa guro ni mata ko ay wala pag mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
3: Bala anon ginantigiya sa DTX 500 kag lagat para. Ako man, wala wala ka pa ni Galyo, sana ko matao ay ganti para.
1: Guro no.
3: Aranan. Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes. 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo mas dugay ang imong mata, wala ka po na, paski Dok Ramil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon tulad ni Sir JP.
1: Layo ka lang kita na.
3: Why not grab?
2: Pa lang makakita.
3: Pangpakyut lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
4: Basta upag ko si Joe, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Kasi makita ko din ang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Masala pa kalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, by 2 pesos nga investment kada adlaw. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimuan para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami jome ang sod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gampiyong hindi gampiyong.
3: That's why maligaw
4: kita namin. Dugubay, matyagan mo.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Clinica Dio Fresh ka na lan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
4: Di ka pa nakita, ang imo ya bulong kapi?
3: Kampiyon.
4: Namit ya sabor?
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay yakap ya butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay kampiyon. Paborito
2: ko. Ang DTX premium butangan mo na sa Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sa DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami itong sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Steel.
2: Confirme ka nagahapit. Ara man dang kwan. Ara man dang paliguan.
4: Sa ko.
1: Yeah. Sorry boy.
2: Yeah. Wa ka kaligo daw.
4: Ara.
3: Kita ko daw.
4: Mga tao daw.
3: Okay man naman yo dan.
4: Confirme ka pala gahapit sa Golden Steel. Confirme ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat man Ditribayo ka.
3: Di ba tika to?
4: Paano pala mabuligan ni Ditribayo? Ang numero uno nga problema ni engineer. Di ko ang support. Sa talk ni Doc. Oy, hindi malaloglahog ang STD sa boy. Ang problema siya ni madalamo ni si Imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si Imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Dito'y bayo ka na nga daan. Before mag-puli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
3: Talk ni Doc! Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mong...
4: Pala inom Ditribayo ang mga palikiro.
3: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka... kamayo, no? Sampang chicks. Unfortunately,
2: men is polygamy.
3: Most by nature, no?
2: Polygamy.
4: Mamati ko na si Neil Boy.
3: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
3: Ang problema... damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So, sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si Imo kontra sa STD? Dr. Ramil?
2: Yes.
3: Sensitive po niya.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Huwag maging dulong, no? Ano sex gid?
2: Damo ka bang nanan, sir boy na mo?
3: No.
2: Number one is HPV, human papilloma virus. Ay, virus na.
4: Vaginal warts. No?
2: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang itawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
4: Bacteria. No? Kasi mo baho na.
2: Oh. Gonorrhea.
4: Ay!
3: Kapitalayan.
2: Oh, syphilis. Syphilis.
3: Syphilis.
2: Amo na sa unang linong kudumduman nga initon ko nung butong kag isulod ko nun yung imo nga.
1: Muna akong mayaga pa nagapangulab.
3: Mga matonda pa mati. Ha? Mga macho na.
2: Trichomoniasis. An event against deadly HIV or AIDS. Ang pinakadelikado.
3: Delikado. Kito.
2: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa ka-epektibo sining Ditribayo, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
3: Ay, wow.
2: No good news sa mga kuno.
3: Mga babae.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sini nga mga balatian, sir boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
3: ngayon ko?
2: Wasakun. No, ang envelope sa virus. Ama nang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimugid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kaya pagwa niya sa selula, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, di siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? maistidi man nga sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw ka gainom sa Vitribayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Vitribayo! Ako si Richard, isang triple driver, nagaling ulo po, nabaluan ko ng taas, nabali ako ng blood test, kaya kainom ko ni Mrs. Vitribayo, tatlo kami sisa, isa ka, 1 month lang po, anong ganyan sa ulo ko, nagdubo na ako ng blood test.
6: Vitribayo! Ang Vitribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3!
7: Magabot ka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atong sang D3Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
7: Check!
1: Kagang mga, may mga multiple partners.
2: Check! Okay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may panit. Ay,
4: ikaw bikaon kung may panit, galit ba?
1: So ang ang Vitribayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay na nakaagi sang gonorrhea ba lang
7: tulok
1: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no sa ilang taguang kan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir JP. Pwede na malatnan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, maka-develop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagkakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Vitribayo, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
7: Dekasa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Vitribayo. Pero ang pinakadamo gi klase nga gatawag nga STD, amo ni gatawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
4: Vaginal warts.
7: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini no. Ay. But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
4: Cause cervical cancer.
7: Cause cervical cancer. Ang una-una, gini ko siya,

0: immune system, ginamodulate ang ating immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
0: Ginapa-alerto niya. Ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag natin, adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni dito bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D.T. Bayo.
2: Budlaigid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit, kag daw, manghihikaw lang, Sir Boy.
1: Kakalayo,
2: Dok. Kakalayo, manghihikaw. Gagaw na ka, Sir Boy. Ako ay kupagin na
3: yan.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na lang ta. Pag-abri, friends na lang ta.
2: Ang nalansin na nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay! Chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, magchuk-chak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oh, no? Virgin.
2: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili ya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
3: Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa dito bayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
0: Amo lang cause, no?
2: Cause kagaw. Agent,
3: no? Agent.
2: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo lang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
3: Inom ka gitu.
2: Inom ka ditribayo kag butangan mo ditribayo imo nga ano eh.
3: Ba nga babay may amo ni gribuya.
1: Mga active, no? Sa mga active dapat naka ditribayo.
3: Dapat tugay ni naging topic.
2: Dapat text.
3: Ha? Dapat tugay ni naging topic.
2: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Ikaw gyud ay ang eksperto da.
0: Hambalin na pwede ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din nang lain din niya ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
4: Correct. No? Informasyon sa ikayong gawas.
0: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all gwapo.
3: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gili. Ay, plus pilang, di ba? Plus
0: 14 pesos. Oh. Kagamay ka bakit?
3: 164.
0: 28 pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 Bio. Kaya hindi na sa tangkaso, ubusip on, kag hilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
2: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio. Kada mo nagainom coenzyme Q10, kada mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain,
0: no?
2: Amo na mo, amo na mga kampiyon, amo na mga sikat la sa mga pagtuon, Sir Boy, nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E, pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay,
2: the reason why? Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
4: D3 Bio with physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka just nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas nagiklaro kag alerto nga akong pamilyaro.
4: D3 Bio ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or medium chain triglycerides na ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpa paniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: uy,
1: iyo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3 Bio.
2: Siling ni Lida William na buyan ko man pa-price to Gulfi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
0: Katuntos ang abligan. One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 Bio puno man sa tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no, because low number of chains makita kung tawag nila

0: carbon chain sa medium chain triglycerides, no? So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Motay para mausab dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT 3 steps lang usadon dayon sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproduct sini which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Wala but ga provide energy sa brain, gina siligan, gina tapuhan ang imo utak, that's why kampyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-ditribayo ka na.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpapamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Miss Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody is happy!
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
15: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kasi isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatsyagan ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
18: uyang sakit. Oras, Tatak alas 4 Jazz.
19: This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
20: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sample Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
2: Sample Plus Gold.
7: Ako si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal. Pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
11: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
2: Mabakal sa mga butika.
12: Banyos-banyos para sa butod?
13: Nami,
12: ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
14: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadudlan sang balatian.
17: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Balder, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Sampon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Sampon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Mutungagin na luadlaw man ang pag inom, okay gid kay wala nang atake ng arthritis ko.
3: Sampon Plus Go, mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Char Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa pangon ng char.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangkong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
12: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
14: Busog-busog ikot nila.
15: Ako man, bro, Galot!
14: O, ito yung bro, Buste.
15: Busog-busog, eh.
14: O, tila ka, tata. Bayari na to, Tulilot.
15: Oo, bro, Galot! Waiter! Bell na mong gani!
16: Yes, sir?
15: Ay!
14: Ano nga, ay?
15: Bro, Galot, nadulang kahit ako.
14: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
15: Nawigit ko, bro, Galot. Bro, Busteng, may kwarta ka da?
17: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh!
14: Ay, atis ka, Tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
15: Relax lang, bla, bro, Kalot. Dala ko di ang puspro.
14: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
15: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
14: Ba? Uy, hala.
17: Ba man,
14: tanga?
17: Hala, tanga, masyo.
15: Shhh! Diskarte lang na iya.
14: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
15: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
16: Sir?
15: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
16: Ay, tanga na, sir.
15: Nan! Kita mo! Ikaw na nagako nga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tangal galito yung mga pagkaw ninyo!
16: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
15: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
16: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
15: Ay!
14: Galot, kagtulot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot ng tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ann Samsung Ag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Mycolagen, kag-glutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
10: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
15: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila na kadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
18: I'm Dr. Shizette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr. Suzette.
20: Ito po si Dr. Bernion.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
22: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
17: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
0: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ECS.
23: Nuns Liniment Oil.
24: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
23: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
24: Nuns Liniment Oil.
23: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
24: Nuns Liniment Oil.
23: Feel better. Live better.
25: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio.
27: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
27: Yung may D3.
26: Magabuti ka.
28: Oras, tatak, alas 4:30.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
30: ACS.
31: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
32: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
32: Mighty C,
34: mabaka mga butika.
35: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
36: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
35: Masami nagkapangihi.
36: Masami ginauha.
35: Si may diabetes ka na.
36: Mag DTX 500 na.
35: Ang DTX 500.
36: Ang may powerful compact.
35: Nga nagkapanubo
36: sang imo blood sugar.
35: DTX 500.
36: Garantisado!
35: DTX 500!
37: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me! Dito ako bilib!
38: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
40: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
41: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adawad lang sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
22: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
42: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
31: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
36: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
36: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
0: Ang Physio
36: yung may D3.
0: D3 Bio.
36: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing siya rin, nagtantos rin, kisang nagligad, kisakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
36: Mighty C,
2: mamaka sa mga butika.
36: DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
36: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
36: Mighty C,
2: babaka mga butika.
36: DTX 500
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kila tong score gani? 470. Nagtik ko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Kila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Sa? Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
31: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Oras tatak alas 4:35.
31: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw.
32: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
12: Hello kagawad flower, kagawad Marieta.
14: Hello Ann. Baw, dumayong adlaw ta subong haw. Do wala ka nagakinusado.
12: Kagawad flower.
17: Ay abi mo baladay. Ikaw na kasunod sa tiya mo nga si Kapitan Virgie.
12: Nga gwapa.
17: An. Eh ano nga gwapa man? Nagputi lang kamo day pero ang itsura nyo daw. Wala untat nga ugom sang batwan.
12: Kagawad Marieta.
14: Ay, Mega Marieta, nagpalapit gid bala sa aton si Ana, gudbugnohon kita. Ay, anong malagad naman sa imo, An?
12: Kuan kagawad. Mangayo ko tani bulak mo nga inugtanom.
17: No. Wala ni kinalis flower. Nagpalapit ka digaliya sa amon nga nagayuhom-yuhom kay may kinahanglan ka. Amo ba na?
12: Kagawad Marieta. Kwan, huo, mangayo ko bulak ah. Ipatanong ko sa magulang ko kay Maxi.
17: Ay, wala ni ni flower, ginapanghatag ah. Ginabaligya yan eh. Ginadisplay ang kabulakan niya sa mga flower shows. Mahal ni. May kwarta ka haw.
12: Mabakal eh, pila na haw.
14: An, kay kumutupad balay kita kag mag-abyan, tagaan ta ka discount ah.
12: Thank you, kagawad flower. Bali, Shen lang ang mga nagtanong nga bulak, ah.
17: Shen? Deng kakita imo ya pila kayo nagtanong nga bulak nga Shen Dayman? Ay, nano?
14: Ay, an. Bo, pasensya na lang si kagawad Marieta, ah. Man, nag-minopose na siya.
12: Kagawad flower?

0: ninyo Park Chai Marietta.
1: Ako ni Josue, isa ka rice kag ang fried chicken ni Winslet nga na meat na meat.
2: Na meat lang, hindi kay na meat na meat, gid.
1: Chai Marietta,
2: ang ako niya laswa kag isda lang Josue, kag isa ka rice.
1: Ayla, si kalot man to ho. Inulta niya ang ido nga na si Bordigol. Kag inapalakat-lakat!
2: Eh, siling! Hindi siya sa mga sapat, pero oh, ato ho. Wow, ginkogo siya naman ang ido kag inapuha.
3: Actually, kanami blas ang sapat sa guron. Mm-hmm. Labi na ginang kuring. Mm-hmm. Ay, maunong ginaya sa imo ko nagalain ang pamatsyag mo yan. Mm-hmm. Wala na gabiya sa tupad ko. Kaya kadasig dahil blas sa akon mag-ayo.
2: Abaw?
4: Oh, nangyayos ka ba ng kuring?
3: Hahaha! Islet!
4: Ay, nasunta ng gitaka pala niya, oy! Sa daso niya nga panakap, palayasan, tagigang mga duwanis ka rin diriya!

0: Bro, kalat, wala pa si bro to nilot?
1: Bro Sting.
0: Ha?
1: Wala pa, bro. Ang animalya, gabi naman to guro mapauli.
0: Bumayo man na gani, bro. Kaysa construction nga lang ko, bro. May overtime na sila, eh.
1: Ho, bro. Ay, dautas ikaw na blas iya, bro, Sting mo.
0: Ha? Ingaman!
1: Kanaan niya lang kadi aga. Pagbalik niya sa gabi, makao naman siya. Kay may linuto na.
0: Dugoy na na.
1: Bro Sting?
0: Oo.
1: Mugani. Ay, ambot. Ano ni klase ya? Biyan si Tulilot man? Tawa pa ni siya?
0: Bro, kalat. Sige lang bala. Mabago pa man na siya. Payu-payuhan ta lang siya kay... Nakamuklat kina siya sang salaan niya ang nahimu ya, bro.
2: Mahayong gabi na ta sa inyo, mga bro.
0: Siling, mahayong gabi man, bro. Mahayong kayari ka na.
2: Oo, bro, Gusting. Timprano pa kami kagawa.
1: Dali. Timprano pa, ne? Alas utso na. Kao na to, kag si Benito, si Burtigol, ho?
2: Ay, nakapoy, kuya bro, kaluta. Hindi ko na siya masibinan. Mayo man ang ibang nga ito, ang abisan, nagaligid lang sa danaw. Magkatulog man sa mayo, ha?
0: Yay! Brato, Lilot.
1: Pasudlo no ba ni si Burdigol nga diri na matulog sa sulod sa balaya?
2: Ang pabayi sa dani! Kaya natakaan ko na iya sa iya! Kasabag ko naga, nga hindi ka pa magmugtaw, mabangon ka na lang kay nagapangaray kay na na sa iya!
0: Ay, to! Oo! Mayo man nga ito si Burdigol, ha? Nagpamukaw, oh!
1: Aho, bro! Kung hindi na yung pagpukaw ng tampuhaw ya, nga amo niya, hindi ka obra!
0: Uy!
1: Oh! Na, naprihan ko na ang puwerta sa ang kwarto namon, kaga, nagpadoomo ko na tayong si Burtigol si iya!
2: Bro, gano'n!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, kandayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sangkong Plus Gold. Makak sa mga butika. Gigan.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na nating dogs, may ka smile bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkagahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, Stress Tabs.
2: Multivitamin plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Nalili kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla. Kisa, agalabot, gid tatlo ka bulan. Bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali, CJ. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala, gid ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3-10. After one week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
4: TGX 500.
9: Si Edding Grace, paglumutan.
10: Ako, may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. Subo.
10: Mabakal na kamo.
9: Sandetex 500.
10: Namigid ini sa aton nga lawas.
4: TGX 500.

0: Be ye.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
7: Sample Plus Gold.
9: Kal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Life Extension Vitamin D3.
16: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Oras tatak, alas 4:50.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sa imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Super Fiber.
22: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
16: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
23: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Importante magali doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
5: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta niya ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene

0: Smart dishwashing base manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ko si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Girl, eh, sugo aga ni si Pari Junior nga hilamon na niya ng kilid sa barangay hall ta ha. Kayo ho, katagas na sa mga hilamon sa mga tanong tali nga utan sa kilid ho.
1: Okay, Kapitan, ah. Nagulan na abi mo kung di nagtambok ang mga hilamon.
0: Ho, oh, girl, eh. Ang hilamon ang nagtambok. Hindi ang utan kay damo pang hilamon sa mga utanon nga tanom mo.
2: Kap? Ngayong hapon lang na, Kap, girl, eh.
0: Ay! Maayong hapon man kalot! Baw ka nami! Kinaglagaw-lagaw lang kamudiya sang ido mo yan, no? Ay, abaw! Kabulbulanon sa iya, no?
1: Damol bala hibo, Urokap? Ano na tawo?
0: Baw! Kanami, galisang kulor nga brown nga ido, no? Baw, galing kalaw ay man sa iya nga pagka-ido kalot! Nagsagad ka man na imo ya sagod sang ido nga wala rasa man.
2: Diba? Ah, okay lang nga.
1: Si Kapitan ah. Mm. Damo tayo guro ido sa ilabalay mo. Ay Kap, taga iba na si Kalot ido nga may rasa.
0: Ay huulot. Taga anta ka ah. Oh. Kamuna dadayon bahala sa akon sa maabot nga eleksyon ah.
2: Ay Kap, maluhay ka. Hindi man pagdugangis si Bordagolay. Eh basi hindi na di ko na iya kakaon Kap. Kaya ang sweldo daan niya dani itulilot, gusto na ibakal pagkaon kag habon kag shampoo, ya?
0: Kalot!
2: Pagkabalo ka, Kap. Bisan askala na si Bordigol, Kap. Mabuot niya ngayon, do. Kunara ko sa balay, wala niya kahaling skilling ko, Kap. Siya niyang kabantay sa balay namon. Kung may obra siya ang iamo nga stulilot.
1: Ay, nakatagol na siya sa tawo?
2: Oo, eh. Amunay ganyan ang katulok-tulok siya sa inyo, oh. Na. Nadlo ko ba si inyo naman sa magtaghol, blahaw, kag mag-aklab na lang siya dayon sa inyo?
0: Hala! Kalot!

0: nari ka di gali. Mm. Malakat ko na sila ni Bro Kalot.
1: Teng.
0: Ha?
1: Mm. Ang bayo mo ha. Basi pagpuli mo, damo naman na balahibo sang ido ha.
0: Natural malala kayo. May dulto sila ni Bro Kalot mo.
1: Kagon hapoon ka. Pabayaan ta kasaygad ha.
0: Yay! Yet?
1: Hindi na pala pwede sa imoteng. Pero wala ka ginagapamate.
0: Brigitte!
1: Dauli, ano na kusang sagad ka pa nomdom sa imo sina. Kay budlay na maospital ka.
0: Kasuaning.
1: Okay lang kung makantan ka, kay panjikan talang ka, anti-rabies, kag anti-titanos. Pero kung hapon ka gani, kag daw mapatay ka na. Ha? Ambot lang, hindi kuya makahatag sa imo ginawa. Hindi namian ka. Ha? Oh, subong pa lang ako ka na.

0: Bragalot! Nag-ano ka?
1: Nag-ano ko hao?
0: Nag-asaba kay Bortigol kag nag-aigda siya sa paa mo. Ano na, bata?
1: Bata sang kaslo mo eh. Dala di ba si Bortigol sa idio po man?
0: Ha? Ha? Sanin?
1: Ha? Mamangkot ka pa? Siyempre, sa barangay, kung sano ang ila house-to-house vaccination para sa mga ido. Libre na nga programa sang City Veterinary Office.
0: Paano kasi na mag-abil?
1: Kantulad to pala sa barangay hall, palista to. Kaya sila nakabalo kung saan o makanto di ang CVO, ha? Hindi gani, kanto ka sa City Veterinary Office. Lantawa tong skidyo hall.
0: Ay! Hindi kuya bro galot ah!
1: Oh?
0: Bas lang paway ko, suguon mo pa ko!
1: Buti ano ni? Babayan mo ni? Kaya sino ni duhaw? Ako ni imo ni, hoy ungo! Ha? Gani, ikaw ni pa-inject kay Bortigol, ha? Kaya kung makakagat ni, ikaw rin yung magastos din ni!
0: Bam! Bro galot!

0: oras tatak in punto alas 5.
1: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Suwak na suwakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
5: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
4: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Para sa matino
9: nga
2: dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaliga.
2: Epektibo!
9: DTX 500!
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
2: Ang Physio
9: yung may D3.
2: D3 Bio. Mata

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes.
10: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Nanos Herbal Capsule.
14: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nanos Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
13: Nanos Herbal Capsule.
14: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
15: Southon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
17: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Southon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag gaan ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
15: Southon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Southon Plus Gold.
18: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Southon Plus Gold. Loka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
15: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
19: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: D3 Bio with Physium.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
21: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: May DC.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy.

0: Kaya, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kinikil!
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay...
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Ang kabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oras tatak, alas 5, Jess.
11: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
13: Number 1.

amon nga mga tagpalamati, sunda pag-i-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade. Kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang R.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Megamon. Herbal Rasul.
3: Kina-improve ang gonadal hormones. Ang gunyong activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megamon. Herbal Capsule.
3: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangbang kumbaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Oras, tatak, alas 5.15.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
7: Ma'am. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: TTX 500.
11: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
12: Parang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Naami, inadyo kayo kong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500. D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika. TTX 500.
15: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya bayuwang.
16: Sa katlo kapila ka mag-ibig sa TTX 500.
15: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
16: Subong kamusta?
15: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nagugin na pa
1: TTX 500.

0: Philippines. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: RMN, RMN, RMN.
5: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:17 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMN News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMN News and Public Service.
8: News and Public Service.
5: Mayong hapon mga karadyoman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
7: RMN News and Public Service.
5: Sa subong adlaw sa Webes, pet sa 30 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
7: RMN News and Public Service.
5: Sa mga balita, subong nga adlaw, padayon ng trabaho sa aton nga mga senador kay kahapon kompleto na no ang committee chairmanship. Kag padayon na kay ina nagpatigayon na sa committee hearing ang pilag ka mga committee chairmanship sa Senado. Kag wala sang impeachment trial na sa subong nga semana natapos kahapon, kag magapadayo na naman sa Lunes tak na alas 10 sa aga sa bag-o nga schedule. Samtang may kaantanan gihapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghatag sang direktiba si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud nga pahanugutan ang Bureau of Internal Revenue nga buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte kag subong man sang iyang abana nga si Attorney Mans Carpio. Ang impormasyon ginkompermar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ginalaw ni Presidente Marcos nga isumiter ang box nga nagaunod sa tax records ni VP Sara sang iyang abana kag sang ilang mga negosyo sa Senate Impeachment Court. Kag may kang tanan manderi, padayon ang pagbaton sang impeachment court sang mga ginpang sabpina nga financial records sang Vice Presidente. Nabaton na sang Senate Impeachment Court sang Clerk of Court ang financial records ni President Vice President Sara Duterte sang iyang abana nga si Attorney Mans Carpio subong adlaw July 30. Kaina ang update ang mga nabaton nga documents from BIR, BDO, PS Bank, Metro Bank, kag Security Bank. Sa Lunes, siga presentar sa prosecution ang State Auditor after nga nakumpirmar kahapon nga may ara sang cash withdrawal ang Office of the Vice President kag sa Department of Education sang si VP Sara Pangtiglikom sa ahensya sang up to 612.5 million pesos, 500,000 sa OVP nga confidential funds kag 112.5 million pesos naman sa DepEd. Confirmed nga naka-withdraw sang among amount sa Land Bank. Makabig inisuno sa ex-Land Bank managers nga unusual pero not suspicious. Sa mutong impeachment presentation sang impeachment trial, pag ano pa lang, pag kumpirmar pa lang no sang withdrawal kag well, hindi mo pa mahambal nga may ara gid sang napamatud-an ang prosecution angot sa article 1 sang articles of impeachment sa ginaligar hindi husto nga paggamit sang opisina sang vice presidente sang confidential funds up to 612.5 million pesos.
3: RMN News and Public Service.
5: Sa balita lokal, check naton dugay-dugay ang update kun madumduman ninyo ang isa ka preso nga nakapalagyo sa Uton Municipal Police Station sa tinalikdan nga Hulyo 15. Baloon nato ng latest investigasyon diri sang kapulisan. Pero antes sinaunahon anay nato na mga balita sa Iloilo City Hall with Radyoman Joel Franco.
3: DYRI Radyoman Report. RMN News and Public Service.
5: Standby sa report ni Radyoman Joel Franco sa Iloilo City Hall. Padayon man ang pag-imbestigar sa Bototan Municipal Police Station sa natabo ng pagpamahog sa Pilot Elementary School sa Among Banwa. Balikan natin, naka-standby sa piyak ng linya, Radyoman Joel.
9: Patapos na, Radyoman Magi, ang National Assembly sa Philippine Councilors League nga gin-host sang syudad sang Iloilo. Subong adlaw, labwas na nung adlaw ang katapusan sang sining ila sining sinapol. Kahapon, nangin dinapit nga bisita bilang keynote speaker si Cabinet Secretary Benhar Abalos. Kung sa diin iya ginhangkat ang kanan ng mga councilors sa Banwa kag sa syudad na dapat magdihon sang mga mapuslanon nga legislation. So sa iya, ang tanan nga development sa isa ka local government unit o isa ka komunidad nagkaumpisa sa maayo nga legislation. Ginalimbawa niya ang pagbago nga natabo sa Iloilo River nga so sa iya sa mga 90s ang nagkakado siya diri hindi niya mo ang itsura sang Iloilo River. But because nga may maayong kooperasyon ang city council, ang local legislature, kagang alkalde sa siyudad sa Iloilo, amo ini nangin bunga, nangin maayo ang suba sa Iloilo ko sa diin, nakabatoy sa pagkilala sa bukos ng kalibutan. So sa iya, although nga leader ang isa ka mayor, sa isa ka local legislator, sa isa ka LGU, pero kung wala sang kooperasyon sa iyang legislative, wala sang mahimo ang alkalde. Ang iya sa panawagan na dapat himuon sa mga legislator, sa pabalik nila sa ilang tansya ka mga lugar, ang pagdihon sa mga ordinansa na mapuslanon para sa publiko. Lipot lang po batyan natin ang pagpayag ni Cabinet Secretary Benhar Abalos.
10: 1,493 municipalities, 200,000 barangays. May influence, hindi ba natin mag-isip, hindi na lang ang bumalaw. Alam din ka ang sa ating bansa. And that is the thing today. Resiliency in security, resiliency in energy and other things. At lahat ng maganda proyekto sa dami po ito nagsisimula sa ordinansya ng HCU. Hindi makangulong si Mayor kung walang ordinansya. At yan ay magagalit sa inyo. Look at Iloilo, UNESCO Award. I was here before, nakita ko yung kanilang river, 1990s. Hindi yung pignang maganda. Talagang marami pa mga napag-ayusin. Pero hindi nyo, one of the cleanest in the Philippines. May promenade, ang haba, at who is the genius to our work. Sinasabi ko na, ako po kasi ay doon po, hindi po sa Felipe of the work. Ang sinasabi ko at Felipe, walang problema ang mangopya. Kung maganda, tingnan natin, i-adapt natin. At yun ang importante sa convention nito.
9: Ang kabahin no, sa mensahe ni Kabsek Abalos, sa mga konsihal na nagtambong sa sing National Assembly. Mga 5,400 Region Magi ang mga delegate subong unprecedented number inisya sa conference na ginhiwat outside Luzon, outside Metro Manila. Kay kinaanda no ang convention kung sa guwa sa Metro Manila 1,005 to 2,000 ang nagatambong bat subong sa Iloilo. So no, sa ila organizer naglabot ini sa 5,400 ka mga delegates na nagtugapalo
5: sa... Damo-damo, Joel, amun na nag-renotok sila sa mga accommodation naton diri sa syudad lang alone?
9: Actually, nagka-problema to sa accommodation na Regiman Magi, pero dako nga bagay ang mga Airbnb diri sa ato, no? Yung mga mabuhay accommodation.
5: Amun na nang uso sa buong mo, Airbnb?
9: Oo, amun. Kagtikon... condominium unit ang imo yung kailangan na yung lagi mas damo abi ang makomodar niya mo no ang makomodar niya no so amo na nagsold o amo na ang nagtapal plus may iban nga mga activity nga gidiwat nila sa guwa sang Iloilo kag ang iban na akomodasyon sa guwa man sang Iloilo like sa Ligones sa Gateway no lamang nga maakomodar ang tanan nga delegado diri no ba abi mo ang iban ko nga delegate sa Jun Magi especially ang mga walk-in ay di dapat ang policy nila sa national national executive board sang PCL dapat pre-registered ka buta mo nakabayad ka no wala
5: may
9: dapat sang walk-in
5: eh?
9: Yes, para may headcount wala dapat sang walk-in pero matabo ang nag ang gintripa-prepare so no, sa kaya PCL Iloilo President GP Piñol ang gintripa-prepare para sa ila sang National Secretary o National Executive Board ara lang sa 3,500 ang maximum no?
5: Ay, halos 3,000
9: pilo. Oo. Karon may nakalabot iya nga nagdugang. So amo ning naglabot kita sa 5,400 ka mga delegates. So ang natabo
5: bangod sa Ligonesa Regiment Joel may ara man sa ano Pavia.
9: Pabiya sa Gateway, nasa Gateway, o. Bangod nga damo, nagreklamo, iba nagsunggod, kiti, nabudayan sila Region Magi. Imagine, nag-shell out sila sang 18,000 pesos per head para sa singila accommodation. Iba nagreklamo, kiti, siyempre, wala sila naka-pre-register, naka-problema sila accommodation. Pero nasolve na siya, natagal sila sa accommodation as a token of, kumbaga, apology sang organizer. Tanan sila Region Magi, may pasalubong ng mga Iloilo made ng mga pagkaon.
5: Wow.
9: So halos sold out ang mga palaklan subong sa mga diskotso at sa Lubong Center sold out because kinubos ini kumpara sa ang organizer para nga pangulo-ulo nila sa mga delegates na nagsunggod kay apektado ang ila sini nga accommodation. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN
11: RMN News and Public Service.
5: Nabatian report ni Radyo Man Joel Franco sa inisimo halimbawa ngang syudad sang Iloilo sentro nagid sang MICE the MICE destination kag bisan pa nga madamo na diri ang hotels diri sa may syudad sang Iloilo pero kung mag-host gali kita sa mga kaangay sini nga mga dalagkong aktibidad kulang sa gihapon may pila man ka gina-construct nga hotel diri sa may syudad sang Iloilo para nga ti makadugang sa accommodation especially kung magluwas sa MICE damo na kita sa mga activities nga ginahiwat diri sa Iloilo ti tagsa ka mag dinagyang festival damo na sang matiniran ang aton nga mga bisita local man o kon foreign tourist.
11: RMN News and Public Service.
5: Ang oras tatag alas 5:31 sa hapon. Standby sa report ni Radyoman Marjorie Miane. Ang iningabahin gidadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay miyara sang collagen, natural nga nagapaputi sa panit kay miyara sang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline based nga vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kun anuman nga sa isang balatian kag optipagid sang DTX 500. Ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes, likawi man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
11: RMN News and Public Service.
5: Update sa pulis nga nagbantay sa preso nga nakapalagyo sa uton, ginrekomendar na nga pasakaan sang kaso kriminal. Detalye sa report ni Radyoman Marjorie Miane.
11: DYRI
12: Radyoman Report.
13: Natapos na Radyoman Magi ang gipatigayon na investigasyon sa Provincial Investigation and Detective Management Unit o kung PIDMU sa Iloilo Police Provincial Office. May tangtanan sa pagpalagyo sa preso sa Oton Municipal Police Station sa ini ang gindala sa Rural Health Unit agot IPA Medical sa tinalikdan ng Hulyo 15. Ang inaging kumpirmar ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sa IPPO. Sunok ni Razalan nga ginrekomendar sa PIDMU nga kasuhan kriminal na paglapas sa Article 224 o Conivation Through Negligence, ang police nga nagbantay sa preso nga nakapalagyo ining Police Regiment Magi Nagarangko sa Police Chief Master Sergeant o kon PCMS na dugang pa ni Razalan nga isa lang diri ka police kay diba tatlo to sila ang una nga ginimbestigaran. Naging pa-submit sa ilang explanation. So, na-justify dito sa duha, like ang isa driver, kagati hindi niya pwede bayaan ang patrol because nga may collapse to nga gintawagan siya para mag-responde, para mag-drive. And ang isa naman ka-police is nagabantay man sa isa man ka-preso nga dala nila. Kung baga may tagsas sila ka-obligation, kag nakitaan nga may negligence sa itong isa ka-police, bangod man kay ti wala niya gin-check anay before nag-CR, ining PDL nga may kaso nga rape, Radyo Man Magi. So aside sa criminal, according kay Colonel Razalan, may dugang pagidiri nga kaso administratibo. Ngayon, pasaka batok sa police ang maka-decide sang or maka-approve sa ining recommendation ka maka-implement amo naman ang regional office Radyo Man Magi. Amo na udalong natuan nga balita sa mga hapon. Kasama mo sa DYRI Areman Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak Areman.
12: RMN News and Public Service.
5: Nabatian report ni Radyo Man Marjorie Miane. Oras tatak alas 5:34 sa hapon. Antes kita magtakop, ginantamyaw naton, maayo lang ang pagpamati sa kay Carigaba Richard, Brad Pet Madera Bistuer, Sir Stephen Fanega, Jasmine Galilea Facultad, kay Mayo Katrasang Kandado Cabana, Ma'am Nurses Fortuno, good afternoon Sir Andy C. Carigaba Richard, kay Lisa Solis, Al Armada, Alihero, Duerme, Borsilio Family, nagamonitor diri sa aton, Embong Celoberis, kag sa iban pagi. Standby na sa mga balita sa palibot sang puso dupo ng RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado, serbisyo publiko lang.
12: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
14: At kanila, Radyoman Gerald D. Ulet sa Taka, RMN.
12: RMN Network News.
15: Maraming salamat, Radyoman Gerald Ulep. Samantala sa ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. or Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng industriya ng electric vehicle o EV sa Pilipinas sa pamamagitan ng Executive Order No. 121. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipatutupad ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program upang makahikayat ng mas maraming kumpanya na magtayo ng mga pabrika ng electric vehicle at mga piyesa nito sa bansa. Bilang insentibo, magbibigay ang gobyerno ng tax incentive certificates sa mga kumpanyang kwalipikado at susunod sa mga itinakdang kondisyon. Nilinaw ni Castro na mahigpit na imomonitor ng pamahalaan ang pagpapatupad ng programa upang matiyak na natutupad ng mga benepisyaryo ang kanilang mga pangako. Inaasahan ng Malacanang na magdadala ng programa ng mas maraming pamumuhunan, lilikha ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino at magpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang electric vehicle supply chain.
12: RMN Network News.
15: Malacanang dinepensahan ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar.
12: RMN Live Report.
16: Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan.
17: Ito ang paliwanag ng Malacanang matapos bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng otoridad ang Bureau of Internal Revenue na isumite sa Senate Impeachment Court ang ipinasabdi ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumalima lamang ang Pangulo sa itinatakda ng batas.
16: kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
17: Iginit din ng Malacanang na walang bahid ng politika ang naging desisyon ng Pangulo.
16: Laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
17: Bagamat una nang nag-alinlangan ng Malacanang dahil maaari itong maging issue sa mga susunod na impeachment proceedings laban sa isang Pangulo, kinakailangan pa rin anyang ibigay ang otorisasyon dahil ito ang hinihingi ng National Internal Revenue Code. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
15: Company Vice President Sara Duterte, no comment muna sa pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagsusumite ng Senate Impeachment Court ng tax records ni VP Duterte at asawa nito. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep. RMN
14: Live Report. Wala pang komento ang Company Vice President Sara Duterte sa pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng paglabasa ng Bureau of Internal Revenue o PIR sa tax records si Vice President Sara Duterte at Mr. Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Attorney Michael Poa, abogado ni Duterte, hanggang sa mga sandaling ito ay hindi muna sila magbibigay ng anumang komento kaugnay ng issue. Una nang ibinunyag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona na ang naturang mga dokumento mula sa BIR ay iisa-isa nang isinumite ngayong araw sa Senate Impeachment Court. Ang BIR anya mismo ang humingi ng approval kay Pangulong Marcos matapos isampira ng Senate Impeachment Court ang tax at bank records ni VP Sara at Mr. Rito kabilang na ang mga korporasyon na may koneksyon sa kanila. Ang mga dokumento ay target ipresenta ng prosecution sa impeachment trial para sa ikalawang articles of impeachment. Ito ay ang kaugnay pa rin sa alegasyong may hindi maipaliwanag na yaman ang pangalawang pangulo na hindi nito idineklara sa kanyang state of assets or statement of assets, liabilities and net worth. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tataka, RMN.
15: Pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pag-release ng tax records ni Vice President Duterte at kanyang Mr. Ministerial Duty lamang. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
18: Binigyang diin ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona na walang kamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Ridon, ministerial duty lamang ang pag-aproba ni PBBM na mai-release sa Senate Impeachment Court ang tax records ni VP Duterte at Mister na si Attorney Manasseh Carpio. Sabi ni Ridon, hindi lamang kay VP Sara kundi kahit sa kaninong impeachable official ay gagawin ng Pangulo ang nasabing hakbang. Gate ni Ridon, tama ang pagpapahintulot ni Pangulong Marcos na i-release ng Bureau of Internal Revenue ang nabanggit na mga dokumento dahil makakatulong ito sa pagsusulong ng pananagutan at hustisya.
19: Ministerial request naman po ito mula po sa Pangulo. So ibig sabihin, irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the President will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, tingin ko wala po nga dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
18: Ang bank at tax records ni Vivi Duterte at kanyang mister ay sinabina ng Senate Impeachment Court alinsunod sa request ng prosecution para sa ikalawang article of impeachment na kinapapalooban ng alegasyon na merong hindi maipaliwanag na yaman si VP Sara na hindi nito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o STALEN. Kasama mo sa BCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
15: Welcome development para sa isang abogado ang ginawang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos para pahintulutan na buksan sa impeachment court ang bank at bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Howard Calleja, ang convener ng One Sambayan, na makatutulong ito para mabigyang linaw ng kung nasaan napunta ang mga questionableng pera ng pangalawang pangulo.
20: Pasasalamatan natin si Presidente. Talagang nakita natin na sinabi rin niya dun sa SONA na siya ay Presidente ng buong bayan, di ba? Hindi ng pamilya or whatever. Nakikita natin na ito ay isang parte sa isang step forward para sa transparency and accountability. Mm-mm. At ito po, kumbaga one part na sumunod sila. Pag sumunod, ibig sabihin yung banko, yung BIR, yung AMLA. At nakita natin, marami na hong dokumento nang nandun. So, I think it's ito ay para, hindi ito para sa confidential funds, ito ay para sa unexplained wealth, sa 6.7 billion pesos na wealth, no?
15: Nanawagan din si Calleja sa mga senator judges na huwag maging one-sided at maging patas sa itinatakbo ng impeachment trial. Binigyan din ni Calleja na sila ay nanumpa bilang senator judges at hindi senator defense lawyer.
20: Yung mga senator judge, sila po ay nanumpa na sila ay maging neutral, sila ay hindi maging bias, sila ay, let's say, tumingin sa ebidensya at hindi tumingin sa political or friendly relations. Eh, sana naman lang talagang tumupad sila, or alam naman natin na may political biases talaga ang mga tao, pero sana hindi naman obvious, no? Senator judges are there not as senator defense lawyers, di ba?
15: Magkasama si Attorney Howard Calleja, ang convener ng One Sambayan. RMN Network News. Binalaan ni political analyst at UP Diliman, Professor Gene Franco, ang publiko ukol sa banta ng disinformation mula mismo sa mga pampublikong opisyal. Kasunod ito ng inihain na ethics complaint ng kanilang grupong Every Woman laban kay Senator Pia Cayetano kaugnay ng inedit o splice video ukol kay House Prosecutor Chel Diokno na nirepost ng senadora sa kanyang mismong Facebook page. Sa edited video, pinalalabas na tila naghahangad lamang ng fishing expedition ng prosecution kaugnay sa usapin ng bank records ni Vice President Sara Duterte bagay na taliwas sa tunay na naging diskusyon sa impeachment trial. Ayon kay Franco, mahalagang ipaalala sa mga mababatas na ang panunumpa sa konstitusyon ay may kaakibat na responsibilidad sa katotohanan.
21: Alam naman natin na lahat naman tayo ayaw natin ng disinformation. Kaya lang si Senator Judge Cayetano bilang senator, abogada at senator judge ngayon, siyempre mas mataas ang expectation natin sa kanya. Hindi naman siya ordinaryong tao. So nung nakita namin yun, siyempre nabahala kami. Nag-antay kami ng ilang mga araw, hindi pa rin natatanggal. Kasi baka ako nagkamali or whatever, hindi pa rin natatanggal. So nababahala at talagang conduct ang becoming yun para sa isang senator judge.
15: Dagdag pa ni Franco, ang ganitong mahakbang ay direktang nagpapahina sa kredibilidad ng buong proseso ng impeachment trial at nagdudulot lamang ng kalituhan sa taong bayan. Kaya ang inihain anyang reklamo, nilang reklamo ay hindi lamang para magparusa, kundi isang oportunidad para sa Senado na itama ang paraan ng pakikipag-usap ng mga senador sa kanilang constituents at panatilihin ang dignidad ng institusyon.
21: Hinihiling namin na sana bigyan pansin ng Ethics Committee, mag-hear sila about dun sa aming complaint at kung ano man ang karampatang disciplinary actions na nararapat according to their rules ay dapat na kanilang ipataw kay Senator Judge Tia Cayetano kung napatunayan yung kanyang mga violation. So binibigyan namin sila ng chance ngayon kung ito ay meron silang gagawin na mas magiging makabuluhan naman. Ngunit maganda rin siguro aside from yung inaantay na sanction, pag-aralan din nilang mabuti kung paano sila nakikipag-communicate sa public at sa constituents nila no, moving forward, hindi lang sa impeachment trial.
15: Magkasama si political analyst at UP Dilimon Professor Gene Franco sa interview ng DZXL RMN Manila. Senado, makikipag-ugnayan sa Ombudsman para linawin kung aakuin na ba ang investigasyon sa lahat ng flood control. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata. RMN Live
0: Report. Makikipag-ugnayan ng liderato ng Senado sa Office of the Ombudsman tungkol sa pag-iimbestiga sa lahat ng mga sangkot sa flood control scam. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, makikipagpulong sila ni Senate President Sherwin Gutierrez kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa susunod na linggo para linawin kung aakuin na ba nila ang lahat ng investigasyon sa maanmaling flood control projects. Idedetermina nila kung kailangan pa ba o hindi na ang pagpapatuloy ng pagsisiyasat ng Senado sa flood control anomalies o kung ipauubaya na ba ito ng buo sa Ombudsman. Sakali naman ay handa pa rin magpatawag ng pagdinig si Tulfo kung may bagong impormasyon, subalit mas mapapabilis ang investigasyon at pagbuo ng kaso kung Ombudsman na ang kikilos habang magtatagal pa ito kung idadaan pa sa Senado. Bukod dito, marami anyang nakahanay na trabaho ang Senado kabilang ang mga inaapurang panukalang batas, impeachment trial ng Vice Presidente at investigasyon sa iba pang mga issue.
2: Mas mabilis na yun, di ba? Sa Ombudsman na kami dito, mag-iimbestiga pa, tsaka yung findings namin, sasabit natin sa Ombudsman, parang sabihin mo, imbis na straight yung ginawa mo, lumakad ka, kumanan ka muna, tapos kumaliwa, ihahaba lang. Kaya nga, gusto ko linawin, kasama ko si Senawin next week, para pag-usapan namin ang Ombudsman. Kasi alam ko, marami ko tayong investigahan ng mga anomalya. Pero dito sa flood control, sinabi ko ni Ombudsman na Boying, sila na po bahala. Dapat...
0: Punto pa ni Senator Erwin na sa Ombudsman naman na mga flood control cases, kabilang na rito ang impormasyong nakalap ni Senator Ping Lacson ukol sa mga ghost projects sa lungsod ng Taguig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
15: May paglilinaw ang Malacanang sa kontrobersyal na Pax Silica Project. Kasi ito ng mga panawagang ipahinto ang proyekto dahil sa pangamba sa supply ng tubig, kuryente at umano'y kakulangan sa konsultasyon sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, patuloy pang sinusuri ng pamahalaan ng lahat ng isyong kaugnay ng proyekto kabilang ang magiging epekto nito sa tubig at kuryente. Dahil dito sinabi niyang maaari pang baguhin ang ilang provisyon ng proyekto kung ito ang makabubuti sa mga Pilipino at sa mga bansang katuwang ng Pilipinas.
22: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
15: Samantala, tumanggi namang magkomento si Castro sa kawalan ng idea ni Vice President Sara Duterte tungkol sa Pax Silica. Matatandaan sa isang panayam sa The Hague, tinanong si Duterte kung ano ang kanyang pananaw sa proyekto. Ngunit hindi ito nakapagbigay ng anumang sagot. RMN Network News. Malabo nang mapahinto ang Pax Silica Project sa Pilipinas. Itong tugon ng isang environmental group sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ipinunto ni Kathleen D. Guzman, ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment, na malinaw sa naging pahayag sa SONA na kumpiyansa ito na ituloy ang nasabing proyekto sa bansa. Ayon pa kay D. Guzman, bagamat may pangakong trabaho, pagpapalago sa ekonomiya, may dulot pa rin itong panganib sa kalikasan at sa maapektuhan itong kabuhayan.
1: kung nagbabatay ho tayo doon sa commitment ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa Paksilik, sa kanyang rehimen ay tuloy na ito. Paksilika ho kasi ay may pangako. Nangangako ho ito ng trabaho, nangangako ho ito na i-accelerate yung ating industrial competitiveness at i-revitalize ang ating ekonomiya. Nagmula mismo ito sa bibig ng ating Pangulo. Ngunit, batay sa ating pag-aaral, batay sa pag-aaral din sa ibang mga bansa patungkol sa mga data centers, yung mga pangako ho ito ay mapapako dahil yung karanasan na lang ng ibang mga bansa patungkol sa data centers ay napakalala.
15: Sa kabila nito, tuloy ang laban ng kalikasan para sa pagtutol sa nasabing proyekto. Hindi rin ang grupo, handa rin ang grupo na lumahok sa pagdinig upang sabihin ang tunay na kalagayan oras na masimula na ang proyekto.
1: Doon ho talaga sa sama-samang pagkilos laban dito sa Paksilika. Ito ho talaga yung makakapagbigay ng huling salita dito sa usapin ng Paksilika. Dahil kahit gaano man ito i-push ng current regime, ng regime ni Marcos Jr., kung talagang kabi-kabilang pambabatikos at kritisismo yung haharapin nito, aba, mahiya naman sana. Mahiya naman sana sila na patuloy na pinapaganda yung itsura ng Paksilika sa kabila noong inaasahan ng epekto nito.
15: Magkasama si Kathleen De Guzman, ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment. Seguridad sa dalawang paaralan sa Jensen mas hinigpitan matapos makatanggap ng pagbabanta sa social media ng pamamaril sa mga estudyante at guro. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Brian Onyate ng RMN Jensen. RMN
4: Live Report. Agad na pinaalerto ng General Santos City Police Office ang kanilang seguridad matapos makatanggap ng pagbabanta ang dalawang paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng post sa social media. Ang mga nasabing mga paaralan ay ang General Santos City SPED Integrated School na nasa Barangay San Isidro Jensen at ang Buayan National High School na nasa Barangay Buayan. Ang pagbabanta ang kumalat sa pamamagitan ng online kung saan parehong may pagbabanta ng pamamaril sa mga estudyante at guro dahil di umano sa bullying. Agad na idineploy ng Jensen City Police Office ang mga personahe para mabantayan ang nasabing mga paaralan. Nagpalabas naman agad ng mensahe ang DepEd Jensen ukol sa mga nasabing mga online threats na pag-alaman na hindi pa isinasagawa ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa Jensen matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Inaalam na ng kapulisan ng lungsod ang source ng nasabing pagbabanta. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Onyate, Tatak RMN.
15: Talamak na gun violence at hindi sistematikong pagpatay. Ito ang depensa ni Vice President Sara Duterte na dahilan ng mataas na bilang ng mga namatay sa kampanya laban sa ilegal na droga ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati sa ginanap na rally sa labas ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague, The Netherlands, iginiit ni VP na siya na VP Sara na sa murang halagang 5,000 piso ay maaari nang makakuha ng gunman sa Pilipinas. Dahil dito, hindi raw pwedeng isisi lahat sa drug war ng mga na ang mga naitalang namatay.
6: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hood up. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity?
15: Sa kabila ng pahayag na ito ng Vice Presidente, base sa naitala ng pamahalaan, pumalo sa mahigit 6,000 katao ang bilang ng namatay dahil sa drug war ng nakaraang administrasyon. Samantala, binantaan o binanatan din ni Vice President Sara ang ICC at inakusahan na ginagamit at tutaumano ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa kanyang ama.
6: How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found
3: money.
6: Marcos, Trillanes, and money.
3: Yes.
6: In the Philippine case.
15: Nakatakdang litisin ng dating pangulo sa ICC sa November 30 ukol sa tatlong accounts ng crimes against humanity. Pasintabi po sa mga kumakain, 4 de edad nagtapon ng dumi ng tao sa isang establisimiento sa Baguio City. 2 sangkot na sa pangangalaga na ng CSWDO. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio. RNN Live
7: Report! Inirereklamo ng isang establishmento sa Session Road, Baguio City ang mga batang sapul sa kanilang CCTV na nagtatapon ng dumi ng tao sa loob ng naturang establishmento. Ayon sa post ng nagrereklamo sa isang sumbungan page online, hindi umano ito ang unang beses na nangyari ang ganitong insidente sa kanilang establishmento. Dahil dito, agad na kumilos ang mga tauhan ng Public Order and Safety Division of POSD at hinanap ang mga bata matapos makatanggap ng ulat kaugnay ng isang video na pumalat sa social media kung saan makikita ang 4 ang umano'y natutulog sa loob ng palengke. Bandang alas 8:52 ng umaga, natagpuan ang 2 lalaki edad 10 at 13 anyos na natutulog sa mga kartong nakalatag sa sahig sa harap ng isang pwesto sa palengke. Dinala muna ang 2 minor de edad sa tanggapan ng POSD para sa paunang dokumentasyon bago sila isinailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO para sa kaukulang pagsusuri at intervensyon. Sa isinagawang paunang panayam, sinabi ng mga bata na pinili nilang matulog sa palengke dahil malayo pa ang kanilang mga bahay. Ayon sa 13 anyos na bata, nagtatrabaho sa palengke ang kanyang ina, habang ang 10 anyos naman ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid. Inamin din ang 2 na hindi na sila kasalukuyang pumapasok sa paaralan. Sa ngayon, patuloy na isa sa ilalim ang 2 bata sa assessment at case management ng CSWDO upang matukoy ang nararapat na tulong at matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
15: 25 anyos na naval officer candidate nasawi matapos mag-collapse sa training sa Zambales. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Live
8: Report. Pumanaw ang isang 25 anyos na naval officer candidate ng Philippine Navy matapos umano mag-collapse habang sumasailalim sa isang military training exercise sa Zambales. Ayon sa mga ulat, inilabas nitong Miyerkules, isinugod pa sa pagamutan ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa pamilya ng kandidato, posibleng heat stroke ang naging sanhi ng kanyang pag-collapse bagamat hinihintay pa ang opisyal na resulta ng medical examination. Nanawagan ang mga kaanak na masusing investigasyon upang matuko ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay at kung nasunod ang mga itinakdang safety protocol sa pagsasanay. Sa isang payag, sinabi ng Philippine Navy na nagsagawa na ito ng formal na investigasyon sa insidente. Tiniyak ng hukbong dagat na makipagtulungan ito sa mga kinaukulang otoridad upang mabatid ang buong pangyayari at matiyak ang pananagutan kung may napatunayang paglabag. Sa Samos Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
15: Grammy-winning singer Sam Smith engaged na kay Christian Cohen. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Alex Furake.
9: Kinumpirma ng Grammy-winning singer na si Sam Smith na engaged na siya sa fashion designer na si Christian Cowan. Ni-reveal ng singer ang Good News sa July 2026 interview sa kanya ng The New York Times. Ayon kay Sam, ang opening track na Everlasting Love ng kanilang upcoming album na Hazel Eyes ay sinulat bago pa man ang kanilang first date ni Cowan ay natapos habang gumagana ang takbo ng kanilang relasyon. Noong 2019, nag-come out ang Stay With Me hitmaker bilang non-binary. Ang non-binary gender ay isang pagkakakilanlan para sa mga individual na hindi nakakaramdam na sila eksklusibong lalaki o babae sa halip nararanasan nilang kanilang kasarian o gender bilang halo na sa pagitan o ganap na labas tradisyonal na binaryong lalaki o babae. Una nang napabalitang nagdi-date si Sam at Christian matapos mas pata ng dalawang magkasama noong December 2022. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak Karaman.
15: At sumayin niyo ang mga nangungunang balita. Ako si Radyo Mon, Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Ilocos na Imbaga Rabii, kada kayo amin.
10: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years,

0: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sa snacks and lunch.
1: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
0: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
1: Magparegister na sa DYR RMN Iloilo, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod yung duwa kabulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
9: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
8: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
10: Adlaw kita sa buong sang Webes, Hulyo 30, tigdes 1026.
8: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
10: Kaming makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
8: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
10: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
8: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, CSWDO magahatag sang psychosocial kag medical intervention sa minor nga nakuhaan sang indecent video sa Esplanade 11.
10: Sa balita, international death sentence para sa cyber scam offenses aprobada na sa Myanmar.
8: Sa showbiz, sa Josh sang SB19 naging pangunahan ng ceremonial first fit pitch sang White Sox. Oras, Philippines Standard Time, alas 6:06 kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Magahatag sang psychosocial intervention ng City Social Welfare and Development Office sa CSWDO sa minor de edad nga babae nga nakuhaan sang indecent video sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapus. Sino kay Marilyn Hison, head sang Crisis Intervention Unit sang CSWDO, ipaidalom sa counseling kag medical examination ang bata. Normal ini kag ginahimo ilabi na nga may sexual ginatabo sa duha. Samtang magapadayon ini sa iya pagtuon paagi sa modular learning. Base sa case conference sa ginsiling ni Hison, nga nakitaan nila sang pagkakulang sa guidance ang ginikanan ka guardian sa minor de edad nga babayi. Sa karon, magapabilin sa paghinakop sang lola ang bata ka nagpasalig na ini nga mas manginhugot ang iya himuon nga pagbantay sa apo. Naibaluan nga ang lola ay nagaserbing a guardian sa

0: Ata, bangod mas malapit ang puloyan sini sa kolehiyo kung sa diin ini naka-enroll. Samtang sa bahin sang lalaki, ginapaidalom naman ini sa hugot ng pagbantaya sa iya pamilya sa isa ka lugar bangod sa trauma nga ginaantos siniya. Naibaluan niya classmate sa high school ang duha. Ang ini nga bahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasi kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kada ko ang buli gagod maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-4204683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
1: Sa iban pa nga balita lokal, ginpaandaman sang provincial government of Iloilo ang mga resorts kag swimming pools nga posible suspend o kon i-revoke ang ila business permit kon wala sang certified lifeguard nga na-assign. Basa sa ginpasar sang sanggunyang panalawigan ng Iloilo nga Provincial Ordinance number 2024-329 ang tanan nga resorts kag public swimming nga pools dapat mayara sang bastante nga numero sang trained o kon certified lifeguard. Gina-require man sang ordinansa nga mayara sang life-saving equipment kag iban pa nga safety requirements antes maka-operate ang isa ka establishmento. Sino sa mga opisyal, hugot niya ipatuman ang pulisa nga no lifeguard, no business. Tinutuyo sang ordinansa nga malikawan ang mga insidente sang pagkalumos kag masiguro ang kaluwasan sa mga residente kag turista nga nagbibisita sa mga resorts kag swimming pools sa probinsya. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyuman, giladulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang agatigulang, naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness ng supat. Gani kung ini ang magadubo, madawang man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang aton niya supat, gani mas batang gitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyak nga bahin, mga karadyo man, ginanunsyo sa Moore Electric and Power Corporation o kan Moore Power nga mahimo na bayaran sang tub-tub 5 kabulan ang bill deposit adjustment. Sunod kay Ms. Angel Tan, spokesperson sang Moore Power Iloilo nga ginapatigayon ang bill deposit adjustment agad ma-reassess ang pagkonsumo sang kuryente sa mga konsumidor kag matumod kan ano ang mga factor nga nagaapekto sa mataas nga electric consumption. Pahayag ni Tan nga kun mataas ang average bill kaysa sa bill deposit, kinahanglan bayaran sang konsumidor ang kulang nga kantidad. Ginatag niya nga hindi man automatic and staggered payment nga 5 kabulan para sa bill deposit adjustment apang kinahanglan ini nga applyan sa customer service office sa Moore Power.
2: Na postruman sa ang reassessment yung ubra. It's for the safety of the consumers. If we will really look into the technical side nga naging adjust ang bill deposit, like nga ani adjustment, this is not just about isang amount nga gina-collect natin. Pa-staggered payment kita up to 5 months.
3: Okay.
2: To five
0: para months, naman sa mga konsumidor nga may manubo nga bill deposit kung ikumpara sa ila average nga bill, lagin siling santag pamabang nga i-refund sa ila account ang sobra nila nga ginbayad.
2: Saka-saka lang. May mga consumers kita iyat niya nakabaton sang refund sang siniila bill deposit.
3: Mm-hmm.
2: Eh, alimbawa, 3-5 ang ila bill deposit sang nag...
0: Ang kabahin sa pahayag ni Ms. Angel Tan, spokesperson sang Moore Power Iloilo. Dugang padari nga kon makita sang Moore Power nga good payer ang isa ka konsumidor kag wala sang lakang ukon wala nagalampas sa due date ang pagbayad sang bill sa sulod sang 24 ka bulan o kun duha ka tuig hatagan man ini sang refund. Mga karadyo man, na food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kag mahiko nga dugo, ari ng solusyon. Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit, mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ngato ni kayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125 ang building, Yulo Street, Iloilo City.
1: Nakabaton sang pagpamahog ang Pototan Pilot Elementary School paagi sa pagpadala sang mensahe sa isa ka estudyante sa mga eskwelahan sa Bungadlaw. Sunod kay Police Major Domit Pareño, hepe sang Pototan Municipal Police Station, nga padayon ang ila investigasyon kaupad ang Regional Anti-Cybercrime Unit o kon rako akon agud matumod kung sino ang nagpadala sang pamahog sa isa ka minor de edad niya estudyante. Payag pa niya nga kaundan sang mensaheng pagpaandam sa mga grade 1 to grade 6 nga ginsundan sang isa pagid ka mensahe nga may litrato sang AK-47 nga armas. Bangod sa natabo nga pagpamahog, magapatigayon sang saturation drive ang mga kapulisan sa nasambit niya eskwelahan agud masiguro ang safety sang learners kag mga manunudlo. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved Enhanced Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog, gintingawang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Enhanced Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahay, natapos na ang ginpatigayon ng investigasyon sang Provincial Investigation and Detective Management Unit o kon PIDMU. Sang Iloilo Police Provincial Office, may kangtanan sa pagpalagyo sang preso sa Oton Municipal Police Station. Sang sini or sang ini ang gindala sa Rural Health Unit agud ipamedikal. Sang tinalikdan ng Hulyo 15, iniaging kompirmar ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sang IPP PO. Pahayag ni Razalan nga ginrekomendar sa PIDMU nga kasuhan kriminal nga paglapas sa Article 224 o evasion through negligence ang pulis nga nagbantay sa preso nga nakapalagyo. Ang pulis na nagarangko sa pulis sa Chief Master Sergeant. Dugang pa ni Razalan nga isa lang kapulis ang kasuhan bangod ang duha kaupod sini. Ang mga drivers ang patrol nga gintawagan agon magresponde. Kagang isa naman ang may ginabantayan man nga preso. Magluwas sa kriminal, may kaso administratibo man ang nasambit nga pulis sang Oton Municipal Police Station. Ang iningabahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Baramin C na gabulig agad makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata kangin sa nagakurap-kurap ang mata cataract kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina. Mga kay Radyo Man, kag DTX500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka ba lang nga nagatigab? Masami ba lang nga may hangin ang imo nga tiyan? Base may deparensyo ng imo nga liver. Mag DTX500 mga kay Radyo Man, DTX500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kay sa DTX500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nagbonggong isa ka motorsiklo sa nagapaliko nga water tanker truck sa Green Meadows, Barangay Takas, Haro, Iloilo City, kaina sang aga. Sino kay alias Zomar, driver sang truck. Nga nakita sa ninyo malayo pa ang motorsiklo, pakabangdanan niya nag-U-turn siya. Dugang pa niya, nga nakibot na lang siya sang may naglagpok sa iyagi ng maneho nga truck. Nakagam sa minor nga pila sang driver sa motorsiklo, apang gilayon man nga gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo. Kabloom! Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak. Kabloom! Testing na ang Charm Fab Coin, bagong Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Balita sa Ibayong Dagat! Sa Ibayong Dagat!
1: Ginaprobahan sang parliamentary sang Myanmar ang bagong kasuguan nga nagapatuman sa mabugat nga penalidad sa mga involved sa online scam. Ginhimo ang layi bilang sabat sa nagadam mga kaso sang human trafficking kag pagpaantos sa mga tawo nga napilitan nga magtrabaho sa mga scam hub nga nagahimulo sa mga tawo paagi sa mga love scam kag cryptocurrency. Sa idalom sang anti-online scam law, ang mga nagalapas mahimo nga mapreso sang pulo ka tuig pagkabilanggo tubtubuhi o konsilot nga kamatayon kun may mapatay bangod sa krimen. Ining pinakauna nga kasugmaan nga ginpasar sa idalom sang bago nga presidente sang Myanmar nga si Min Aung Hlaing. Ang ining abayin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Ang balitang international na ginadulong man sa inyo sing NAMS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NAMS Liniment Oil, mayos arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naudan ng mga balik kinagadugo ng pilas. Iyaini pa ang tatunokon patugunon na buuan lang sing NAMS Liniment Oil. NAMS Liniment Oil, produkto sang Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
3: Balitang Showbiz.
0: Sa Showbiz, Josh sang SB19 naging pangunahan ng ceremonial first pitch sa White Sox. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatris.
2: Ginpangunahan ni Josh ang SB19 ang paghaboy sang ceremonial first pitch sang White Sox sa US. Isa naman ka milestone ang labot sang SB19 bangod sa espesyal na papel ni Josh sa Chicago White Sox versus New York Yankees nga hampang sa Wrigley Field sa Chicago. Samtang naghaboy sini, nagatukar naman ang hit song sang SB19 nga gento sa baseball field. Ginpambit sang SB19 ang mga litrato kag video sang kahiwatan sa ila social media kag ilayon nga ginkakiligan kag ginkalipay sang ila mga fans. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yan kay partner o kun kay misis at yun sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makahog sa palmetto, na kilala ang nag-aamlig sa prostate sa mga laki. Tandaan niya kung mapabayan niya magdako o kung magubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din rin na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products from Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman Lenes Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
4: Ano man na man? Isa pa gani? Ah, hindi, nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panits pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi lang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat at sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:20. Radyo Man Resig, ina-greet natin. Happy, happy listening kay Rolly Gaspend. Sa Barotac Nuevong e-bike driver, ang Bihera Taxi. Sa kay Eman, sa kay Mami Rena Mapa. Dira sa may di ka may ETV. Kay Lola Melania Padernal, Police Major Roy Tayona. Kay Maninay Curitard, Police Brigadier General James Brillantes. Kag Maninay Michelle. Dira sa John B. Hotel sa Generosa Street, Ginbal. Always nakatutok. Dira sa ating pagpangalagan. Sa kay Pablo, dira sa Pablo Inasalan. Hanggang tupad niya dira, Radyo Man Resig, inasalan man sa Bulari Extension City proper, lanog-lanog lang RMN. Automatic, kabalaga kaon, kabala sang inasal, tapos RMN, kapag ito si Radyo Man Henry. Oo, ga-deposit saya. Si, ano, ginagreet pa natin, mga taga-Ilonggo Blind Massage, kay Maninoy Kudaji Dilima, happy, happy listening. kay Domingo Solem, kay Roy Hamero, sang kagamutan Leganes, kay Tadidang Kagto Norbeng Acero, kay Lulu Medina, kay ano, kay Tita Alma, kay To Rizalde, Boy Senior, kay Bonbon, kay Cheng, kay Junjun, kasi ibang tingin nagapamati dira sa may Mission Family, dira sa may Banwasang Dumangas. Happy, happy listening.
1: Sa ating Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Florencia Socaldito, Kalimpay, Araman Sinunay, Silubrico, Laura Samagay, Sainiel, De La Riarte, Demi Kerubin, Johnny Dessa Simpas, Kuiji Osowi, Kagrihina, Gumakil. Si Iban, panato nga tagpalamati, mayong gabi, of course, kay Maninay Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Maninay Marichu, mayong gabi.
0: Mga karadyo man, inyo na batian o pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Saliwat, adlaw kita sang Webes, Hulyo 30, Tatig Desmiel 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
1: Radyo Man Joval David.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
1: Radyo Man Rezi Danioso Bordo.
0: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
5: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: harina ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na pagkuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet niya na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yusining Pare Koi Search Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amo ning ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc, ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin. At saka, mao tagalig, 550 milligram kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o kung anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagiging inabatyag naton sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sininga ginasaligan, kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kung BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya. Amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamuha moon sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula kag ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid jam yara sang testimonya ato sin magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Per Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am? Anong imo ginabatsyag?
3: Sang wala po, kainom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Sana, ma'am, bal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabuli. Magita sa aking lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy yung magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibitar sa mo nga magamit sa mo siyang koy kaya namin ito sa nga food supplement. Epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanang May K!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak. Insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na pagkuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet niya na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. o kung magtawag sa 0968-651-2166 o kung 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalaga dirigi lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sininga mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sininga Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
0: Sample Plus Gold.
5: Kasi yun is, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
6: Mas pinamakas.
0: Pinagaling.
6: Pinahusa.
0: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Para sa matilong na dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo nga tay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Mas saligan,
12: epektibo.
13: DTX 500.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.

0: Dag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Amay kong hari, ginpatawag mo kuno ako?
2: Oo, mahal nga prinsesa. Luyag ko nga himuon mo nga isa ka hangaway nga harpya ang lalaki nga to.
1: Amay kong hari,
2: kamo nga mga hangaway, kamo ang matudlo sa iya sa pagpakig-away.
3: Matudlo, mahal nari! Kami nang bahala sa iya, mahal nari!
2: Ang lalaki nga to ang mabawi sa mahal nga prinsipe sa mga ituman nga mga harpya. Kag kung mapatay ang prinsipe, hindi na siya makabalik sa kalibutan sa mga tao tungod pagkaprisuhon siya dinitubtob sa iya kamatayon!
1: Amay ko, mahal!
2: Oo, prinsesa Alyona! Gani kinahanglan, mabawi niya ang mahal nga prinsipe sa mga ituman niya harapya samtang hindi baulihi ang tanan!

0: Anong problema, mahal nga prinsesa? Yakasubusan na wong mo.
1: Iloy ko nga, Reyna. Nabalaka lang ako sa mahal nga prinsipe. Sa banta mo, masarangan ayan sang lalaki nga ato nga mabawi siya nga buhi.
0: Prinsesa Aliona, hindi kita mawadaan sang paglaong. Magsarig lang kita. Kag kinahanglan, tudloan git sa pagpakig-away ng lalaki nga ato.
1: Ano nga, Bicon? Kita na lang mabawi sa prinsipe, Eloy kong reyna.
0: Hindi pwede. Amoy lang mando sang amay mo nga hari. Gani amoy lang dapat naton tumanon. Isa pa, amoy ng kabayaran sa ginbuhat sang lalaki nga to sa utod mo. Anay ka. Kilala ko ikaw, Prinsesa Aliona. Wala ka na balaka sa prinsipe. Ang matuod na ginakabalakan mo, among lalaki nga to.
1: Iloy ko nga, Reyna.
0: Hindi ka magsilinga, ha? Nga naluyag ka sa iya.
1: Iloy ko. Wala. Wala ako naluyag sa iya, Iloy ko. Wala!
0: Dapat lang. Tungod hindi kita pwede maluyag yung mga harpya sa hindi naton kapareho. Naka-intiendi ka, mahal na prinsesa?
1: Oh, ho! Ho! Iloy ko nga, Reyna! Ho!

0: Ayaw ko sa sulod ng dako ng hawla. Doka ang isang man ako kapis-pis naging kurong. Subong, nabatsagan ko na ang ilabalatsagon sa tagsang ay kurong ko sila sa hawla. Nakahinulsul na ako sa mga gimpangbuhat ko sa mga pispis. Kung namati lang kung tani ako kay nanay, kung tani wala ini natabo sa hakon, kung tani wala. Ba, ato si Aliona sa unahan, nagatulok sa hakon. Hinalin sa nga naglakat. Aliona! Aliona! Madali lang!
1: Aliona!
0: Kadako ng pagkaharpiya. Isa ka nga way. Ang mga mata niya, doon itong handa magpatay sa tao. Luyag ko masugilanon si Aliona.
1: Luyag mo masugilanon ang mahal nga prinsesa. Siya makadodre sa imo.
0: Ha? Astas, ano ako, dere? Maluhay ka mo sa akon. Buhiin na ninyo ako. Luyag ko nang magpauli sa akon.
1: Kasalingan nga maghipos ka, bihag! Kunin mo luyag na hindi ka naging makapauli sa inyong kalibutan!

0: maayo kay nakabugtaw ka na. Anika, sa di nagali ang mga pispis nga nabutang sa mga hawlo sa kwarto mo? Ano, ginpangbuyan mo na sila?
1: Ay, Laika.
0: Iloy gidya? Kasawa man nga amo sinang panawag mo sa akon.
1: Pasailuha ko.
0: Ay, ambot sa imong bata ka. Do na maguhan ko sa imo maghambal-hambal ka. Do hindi ikaw. Ay, maayo pa malakat-anay ako, ha?
1: Sa din ka makato?
0: Sa ilan ni ng rusang, ginpatawag niya ako. Mapalabas ako, no? Sige na, malakat na ako. Ikaw na bahala din sa balay, ha? Kung gutumon ka, tanok lang din asang kamuti. Sige na, sige na.
1: Ato na siya. Punta ton kuha na yung pagpakuno ko, no? Basta saan ako mapakuno-kuno ng akong lalaking ato. Natingala na sa ako ng iloy niya. Base sa hindi madugay, may balanan niya nga hindi ako ang anak niya. Kan isa ako kaharpya nga nagapakuno-kuno lang nga tawo. Kinahanglan nga maluwas ng mahal nga prinsipe. Sa sina, makabalik naman ako sa kalibutan sa mga putian nga harpya.

0: Oras tatak alas 6:40.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500. Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX 500.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga turn into reactive oxygen species o kon ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa non-free radicals, no? Ini tanan nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
3: TTX 500.
6: 27 lo, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
3: TTX 500.
5: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
8: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa ano, engine room,
9: kusina,
8: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining nga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
9: Correct.
8: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya wagin mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pag gid niya pinaka main nga cause sang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong nga mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin ma-untatan mo yung sigarilyo. Di balbali man ano eh. Kung ano kada mo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
9: Nga ara sa DTX 500?
8: Nga ara pa DTX 500.
3: DTX 500!
9: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
1: Nans Herbal Capsule,
2: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1.

0: Oh. Si Chi Almira may nang masugata ko. Bugnoon ko siya, Black. Maayong adlaw, Chi Almira!
1: Maayong adlaw man sa imo, Aldo.
0: Sa din ka makadlo, Chay?
1: Sa ilan ni nang rusang. Manglabada ko, ah.
0: Ah, amo bala. Ay, sa din kali si Yun-Yun, Chay?
1: Ato sa balay. Ay, hoo gali.
0: Mm.
1: Abi mo bala, Aldo, to?
0: Chay?
1: Natingala ko bala sa amigo mo.
0: Ha?
1: Ano, abi, kay sugod sa nagpauli siya kahapon, dong... Dumaindi na amo sa iya.
0: Ano nga hindi amo, Chay?
1: Ay, basta. Daw lain siya nga tao. Daw hindi siyang bata ko. Pero ay imposible man nga matabuin na. Basibla kung ginatripan ng niya ako, nga daan niya kung kaisa. Kasunluganon sa iya. Ay, sige na, malakat na ako. Dira ka na to.
0: Sige, Chay. Halong. Ano ay hanang botsilingo ni Chay Almira man? Ah, mayo pa, katuan ko na lang si Migo Yun-Yun sa ilabalay.

0: nga wala mo ginatandog ang pagkaon mo.
1: Wala ako ginagutom.
0: Kinahanglan mo ina para sa pagpakig-away. Kinahanglan mo nga magsupot sang kusog.
1: Ano? Masupot pa ako sang kusog ng patsyon yung maghihapon ako?
0: Hindi ka mapatay. Kung mangin madinalagon ka sa pagkuha sa mahal nga prinsipe.
1: Aljuna. Anay ka, hindi ko ikaw mahangpan, Aljuna.
0: Yun. Magpamati ka. Ikaw ang mabawi sa mahal nga prinsipe sa mga ituman nga harpya. Kag kung mapatay ang prinsipe, hindi ka na makabalik sa kalibutan sa mga tao. Tungod pag-apresoon ka dali tub-tub sa imo kamatayon. Amuin ang mando sa mahal nga hari, yun.

0: Lapit na lang ako sa balay nila ni Guyon yun. Himala ba? Wala siya nagpalasang agad yung manakop sang pispis? Ayun ako sa balay nila. Manokto ko bala. Meg! Ni Guyon yun! Yuhuu! Meg! Oh? Lugay magbukas ako. Gaano na siya tala sa sulod man? Igo! Yun yun! Yuhuu!
1: Oh. Oh. Sino ka?
0: Ba? Hindi mo kilala? Kailain. Nagalaho ka, Meg?
1: Masako ako. Hindi ako mag-istorbo, ha?
0: Ano ka lang, Meg? Pati ako, sunlogon mo man? Ati, pwis. Hindi ko yung magpadala-dala sa iyo, Muya, Meg. Ah, buta na kaya, Meg!
1: Maghalin ka na, Tari.
0: Meg! Oy, Meg! Hindi ko pala pagsiris ang puwerta, Meg! Ang kamot mo! Daw kamot sa pis-pis, Meg!
1: Tumulog sa dalag-dalag ko, natipaliw.
0: Ha?
1: Wala pa man yung kamot sang taong kamot ko.
0: Migo yun. Anong natabose mo?

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Oras tatak, alas 6.55.
13: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
16: D3.
14: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butik.
14: D3 Bio.
17: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category track. Study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bakit RiteMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa ilong budira. Rexino
5: Forte! Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Bigaman Gold Coffee Mix.
11: Partner,
10: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
11: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
10: Megaman Gold Coffee Mix.
11: May ginseng,
10: tungkat ani,
11: maca,
10: kag saw,
11: palmetto.
10: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
11: Megaman Gold Coffee Mix.
10: Yara na sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangkong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: Number 1.

ninyo sa pagbabati ang kasugpon sang atong sugilanon dinisa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagbabati. Maayong gabi.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko. Tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isang kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
5: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
4: Yung may D3.
1: Makakas mga butika. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabakas sa mga butika.

palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupod magatubang sang risgo para sa tawo may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon yari ang inyo ang kunan.

0: yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente. Lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isasaalang-alang.
1: Hindi pa final ang ginaplano o pagpatuman sa kontrobersyal nga PAC Silica Project sa Tarlac. Iniangin pa siguro sa Malacanang kasunod sa nga panawagan nga punta to ang proyekto bangod sa kahangawa sa supply sa tubig, kuryente, kag ang ginapahayag nga kakulangan sa konsultasyon sa mga apektado nga mga komunidad, ilabi na ang mga ate dira sa kabukiran sa Sambales, Tarlac kag Pampanga. Sorokay Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro, padayon pa nga ginatun-an sang gobyerno ang tanan nga mga isyo angot sa proyekto kalakip na kon bala ano ang mangin na epekto sini sa tubig kag sa kuryente. Bago dirigin pahayag niya nga mahimo man nga baguhon ang pila ka mga provision sang proyekto kon ini ang makapaayo sa mga Pilipino kag sa mga pungsod katuwang sang Pilipinas. Samtang nagpamalibad naman nga maghatag sang comment si Castro sa kakulangan sang ideya ni Vice President Sara Duterte angot sa PAC Silica. Wala kayong tsindi ang president, ang vice president sang ginpamangkot kung anong iya mahambal sa PAC Silica. Abi niya, fax, no? Nga maral. Padumduman niya sa isa ka interview sa The Hague, Netherlands, sang isa sinika vlogger nga Pro Duterte, nga ginabasol karon kag hindi na makatulog. Bago ginabasol man siya sang parehas niya mga Pro Duterte vloggers, kag ginbutang niya sa kahoyanan si Vice President Sara Duterte. Wala niya na yung briefing, no? Nga mamangkot siya party sa PAC Silica kung bala may ideya ini. Agon niya makahanda man tani. Ginolpe niya. Tigunti na kumaan ang Vice President kay Waigin ideya to. Gin pamangkot dirisang vlogger si Vice President Sara Duterte kung anong iya sininga pananaw sa proyekto. Pero wala ini makahatag sang anuman nga sabat. Gani, gin pakamaayo na lang para safe nga mag no comment. Pero kung naintindihan niya na ito sabton mga kasama, no? Para pakalaino ng Marcos administration, pwede niya ito hambalon niya. Ang PAC Silica na makaguba na sa aton yung environment. Hindi na makapayo para sa mga Pilipino. Makahalit ina sa aton, no? Si Marcos lang nanda mabinipisyo. Gani, nagapamatok ako sina.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Diba, matani nang ginhambal niya, gunti popular sa mga Pilipino, gunti palakpak tani ang mga DDS. And say, yehe, kalam-alam gin sa amon nga BP.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Kay why nila gin briefing, no? Feeling journalist man ang vlogger mga kasama, kay damo nag-follow sa iya, makapulo pa mangkot siling mo daw reporter man. Di gunti no, huyan ang vice president mga kasama. Kamo, naintindihan yung PAC Silica? Hindi kamo da magkanto sa Google, ha? Sino dire ang nakahibalo sa nagapamati subong? Sino may idea about sa PAC Silica? Anong nabala nyo sa PAC Silica? PAC ining amaral? Sili nga katumbal? Kag ikaw? May pagkamaral nga katumbal ka? Muna abot silingo?

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan yung nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inaasang isa kasumpa ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad mga kasama, Huwebes kita, petsa 30 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026, ikalima kagatapusan na nga Huwebes nga adlaw sa ikapito man nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Isa na lang kaadlaw ang aton nga lakbayon mga kasama, kag Agosto na. Ang ginatawag nila sang una nga bulan sang tigkiliwi, pero bisan wa'y pa Agosto, ang Hulyo daw tigkiliwi na. Damo na nagkiliwi, apipingig bisan wa'y tinukapan.
1: Palabra di Honor.
0: Makiwi lang apipingig mo kung huyapan ka mo, no? Pero sa kamalahalon subong sa mga balaklon, kamalahalon sang produktong petrolyo, nga mo ang primary driver sang presyo sa mga basic commodities, gakiwi apipingig mo, ay ka pa masampugulan.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kila na, tatlo na kamartes nga sunod-sunod nga nagsaka ang presyo sang produktong petrolyo mga kasama, kag daw mabalik na naman sa sachet per liter ang presyo sang gatong, no? Sa sining simana hasta sa Martes, gina-project nga base magnubo ang produktong petrolyo ang presyo niya. Pero bangod sa giira na naman to, nagwaso sanay naman to si Trump kag si Iran. Ay, so. Base ining ginapananaw nga decrease next week sa Martes. Buwas matimbuok naman nila ang taon ta buwas ang pagbukas sa international market or global market day mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa inyo TikTok, ara kita RMN Iloilo Official kag syempre sa inyo tagsa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita ng ministulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong apag pangalagad mga kasama. Ibaluan ta karon ang mahambal sa prosecution matapos nga winaswasan sila sang depensa kag sa mga supporters sang Vice President mga kasama after the presentation sang mga witnesses kahapon ni adlaw nga mga opisyal sang Land Bank. Wala man hambal sa kampo sang Vice President. Why man, umido man, amo lang to. Kagang mga ang mga BIR records si Vice President Sara Duterte nga ginapasampina, ginaprubahan na ni Presidente Marcos, sila ni Presidente Marcos, pwede i-kuan nyo, i-submit nyo. Ate, ang BIR Commissioner, kinanglan sang kuan mo, sang permission sang Presidente kung i-submit nyo, kung hindi. Te, mga kasama, ginpasugtan ni Marcos, syempre. Ang mga bangko, kag mga amlak, magasabit man sa record ni Vice President Sara Duterte sa separado ng mga tinion, mga kasama. So, ang bank and tax records niya, ara na. Kag sige na ang pagbaton karon sang Senate Impeachment Court, sang sining mga record.
1: Palabra di Honor.
0: Amo tuguro hambal sang iban sila nga amo tuguro nga nagwaras naman to si BIP Sara Duterte sumalta naman ang iya high blood kay gin aprobahan na nga ipakita or ipasabpina sang impeachment court ang iyang tax kag bank records. Amo to na nakahambal naman siya sa mga gun violence to sila nga kahapos lang magpapatay sa Pilipinas da sang tawo. Kung bayaran mo lang 5,000 ang gunman, mabato na. Pero gusto na, mga kasama, no, galing ang konteksto niya, parte sa drug war, no, sa kaso ni Vice ni former President Rodrigo Duterte, ang iban tong mga complainant, ang iban ng mga napatay, do ginapagwa niya nga, why toya pinatay sa mga pulis, hindi toya bangod sa sugo ni former President Duterte nga pamatsyon, kundi bangod toya nga ginpapatay sila kay kabarato lang subong magbayad gunman. Na, doon mo na mga kasama. Pero hindi ah.
1: Palabra di Honor.
0: Pinang patay gito iya eh, no? So kung sino man to naghimo, mga kasama, criminal eh. Killer, no? Because killing of any person is against the law unless justified kung ikaw law enforcer. Parehas na nagbato, no? Nabutang sa danger ang kabuhi ni mo. Pero kung wala man, gatalikod, tiniro mo, murder.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: So ang mga tax kag bank records siya, ipatawag na mga kasama. Ti sa Lunes, iga-present ka daan ang mga taga-kuha na. Ibaloon ta nabi karon na mga kasama upod sa mga congressman, no? Makigangot kita, mangita naman tadi isa ta ka ma-interview nga congressman, angot sini mga kasama.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Si Kwan, no? Si Senador Alan Peter Cayetano, kabatsyag ni init sa birada ni Ping Lacson. Sakit ning birada ni Ping Lacson nga silingya. Ang mga project das tagig, paipoy-ipoy lang kamo, nadawala sang diferensya sa dokumento, sa compliance, sa mga sa bidding. Pero siling niya, na-discoverihan ko, may mga pamatuod ko, nag-double billing ng project, isa ka project, kapila bilingan. Tibot silingon, tanta amount of ghost project man eh, no? Halimbawa, 100 million pesos worth sang flood control project, no? Natapos na na, no? Executed na, no? Nabayra na, no? Nagbill na ang kwan, ang kontraktor sa gobyerno, sa DPWH, nag-release na ang land bank sang kwarta. Ginturo nga na nila na ang kunang parte. Pagkasunod naman nga tuig, gin pabadjeta naman na, no? Another flood control project, no? Dasi man yapon yung project, picture naman, i-execute sila niya, okay, implemented na, release naman kwarta. Tigunti at hagid kayo nga pangawat mga kasama. Oh, nakabat siya karon Senador Kalita, no? Amo to gani do nagbuot sa kuno kag do naglagnay. Do may kwan sa kuno kay Senador Lacson, may mga mensahe siya paagi sa mga sitsiritan. Pwede. Ping, si Spire. Pero hambal ni Ping, ceasefire my foot!
1: RNN, Palabra de Honor.
0: O silingon, wala ceasefire ah, away ko na away. Lagi na kulbaan na Senador Cayetano, nga daw siya gid ang pisa BGM Ping initial to sa mga priso ng mga upod niya.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Samtang, ginaistoryahan man karon mga kasama, wala pa gid sang balita sini, wala pa sang mainstream media nga nakapost. Pero ginaistoryahan na karon sa social media, sang mga pro-Marcos, kag mga pro-Duterte, nga daw may tanim prosti kuno sa kakwan, si Solar Boy. Si Solar Boy, may tanim prostitute, sa kay Executive Secretary Ralph Ricto sa away nila yung adwa. Habi, check tanabi karon na ano ng tanim prosti nga na mga kasama, ano? Kaya ambal nila, sa una may tanim bala, subong tanim prosti. So daw himuan isyo.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Dalom-dalom gin maning bata ni Senador Loren Ligarda mga kasama, pero daw amo ni makapahamak sa ila kon hindi niya ni makontrolo perte ka isog.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Samtang dire sa balita lokal mga kasama, lalaki nga nagabaligya sa nga private nga mga video sini upod ang minor de edad arestado sa Regional Anti Cybercrime Unit 6. Polis nga napalagyuhan sang preso dira sa Uton, rekomendar nga kasuhan kriminal sang Iloilo Police Provincial Office mga kasama. Akomodasyon sa mga delegate sa PCL Convention sa Iloilo, nagka-problema bangod nag-times to ang kadamuon sa mga konsyal, halin sa bilog ng Pilipinas, konsyal sa Banwa kag konsyal sa syudad ini, ang nagkadto matapos makita nila nga dire si Iloilo gali ang binyo. Ay sila nyo, tido namin ang Iloilo, makadto ta, gusto to makita ang Iloilo. Tido mga 2-5 lang ang ginpreparahan sang National Assembly. Ang nagkadto mga 5,000. Gararawa sa mga hotel eh.
1: Palabra di Honor.
0: Kasi masugata nyo di sa syudad, although hasta na lang ini sila buhas, masugata nyo di damo mga van nga puti di rin nagabiyahe nga may mga ngalan nga mga PCL. Amo na sila, tanan-tanan yung mga konsyal sa Pilipinas, no? Hamakon mo konsyal to sa mga Banwa sa Batanes, mga konsyal sa Banwa sa Cagayan, sa Ilocos, konsyal sa mga Banwa dito sa Mindanao, no? Ambot mayari man di mga delegates from Tawi-Tawi, no? Like ang southernmost town naton mga kasama nga si Tangkay kag si Buto. Ambot may mga konsyal man di from si Tangkay, the Venice of the Philippines.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Oh, ti kinulang ang akomodasyon nila pero nasulbar man sang ulihi mga kasama, no? May update dira karon si Rajoman Joel Franco, ang president balansang PCL sa Iloilo Province, si Pabia SB member JP Piniol, no? Diri naman sa syudad, sila malandi ang syudad sa Iloilo, mga kasama. Or syudad, I mean highly urbanized city. Diri sa Iloilo or sa Western Visayas, di sila malanda sa City Council ang nag-i-relect eh, no? Sila manda mga opisyal. Ang presidente asang PCL, Iloilo City, si Councilor Migs Trenyas, mga kasama. So silang host day, no? Damo sa mga bisita natin sumong day, no? Mga konsyal, mga kasama, mga lawmakers ini, halin sa nanay tuhay ng mga banwa, kag mga syudad sa bilog nga Pilipinas.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: And then sa sunod nga bulan, mga kasama, daw mga taga Cordillera naman nga mga COMELEC personnel ang ari diri sa Iloilo, malagaw sa syudad, sa Guimaras, no? Kag sa Isla Gigantes.
1: Oh. RMN, Palabra di Honor.
0: MPIW gin-discuss ang seguridad sa tubig sa PCL National Assembly, no? Diri sa may Iloilo Convention Center. Dapat tugangan na ning aton siya nga convention center, mga kasama, kayo doon hindi nakarapala convention center na ito. No? I guess ang SM3 doon mapatindog man sa ila convention center kay tapos naman itong project nila to sa Cebu. Ang ilang arena dito sa Cebu, nga daw dako pa kuno smuwa ini. Diba si diri naman sunod sa Iloilo.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Duha sa tatlo ka mga minor de edad nga nadakpan sa eskwelahan nga nagagamit sa marijuana, nakilala or kilala nga mga mabuot sa barangay kag posible na impluwensyaan lamang sang ila sining barkada. Interview dira karon sa ila mga himata si Rajman Marjorie Herbo Miani. Task Force on Morals and Values Formation nagapanawagan sa publiko na dulugan ang pagyugata sa mga nakuhaan sang indecent video sa Esplanade 11. Kag CSWDO maghatag sang psychosocial kag medical intervention sa minor nga nakuhaan sang iskandaloso nga video dira sa Esplanade 11, mga kasama.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajoman Henry Aspera Lumawag.
0: Sobong man, i-check naman karon report ni Rajoman Mon Kapalihan, mga kasama, angot ini sa LTFRB 6 ginpasalig ang mga drivers ang Light of Glory Taxi nga makabaton sila sang ayuda, no? Ayuda sa mga public utility vehicle drivers.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, hamon yung mga topiko natong karong gabi. Dari sa aton siningapag pangalagad, mga kasama, gindulong kaginbuylugan, iningabahin sa atong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, kayman adlaw-adlaw ang lawas natong ginabira ini sa madamo ang matoxins, mod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton lawas. Ginaguba sa toxins sa aton sining organ, silabi ng atay, tinae kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa aton lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Agon matiluan sa toxin sa aton sing lawas, makabuligid ang adlaw-adlaw kung pag-inom sa D3 Bio na may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, nanasidik vitamin C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX-500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sa DTX-500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampyon naman nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, agud patyo na mga gubak ang selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini mag-mutate kag mangin canceros. Gani indi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas sa proteksyonan ang kaugalingon DTX-500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa man sarilang saharo sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose kag Colasi, Antique kag Sara, Iloilo.
1: RNN Palabra di Honor.
3: RNN News Panahon.
0: Yari anay, pinakauling adalagan sa panahon. Alin sa atong pag-asa, Iloilo, Ikarajuman, Rolly Cuenca. Kamusta nga itong siling chimpo? Kay dumayara kita sa low pressure area. Karajuman Rolly, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo na itong latest story update sa subong adlaw, July 30, year 2026. Sa karon, isa na lang ka low pressure area ang ginamonitor nato. Amo ni siyang low pressure area ngayara sa guwa sa aton yung Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga low pressure area sa guwa sang PAR uli nato na si Plataan 1,455 kilometers sa east of eastern Visayas. Unlikely naman or manabuo naman ining low pressure ining chances ining low pressure area nga magdevelop pa sa isa ka bagyo kag sa karon ang yatra for extension among nag-epekto sa may eastern sections sang Visayas kag Mindanao. Samtang easterlies naman ang nag-epekto sa northern Luzon. Diri sa atong sa Western Visayas, wala sang direktang epekto ining LPA apang yung mga atang mga pagulan-ulan naton no mga pagpangilat pa nag-uob kag mga paggalom-galom naton dala ini sila sa mga localized thunderstorm. Mahina tugtog kasarangan naton nga hangin na bagat na nakatungdan pa nakatungdan magdala ini sila sang makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nya sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunod dala sa 14 kag magabutla kini siya alas 5:38 buwas sa aga. Kagaman natin latest sa so update na hindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Karadyaman, Rolly.
4: Yes, sir.
0: No, do may ara yung bagyo nga nag-develop to sa likod sa low pressure area nga ini, no? Do layo naman niya, hindi nakaigo sa ato, no?
4: Yes, sir. So, sa karon sir, ang ini nga low pressure area outside ini siya sang aton nga monitoring no, or information domain. So, that's why nga wala pa kita may ginapagwa nga information regarding sa munang LP nga bagyo no pero taman pa ini siya sa kakalayo sa aton sir once ka magsulod ini siya sa aton nga information domain that time nga PC makapagwa na kita no sang information regarding that pero ang munang bagyo wala man sang direktang epekto sa aton sir
0: so gani kay do kalayo man sa iya sininga trajectory sa aton na Karajuman Rolly no.
4: Yes sir, sir layo. Biskin magbutong sang habagat hindi gid siya makabutong sir kay tamanin siya kalayo sa aton wherein ang LPA nga gina-monitor nato naman siya sang medyo malapit sa aton no so although sa guwas sang PAR ang iyang atrap naman siya subong ang naga paulan kag nagatag sa mga pagalong-galong sa Eastern Visayas.
0: Okay, ti anong chances ini no although nga nagligad do ka gamay sang chances nya magdevelop siya bilang isa ka bagyo ka slim kaayo pero subong kamusta Karajuman Rolly?
4: Still sir ang ini nga LPA nagapedalom sa gapon nga unlikely siya nga magdevelop sa isa ka bagyo no based sa aton nga latest monitoring but amala na gina continuous monitoring lang naton since nga nagatinir abi siya sa dagat so possible nga sa masunod nga mga inadlaw posible may pagbago sa maning mga forecast.
0: Okay no kay duwa man sang iban pa nga mga factors nga nag-influence sa iya nga mag-develop siya magbaskog siya or magkusog siya bilang isa ka bagyo Karajuman Rolly no.
4: Yes sir, so sa karon ang iyang environmental sir or ang environment niya isa hindi pa be favorable to develop sa isa ka bagyo. So mas dako ang chance nga magtunaw siya compare sa magdevelop siya. Pero at still may ang pag-development is wala sa gapon naton ginarolled out but mas dako ang chance sa posibilidad nga posible magtunaw na lang ini siya sa masunod niya mga inadlaw.
0: Okay, sige. With that, Karajuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo, madamo salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
4: Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir.
3: RMN News Panahon.
0: Si Karajuman Rolly Cuenca sang pag-asa Iloilo mga kasama no may low pressure area kita diri sa eastern section sa Mindanao kag Visayas. Pero why man sang dapat kabalakan mga kasama no kay kagamay sang chance ay mag-develop bilang isa sinika bagyo.
1: RMN Panlabra, di Honor.
0: Gendulong kagin boy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended by the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprise ng type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka published study sa diabetes care, ang pagaguba sa atong beta cell function sa pancreas ang nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sang beta cell sa aton siningalawas. Kay man sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, ang ginaktibar ang pila ka insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang basanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ay kayong lawas mag-inom adlaw-adlaw ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puro 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinagkaunang kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan, bagod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayang lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: Sa pagkakaya, ang isa kapitaga, isa nakasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
0: Sa mga oras na ito, mga kaibigan at mga kilo nating tagapakinig, nasa sa linya natin ngayon na mga kasama, si House Deputy Speaker at La Union Congressman Paulo Ortega V, no? Pag-usapan natin mga kasama ang nangyari kahapon dahil maraming nagsasabi na mga supporters ng Vice President, wala naman, dalawang witness nyo, wala, walang bigat yun. So anong masasabi dito ng prosecution at ang kanilang reaksyon mamaya sa pag-approve na ni Presidente Marcos sa Bureau of Internal Revenue na i-submit through subpoena itong mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Congressman Ortega, sir, magandang gabi. Welcome dito sa DYRI RMN Iloilo po.
5: Magandang gabi po. Salamat sa pag-imbita. Kala ko nasa ibang nasa ibang station ako, nasa Iloilo na pala ako.
0: Okay. Ayun, no, marami yata kayo mga interview, Congressman, ano? In demand ngayon yung prosecution, ano?
5: Medyo po.
0: Oo, dahil maraming mga nangyayari ngayon, no? Unang-una, Congressman, gusto naming marinig yung reaction po ninyo, no? Kayo po, yung mga leader ng House ay tumutulong dito sa prosecution sa pagpapaintindi dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung sinasabi kasi after na na-present itong dalawang opisyal ng Land Bank kahapon to testify on the misuse of more than 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte, sabi ng kampo ng Vice President, wala naman, wala namang bigat, hindi ka nag-cross-examine yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Anong inyong comment dito, Congressman, sir?
5: Well, hindi sila nag-cross, pero ang ibig po nating sabihin, na-establish po natin na yung pera, merong nag-withdraw, saka kung saan po dinala yung pera. Ang susunod po na i-establish na ng prosecution dyan, kung saan ginastos yung pera at sa tamang paraan ba ginastos. So basically, masaya naman yung prosecution dahil malinis naman po yung pagkalatag sa unang confidential funds na article.
0: So bali parang preliminary pa lang ito sa parang pinaghahandaan ng prosecution na medyo mabibigat na mga witnesses na ipipresent ninyo, Congressman.
5: Actually, latag pa lang yan, laying the groundwork, kumbaga. Importante po, sabi ko nga, malinis, maayos, saka naintindihan po at na-establish po natin na ito yung proseso, yung karaniwang proseso na ginagawa po pag wini-withdraw itong mga pera na to. At yun nga, lumabas po na very unusual. Medyo nagtaka po yung ating mga managers, ating mga empleyado sa Land Bank na ganito kalalaki yung amount na lumalabas.
0: Okay. Gaano po ka-importante no, sa panig ng prosecution na ma-establish ninyo na talagang may mga winidraw? No? Although, primarily, hindi pa naman nakitaan ng mga technical terms na ginagamit ng AMLC na mga suspicious or mga covered transactions itong mga withdrawal na ito, Congressman. Paano po ka-importante na ma-lay down muna ninyo na indeed may mga withdrawals, Congressman?
5: Ah, sobrang importante 'yun kasi 'yun po yung trail, 'yun po yung trail ng ating the money trail na tinatawag nila. Pa, sabi ko nga po, papunta po 'yan doon sa kung paano ginamit, so kung paano dinisburse yung pera. Alam natin na nandiyan yung pera, alam natin na winidraw, alam pa nga natin kung anong pinaglagyan, yung mga duffel bags po na apat. Alam pa nga po natin na kung saan dinaan, saan pinapasok. Ngayon, sa mga susunod na araw po, I'm sure yung mga witnesses po at sa side ng prosecution, ilalatag po nila kung ano po yung mga naging irregularities na nag-constitute ng misuse of confidential funds.
0: Okay. Makikita kaya natin dito, Congressman, si Fernando Timpura, sina Mary Grace Piatos?
5: Mga susunod na araw po, hindi po imposible. Sa defense nga po, sinabi nila na nasa listahan din po nila. Pero on the side of the prosecution po, syempre hindi po outright na ilalabas po yung mga list of witnesses. Pero I'm sure very important, very crucial po itong mga officers ng Land Bank and their testimonies. Kasi nga po, they were there. They know the process and they understand the process. Tignan po natin, no? Kasi ang inalaw lang po sa atin ng impeachment court is yung mga nangyari ang pwede pong pag-usapan. Mahirap naman po kung ilatag po yung plano at saka yung diskarte rin po ng prosecution saka yung list ng possible po na mga susunod na witnesses po for this article.
0: Okay. Medyo mabigat yung next week, ano? Kasi yung ipipresent ninyong mga ebidensya or mga witnesses ay mula mismo sa COA. So siguro dyan pa yung susunod na malalaman natin kung ano yung importance or yung relevance nitong testimony ng dalawang Land Bank official, Congressman Ortega, sir.
5: Yes po, basically yun na po sir yung ano, doon na po papasok yung sinasabi natin na may mga irregularities saka kung paano po ginamit saka na-utilize po yung mga pera. Saan pumunta yung mga pera na yan, kumbaga?
0: Okay. On the other hand, ngayong araw ay gusto kong kunin yung inyong comment dito, Congressman, about sa pag-approve ni Presidente Marcos, no? Bigay niya ng permission sa BIR na i-release yung mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung comment dito sa prosecution, Congressman?
5: Well, actually, he has all the power to do that, no? May kapangyarihan siya. Although, sa prosecution din naman, naniniwala ang impeachment court. Kumbaga, andito na tayo sa impeachment court. They have all of the power to do that, but the Senate also, together with the House po, binalik namin siya sa BIR. On record naman po tayo, sabi nga po natin, kung hindi po kung sakaling hindi po nag-decision na ibalik po ng Pangulo o payagan ng Pangulo, sabi ko, the other scenario could be, pwede pong ipa-subpoena yung BIR commissioner natin. Pero yun nga po, nasa Senado na po yung mga documents. So, at least another step for opening up the truth, another step po para i-open tong mga records na to. Para, again, on the side of the prosecution, mailatag po at saka mabuksan literally at ma-open up po.
0: How about naman, anong comment niyo doon sa sinabi ng Vice President sa The Hague, no? Sa comment niya about sa gun violence dito sa Pilipinas na napaka easy lang daw na magkuha ng gunman, no? Magbayad ka lang ng 5,000. Do you think may epekto ito sa grave threat na articles of impeachment?
5: Definitely, it adds to the pattern, no? It adds to her pattern of violence and comments and threats like that. At siguro, nagulat din po ako na ganun pala ang presyohan siguro dun sa lugar nila. Ganun na lang po kadali siguro magpatawag ng hired gunman at magpresyo na lang po ng 5,000. Baka konti na lang po diferensya, parang baboy na lang po yung pinapatay saka binibili. So I find it funny, and I find it something to take into serious consideration na parte po pa rin talaga eh. Dugo, ulo, libing, baril, gunman, assassin, puro ganyan po ang bukang bibig ng Vice President. Kaya it only adds to the pattern that we have established in the first na in article.
0: Yung article 4, no? Bakit ba sa... Sa Ilocos ba? Sa Northern Luzon ba? Medyo mahal yung congressman?
5: Wala po doon. Hindi po uso. Mapagmahal po mga tao doon.
0: Okay. Sige, with that...
5: Lalo sa Iloilo. Sigurado, mas malambing. Kasi malambing ang mga tao doon. Eh.
0: Oh, malambing dito.
5: Actually, andyan po yung asawa ko ngayon. Nasa conference po sila. Sa nag-kick sila sa PCL.
0: Counselor pala yung wife ninyo.
5: Po?
0: Counselor pala yung wife ninyo, Congressman.
5: Hindi naman. Former board member siya, pero she is with Angat Bayi. And isa sila sa mga speakers po para dun sa PCL event kinaganap dyan. So, uuwi pa lang siya mamaya. Andiyan po siya ng 2 days.
0: Maghingi ka ng pasalubong naman. Pasalubong na
5: Roberto. Naubusan po ako ng siopaw saka molo.
0: Kasi mga 5,000
5: yung molo balls na lang daw ang nabili po niya.
0: Napakarami ng mga ISB ngayon dito, mga 5,000 daw yung business.
5: Opo. At least masaya po, maraming nag-enjoy, maganda po feedback ng mga taga sa amin na nandyan. Usog daw po sila, saka maganda po ang Iloilo City.
0: Ay, thank you for that. Congressman Paolo Ortega V, thank you po sa oras ninyo dito sa RMN, sir. Magandang gabi po sa inyo.
5: Thank you po sa pag-imbita, sa ulitin po. Salamat.
0: Okay, thank you, sir.
1: RMN, Panlabra, di honor.
0: Sa uulitin, no? Ano gani? Saliwat.
1: RNN, Palabra, di honor.
0: So, ari gali din asawa ni Congressman Paolo Ortega, no? Hindi siya gali ISB member, no? Kunti daw isa siya sa mga speaker, no? Damot na di bisita subong mga kasama. So, hubas ko, no, ang Roberto Sambal ni Congressman Paolo Ortega. Kaya mo nang gin-request niya nga mapasalubong sa iya. So, ang pansit mulo ni Kap Ising, hubas man. Laban-laban gini kay Bit-Biton gini iya mga kasama. Roberto Subas, no? So, siupaw ang ginapangayo niya mga kasama. Si Congressman Paolo Ortega V, no? Sa La Union, mga kasama, isa-isa sa mga na-feature nato nagligad after election nga damo-damo man mga Ortigas, politika, to sa La Union. Kag sila mismo itong mga Ortiga ga ilingkwin Rohanay, parehas man sa mga D sa Isabela, mga Singson sa Ilocos Sur. Actually, Ilocos Norte, puro man Marcos. Congressman, duha ka district, Marcos, no? Kay ang isa ka district na si Sandro. Ang isa, tiyo niya, Barba, no? Ang nanay, Marcos. Ang mayor sa Lawag, hindi na. Napirdi ang parinti nila, Marcos, si Michael Kion. Tiyo bali ni BBM, lolo ni Sandro. Pero ang gobernador, Marcos, no? Tiya nila, asawa sang pakaisa ni Presidente Marcos, no? Si Mariano Marcos Jr., ang Vice Governor, bata ni Senador Aime.
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: So, ari di karon, ang mga konsyal sa aton mga kasama, no? Mga ISB, ari di sila tanan sa probinsya, sa syudad sang Iloilo, no? So, amo to hambal ni Congressman Paolo Ortega, no? House Deputy Speaker ini siya mga kasama, kag isa man sa mga upod sa prosecution nga nagduso sang sining impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya hambal sang mga supporters sang Vice President kag sang kampo sang Vice President, no? Nga sa statement ni Attorney Michael Poa after sang presentation sang 2 land bank officials kahapon nga adlaw sa 10th day sang impeachment trial, di ba nagani sila nag-cross-examine? But silingon, kung wala nag-cross-examine, but silingon ang opposing counsels, hindi na magpamangkot, no? Sa witness nga gin-present, no? Parehas ni gin-present nga witness sang prosecution, ila na pamangkoton, no? Sila mapamangkot, so direct examination ang tawag sina. Ang pag-question sang abogado, sang prosecution, sa ilaw witness, ang tawag siya na direct examination. Karon, di siyempre, ang itestify na da sang witness against sa akusado. No? Di, kung ikaw abogado karon sang akusado, ini ka magpasugot na nga mamamaan ang imo sining kliyente.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kay karon kon pabayaan mo lang na, no? Mapirde ka sa kaso. Kay why mo imuya gina-question? So ang testimonya nga gin-offer sang prosecution pagi sa duha ka lang mga land bank officials, mabali mo lang ina pagi sa cross-examination, no? Ikaw naman ang pamangkot. Kag siyempre pa liko-likoon mo na da sila hasta magbarangkiwas ang ilang hambal.
1: Palabra di Honor.
0: Pero wala, nag-cross-examine si Attorney Michael Pua actually, no? Siyang spokesman, amo ni nagligad pa nga semana pangita naton sang pwede ma-interview. Actually si sa defense, no? Kay tiang prosecution subong damo sila ya resource person. Eh nagligad interview ta si Congresswoman Bella Zamora sang San Juan. Di subong si Congressman Paulo Ortega naman, pretty ko dako tingog niya, no? Bilog-bilog.
1: Palabra di Honor.
0: Pero sa defense, why good? Siling si Attorney Martin Delgra ang pwede makabulig hambal. Pero ba, why man gasabat? Si Attorney Michael Pua, na-try man naton. Ba, hindi ka saro-saro kay mag-abugado pa to siya. Siya pa makross-examine to. Siya pa gidang spokesman.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Di why na sila nag-cross-examine, no? But silingon, para sa ila, hindi man mabugat ining pahayag sa duha ka mga land bank officials. Pero hambal ni Congressman Paulo Ortega mga kasama, sila niya preliminary pa lang na kung sa mga kwan pa, kung sa mga construction pa, laying the groundwork.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kahit yung ginkonfirmar malang diri, may mga cheque, nag-withdraw, sang kwarta, unusual suno sa Tagalan Bank pero hindi man suspicious, no? Te, kasubong sa na-discuss na itong kagabi, unusual because first time nila nga naka-encounter nga ang Vice President na ga-withdraw sa amo ni Kadlagko nga mga kantidad, no? Because si Vice President Sara Duterte malang ang Vice President pagpungko niya nang wala pa sila nag-away ni BBM ng iyang confidential kag-intelligence fund or CIF ara sa 500 million peso. Ang kay Lenny Robredo, itlog.
1: Palabra di Honor.
0: Wala confidential fund si Lenny Robredo. Either wala siya nangayo or wala agad siya gintagaan. No? Iti kontrapartidos, digong mo. Kontrapartidos siya. Sang, ang ginbusla niya, nga Vice President, si Binay, former Vice President Jejomar Binay, ang iyang confidential kag-intelligence fund sa anom katuig, ara lang sa mga 36 million. Kaya ang annual niya, nga confidential fund, 6 million lang. Could you imagine that? 6 million lang sa isang katuig. Sa anom katuig, 36 million lang tarang. Kay Vice President Sara, iya mga kasama, sang mayuhay pa sila ni BBM, ginapangayo niya iya, 500 million mo.
1: Palabra di Honor.
0: Ang 20... Sana sila ganit nagdaog, 2022? 2023 niyang CIF, kung hindi ko magsala, 500 million. Parti ka na ko dako, mapag-increase. No? Amo man ang iyasang presidente, sa panahon ni Noynoy Aquino, ang iya sining annual nga confidential kag-intelligence fund, ara lang sa mga 800 million pesos. Pagsulod iya ni former President Rodrigo Duterte, pwerteng pag-increase, doon na himo 3 billion. Pagpanaog niya sang 2022, ang iya CIF ara sa mga 4 billion mga kasama. Tingaling, medyo ma-insindihan mo to ya, panahon ni former President Duterte, damo sa mga ginapangsugulan ng mga tao, damo sa ginamobilize ng mga tao, law enforcers, kampanya kontra illegal nga droga, ti medyo dako maging kwarta niya. Pagsulod yan ni BBM, gin-retain niyang among amount. Wala niya ginpanubuan. Pero, ambot kung damo man siya ginamaintain ng mga asset. Parehas ni Digong. Tiya mo na mga kasama, no? Unusual sa Vice President nga mag-withdraw sa amo ni kadlagko ng amount because sa nagliligad yung mga Vice President, gagmay malang ang ilang confidential fund. Kag panahon ni Robredo, wala yun sa iya sang confidential kag intelligence fund. Pero aside sa unusual nga na, wala man sa nakita nga suspicious gid, no? Tiambal ni Congressman Paulo Ortega V, siya ti ginali down pa malang mo. Preliminary pa malang na, no? Pero sila ngayon din lang kung ano yung maghambal. Kung magwa, ginada si Mary Grace Piatos dahil Fernando Tempura, ay sanday sino pa to. Nga mga kalanunon, mga chichirya, no? Pero ti sila ngayon sa sunod semana, duha ka kuwa auditors ang iga-present na tonda, no? Lan taunta kay ginali down pa lang ni, nga hindi may mga withdrawal. Pero sila niya, along the way sa pag-present sa isang Article 1, ipakita na da, kundiin ini nagkalad to ang ining mga ginpang withdraw ng mga kwarta. Right now, at least na kumpirmar nga may withdrawal, kag ang mga ginsudlan ng mga bag, nagsibo sa mga testimonya, ilabi na ni Ramil Madriaga. Basi si Ramil Madriaga gali, ipresent pa na din.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kag ang pahayag ni Vice President Sara Duterte parte sa gun violence to justify nga ang mga complainant sa crime against humanity nga kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC, base ang iban tuya hindi man pinatay, no, sa drug war, kundi pinatay tuya kay nagluib. Amo na kay silingati, barato man lang subong magpapatay tao. Siya 5,000 pesos lang may gunman ka na makuha. Isla base ang iban tuya may mga atraso to. Amo na nga pinapatay sila sang asawa nila, sang bana nila, pinapatay sang konsaday sino man da nga may akig sa ila, pero hindi related sa illegal drugs. No? Tiambal ni Congressman Paulo Ortega, base madako ko na ang connect sini sa grave threat sa Article 1 or Article 4 nga gin-present sang prosecution sa impeachment trial mga kasama. Kay dira nagapakita gid sang pattern sang violence sang Vice President kag sang pamilya Duterte nga mga terminolohiya nila iya patay, pugot ulo, no? Mga muna, no? Mga tiro. So may connect ina ko, no? Mga kasama, sunod kay Congressman Paulo Ortega. At ibantayan naton sa masunod nga simana, mga kasama, no? Kag again, we will try to reach out kung sino man sa bahin sang defense ang pwede naton nga ma-interview man para sa ngalan sang balance nga presentation.
1: Sa pag-uutagya, ang isa kapinaga, isa na kasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
0: Gendolong kagin boy lugan ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product kagin himo gamit and then isaring nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado kung pag-uon niyang mahigko nga badugay na nagtiner sa aton sining large intestine na good maabsorb ang nutrients, vitamins and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang aton adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pagita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Para sa ito nga proteksyon sa atong achan kag kolon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balungay, margoso, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products and Hiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Kag-report ni Rajuman Joel Franco mga kasama update sa sining PCL National Assembly diri sa Iloilo sobra 5,000 no PCL pa lang na tiway palabot basi dala nila mang himata nila no kita ta diring mga lapit lang di sa aton like taga Negros no nagroro-roro sila may dala sila yung mga salakyan mga van. Tapos may mga bisita, pagali sila, parehas tong asawa ni Congressman Paulo Ortega nga isa sa mga resource person dire mga kasama sa PCL National Assembly. Kagaton nga tingog, hiligay nun, standby! 53 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sang gabi.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema. Afford pa.
7: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba-achieve?
15: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman law-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
17: Your life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
20: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
21: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na kung ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: probinsya sang Iloilo. Yari na nga kung siling resulta sa STL sa subong gabi, Julio 30, 2026. Second row, alas 8 sa gabi. First winning number, numero 33, number 36. At siling Durtim Head, Mr. Ryan Abilino, Draw Operations Assistant, Sheila Marmagalion, Draw Operations Specialist, Mary Grace Roquero, Kagatan STL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Second winning number.
1: Number 4.
0: Ang ating siling may kadwangan numero. First winning number na doon, 36. Second winning number, numero 4. 36, 4. At ang siling register person, Mr. Barry Cortisano. Kaupon siya siling mga members, Raya Melgar, Dave Danoy, kag Gina Iscara. Third winning number na doon para sa subong gabi. Yari na ang ating siling ay katatlong numero para sa probinsya sang Iloilo.
1: Our third winning number is number
0: 16. Numero DC sa East, number 16. Nagkompleto sa ating siling 3 winning number combination sa buong gabi.
1: On July 30, 2026, draw number 1,490 among numbers 36, 4, 16. Taliwap.
0: Numero 36, 4 pag 16, 36, 4 pag 16. Congratulations sa tunsiling ng mga winners sa probinsya sang Iloilo sa subong gabi. Kasi wala pa makadaog, no? Padayon kita sa pagpaya para makabulig kita sa kawang-gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO at sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Monialas Kapalian at Takarmen.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat, Gid. Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 36, 4, kag Jesse size. 36, 4, and 16. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, Cash Jesse, kamusta? Sige taya lang, kaya ang inyo taya nagakadto sa Kawang Gawa.
2: You deposit the money in the bank, pupod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
3: Na dumduman ko lang Rajuman Jobal, nakita mong bago naton niya admin staff, nga nami ang iyang buhok. Nakita.
2: Palabra di honor.
3: Na nag-trending, no? Bago nga admin staff sa RMN, nga nami iya buhok.
2: Palabra di honor.
3: Gindolong kaginboy lugan, irigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Nans Liniment Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal, Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man yung pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan yung mga bali, nagasurab ng surok-surok, kag sa mga nagadugo, nga pila si Eni Patugunon, Pontaton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Gusto niyo makita ang bago na mundo, nag-enjoy gid si Cas Nicolay Sumis, no? Gusto mo sang isa ka buhok, Cas? Gusto niyo makita ang bagong admin staff sang RMN?
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo-balag ka mo akong mapabayaan. Ang hepatitis, pwede gini ni mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer, kag magtuga sa kamatayon. Likawan nga makaangkon sang hepatitis kag ini paagi sa pagkaon sang matinlo ka mga pagkaon kag maginom sang suplemento nga kampyon sa atay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ini ka anti-inflammatory gani nga nagabulig siya sa pagpaayo sa pagpalanghubag sa aton sining atay, no, especially mga palainom dira, no, isa diri sa biktima, no, ba umigo nato nga taxi driver si Itok, no, nagpaalam gid, no, our condolences sa pamilya, no, ni Itok. Mga kasama, Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabato sa infection, viruses, kag sa mga nagahubag nga body organs. Ginapabaskog man sa Dr. Pinoy ang aton sa inyong immune system para hindi ka madali tapikan sang masakit. Gani ano pang imong ginahulat, mga kasama, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na, may protection ka na, healthy liver ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K.

0: Diyari balay pakita na to. No? Ari anay matianta si Rajman Pia sa aton nga tingog hiligay nun.
1: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
2: Ining binalaybay, ginatiguluhan, kahoy nga puskulan. Umpisa pa lang, madamog ka sang pinangako. Tama na sobra na nga pagpanginto. Into, bulubalinsay sa mga tao. Sang mga pinusong nga pangako. Kaangay mo, amo nga mapiguson. Nagahingalit sa kahuyang sang mga sulugoon. Samtang imo bulsa, habok kag nagaluyon. Kwarta mo sa bangko, nangin minilyon. Bangod sa bulatik, ikaw sampaton. Ang timawa, padayon na lubong sa kemalon. Wala katibawasan sa ila kapigaduhon. Padayon sila nagaantos, nagaugayong. Ginagutom, hapyot katama ang ila busong. Kaangay mo puskulan nga kahoy. Puskulan nga kahoy mabudlay upton. Balanibod lugas, mabudlay nga bialon. Kasing-kasing mo bat ulan, sang huya hindi madutlan. Damol na wong kagabalan, naglaom ikaw nga tugasan, budlay pukanon. Maayo pa sang dungkulan ikaw himuon, puskulan ka man, manginabo ka man gihapon. Kun sa impyerno ikaw igatong, sang diwa nga labing, magkagagahom. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Antonio A. Aguilar Jr. sa Maasin, Iloilo, katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman, ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Araman, Iloilo, sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang stress hindi gid malikawan samtang nagakabuhi kita. Pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress kag anxiety makatugas ang madamo nga masakit. Gani, para malikawan ang stress kag anxiety, ang pinaka-importante sa tanan mo ang pag-maintenar sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega-3 man ini nga nagapabaskog sa kurason kag nagaprotektar batok sa heart attack. Kag inila ang nagaisahanan nga suplemento nga nagasilhig pagwa sa mga free radicals nga magadala sa balatian kag nagapatubo sa bag-o kag mabaskog nga mga cells. Adlaw-adlaw makapili ka stress or peace. Ang stress makapatay, choose peace, choose Dr. Pinoy because health is wealth. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miagao, GG Pharmacy, Ronaliza Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy, kag Farmasya Elena.
0: Salamat kin, Rajuman na Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Ginaagdaman na mga kasama ang tanan sini nga may huyog kag mga mahiligon sa pagpamunit, no? Mayara kita sang proyekto mga kasama upod si Councilor Mandry Malabor nga fishing tournament, no? Sa tanan nga mga mahilig magpamunit mga kasama, pwede gid kamo kapasakop sa RMN and Councilor Malabor fishing tournament. Pagihwaton ini sa August 15 and 16 sa Sabado kag Domingo nga adlaw sa Iloilo River, no? Dira sa Maymoli Deli and Restaurant mga kasama. Bilang kabahin sang ika-89 nga Charter Day celebration sang Iloilo City, kag ika-74th founding anniversary sang Region Mindanao Networks mga kasama. Ang competition may duha ini ka kategorya, no? Kids category kag open category. Ang kids category 16 years old and below ang pwede ka pasakop di. Free ang registration or no registration fee mga kasama. Wala balayran, no? Pero ang sa open category, 18 years old pasaka ini, may registration fee nga 200 pesos. Pero may snacks ka naman ha, kag may lunch pa mga kasama, no? Dalag ko nga mga premyo ang nagahulat sa kids category, first prize, 3,000 pesos. Second prize, 2,000 pesos. Kag third

0: prize, 1,000 pesos. Ang first catch, 500 pesos. Ang unang hulik, nga pinakadako, no? Kag hindi na matupungan mga kasama, may 500 pesos. Sa open category, ang champion, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 2,000 pesos. Kag ang first catch, 1,000 pesos mga kasama, no? Bilang kabahin sa aton advokasya para sa pag-amlig sang suba kag matibo ang sustainability sini, kalakip sa rules sang fishing tournament ang catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 grams panubo, no? Subot silingon kung more than 250 grams ang nahulik ni mong isda, pwede nyo na madala. Pero kung gagmay 250 grams and below, ibalik naton ina siya mga kasama. Sa mga interesado nga magpasakop sa mga angling group dira mga kasama nga nagpasakop pa sa nagligad nga adlaw, magpa-register na kamo. Diri sa studio sa Carmen, third floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City mga kasama. RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament August 16 kag August 15, August 15 and August 16. Sabado kag Domingo nga adlaw bilang kabahin sang Charter Day celebration sang syudad sa August 25 kag founding anniversary sang RMN sa August 28. Lulupod kita nga magpamunit sports fishing ini ang mga kabataan tudloan ta sabay lo magsagad kamo da ka ML kag iban pa nga mga games da. Wala no pang gina pang play ninyo da makaguba sang mata. Abi magpalamunit kamo.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby mga kasama, no, kay antes naton kuon si Radyo Man Jewel. Are na yo, no, mayuhum-yuhum tanay kay may bag-o nga admin staff ang RMN, no. Bo grabing iyang buhok ko. Kilala mo Radyo Man Jewel? Bisan ka talikod sa mo nang abuhok. Ako primero ay mangko ka kilala, no. Are wala mga kasama, oh. Promotion ini actually sa gin-donate during buhok nga wig, no? Sang listener sang RMN para sa mga kalbo balada, no? Like ang mga gin-tipos or may mga cancer, mga kasama nga ti nahuya ka mo kay kunaanad ka nga may buhok tapos nakalbo ka, mga kasama, nahuya ka man magwa-gwa, no? Parehas bala sa iban nga mga kalbo, parehas ni si Senador Marcolita do ginakusaran nga kalbo nagawig. No? Iti basi kun daw ay gidit sura mo kun kalbo pero iban gani kalbo like mga basketball players puro na lang kalbo. Kareho ang bagong admin staff sa RMN, no? Garabi daw viral ini subong damo na nag-comment saya ding gusto nila makilala, oh. Abi oh, matianta si Rajman Loren eh ang admin staff nato. Why man sa kakilala sang admin staff, no? Tingala sa may nagapungko sa iyang table kag naga-computer. Abi abi sige matianta bi Rajman. Rajman Jubal. Tunog-tunog yun eh.
2: Sin o ning bagong ng kliyado yung sang RMN.
0: Oo, araw.
2: Kanamig no? Sang buhok ng babae.
0: Oo, namig ibang buhok niyo.
3: Ma'am. Ma'am, ma'am, okro na. Donation niya sa ato, ni Bulig niya sa mga may kinanglan sini.
2: Namig bangso. Namig bangso.
0: Si Radyo Man Ubing.
1: Palabra di Honor.
0: Nagawig siya, no? Kaya actually, ining wig gali mga kasama, gin donate ni sang listener sang RMN. Mahal ko nun eh. Grabe gali ang mga wig. Mahal gali, no? Mga 20 to 30,000. Gin donate ini sang listener sang RMN nga isa ka physician nga nakabase sa US, no? Ginpadala sang ila sining anak nga babae, no? Para ihatag sa kung may kilala ka mo da nga mga nakaagi cancer or ginpang tipos nga nagkalaunot ang buhok na kalbo bla, no? Tapos gusto niya nga makabuhok bisan wig. Are yon nami ang wig.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Dubai gin si Radyo.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ibo sa idol guru buas basi masuksok
1: masuk. RMN Palabra di Honor.
0: So, kung gusto ninyo, may kilala ka muna nga kalbo mga kasama, no, nga nag-agi sa naging cancer or nagka-tipos o kung ano man da nga balatian mga kasama, pwede nyo gid ma-refer dire sa RMN, no, kay may ari diri wig nga gin donate sa isa ka well off nga family from Metropolis Haro. Mahal ni ang ilang mga wig, 20 to kuno 30,000. Sus nami pa sang iya sini nga buhok do gin rebound. Do gin rebound mga kasama, no? So kung gusto ninyo makigangot lang diri sa RMN, no? Elderly woman ining gusto nga mag-share sang mga spare nilang wigs sa iban nga nagakinahanglan sini mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sige, standby kay Radyoman Joel Franco, mga kasama, gindulungan ay kaginboy lugan, iningabahin sang aton sining palatuntunan sang kubuta, kagapay, sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. May chance sa kamong magdaog sang brand new kubuta products. Kung kamong magpasakop sa promo ini, hasta pa sa December 5, 2026, 2 p.m. ang paghulog sang entries. Bisan sino ang magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha agin sa raffle coupon. Kung dako ang amount sa inyong agin bakal, mas damo nga ticket or coupon ang inyo sining makuha. Kagda ko ang chance ninyo nga magdao. Gani, para makakuha sini kung makapasakop, magpamasyar lamang sa Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang Haro, sa unahan lang sa Ceres Terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio, kag si Sir Earl John Podadera, mga kasama. Ang raffle draw, patigayunan ini sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm Incorporated, Barotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang paraffle. Ang managahulat nga premyo, traktora, transplanter, rice transplanter, power tiller with diesel engine, kagiban pagin nga mga prices, diesel engines and oil and filter sets mga kasama. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page, Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma, kay Iloilo Nyo Agri-Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby na si Rajman Joel Franco gikan sa Iloilo City Hall. Karon gali i-discuss naman yun. May ginpadala din information si Cas Nicolay Somis. May isa ka taong grasa dito sa Thailand nga nagpaliho-liho mga kasama, no? Binuligan sa mga concern ng mga Thai. Susunguli na balaan. Kwan gali ni siya? Piloto sang eroplano? Pinoy? No, nga piloto sang PAL kag Air Asia nga ginbulagan sang iya asawa nagliho-liho.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kag sa NBA after ni LeBron James nagkadto sa Sixers from Lakers, si Stephen Curry kuno daw mahalin man sa Warriors, kag daw didto daw dali na lang ma-finalize ang deal, makadto siya sa San Antonio Spurs, maupod siya kay Victor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: O grabe ni. Kaya ang Kwan Subong, ang Sixers, grabe ang pagmahal sang ila ticket, no? Tapos, perti ka na po damo, nagbakal sang jersey ni LeBron nga Philadelphia. Nadamuan niya po kuno sang 2023 ang jersey ni Shohei Ohtani sa MLB, Major League Baseball. Ining the best two-way player sa baseball, nami mag-pitch. Strong batter pa gid mga kasama, no? Napirdi pa ko noon ni LeBron at the age of 41 mga kasama. Damo nagbakal sa sining jersey kag gina-expect ko noong mga 300 million ang kitao niya sang 6 years sa first season ni LeBron dito. Oh, this is Stephen Curry, masailo man sa kwan eh. Masailo man sang team niya kay duway sila naghisugot kuno sang Warriors kay galagas man siya sang championship pagit.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Check tana si Rajman Joel Franco, PCL National Assembly sa siyudad sang Iloilo, nakarehistro sang pinakadako ang atindi sa maragta sang assembly nga ginhiwat sa Gwa sang Metro Manila. Problema sa akomodasyon, nahatagan sang gilayon man nga solusyon. Rajman Joel Franco.
1: TYRI
4: Radyo Man Report.
5: Naka-record sang pinakamataas sa history sang PCL National Assembly na hiwat sa guwa sa Metro Manila ang National Assembly na gin-host sa buong siyudad sa Iloilo, Radyo Man Henry. Hindi matapos nga naka-register sang 5,400 ka mga attendees, no, para sa tatlong adlaw na PCL National Assembly diri sa may siyudad sa Iloilo. Sunod sa kay Mr. Georgian Paul Piñol, o kung JP Piñol, ang presidente sang PCL Iloilo Provincial Chapter, gintaprepara lang sila sang National Executive Board sang PCL sa mga 2,500 rooms. Pero nakibot sila kay sang unang adlaw pa lang nagbuhos ang tuman ka damo ng mga delegates. Ang problema sini kay according sa rules sang PCL National Board, Executive Board, para nga mabanta ang number of participants at ma-ready ang appropriate ng accommodation, pati na ang mga kinalang kits, dapat mag-pre-register ang gusto nga magtambong. Wala isang walk-in. Pero sa natabo, mga 2,500 lang na nag-pre-register, the rest halos nag walk-in, Regiment Henry, na nag-salangisag kag nag-problema kahapon sa accommodation sang sining mga wala nakapa-pre-register nga mga delegates. So no, sa kay Piñol, naglabo sila asa sa guwa sa ang siyudad sang Iloilo sa Legares, Subong Mania, dira sa may Pavia lamang nga ma-accommodate ang iban nga mga grupo. Medyo nagreklamo ng iban kay layo kuno ang ila sining accommodation. Pero patag ni Piñol, hindi bangod nga ang iban ang ini ng mga nagtulupa na sa mga malayong akomodasyon, amuni sila ang wala naka-pre-register. Nonetheless, para kay Piñol na sulbar ang gilayon ini nga problema, kaginatabing nila ini nga maayo nga problema.
0: Because so, meaning, well, ang mga hotel tadere kulang, no?
5: Actually, may enough sa number syudad? Of rooms kita, Radyo Man Henry, sobra pa gani. O galing, hindi lang man...
0: Di may customer pa na sila yung adaan yung existing guro.
5: Yes, may customer sila, no? Kay base din sa data nga ginagawa naton, may ara kita sa 87 accommodation facilities mo diri sa siyudad sa Iloilo. May total ida siyang accommodation inventory ng mga 5,528 ka mga hulot, Radyo Man Henry. Pero suno sa kay Miss Dinila Andy Villagrasa,
0: 5,000 ka hulot, hindi man ang single-single gid, usually sina double man, no, or pwede gani tatlo man ka tawo, no, subot silingon.
5: Oh, may pwede na accommodation.
0: Pwede na mga 10 to 15,000 guests, no.
5: Pero ang hambal ni Miss Dinila Andy Villagrasa, ang city tourism officer sa siyudad sang Iloilo, hindi man available ang kanang ining mga room because may ara man yang mga pamilya subungan naka-book na kadaan para sa staycation, no, kag may iban man nga mga events, no, diri sa siyudad sa Iloilo nga una nga nakapabook, no, sa sining mga hotel.
0: Iban man nga kwan eh, iban man nga mga turista man guro iya eh.
5: Yes, oo. Pero nakasalbar diri sa Dako, Radyo Man Henry, amo ni ang mga Airbnb accommodation, no. Sining mga
0: at yung mga condo condominium. Damo mga yes. Condo unit mo, no.
5: So, amo na ko na nagsalbar gid do Dako nga bagay. Ang isa lang sa problema ang venue sang session nila because ang Iloilo Convention Center baka accommodate na kuno as much as 3,500 ka mga delegates in one setting, no, sa ila sining session. That is why gin partida ini sa iban nga mga venue in six venues, may ara sa Gateway, may ara sa gym sang Banos sa Pavia, may ara man sa diri sa may garden diligay sa Medina Luna bala, no, sa may kilid sa ICPO da, may ara man sa may glancing
0: ano gani nang tawag sina garden ho, to may garden sina
5: may ara man da agin butang para lang ma-accommodate,
0: kaya
5: no,
0: ikaw na well ng aircon na da, no,
5: do air condition, no, may pila da ka mga ka rooms nga expandable bala nga may division lang siya kung gusto mo gamay lang
0: Royal Garden Hall, no?
5: Yeah, Royal Garden Hall, no. So dira ang iban kuno nga ma-event gin ano, gin kandak, no, bangod-agod man nga ma-accommodate ang tanan, no, nga nagtambong. Ari bala ni Man Henry, pamatian naton ang pagpahayag ni Sir J. Oconia, PCL Provincial President GP Piñol.
6: We welcome 5,400 councilors from all over the Philippines. Sa tuod lang ng istorya, sang ginbato naton ini ang pag-host sang sining national convention, ang ginapapreparar lang sa aton sang national executive board is 2,500 delegates. So ginhimo naton ini sang pamaagi, no, nga tanan nga mga hotels ginpang-book na naton, no? So ang nag-abot is 5,400. Madamo sa mga walk-in. In other words, wala nagpa-register ahead of time. Mm-hmm. So, amo na nga, nayawan kita pangita sa mga hotels para sa aton mga delegates. But na ano man tanan, na-accommodar man naton ang tanan nga maka-attend sa national convention naton. We are very happy that they have chosen Iloilo City and Iloilo Province. Nakita naton, dako ini nga bulig para sa aton nga turismo kag sa aton ekonomiya.
7: Sir, may local organizer kita, sir, sa sining event?
6: This is organized by the national, no? So national executive board gid sini ang nag-organize, nangayo lang sila bulig sa aton sa pagpangita sang speakers kag sang pag-deploy sang iban nga mga program volunteers.
7: So may mga concern abis nga ging palabot sa amon nga daw damo kuno sang aton mga delegates ang nabudlayan, no? Sa ila sining pag-abot, sa ila sining accommodation, doon nagka-problema sila kuno, sir.
6: That is correct. Pero according gani kay Mayor Raisa Trenias kahapon, it's a good problem. Kasi nga, ang sa tuod lang ang nag-confirm, balaan mo sa isa, in order for a program to be successful, may rule actually si National Executive Board na dapat wala sang walk-in. No, dapat ano tanan ang pre-registered. In other words, nakabayad before sang event so that napangitaan sang maayo nga accommodation, na procure ang mga kits para sa ila. Pero do wala man siguro nag-expect target, no, nga ang national board nga ang siguro because of kanami nga promotion sa Iloilo, both online and by word of mouth, ang wala nga nangin curious ang mga halin sa iba nga probinsya nga mag-karideri sa may syudad sang Iloilo. So that is correct. Ang ginabalhin mo, may mga minimal kita nga mga complaints, no, nga nabatian kahapon nga ti ang iban medyo malayo ang ilang nga mga accommodations. Mm-hmm. But then again, that is part because wala sila naka pre-register. According sa organizer, sa amo na siya, ako ginapalabot ko lang, mm-hmm, ang situation sang national organizer. Kasi tungod nga ay sila ka pre-register, so medyo malayo na siya gawa. Ginbutang ibang ganyan, in fact, sa mga condominium units na mo.
7: Airbnb.
6: Pero bilang pasaylo sang PCL, national, in fact, ginti ko na ubos na ganyan ang pasalubong sa mga pasalubong centers naton kay para to ease the complaints nila, padalaan sila sang PCL national sang pasalubong.
7: Pero sir, masinin kita sir nga we have successfully accommodated man sa ila.
6: Well, 100% according sa kagabi nag-meeting mo, nagupunto sa meeting sa national board, na-accommodate man ang tanan-tanan. Mm-hmm. No, pati ang mga kits ginpaingagawan. In fact, kahapon nag-fly in pa gani ang mga additional kits para matagaan gid sila. Subong adlaw, gintunga ang aton na delegates kay hindi basarangan sa Iloilo Convention Center, mm-hmm, nga dan sang 5-4, kay siling sang Iloilo Convention Center, actually 3-5 lang gid ang maakomodar nila. So, mm-hmm, ang ginubra nato subong adlaw actually, amo ni siya gid pakayuan bulig sang national sa aton nga i-divide ang plenary session into 6 areas. Mm-hmm. So, may anong kita venues, no? Apa via gymnasium, Iloilo Gateway Hotel, Grand Hotel, Royal Garden, si Pio Rose Memorial, Auditorium kag Icon. Mm-hmm. No, so, tanan pan sila na akomodar sa aton nga mga venues.
5: Ang kabahin, no, sa nga pahayag ni PCL Provincial President JP Piñol, no, damo, may mga bisita sila kahapon, pero nga ang highlights na nangyayari, dinapit nilang bisita kahapon amo si Cabinet Secretary Benor Abalos, no, nga nag-challenge sa mga city councilors and municipal councilors na sila niya, dapat pagbalik ninyo sa inyong at sa mga localities, no, makadihon na kamo sa mga ordinances na ma-replicate ninyo from other areas, especially from Iloilo City. Kay sunod sa kay Abalos, siya ano gid man abing mahimo siya sa mayor if hindi cooperative ang iyang mga konsihal, wala sa madihon nga maayo nga ordinance at hindi man masyado gid makahulag ang alkalde. No? Gin point ni Abalos nga ang maayong cooperation sang politika before and until now diri sa siyudad sa Iloilo, nagtuga ini Rajuel Henry sang maayong pagtino sa aton Iloilo River kag ang pagkatawo sa aton nga Iloilo River Esplanade nga ginkilala man sa bukos nga kalibutan. So sunod sa iya, dapat pagbalik sa sining nga mga konsehal, may napensara na sila kung ano nga mga legislation ang ilang ipatuman in terms of environment protection, disaster and calamity resilience, no? Sa iban pa, no? Nga ini nga mga bagay mas mapuslan gid sang ila sini nga tagsatag sa ka mga locality Rajuman Henry.
8: So ang ining number of attendees Rajuman Joel way pagani gali ni katunga o sa total number of municipal and city councilors nationwide kay ara sa mga 14,000 plus gali ni sila tanan. So nag-attend diri mga 5,400. Duay pagani katunga gali ni well do mga 30% lang ni, no, sa total yes. Numbers, pero perti ka na damo na da gyapo, no?
5: Yes, okay, hindi man tanan, actually, Regiment Henry nga council represented by the entire, no? Kung kaisa, kapadala lang sila ang ilalang presidente, ang ginapadala nila, kay sometimes ang iban nga mga LGUs, Regiment Henry, limited man ang budget nila para sa travel, no, sang ilang...
8: Especially mga layo nga lugar, guro, no?
5: Yes, yes, so, that's mga... why ang iban nga LGUs,
8: tawi-tawi kabi or mga batanis kay
5: isa lang no ang ilang ginapadala no kahapon nagkadto sa session sa City Council ang taga Albay no nagkadto man dito ang taga South Cotabato no nagkadto man dito ang pila ka mga
8: damo nagbisita kay Mayor Raisa no do ay siguro ko pahuway sa pagbato lang kay ti ama kon mamadlag ko mga syudad mga konsehal nila ma-share ginada ka mga courtesy call.
5: Actually, may pila lang ang nag-courtesy call, no? Ang sa City Council, kahapon ang nag-courtesy call dito, do tatlo lang ka LGU ang nag-courtesy call, no? Then, pagkahapon actually, no? Siguro, mga late after lunch, dito na si Mayor Raisa, no? Sa may convention center, dito man ang, ano, dito man ang, actually, si Councilor Miguel Trejas Amuni ang president sang PCL Modri sa may syudad sang... Iloilo. Madamo sang gin ano nga madamo sang mga na nangin mabinungahon ang ila sini nga convention because may ara ani sila sang pagpirmahanay no sa mga pilaman ka asosyasyon like IBP no Integrated Bar of the Philippines may pagpirmahanay man sila sa ibang pa nga mga ahensyas ng gobyerno no pertaining no sa mga ginapush nila nga mga legislation no dito gin showcase man sang Iloilo ang mga best practices naton like sa pag manage sa basura no naglakip na diri ang aton bala nga urban greening program no Region Henry Project Transform no at the same time ang MPIW nagpresent ito kahapon si Amos Angelo David Berba nagpresent man sa mga future plans no sang isang MPIW abot nga ma-maintain no ang kag ma-improve no ang water delivery diri sa may siyudad sa Iloilo.
8: Strategic move na well kay tiyang decision sinagisaga para maka-invest kasi isa ka siyudad ang kwan mo urban wa ang council.
5: May certificate of no objection na sinagin hatag Regiment Henry.
8: Ay, ang okay. Dumagiti, I guess daw, MPIW naman. Damo on sila mga interest.
5: Dito nakalina, si Mr. David Verba sa Dumagiti.
8: Ah, oo, sila na to. Daw iba yung mga lugar, no? Mga Sambuanga daw sila man na. Well, no? So, importante man na nga move ang ila na makapresent sila sa PCL.
5: Oo. Actually, gin-report niya to kayo kahapon nga daw in the bag na kuno ang water rights no sa NIA, pero wala pa siya mga tagisang details kaya may mga pirmahanay pa no nga matabo wala mo amo ni ginagawa nila sa Navoites mo ang ining water supply contract water supply rights I mean water rights gikan sa Halaur no nga amo ni ang mga
8: source sa madugo nang away kay ang Navoites si Sabin di ba dugo pudupod na mag travel sa Marcos abroad. Pero ang namian ko diri kay Kagina interview ko si Congressman Paulo Ortiga, ang asawa niya kuno ari dito isa sa mga speaker mapadala sa tani kuno sang pansit molo kag Roberto. So ay na well ubos.
5: Amo na ambal kay nani ano, amo na ambal kay na sang ni Mr. Councilor JP Piñol nga halos anan nga mga pasalubong diri. Ubos because ginpamakal sang National Secretary, a National Board para lang ipadalaman sa mga konsehal para maapi sila sa ilang disgust no sa mga ano
8: ah, kadamo man gid abi sila although damo man tuod mga hotel ta di mo mga bagotang hotel nagbukas na ng Belmont di ba do pera na ka room sila da 300
5: 400 rooms 400 rooms na siya pero do wala pa ko naka fully operational ang Belmont.
8: Pero ti Belmont may Marriott kita may Richmond ang sa mga 21 hotels ni damo man. Tapos dito City Property, ang mga hotel man ni Kwan, may ara man, di ba? Mga Iloilo Grand Hotel, mga Grand Sing, ang GT Hotel ni Don Ponso, di ba? Damo man eh. Ang mga Goldberry Light Hotel to City Proper, no? Damo dito. Then, there is Diversion, ang mga 21 hotels. Kasi, hundreds man ang iyang mga rooms well, di ba?
5: Ang Grand Dame, ganito ang hotel sa Tupanta sa Lapas, may ara ganito isang accommodation sila da, no? Ay kaya kita ta may ara da sang van
8: na naka isa man na. Mga, ano? Ang amigo di ba ang amigo do ano na
5: sita
8: nagakuan sina ako facilitate laban-laban isa ma lang ti gusto nila sa isa lang ka hotel man amo na guro nga nagrenerapta sila.
5: Yes, amo na natabo ra jud man. Isa pa nga guro nga nagano nag kumbaga come on sa sining convention because daw kwan nila inigali no education daw kwan nila ni daw apart ini isang ilang continuing education activity wherein kung ikaw abi konsehal may master's ka kung may doctorate ka, pwede mo siya magamit as add-on sa imong na unit regimen Henry, no? That is why ang ibandering nga nag-advanced studies ng mga ano, ng mga konsehal, no? Amo na nga nag ano man sila, nag gusto gini lang magka-doctorate para nga madugang man sa ila sining nga unit ang tawag nila sini anong term nila? Ang tawag nila sini is Second Quarterly Continuing Local Legislative Education Program o kon CLLEP, no? So, both naman lang ang output, ang outcome, sa ila sinidiri nga, ano, nga activity, ang imong hours, no? Maisip siya kung pilang hours or unit kung may ginakuha kang doctoral or masteral sa imong ano, graduate studies na Juman Henry. So, muna nga.
8: Pero ako niya, laban-laban na, well, lagaw gid ya eh. Diba?
5: Actually kahapon, kakinadlaw ka rin kami.
8: Nagaw ka diya, kay Iloilo, ya, subong yun, istoryahan ka mo. Bisan sino magkadto diya sa Iloilo, ya, hindi ka diya makasiling lauay ang Iloilo, ya, well, mo, ti, galap ta nga daan, ha?
5: Ti kay kahapon, gasulod kami sa sulod sa plenary hall. Although nga ti kahapon, to lang iban mo na ginabutan. Damo-damo sa bakante nga ano mo nga room tapos sa iba niya ginawa kalinaka sila ya kalinagaw sila ya as a matter of fact kagabi pagpuri naton mga past six labayan tada ang ano labayan tada ang tags ang tongs kagang basuyan na sila lapas puno no damo ang
8: yung tatoy sa nito ambal ni Ploto hubas ang mga linuto sang tatoy so well kaya ti hindi kompleto ang kadto mo si Iloilo kung huwag kakatatoys, huwag kakakising, huwag kakakapansit mulo. Yung tatoys to, perte ka na mo damo gakire na on to, kuno?
5: Kung baka landmark restaurant na yung tatoys mo. Ang tatoys is synonymous to Iloilo City. Dapat katuan mo gigakaunan kung magkato ka dre, no? Ang halos di ang mga pasalubong center, so ubos-ubos mag-regiment Henry, kahit yung muna ang pinamakalman sa mga, ano eh, sa national para nga ihatag sa mga delegates sa doon.
8: Buhigid ang ekonomiya ta, no?
5: Buhigid, no? Ang kwan lang galing kito, wala sila naka-tour, kaya wala sila sa Sempo. I don't know kung bus, kung may tour pa sila. Pero ang maayos ni Regimon Henry, kaya may mga booth na ginbutang dito sa may convention center nga nagpakita man sa mga best practices sa Iloilo, kaya ano makita mo dito sa Iloilo. May ginbutang dito ng booth, no? Agot nga, kumbaga, may aras ang bird's eye view na, no? Ang mga delegates kung ano ang ilang i-prioritize sa katuan based na nakita nila dito ng agenda display sa may Iloilo Convention Center. May mga pasalubong area man actually sa gwa na pwede sila makabakal sa local delicacies, mga local products sang Iloilo na pwede nila madala pabalik sa ila. Actually, dito sa convention, madamo na sila mabakal dito kung makita na nila kumbaga glimpse, no? Paano makita nila diri sa syudad sa Iloilo.
8: May kwan pa sila actually, may weekend, laban-laban ng ibang guro na yan, mapabili ng mga may kulukwarta.
5: Possibly, no? Oo, kay buwas ang last, actually.
8: Domingo, pa na, guro, mabalik ang iban, basi mapaisla higantis pa na iban or mapaburakay.
5: Basi, mga side trip, total drain na ginaman lang sila, no? Pwede sila maka side trip, no? Kaya ano yung Gimaras, no? Pwede nila man matabukan. Oh, and province of Antique.
8: Actually, sa Agusto, gani, well, may nakaschedule man ding, kuhaan mga taga-Cordillera, guro, kaya may kilala ko dito, naka-message siya sa akon. Mga itrinari nila, Gimaras, kag Isla Higantes?
5: Mga kuhaan na, mga tour na guro.
8: Pero ang hotel nila, stay nila, diri sa Iloilo?
5: Oh, kasi jump off kita mo sa Iloilo. Diri ang airport sa aton, so diri sila nag-jump off, no? Ang mga taga-Iloilo gani galing councilor sa Jimon Henry, yung give up nila ang ilang accommodation para lang mahatag sa mga malayo, no, ang ilang accommodation.
8: May balay man din sila.
5: Oo, ambali councilor JP Pinyol, siya yung give up na lang sa kanilang taga-Iloilo, no, nga nag-attend sa convention ang ilang hotel accommodation para nga matagaan siyang lugar, no, ang mga malayo ang ilang sige nga nakatuan na Jimon Henry.
8: Sige.
5: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, Arman Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak Arman.
9: RNN, Palabra, di Honor.
8: Diyan mo na ning pag-prepare na ton sa syudad mga kasama, may convention center kita, damo na mga bago ng mga hotel di, may mga Radisson kita, may Marriott kita, may Richmond kita, may Belmont kita, mga international brands na mga kasama, no? Kulang gihapon, no? Kay bangod nga perti kay kadamo sang turista, no? Perti kay kadamo sang bisita, no? Ti ama kun mo na mag-convention diring 5,000 katawo plus pa ila sini nga mga pamilya kag mga bisita pa gyud, no? So dapat tugangan ta ni aton nga convention center. Mahimo pa gyud ti isa ka convention center mga kasama nga dako pa gyud maka-accommodate sang 5,000 sini ka mga tawo kay dira na gyud man ang destination sa aton sini nga syudad kag ang aton sini nga mga pasalubong centers diri, no? Kinanglan ilakip sila sa planning kung may mga lagko ang convention di para ka-prepare sila, ka-prudo sila sang mga pasalubong nga damo agod nga bastante hindi pagkulangon ti amakon mo hubas ang Robertos, ang biskutso hubas, ang pansit molo hubas, ang batsoy sige higop.
9: Palabra di Honor.
8: Sa mga market na ito, hindi kin bisitahan Manila, no? Ay sila kakita sa Monica Taho mga market sa ilang mga lugar.
9: Palabra di Honor.
8: Kaya na ginman, ano? Halayo na ginman na labutan sa syudad sa Iloilo mga kasama. Ti, kung damo kita di mga turista, damo kita di mga gina-accommodate sa mga seminar, sa mga convention, mga assembly, no? Gahulag ang aton nga ekonomiya, magagmay naton yung mga businesses diri, no? Maka-income man mga kasama.
9: Yung deposit na money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
8: Gendolong kagin mo ilugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, kiragabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sa mga kalalakiran nga sobra ka-stress sa trabaho. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada law, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun yung mga lalaki, nag-aamlig sa ato nga proses.
0: prostate para hindi magdako o magubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mag Mega Man Gold Coffee Mix every day.
10: RNN Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, report ni Rajaman Marjorie Herbomiani, update sining mga nagmuriwariwana ng mga kabataan. Oh, mga do mga matarong maniko nung duha ngayon na din na dala lang sa grupo. Kag LTFRB 6 gin pasalig, ang mga drivers ng Light of Glory Taxi, ang mga kabaton, sang ayuda. 43 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS. Sample Plus Gold.
13: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
12: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
16: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
15: Dalagko na mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
16: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
15: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
17: Tanga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
18: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
22: Maayo ang lawas ng bata mo.
23: Sus, masakitan man ino.
22: At
23: ang bata nga mapagsiklang tawon,
22: pwede gihapon magka-immunity gap.
23: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
24: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan ng mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipda kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
25: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
26: Karon pila na may mo sugar?
25: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
12: TTX 500. D3 Bio.
27: O si Karen, nadamog isang akon hair fall lag hindi manami akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi, mas kami ko gina-allergy. Iski magwaalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. TJX 500.
3: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywa.
4: Sisa kadlo kapila ka mag-inom sa TJX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa TJX 500. Ay, nagko ginapatsyan.
1: TJX 500!
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: Be extraordinary with MX3.
28: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Restine Drops. Basta gani butod,
29: Restine to the rescue.
30: Unilab quality yan.
31: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
3: Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold!
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Sample Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold!
3: Sa mga butika.
6: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
7: RMN, Panlabra, di honor.
6: Ay, so dyan dito, nga nag-upod ko ng agabi sa atong pagpangalagad si kasamang Alice Friedrich, Laila Nerviol, Cas Nicolay Somes, kasamang Tilly Pifer, good evening, si Yenisel Blancada, Rosie Amaho Manihar, good evening, Jess Pal, Bernadette Caba, Doña Margarita Margie Covillas, Biuda de Erdogan, Judy Libuon, Karigaba Richard, Cas Jessely Lauro, Rosie Amaho Manihar, Eunice Kimba, good evening, si Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, kasamang Stephen Paniga, Sir Sarah Condino Jocarisa, good evening, si Jadza Globert J. Hostalero, kag si Mrs. Ya, Marjorie Hostalero, good evening, no, si kasamang Berna Suchar, no, Iban de Nuevo Sudario, kas Maritalia Metzelina, Maribik Cercado, Armin Fans Club Singapore Chapter, good evening, good, no, si Kas Lisel Kapada, Kas Allende Semparayco, Conihar Mamon Helen, good evening. Noroy Salubrico, present man. Si Tata Gamutia Lim, no? Good evening. Hector Poras, John Ray Losada, good evening. Kagiban pa natong mga estudyante, balikan ta karon mga kasama. Gindulong anay kaginboy Lugan naman, inikabahin sa atong apela tuntunan sa Nance Liniment or sang Nance Herbal Capsule. May 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Siguro ha mga kasama nga makalikaw ka sa mga balatian, like stroke, kagiban pa, mag Nance Herbal Capsule 3 times a day. Imna ini kada adlaw, tatlo ka beses mga kasama. Nance Herbal Capsule, himusang Herbs Med Pharma Corporation, isa ka respetado nga pharmaceutical company sa pungsod kag aprobado man sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Upod sa Nance Corn Coffee, ang kape nga healthy, mga kasama, kapiha kada aga. Nagaboost ang aton nga immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA.
7: RMN, Panlabra, di honor.
6: San ba ay Rajman Marjorie Herbo Miani, check naton duha sa tatlo ka mga minor di edad nga nadakpan sa eskwelahan nga nagmariwana. Kilala ko nung mabuot sa barangay kag posible nga na-impluwensyan lamang sang mga barkada. Rajman Marjorie Herbo Miani.
7: TYRI Rajman Report.
8: Rajman Herbo ay kilalang buot sa itong utod-utod.
6: Kilala nga. Signal or John Marjan. Doon nagpunga. Stan.
8: Okay.
6: Check. Jury. Ay, tawag Billy Wata, Rajman Jubal. No? Pila pa natin ang mga estudyante na nag-upload karong agabi. Dari sa itong pag-pangalagad kasamang Ralph Dasaluntao. Good evening si Kasmarje Jan Perotso sa mga isay Pare Maing Alba, good evening, no? Kasamang Joy Fiscal Car, kag sinanay niya si Niknik Bikri Asong, Derasahoy, good evening gid, Maria Minda Sustento Sikor, good evening, kag mga taga New Lucenada, no? Sanday Mamerto Mami Sustiger, Lodi Labaino, Mario Alitre Pakito Magbanwa, kag ang bilog niya nga pamilya sa kabilawan New Lucena, subong man kay Bukay Suelio sang Piridan New Lucena. Good evening, Brad Pitt Madira Bisto Air, present man, no? Kasa Arnel Saonoy, Shaihel Jose Alexander, madayad gid nga gabi, no? Sige, kag-iban pa, mga kasama, kasamang Ralph Dasa Luntao, good evening. Manugbakasyon na siya, no? Makaon ka man ka, siupaw kag pansit mulo.
7: RMN, Panlabra, di honor.
6: Oh, Mga pita day, makapauli ka kasamang Ralph Dasalon to. Mga pita day, pare mutok. Kag ni kapalyad at kagawad, Darniel Kasipi. Kag ni Kap Ising, no? Kay pihigupon ka namon sang pansit mulo ni Kap Ising sa kapihan sa mulo.
4: RNN, palabra, di honor.
6: Eh, sambay, mga kasama, after ni Rajaman Marge, check taman si Rajaman Mon na kapalihan. Balikan to si Rajaman Marjorie Herbo Mayane. Rajaman Marge.
1: Rajaman Henry, so ara loud and clear,
6: so,
1: no?
6: So, ara na, ma, at, ag, na,
1: a, ang, in, at, si, na,
6: Grabe nga, nag-utod-utod man to man sa
1: tilpo. Sa signal na may time na, abing nga, nag-ano ang smart, smart siguro na. Pero ang globe, I get problem. Anyway, ang regarding ni balance sa nadakpan ng mga minor de edad nga nag-agamit or nag-hit-hit sa marijuana sa sulod sa A. Bonifacio Integrated School sa city proper, bali nalabotan naton diri kay ina ang tuhaman sa ila kay sang nga nalabotan man ang isa ini mga grade 10 na student sa aton diri nga pagpakigangot. Rajuman Henry, kay ginting huaan naton ang ila nga ginikanan. Kaso kay ina kay gipatawag sila sa DSWD, timing nga nagtambong sila dito, and ang isa na pamilya nila, kang isa ning taga-Molo, broken family, sa lola niya nagatiner, kang hindi magusto maghatag sang comment ang ilang atiyo. So, gincheck naton, nakita kag ni istorya kong ikainang isa sa mga involved, Rajuman Henry, nga ining mga kabataan, kagit tigin ako man sang bata nga sila to, no? Pero tigaling kay wala na kita magpursigi kay ti 14, wala siya sang legal guardian bala, no? Dito kagiina opo niya iya nga magulang nga 16 years old. So ang nalabot naton kagiina si alias Janjan, ang kapitan, no, sa barangay sa Baybay, may kangtanan kay alias Janjan nga 15 anyos kag ang barangay kagawad naman sa may barangay Kochero Molo nga ang isa diri si alias L. Sa kay Kapitan Marisa di Ocampo kaina sang Tansa Baybay, yun ba kayo siniga na kibot sila nga munang natabo? Kay kilala niya ning mga, kilala niya ning bata nga mabuot. Posible, according kay Kapitan, na impluensya ka nini isang grupo, Rajuman Henry, kay nagaburo barkada bala. Kaya sa ila, wala man ni kuno problema, ang nanay niya ni nagabaligya dira sa may fishport, tatay niya panday, nagabulig-bulig, kag ining bata nagabulig-bulig man, posible ni kuno nahagaran ka grupo, tagin patpat dito sa bata sa ila, sa kay Kapitan, ay Rajuman Henry, nga gina-order ni nila kung online ining marijuana, tapos ginabayad GCash, pagbayad GCash, i-dead drop ba lang, kumbaga ibilin, pasaliin, tapos picturean, kago nakuha na nila, gina-block na sila dayon sa Facebook at Messenger, sang ila gina-orderan para hindi sila makilalaan, kag hindi sila mapang monitor, no, sang kapulisan. Amuna ko nung pamaagi, subog ni tuad ka bata kagiina. Kaga mo na ang hambal ni Kapitan Marisa Kaina, Kapitan Yocampo, sa Tansa Baybay, na ay patawag ni nila sa mga masunod ng inadlaw para matapna, no? Kahit inagsugod din sa muro marijuana, kag para hindi na bala nga mag-alala pa, Rajuman Henry. Ari bala si Kapitan Marisa Yocampo, sa Tansa Baybay, sa ato na interview kung sali ng isa sa mga pumuluyo o isa sa mga minor de edad nga nadakpan, iya pumuluyo.
9: Oo. Dito ko na lang nabalaan sa ginbalita na. Do na subuan mo ko bani nga amo na bi may isa ko di ka kapamuluyo nga bata nila nga nang nadakpan. Si subuan man ko eh kay tido hindi man ko magpating amo na siya kay kabuot man nga bata.
1: Oo, si alias Toto ni di ba 15 years old. Tugay diri taga diri na di sila.
9: Oo, taga diri na sila ang iya nga ginikanan.
1: Bali ano mo brani ka parents niya kay sige pagilungan natin siya lang dito kay ina.
9: Mali ang nanay na nagabaligya sa fishing port sa may kapihan, okay. May pisto na da sila.
1: Hmm.
9: Pero sa pagkakilala ko na nga bata, mapisan man na siya kaya nagabulig-bulig ba nga sa fishing port nga.
1: Oh.
9: Makaremedyo man sang ano kay, kung makaremedyo sa ginatag yung man na kay mamaya, pero kabuot yun na iya nga bata.
1: Kila sila na magulitid ka?
9: Nang apat or lima. Oh. Mm-hmm.
1: Paano ang coordination dali sa PNP sa school sa na-inform ka mga may student dali nga sa itong natabo pala ka? Day sa inyo yung pagpumusisa?
9: Sa ako lang nabalaan, dito ko na lang nabalaan, ay wala sila nang babalo. Nang nabalitaan ko na lang sa may again post na sa Facebook.
1: Okay.
9: Pagani ka kilala kung sino nga bata, kahit sige na alias lang.
1: Oo, okay lang.
9: Oo. Iigo ko mabalaan, sang nabalaan, sang ginikanan nga nagtagtodre sa amon barangay. Bali, nagpabalo lang siya sa amon nga kagawa nga bisipisi. Ito hindi man gani ang nanay magpati nga amo na iyang iya bata.
10: Anong habay sa nanay sa inyo pa?
9: Nagaano man siya eh, nagahibi man siya. Ay nga nga. Kung baga do hindi, agad mabaton ba na? Kahit nakita iyang bata iya nga mabuot man. Di, wala man takabalo kung ano to ang nagkalatabo dito sa sulod sang eskwelahan. Kahit may ila man sila iyang nga ginahambal. Di, itaya. Pamati man lang ta, wala tayo kabalo kung ano gidaman ang matuod.
10: Oo. Pero sa pagkakilala mo, ang bata niya, medyo mabuot na rin
9: sa'yo. Buot, why? Ginaibalay ka pang ita, kontra.
10: Mm-hmm. Ano pang, hindi siya mag-grade?
9: Grade 9, 10, oo, oh, grade 10.
10: Mm-hmm. Tapos na siya sa ilang
9: agot? Ika-apa. Agot na siya. Mm-hmm. Oo.
10: Sa inyo, barangay, considering yung may amo na nita, bali, una, pag-coordinate, anong naging status nila? After siyang nabalaan, tulang kap, anong binidala
9: siya? Sige, pamangkot man siya. Sige, pamangkot man siya sa ang pulis, sa iya nga nanay, kung diin bala inagahatin. Okay. Ang ambal yaman, man, do, gina-online lang sa pag, ano, pagbakal. Oh, gina-drop lang.
10: Oo.
9: Naamo na naman subong ang uso, subong.
10: So, drop na siya.
9: Oo, drop. Pagkatapos na,
10: online,
9: oo, gina-gcast lang ang bayad. Tapos na, drop lang, kwao nila, picturean, isend sa ila ang picture, bala na na din nila kung diin ang location, kwao na na nila. Pagkatapos na, do gina-delete da yun, gina-block na da yun ang ilang Facebook, sang nag-drop, do hindi mo bala mabalaan. Oo.
10: Para sa ginako, sa bata. Pero sa banta mo, Jacob, sa inyong monitoring, paano siya na-influensyahan considering ito sa buot ng gana?
9: Amo na gani ang hindi na mo maintindihan nga ang nag-amuna. Mm-hmm. Mm-hmm. Wala man takabalo kung ano gina ang.
10: Ano siya bang nandun yung kapag influensya sa mga barkada?
9: Or basic kung may nakahagad lang.
10: Mm-hmm. Para ng mga plans nato na rin sa barangay?
9: Ay, ayara man kami pang plano diri. Kasi kami nagahatag man kami pabalo sa mga ginikanan. Nga bantayan ang ila bata, monitoron mo.

0: o ay managa pamilit. Depende na yasi mo kung maupod ka rin man March. Agyan
1: oh,
0: ka ba na sa
1: oh.
0: una, mag-high school ka, mag-sinultiro?
1: Oo. Oh,
0: no? Ginaturo na, yun sa mga kabataan, panigrilyo, inom.
1: Oo, oh, ang curiosity no? nila tama kataas.
0: Marijuana. Siligo kamulan to inyo, suyop. Dali lang ko sa sagwa, suhot ka mo to sa karikutan. Tigaling ini, muna, Rajaman Mars, that is why you have to choose your friends, no?
1: Oo.
0: Ang mga friends namin gani mo, ni mga friends, kisan daw mga murumalam sa imo, kay
1: may dagidag, inaya, makagiya sa imo.
0: Hindi na sila magtudlo sa katuntuhan, muna sila masaway pa sa imo kung malayo na imo mo.
1: Oo. Ti, munang plastada karon, kay kaya na pinatawag to sila sa DSWD, may mga interventions, kay may mga ginapanghimo pa. Pero mga bata ni, giyahan ni sa mga barangay, pinagkabanatugin ng mga barangay officials, napang-istorya ko na sila, kaparang nga matapna, bala, Rajaman Henry, hindi ka maglala.
0: Sa barangay, bla, sa barangay garden, sila pa, tamna, da mga utan, Rajaman March. Itsindihan nila, tapos lukote ka, dahon ka, kapaya.
1: So, mo na, Rajaman Henry.
0: Kadaan mo sa problema, sa kalibutan, mo nagpinroblema.
1: Nandurugang pa, oo.
0: Sa tao na malang na, di ba? No? Katigaling, kaya anhon mo na kayang pamilya niya, bala, Rajaman Mars, guba, no? Wala sa
1: yes.
0: mga ginikanan, bala nga nag-focus, gib, no?
1: Oo.
0: Sige.
1: So, muna, madulong natin na update sa ining mga kabataan nga involved sa paghitit sa marijuana, Rajaman Henry. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
2: Palabra di honor.
0: Salamat kayo, Rajaman Marjorie Herbo Miyane. Gindulo naman kay Ginboy Lugan. Inigabahin sa aton nga palatuntunan. Sanbay kay Rajaman Juan Rajaman Jobal. Sang Soft Touch Wonder Oil. Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Aran na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil. May lima kay hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaydalong gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa banag sang panit. Nagapakupos ang singaw. Nagapatubos ang buhok. May lemon. Puno sang vitamin C. Kay nagapataas ang collagen. May eucalyptus nga nagapahilayo sa kutos sa lamok ang sapat sapat. Mayuman pangonra sa arikis kagatol-katol dala sang fungos kag skin infection. Nagapahalog sang pungot sa ilong kaginhawa. Makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kagwapa. Makabato sa artista kutis bata pa. Kag rosemary oil. Nagaparelax, nagapahamok sang tulog. Ginabuligan dula, kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C. Kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May collagen, mangustin, balonggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, gotokola, makarot, ginseng, no? Kape, mga kasama, nga gin panamit pagid or gin patami isang stevia, no? Para hindi ka magdiabeteson, kagin pananam sang dairy creamer. Ang mga ingrediente nga hinambitan naton, kilala ini nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sang una-una, nagapautay sang pulaw, nagapapagro sang pag-anggaanay, kag iban pa. Kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, 14 kabilog ang ingrediente, pero barato lang ang persa shea. 25 pesos lang ang SRP. Kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo, problema nyo, kapihin nyo, mga away sa pamilya, kapihin nyo, mga kasama, no? Bugtaw nga pang lawason, aktibo nga paminsaron, kapehen nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na, dira sa First District sa Tigbawan, GRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Butika Carmen, kag Pharmacies Pharmacy sa Gimbal, King Pharmacy, kag Hilo Pharmacy, sa Miagao, Pharmacia Elna, sa San Joaquin, Pharmacia Tadios, sa Igbaras, Pharmacia Escorpion, Rhizophilia Store, sa Crossing Bulho, Igbaras, sa Tubungan, Pharmacia Tres Marias, kag Ernie Drug Store. Amo na mga butikang mabakal, ang Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo, 14-in-1, Herbal Coffee.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Sinigmatin nun, hingagawan ta si Rajaman Mon Kapalihan kay ang LTFRB 6 ginpasalig na makabaton man ayuda ang mga drivers ng Light of Glory Taxi. Rajaman Mon Kapalihan.
2: DYRI Rajaman Report.
3: Kapalig Rajaman Henry sang Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 no, ngining mga taxi driver from Light of Glory Taxi nga makabaton sila, no?

0: Kaman ng ginabasihan, malandering lista once nga mapasa na ini sa may LTFRB Central Office. Sigurado na ina. O galing ang problema lang kay medyo madugay. Kay ang Central Office, kung abining nag-decide kung sino ang ila sining unahon, tagatagan sang ayuda, depende man iya sa pundo, regiman na Henry, no? Ang madumduman na ton nga kahapon, nagpatulong ni sa taltapan sang LTFRB, ining grupo sang mga taxi drivers from the Light of Glory Taxi, mga 133 sila, no? Ka mga drivers, Rajiman Henry, kagti amuning napangayo nila kay sang umalin sang Pebrero, why pa sila ito nakabaton sang fuel subsidy, Rajiman Henry. Yari ba lang kabahin sang pagpayag ni Attorney Joseph Abilliar sang LTFRB 6?
1: Uh-huh. Well, to give you an update, recently may nabaton man kami nga payroll from Central Office. Kag Tuesday and Wednesday, nag-payout kami. And we had 114 TNVS operators nga ginhatagan. Kag 117 nga taxi drivers. So with respect specifically to Light of Glory, gin-follow up namon sa Central Office, I think may ara lang naging issue kay wala nila napadala sa amon ang payroll pa. Pero with the follow-up, we are hoping na mapadala na nila at least early next week.
2: Ang sigurado lang, ma'am, na basta napadala nito ang lista sa ila.
1: Yes.
2: Ang Central Office na yung magabalik sa inyo.
1: Yes. Basta nadala sila sa ngalan, nga ginpadala namon sa Central Office, we assure na makabaton gid sila. Ang amon lang galing being a challenge is the regional office is very dependent kung saan o kami padalaan sang payroll kag ang corresponding amount nga i-pay out namon kaysa ila nagahalin ang ina nga mga bagay. So kami, kahulat kami sa ila kung saan o. Kaya kung hindi man sila kapadala payroll, hindi man kami kabalo kung sino ang amon bayaran. And the same manner, nga bisan may payroll sila, kung wala pa napadala ang kwarta, why man kami sang ihatag? So amo na ang duha ka mga bagay nga kinahanglan, magdungan sila namon mabaton. So recently, I think this today yata we also received several payrolls also. Pero wala pa namon nalantaw, wala pa kami ka-segregate kung ano ato, kung para ato sa taxi, para sa TNVS, and if Iloilo or Negros ato. So we will announce probably by next week we will have another round of payouts.
2: Okay, ba ma-schedule na next week?
1: Wala pa, i-ano-anay namon ang mga details, no? Kaya ginatawagan man namon sila kung ara ang ngalan nila for the payouts.
0: Kabahin sure, sang pagpayag ni Juman Henry ni Attorney Joseph Abilliar sang LTFRB 6, no, with his query from the Light of Glory taxi drivers na wala pa sila makabaton sang fuel subsidy, no? So latulaton lang sunod sa LTFRB, iti hindi man sila maka decide diri kay man sila yang naga pay out lang, no, nagahatag lang kung ara ng pundo, pero ang Central Office ang amuning naga panaog diri sang pundo, naga align o kung nagahatag, no, kung sino ang ila sining tagapasi sa lista na ipagwa ni Lara Juman Henry. So sige-sige pa ni ang hambal sang LTFRB 6 kay may maluwas sa mga taxi drivers, may bantogid niya ang mga salakyan, no, TNVS, may harap pa ganit sa mga dipasero ng salakyan, no, nga may payout pa sila kag wala pa na kuntat iya ang pagtanatag sang ayuda Lara Juman Henry. Amo ni madulo na kong information para sa pagpangalagad sa programa Palabra de Amor. Kasama mo si DYRI, Arganel Iloilo, Radyuman Moon, Iales Caparian, Tatakaranen.
3: RML, Palabra de Honor.
4: Salamat gid, Radyuman Moon Kapalihan, resulta sa STL sa probinsya. Resulta sa STL.
3: RML, Palabra de Honor.
4: Ay na, no man ho. Kaya kinabasa ko ding message ni kasamang Jis Palo. Sila niya away sa kerido kag kerida, kapi niyo.
3: RML, Palabra de Honor.
4: Ay Baliktar. So, STA lang yan na dumduman na kay Rajuman Mon. Sa report, parte ni sa mga subsidy man sa mga taxi drivers na to.
3: RML, Palabra, di Honor.
4: Ang anom kakroto bala sa mga barko nga nangigo to sang drone attack sa Ukraine, pabalik na sa Pilipinas, ara na sila kuno sa Hong Kong. At inakagawa na ginman sila to mga kasama sa Romania. No, ara na sila sa Hong Kong. Ano pa bala pag Hong Kong? 3 hours away from the Philippines? They're very good, no? Thank you, Gid, no? Sa kay Dr. Cynthia Dairo or Dario, ang chief sa Public Employment Service Officer PESO Iloilo Province sa pagpatigayon sini mga kasama.
3: RML, Palabra di Honor.
4: Si kasamang ibang din Weibo sa Dario, Greg Gabriones Dinosta. Good evening, Radyo Man Henry. Shout out lang from Arevalo, Iloilo City. Uy, good evening lang sa inyo dira. No? Kay Toto Hector Espinosa, kay Mama Richo, kay Chio Tatoy, kay Gnay Konsing Espinosa, sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Medayad yun nga gabi sa inyo da. No? Very good kay Damo, yun nagkakaon sa Tatoy's Manukan and Seafoods ng mga konsihal na to. No? Kabay pa pagbalik ninyo to, nadugangan ang alam ninyo sa pag-usab nyo sang Native Lechon Manok sang Tatoy.
3: RML, Palabra di Honor.
4: Si Cas Magic Cubillas pa, away sa lupa, kapihin nyo. Correct. Away sa kaingon nyo, kapihin nyo. Nagay ka mo padalom yan, nagpinatsanay ka mo da, kag nagsinakitanay, karong nagkinasuhay ka mo da, kapihin nyo.
3: RML, Palabra di Honor.
4: Si Ma'am Grace Evangelista nagpamatigid sa ato, no? Sa US ko mo, ma'am, di ba? Kag si Chip Leo Evangelista, good evening, Gid, no? Si Laila Nerviol, sanday si Opaway Tama Tamyao, Arlene D. Guzman, good evening. Watching from Balasan, Tristan Abonado de Asis, good evening. Noemi Aquino Sanchez, good evening, Cas. Randy Hagorin, present man. Cyrus Okinya, good evening, Gid, Cas. Romeo Hater, Rosel Gayapa Gumilia, Casmel Gargaran, Ima Suplinti Taasan. Good evening, no? Ronald B. Pinosa, may daayad nga gabi, Romel Palmares, no? Si Bimit at si Babara na, no? Kag Iban Pagid, Joanna Calvo Bordan, present man, no? Edwin De Los Santos, Niel De La Royarte, watching, salamat Gid, no? Kag si Kappa Dinyo Gali, isang RD City dealer anay, no? Kung gusto nyo magpatahi sa mga bayo, jersey, uniform, no? RD Sportswear dira sa poblasyon na kabatuan ang inyo sining kadtuan mga kasama. Subong man Sanday Don Manuel Ventura Arini, kasamang Stephen Paniga, present ni John Pirocho Sumagaysay, Romeo Ramos Ausa Senior, good evening Pamilya Bayuna, Paguntalan Monte Claro, nag-shot sila dira, no? Wow, saan na ros subong si kasamang Romeo Ramos Sausa Senior, no? Brad Pitt Madira Bisto Air, no? Sakay Parerex Galliardo, Arnel Soonoy, Maerx Margo Nidloid, sakay kasamang Los Tontorn, kag Colonel Tontorn, Get Well, Pare Motok, Ari Cars Display, siyempre, no? Si Cap Noel Capalia, si kagawad Arniel Casipis ang kotsero molo, si Cap Ising Villanueva sang Cap Ising Pansit Molos. Brokok Agustin, good evening Gid, no? Subong man si Engineer Francis Hinay-Hinay kag Kopya Ilonggo sa mga elementary school teachers gali, no? Principal nga nakabaton sang libreng nga copier machine Fuji M375 ngayon panghatag Santos ng DepEd Province. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Training formerly Kopya Ilonggo nagatanay gid sang ila serbisyo nga mayara man sang toner kag spare parts. Sang Kopya Ilonggo makita ini sa Luna Street La Paz, malapit lang sa Geisano dira kamaagi sa Kilid Pura sa idalom sang Empress Palace. Dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-320-1024 or 0910-620-4646. Basta serbisyo, Kopya Ilonggo!
3: RML, Palabra di Honor.
4: 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 9 sa gabi. Okay, nagkita chimpo mga kasama sa aton siningapag pangalagad. Salamat gid sa inyo pag-upod karong edisyon sang aton palatuntunan. Sa field, upod ta, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa news center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. koramanan yung sinilaga din mo ang korman kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sagot ang duwa ka bulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Maayo ang lawas ng bata mo?
11: Sus, masakit naman ino.
10: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Banyos-banyos para sa buton? Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani buton,
16: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
17: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: History Bio!
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigid yan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. GGX 500.
20: Si Edding Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
21: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
21: Wow.
20: Mabakal na kamo. Sang Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
7: GGX 500.
22: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GGX 500 buntag ra o gabi.
21: Karon pila na may mo sugar?
22: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa GGX 500.
7: GGX 500.
23: Ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
24: May tapang na hindi sinusuko.
25: May ang King Discarte para magtagumpay.
26: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
27: Yan ang pangis ng layon.
28: Gerald Anderson, Easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
3: Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby.
2: Idol ko si nanay.
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm Fabcon, pangong tumakablum, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong tumakablum sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang manubo nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
7: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome man nato ng aton sa mga taga Palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan abangan ang masunod nga topic ko nga aton pag-aistoryahan.
6: Yes, no, sa mga kautoran aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwaton naton 0928-287-4637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Wealth. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kautoran naton Doc Leo nga magbisita gid nga aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Empinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamo nga mga balatian.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. The Secret of Health.
7: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpanamati akong sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas sang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
4: The Secret of Health.
7: Magahatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangina result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Magambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadabati. Amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kun tani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel na aton. Di ang problema gid gani sini ampon ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton. Kag pinaagi sa ning atong topic subong aton dina pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga love markers. Halimbawa bisan wa ay ka pasing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sining blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini ang imo sining FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sining HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo ning average sa imo sining blood sugar mataas man. Kag mahimo ang imo sining lipid profile man mataas imo triglyceride. Kag manubo ang imo sining HDL kag mataas ang imo sining LDL. Nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas, nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini, amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars, so kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sining mga vegetable salads, ang mga sauce sa aton sining mga spaghetti, mga macaroni, ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon na sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton ay isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw na itong ganahimo, dira ka na itong sininga padulungan kung hindi na siya matinluan sa itong lawas. Ikaduwa, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
6: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo. Hindi ba na matamis, makaog kasang noodles, hindi ba na matamis, kaon kasang pansit, hindi man na matamis, pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
7: Yes, tungod nga, ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein, nga, mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa naton sini nga blood sugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: The Secrets of Health.
7: And of course, ang mga ilimnon pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, ang milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks sa kanamo mansang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang gina-require tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams ukon gina-recommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di naga-equivalent sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sangya sinya kalamay ti mayo lang kun ka isa ka lang mag-inom.
5: The Secret of
6: Health. May time pa na nga nainitan kabi mayo, ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
8: Yes!
7: Kaga isa pag yun siniti, kaon kita, white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pag yun.
6: Ang lain pag yun, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pag yun.
7: Yes.
6: So meaning, ang mantika pa na, contributors man na sa pagtaas, pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
4: Seven plus gold.
6: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
7: Yes.
6: Bao amo pagina ang makapadugang taas ang aton blood sugar.
7: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kung lampas oras na sa oras ng tagpalan niya po, ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
4: Sangon Plus Gold.
7: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol, nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sininga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon. Ang mga ginakaon di pa healthy, masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
4: The Secrets of Health.
7: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Erwin, amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule, mayara sang mangustin, ampalaya, moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas, particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa ka sangkap sini amo ang mangosteen, ang key component niya sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kon na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kon ampalaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw, nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa ginatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o pag-push sang blood sugar sa aton sining mga cells kaga mabalanse ang aton sining blood sugar.
4: The Secrets of Health.
8: Masaya ang buhay, kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Yes!
7: Pero madami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni sa nagaproducer sang insulin. Nga kun sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kun duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdi nga sini nga pag functionar sa pag absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kun kalamay sa dugo.
10: Yes!
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secrets of Health.
7: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Santhon Vitamin C.
4: The Secrets of Health.
7: Ano naman ang ganahimo sang Santhon Vitamin C sa aton sini nga lawas. Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar naga-increase ang yasaring nga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sining blood sugar. Naga-increase ang production sinisang free radicals which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sining nga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasuggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no kun i-combine naton ining tatlo Docarine ining Santhone Gold capsule tapos premium D3 capsule and Santhone vitamin C may nagabulig para nga mabulog balanse ang aton sini nga blood sugar pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas pagpanami sang pagproducer sang insulin kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas ang blood sugar kagamalami pagit sini Dr. Erwin kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man kalma marimedyuhan hasta nga masolusyonan hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
4: The secret of health.
6: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
7: Mm-hmm.
6: Sa mga pagtuo ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na pugaon ang katasina mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Agwanta-agwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait.
7: No? Amat-amaton lang inom.
6: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Santo Plus Gold. Pero kung gusto nyo mapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santo Plus Gold kag Santo Vitamin C. Parisan nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang-proteksyon sa katong lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
4: The secret of health.
6: Mas manami kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Clinic naton sa East 12 and Wellness Center namtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang ano ang bawal kaunon Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
7: Mm-hmm.
6: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita. Ilabi na yung minerals, Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
4: The secret of health.
7: Kagini na maghulat bala, Doc Erwin, nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
6: Yes.
7: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nag-aumpisa na gali dira, nga sa primero palang wise ang symptoms.
6: Yes.
7: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang tayo magkumpiyansa.
6: Kanging iban na, Doc Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, mag-ayo.
7: Mm-hmm.
6: So, dulaon na to nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa ngaton lawas, kung medyo malala na, grabe na ang problema.
4: The secret of health.
10: Yes, to health!
11: Pag-inom ka mo sang Ultimate Trio, inatawag na to nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: Yes to Health.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami.
10: Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil.
12: Healthy na ang
10: anit mo.
12: Tanggal pa ang nakakainis na kuto.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyo,
12: magaan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
4: The Secrets of Health.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Yes to help!
6: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santhon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santhon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santhon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasa. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
4: Santhon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amato niya na in-neutralize sa imulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
4: The Secrets of Health.
6: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo natun na pong ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Arvin, kung may sakit ka. Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
4: The Secrets of Health.
7: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
6: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo suling alawa. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Arvin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
10: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Santhon Gold,
6: yes.
7: May ara sing mangustin.
6: Mm-hmm.
7: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ng pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
4: The Secrets of Health.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secrets of Health.
7: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
6: yes.
7: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
10: Yes to help!
6: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secrets of Health.
6: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
7: consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
4: 7 Plus Gold.
6: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpacheck sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
10: Yes, to help!
7: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
6: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
7: Yes,
6: kung isa ko lang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
7: Mm-hmm.
6: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The Secrets of Health.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
10: Yes!
6: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
4: The Secrets of Health.
6: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy, kag dira man sa aton nga center, sa clinics, kag sa aton nga store.
4: The Secrets of Health.
7: May nagapamangkot rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw hindi kuno kasaho iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend naton sini?
10: Yes, to help!
6: Ang pinakaname dira, ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix.
15: Santhone Plus Coffee Mix! May ganot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix! Now available in your nearest drugstores.
6: Santhone Plus Coffee Mix, amunin siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santhone Coffee Mix.
7: Signami ganyan sa mga bata, Dr. Erwin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
6: Yes.
7: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
4: The Secrets of Health.
6: Mga nanay dira, nga kung kisa Dok Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya kon misis. Gali Dok Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So ginerekomenda ton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no? O so ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa nga aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
6: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural, Doc Leo.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang nga aris ini? Amo ang frontal effect.
10: Yes, to help!
6: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
7: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
6: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
16: Oras tatak impunto alas 10.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
18: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati.
19: Welcome
18: sa palatuntunan
19: edukasyon.
18: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung untatunta. Kilalahon taman karon ang important character sa sining episode.
20: Evergreen herbal capsules kag evergreen coffee mix
18: kag ang nagdala sang sining mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
19: Edukasyon.
18: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
21: Malikan ta to ang istoryan tagainab na tong alcohol consumption. Ang short term galit nga long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact galit ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
19: Edukasyon.
18: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
21: Magamag na short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung kaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, dahil matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, dahil piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sini nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, nakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Di ko may manghagad siya at upod ka pa. Ay, ang atay tapagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala i-google nyo bala. Pati kan surname, bisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Tokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
20: Evergreen Coffee Mix.
21: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagarsang cancer, kag nagapanami inisang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang ah.
18: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
21: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso ng gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaman-laban mapauhay kagit temprano. Areyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapamakot man.
18: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
21: Ang wheatgrass, hindi man magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin galea, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
18: Ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
20: Edukasyon! Edukasyon!

0: Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
1: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard, pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold, taas ikon madula man lang. Napawagin ako, isang ginadawadla ko inom, wala ang nagsakit ang akurulo.
4: Sangkong Plus Gold, makal sa mga butika.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
9: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
8: Ma'am. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Agay na bugat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
13: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
14: Masdasig banat sa abat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mugali si baby, mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
18: mababaka sa mga butika.
4: TTX 500.
20: Di na kano, ang ginibatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
21: Sa kadlo kapila ka mag-inom
20: sa
21: TTX 500.
20: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
21: Subong kamusta?
20: O ay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500.
4: TTX 500.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Bayadayan ng gabi, mga karadyuman. Tatak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 10:08.

Mayang gabi mga karadyo man. Hello mga kasama. Welcome na sa ating nga pagpangalagad. Welcome na sa programa Patrol 774. Adlaw kita sa Huwebes. Isa na lang kadlaw. Sweldo na. Temporaryo kita na yung mga talos kay Rajman Rodel Frio Nagado, ini si Rajman Michael Marquez Lumakad, Tio ay Pancho for short. And welcome sa aton nga pagpakalagad. Mga dalagkuan ng mga balita kag mga impormasyon. Inyo mabatian tubto alas 11:30 sa kagabihon. Welcome anay sa aton mga pinalangga ka mga suke, sa aton mga senior citizens and PWDs nga nagapamati sa bong. Sa aton radio Manibela drivers, kamusta na kamo? Hidlaw na ko timo. Sa mga drivers kaya nag-a-trace na dalanon. Sa mga

0: Nahero, may ginalantaw subong nga adjustment ano sa pagsaka sang presyo sang pliti.
1: Aragoy, Choy!
0: Sabi na nagkuhan pagid nato yung mga balita. Dugay-dugay, bantayan! Mayad-ayad nga gabi sa aton mga suki sa 180 ka mga kabarangayan. Sa palibot sang syudad, 42 sa aton ka mga kabanuhanan sa palibot sang probinsya. Ang aton nga component city ang syudad, sang Pasi. Ang mga aton nga anom ka mga kaprobinsyanan sa palibot sang Western Visayas, ang mga taga-Tabok, mga taga-Negros Island Region, probinsya sang Gimaras, at Tugtog Balabutan, sang aton nga pagwaragwag, mayadayad ngayong gagabi. RRMN Patrol 774. Okay, bantayan man naton kay good news ini. Ang aton nga pambato na si Alex Ciala, aba pinerde ang former champion sa Mubadala DC Open na si Leila Fernandez. Daog si Alex come from behind. Ang kontraho niya ni rank number 2. May mabulubog at ni bantayan man na sa aton nga sports balita. Kapod ko sa kon nga wala nga bahin diri sa studio. Ang aton yung mga karadyuman sa News Center, Radyoman Linette Fernandez Yulatriz, and Radyoman Rezzy Danioso Bordon. May init yung mga balita. Sundan sa ating Facebook page, DYRI-RMN Iloilo. Palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang programa Patrol, RMN Patrol na 774. Ang aking technical partner, Radyoman Jobal David, and sa transmitter, Radyoman Christopher Tope Mondihar. RMN Patrol 774. Sige, tuloy-tuloy, and karon pila na lang kaadlaw antes mag-Christmas man. And so gusto nyo magliwa-liwa, mag-family day, aba, dira sa may Freedom Grandstand, kadamo sa mga kiosk na gali, oh. Ang inanda ng aton nga Iloilo, si local government unit ng Iloilo City, kung gusto nyo magkaon-kaon, enjoy ang ambience dira sa may Iloilo River, bawa pwede gitkatuwa ng mga detalye, dulong naton sa inyo, pati na ining gina-post ng RMN, parte sa mga konsumidor sang more power. Ano nga, pwede utay-utayon. Tanan ini bala, paano ang mga nagdeposito na? Pati yan, ang mga balantayan ng mga balita diri sa Patrol 774.
2: Tatak! RMN.
0: Financial records ni Vice President Sara Duterte. Nabato na kuno sang impeachment court. Bulubantayan para sa aton mga ginikanan. Ang kag mga driver kayang LTFRB gina-review na ining fair hike petitions no kung pagsaka sang plitihay sa tunga sa nagasaka nga presyo sang gatong. Sang inilang nga semana mga 7 pesos na ginsaka sa presyo sang diesel. Lauman ko no sa madason nga semana. No Martes na naman ini, isa na naman ka oil price hike ang matabo.
2: Tatak! RMN.
0: Imbis ka nagdamo ng aton estudyante, mapilita naman ninyo ang iban ng mga ginikanan, labinigid ng mga na pareha sa aton ng mga pigado, nga puwersaho na lang ang ilang mga estudyante, nga hindi na mag-eskwila, kaysa plete pa lang, perde ka na. Ang update pa naton karon mga kasama parte sa mga aton nga mga tripulante nga na drone attack dito sa may Black Sea. Good news kay nakabalik na mga karadyoman.
2: Tatak! RMN.
0: Kaga para sa mga konsumidor diri sa syudad sang Iloilo, ang bill deposit adjustment mahimong bayaran tob-tob 5 ka bulan suno sa more power.
3: RMN, RMN, RMN.
0: 5 ka bulan ang bill mo 2,000. Oh! Galing siyempre may increment ina kada bulan. So bantayan kayang iban amo nang gina problema nga maotdan. So suno sa more pwede utay-utayon 5 ka bulan para hindi kita maotdan.
2: Tatak! RMN.
0: Kagang update naton imbis nga nagamayo na tiyang ng rating noong base sa survey ang rating sa aton Vice Presidente, baw nagpaulan na naman sa mga maanghang nga mga tinaga.
2: Tatak!
0: Nga ang ICC kuno tuta sang administrasyon.
2: RMN Patrol 774.
0: Balantayan man mga kasama kayang DPWH, no, Department of Public Works and Highways, nakahanda nga magbulig sa investigasyon ni Lacson, ni Senator Lacson sa Taguig flood control.
2: Tatak! RMN.
0: So, ilubong na ni si si Migo. Eh daw tuloy-tuloy na ni ang pagataya sang kanyon sang administrasyon sa opposition. And ma-update man kita sa aton mga kauturan na digto sa may pungso Japan. Kaya nagsaka mga kasama ang mga napatay bangod sa 7.1 linog sa pungso Japan. Masubo-subo ini nga balita. Why pa man kita sang nakuha nga update kung may mga Pinoy, no may mga kababayan kita digto nga nadala sa oran na may mga casualties ng mga Pilipino. Sa nagligad nga inadlaw, may confirmed na may isa ka foreign nationals ang nasawi.
2: Tatak RMN.
0: And welcome home! Ay ning anom ka mga crew o aton mga tripulante sa barko nga naigos ang drone attack sa Ukraine pabalik na sa Pilipinas.
2: Tatak RMN.
0: So ang arrangement dere sa nagligad nga si Mana nga kung maka balik na ang kumakasakay ang 11 ka mga tripulante nga mga Pilipino ining mga ilang mga relyebo, amo na lang ang tsansa o amo na tsansa nga makapauli sila. So siguro nakalakat gid man no 9 AM by Tuesday nakalakat gid man to. Why man kita update o mahulat-hulat kita update sa diring 11 kung mas mapasugot sila no ining mga Pinoy kung mapasugot man sila nga mabiyahe pakadto sa Turkey. Kaya mo to ang istoryahan ay, di ba? Ang hindi mag ang kung nakulbaan naging tapalan sang 1,000 dolyar kabaylo sa imo kabuhi. Wala man inasang guide. And karon sa aton patrol, bulubantayan kay 3.4 sus 3.4 milyones nga balor sang shabu na kumpeskar sa drug bypass operation sa RPDEU sa Arevalo.
2: RPMN Patrol 774.
0: And ang utang kuno sang Pilipinas naglabot na sa record high 19.7 trillion pesos.
2: Tatak RMN.
0: Pirmi lang kita gahambal nga, pirmi lang naton ginabaso lang gobyerno sa diri nga utang sang Pilipinas. Pero ining utang ginmana pa ni naton sa aton nga mga ninuno. Pero alam nyo ba, hindi lang ang Pilipinas, ano? Ang Pilipinas gali, wala madala. No? Wala madala ang Pilipinas sa top 10 nga may pinakadako nga utang sa IMF or International Monetary Fund. Sino ang top 10 nga may pinakadako nga utang? 1, 2, 3, 4, 5. Wala ganit ang Pilipinas?
2: Tatak! RMN.
0: Kalabanan diri sa may mga utang, dako nga utang sa IMF or sa World Bank ang mga African countries, mga karadyuman.
2: RMN Patrol 774.
0: Sa ubot silingon, ah, gamay pang utang, tagali.
2: DYR.
0: Gamay pang utang, kaya ano pang ginawalat sa gobyerno, pang utang pa more. Ini mga ining base sa ating hearing sa flood control ato ini solusundan mga kasama kay ang BIR box no ginpasugta na sang presidente ta ara na karon sa impeachment court ari na utay-utayo na ni no sa Lunes petsa 7 bantayan ninyo ang aton nga special coverage sa impeachment.
2: Tatak RMN.
0: And on the lighter side, mga kasama, mag-imbitar naman kami sa inyo sa pagatambong sa atong RMN Fishing Competition with Councilor Malabor Fishing Competition. Hiwaton ining fishing sa petsa 15 kag 16 sa bulan sa Agosto. So liwaton ta, may duwa ini kakategorya. Ang first category sa August 15 ang mga kabataan. Ha kids ha, hindi ang mga utok bata ha. Hindi ang mga isip bata. Sa Pizza 15 ina iya. Siyempre, Iloilo River kita ang venue dira sa Matahom. No, Matahom nga Iloilo River sa Molye Deli Restaurant. Adamo na ka namin na sang espasyo. So, sa 15 kids category, ang nami lang din sa kids category, wala siya sang registration fee. So, pwede nyo siya pahulamon sang reel. Basta wala gani registration, ang inyong kabataan ay so, pahulama sang damo-damo ng reel. Kaya sila nila kung damo ang reel mo, pare sa raffle bla, the more entries you send, the more chances of winning. Sa Petsa 15 na. Sa petsa 16 na naman, no, ining open category kung sa diin pwede ka-intra, mga tatay na ini ang aton mga angler, pati ang mga professional fishers na aton, ang mga anglers, ano? Ma-intra sila pero may registration fee. 200 pesos. Magmabaw, kasakit-sakit sa 200 pesos. Mas sakit kung wala registration fee kay ang inyong pamahaw. Pamahaw ka subong, magastos ka sa mga shin. Dalain mo kape, 115. Oh. Panyaga ka pa, baw sobra shin. Lapo-lapo, 200. Ang registration fee, no, para sa open category para sa August 16, 200 pesos lang. Pero, no, may pero. Ang pero dira, libre pamahaw nyo, taglibre ang panyaga. Siyempre, ang basihan dire kung sino may pinaka mabugat nga mahuli.
2: Tatak! RMN.
0: So let's help our Iloilo River. No, yung amining aton nga kausaman ini nga halungan ng aton mga dungang manggad sa paagi sa aton mga pagmulat sa mata sang aton mga kabataan nga halungan ng aton Iloilo River, no, fight pollution ining mga nagapanghaboy dira kay buhi-buhi na gid ang aton Iloilo River. So at a young age matudluan na nato ng aton mga kabataan. So intra gid ha, paano mag-intra? Kadto lang kamo, no, kadto lang kamo diri sa third floor ng St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Bisita ka mo dere, may registration form, and once makaregister na, oh, practice ka na. Pwede na, pulo practice ka na dere. Good luck. Silwat, ang aton nga RMN and Malabor Fishing Competition will be on August 15 and August 16.
2: Tatak! RMN!
0: Sa ibang pagit naton, balantayan yung mga balita sa aton nga pagpangalagad. Ang pagpresentar sang withdrawal sa bangko, panugod lang sa pagplastar sa mga irregularidad sa paggamit ni Duterte sang confidential funds. Suno sa House of Prosecution. So, abrihan na ini. Diri na mabalaan bala kung ining ginatawag nila mga unusual nga mga withdrawals, nagkadtugid man inibla sa natungdan o nagkadto sa mga bank accounts sang aton nga vice presidente. Yan ang ginatanaw eh. Kaya ang budget, kung gina-allocate ina mga budget, may naka-earmark o may nakalaan na inaya. For the start of the fiscal year, ginalatag na na yung budget, ginaaprobahan sa aton nga presidente. So ang budget, dapat na ginaubos.
2: Tatak! RMN.
0: Kung sa gobyerno ha, dapat ubuson. Kaya kung hindi pag-ubuson ina, malantaw na op, hindi mo, wala mo magaling maubos ang 100 million. Tedason, ang imong request na 100 million, buhinan ta. Kay sobra-sobra galing ang imong gina-request. So ang budget sa government, no, dapat ginaubos. Pero sa mga nanay, no, kung ginatagaan ka mo budget sang inyong mga bana, hindi pag-ubusa. Bulubin liman kay para makalawig-lawig man ang simana ta. Kahit mga kasama, temprano pa na dinagyang ang gusto nyo ma-experiensyahan. Hoy, kadto lang ka mo sa Barrio Obrero. Kaysa Barrio Obrero, dinagyang fever na. Blocking sa opening salvo sang hinugyaw sa Barrio Festival 2026, baugin dagsa ini sa madabo nga tumananaw. Opening salvo pa lang. Sano ini? Sano ining hirinugyaw sa Barrio Obrero?
2: Tatak! RMN.
0: Bantayan ba si makakalbisita tong aton patrol, makabati-bati makita sa mga linagabong dinagyang pagid ho. And mga kasama sa aton nga mga sulundan pagid nga mga balita, pahayag ni Vice President Duterte angot sa kahapos sang pag-hire sang gunmen may epekto sa gina-establish ang House Prosecution Panel sa iya impeachment, no, suno sa House Prosecution Spokesperson. Bis nga magmayo-mayo na initan eh, no, nag-okay-okay na ang depensa, mambot ko may ma-resign o may ma-walk out na ining mga defense counsel tungod sa nga yawa na sila depensa sa aton vice presidente. Pero bis ka na ano panghimuon mo, ang ba-baya, awala man gyapon gauntat. Ang iba nini, basta may kaso ka, medyo nagapulob pala pa bulubog now na ini. Nagapahipos-hipos na. Para let the defense do its job. Hoy, mayong aga, anay. Mayong gabi, anay. Sa akong mga pakaisahan, dira sa may Malagit, Pontevedra. Kapis, mayong gabi landa sa Martinez family kay Tim. No, mayong gabi kay Karon daw, birthday boss ni Jerry Boy. Tim nanay naman, hindi ko kakanto da. Anhon mo na, paano ko nakakadto kay naga-duty tatlad?
2: Tatak! RMN!
0: And mga kasama, ining nagapulo hit marijuana! Naga-tripping! Binla, astig sila! Aba may isa di ko no, nga membro sang may isa ka minor di edad. No, isa ini sa tatlo ka mga minor di edad nga nadakpan, nga nagahitit sang marijuana sa eskwelahan. Ang naghalin sa broken family. Amunay permi ang ginarason. No, ginarason sa mga kabataan. Tukod nga broken family, daw ano ang depression nila, ang stress nila. Dira na lang i-basol. Kadamo man kita kilala, ngahalin sa mga broken family. Ano nga na maging mga mayo o mga pangabuhi, no, na-learn na natunan nila, nga ining mga natabo sa ilang ginikanan, no, parte ini isang siguro teenage pregnancy, no, padaso-daso nga desisyon, ining puro lang away nga away. Hindi ba natin mabaso lang mga ginikanan? Kaya hindi ba natin mabaso lang status natin? Nga tungod nga po, tungod nga produkto kita sa broken family, maging broken man kita, hindi man naguro yung sakto. Kaya isa man ini ka pahanumdum sa mga ginikanan, amuni ang naging mangin resulta. No, amuni ang maging resulta o posibilidad nga mangin resulta sa inyo mga kabataan. So, silingganin natin, liwaton ta. Kung wala katuyo nga maging tatay, kuot-kuota lang na anay. And arin ang update sa aton nga more power. Kaya siling nila nga ang pwede utay-utayon ang bill, no? Amo na, batsag ko, nagbangita na kamo sa inyo nga bill, nga wala nyo pa mabaydan, nagapangita pa kamo sa nga hulaman o remedyuhan, no? Ang panawa, ang latest naton update dire, ang mga konsumidor nga naghatag sa ila bill deposit sa daan nga contribution or sa daan nga distribution utility, wala ini nalakip sa adjustment sang more power.
2: Tatak! RMN!
0: Pareha sa mga iban, may mga bill na 10,000 o kung 8,000. Tangta lang, may bill nga 8,000. Hindi nila mabaydan sa isa kalagpak ini. No, isa-isa ka ba, sa isa ka transaksyon. So, ang ginahimo nila, ma-down payment ini sila sang 5,000. So, may kulang sila nga 3,000. Antes na naman mag-due, baydan nila ang 3,000. So, kung naka-down payment na kamo, nakahatag na kamo sang deposit, hindi na ina madala, no? Hindi na madala ina sa nalakip na adjustment sa more power. So in short, tani, wala ka na lang nagbayad-bayad. Mga balita, kag mga impormasyon, sundan sa aton nga Facebook page. Mga kasama, DYRI-RMN Iloilo, pagitalang ang programa Patrol 774. Pareho i-like, i-share, and i-follow. We are also broadcasting sa aton nga YouTube. Pangitaan lang kami sa at RMN Iloilo Official. And sa aton nga RMN application, ilabinagid sa aton mga OFWs working and living abroad. And sa aton mga karadyuman, ang aton mga Ilonggo listeners, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sundan ang mga live programs sa RMN Iloilo sa aton nga RMN apps. Pangitaan lang sa inyong iTunes o sa Play Store, i-download or install ang RMN application. And sa aton mga suki, nagapamati sa radio 774.
2: Tatak! RMN!
0: Pakiyon kita sa mansulok ng Pilipinas. Hindi lang sa mga sulok-sulok. And may mga power update para sa mga taga Quinto Distrito. Kaga ginasakupan sang Ileco 2. May brownout buwas sa inyong area. Petsa 31. Mga balita kay impormasyon, bantayan!
2: RMN Patrol 774.
0: Mapanumbalik kita sa Dili Madugay. Tamang oras! alas 10:29.
4: Ito nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyan na ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawan. Nagatap na man sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa ato sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya, kag punjay. Initarang nga benepisyo sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tigang aplema. Afford pa!
6: D3 Bio Health News! D3 Bio!
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
6: Yung may D3!
8: Magabuti ka!
9: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
10: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
9: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
10: Kung wa siya ginom D3 Bio, bigaw ang pagproduce ang nagkaigo nga cholesterol.
9: So ano imuon sang cholesterol pag imo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwao ni lysosomes sa atong selula. No, ang lysosomes, tagdi ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
10: Medyo yung mga obra, sir boy. Duha niya obra. Madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
9: Correct, no?
10: Wala pili siya.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, nasa kong sugar.
8: Apilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa DT Bio, apilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to, may sa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok yung mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
9: Kakasangit.
12: After nga masangit, ma-oxidize.
9: Ma-oxidize, matigaan.
12: Pagmangin, blockage na siya.
9: May mo sa blockage.
12: Pero kung nakainom siya D3 Bio,
9: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
12: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
9: Wala.
12: Kita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
9: Correct.
12: Kaidulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imong atay. Kag himuo na siya, bile.
9: Bile.
12: Ang sekreto, dapat bastante mo HDL.
9: Correct.
12: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
9: Correct, no?
12: Another sekreto sila, sir boy, inom ka D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Para nami ang function sa imo nga HDL.
9: HDL.
13: So, kaong ka mga good fats?
9: Good fats, good, no?
13: Luwas ka D3 Bio.
12: D3 Bio.
9: Abukado.
13: Abukado.
12: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
9: D3 Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iyasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
13: Oh, sa VCO lang na makita.
9: Sa VCO mo na makita na. Sa anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imodugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
12: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
9: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely makapa-develop sang gallstone.
12: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga damo ang kuan bad cholesterol sa imulawas tungod kay damo kaging kaon.
9: Correct.
12: Ang solusyon is support.
9: Stop food, stop
12: get. Hindi ka na magkaon.
9: Hindi ka magkaon, baboy.
12: Hindi ka gidya magkaon, fasting ka gidya.
9: Dami pagit. Once you fast,
12: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. Yes. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
15: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: Ako
16: si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C. Mabakas sa mga butika. GTX 500.
18: Si Erin Grace Paglimutan.
19: Ako may sakit nga diabetes.
20: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow. Sugo.
19: Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Namigit ingi sa aron nga lawas.
11: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulao, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Biluga Panay Island kag Guimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abiyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abiyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kon kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na. Now na!
2: Hotline ng Mamamayan. Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan. RMN Patrol 774.
3: Maayong gabi mga karadsuman, mga kasama, tamang oras, tatak RMN time, alas 10.42. Ayad-ayad-ayad nga gabi sa aton mga pinalangga ng mga suke, napamati sa radyo. Nagapangagda ang aton nga mayor, aton alkalde diri sa siyudad sang Iloilo, si Mayor Raisa Treñas. Nadamo ini sang mga programa, pero ini para sa mga food trippers, para sa mga foodies na hilig sa pagkaon. Kadto na kamo no hasta inibwas nga adlaw hasta July 31. So subong abri pa sila tubtob buwas sa Biyernes sweldo July 31. Pwede kamo kabisita sa Freedom Grandstand. Kaya to digto ang Iloilo Mobile Food Community. No, makdira nyo makita ang nakalain-lain yung mga pagkaon sa mga mahilig mga pe, mga shakes, no? Ini mga pizza, mga pastries, mga pastas, and a different. May mga sugba-sugba, kadamo dira sa nga pwede nyo mapilian. Kung may problema ka mo kay, may problema ka kay misis, nagasungod kay wala mo sa gina-date-date, o may mga special nga okasyon nga gusto mo, medyo budget-friendly, hindi ka matamaan, tagto ka mo sa Freedom Grandstand sa Iloilo Mobile Food Community. Sa liwat, ginagda kita sa ni Mayor Raisa Treñas. Kaya magkanto dira, kadamo sa mga pwede nyo mapilian para kapinagid ang mga wala nyo pa matilawan. Para na present, ha? Damo mga carts, no? Hindi ni mga fast food, hindi ni mga street food, ha? Lain na ni mga street food. Hindi ni mga chilibugan, gilibugon, gini. Mga bamburger, mga petsa. Pwede gid kamo kabisita dira. And yes, bisita kita namin ning makadtuan. Kumatisting ko di buwas nga daw. Dalan ko si Missy sa mo ko, itundo lang. Barato lang eh. Kaya nakabulig kita sa aton mga local entrepreneurs, no? Ang mga food carts, no? Mga local entrepreneurs. Dapat naton ginasuportahan ng aton yung mga local entrepreneurs. That's a by Pinoy. Mega ginabakal, bagabakal tagani sa mga imported, no? Iban mga fast food. Dapat naton ginasuportahan parehas. Manang sabor, mas manamit pagani ang mga sabor. Sino yung mga ginaluto sa aton ng mga katuran, mga Ilonggo. So let's support up. Kita. Abuas ng adlaw. Kay subong kagahon, tiway na. As abuas ng adlaw, ang venue, dira mismo sa Iloilo Freedom Grandstand. Gatubang ka mo sa Iloilo River, ho? Pwede ka nakapamunit mo? Sa aton nga updates, nakaabot na sa Hong Kong ang anom sa 11 ka mga Filipino seafarers na kabahin sang crew sang barko nga naigo sang drone missile sa Black Sea. nga nasakupan sang Ukraine sa tinalikdan nga Hulyo 17. Sunok kay Dr. Cynthia Dario, hepe sang Public Employment Service Officer PESO, Iloilo Province, kalakip sa anum ka mga Pinoy nga una nga nakapauli ang Ilonggo nga taga Barangay Ortiz City proper. Ang ina naging rota ang nagumpisa sa Romania to Istanbul, nag-agi sa Hong Kong kag nagdiretso sa Manila. Bodo kakapoy man ini nga rota, no? Pila ka stopover ni Romania to Istanbul, Istanbul to Hong Kong, Hong Kong to Manila. Pero pahayag ni Dario, ang taga Dingle kag taga Miagaw, amo ning nagabatian nato na nagpanawagan, yara sa second batch nga nakatalan nga mag-abot sa Pilipinas antes magtakop ang ini nga semana. So meaning, lumbot silingon kaya gin pasugtan na ini sila nga makapauli, may mga mabulos na sila, may mga relyebo. O galing sa mga relyebo, mga Pinoy man to, di ba? 11 ka mga Pinoy nga mga relyebo, o ko sa basketball masab. Ang naglupad pakadto sa Romania, nahibaluan ay hanila nga mabiyahe sila pakadto sa Turkey sa kayang barko. Sining gani sa ato mga netizens, anong ining 11 ka mga Pinoy nga marilyebo silang itaya sa gira? Tay kung okay man gali kung ginagpasugot, no, kung nagpasugot ining 11 nga mabulos sa mga Pinoy naton nga naigos ang drone attack, siguro may mga arrangements pag hindi lang sa kwarta base may guide o may mag-guide sila pakadto digto sa may Turkey, kayuhon ang barko o may go signal nang o hindi sila pag-iguon sang drone. Kay bala naton basta magpanaog ka ini nga upang sa desisyon sang kumpanya kung mag-request ka ini nga magbalik base madugay-dugayan ka ini. Gabay lang ining 11 nga ini nga nagpasugot, no? Nga anaga pauli na hindi ma-blacklist kadamo ini sa mga kumpanya nga nagadumot. No, ini nga dumot kay nagastusan pagin sila imbis nga mabiyahe pagadto sa may Turkey ining barko nga naigos ang drone sa kayang permanente ang dira nga mga tripulante kay nagpanaog na delay pa sila. Kaya ang 11 gani nagpasugot kay nagpauli ining iban. Bagay ko naigo ko sang may mga disgrace, may mga amo na mga instances ang phobia bla, no? Ining kakulba. No, ng iban kahilibio na to, labi na ba yung mga pamilya. So continue naton ni update ini. And mga update naton sa mga konsumidor, sang more power nga kada mag-abot ang Ju o si Juna. Nagalibog gid ang ulo. Tatak. Nagapangalot na niya ay ang iba na lipay kung end of the month. So, ang mga nagaobra, lipay na sila magabot ng katapusan sa bulan. Pero ang aton nga mga asawa, aton asawa, isa lang asawa ko. Ang aton asawa, pag-abot sang katapos bulan, amuni silang galibog sang ulo kay pisa-pisaon nila, paigo-iguon nila ang inyong sweldo sa mga balayran. Ari ang sulundan sang More Power, ginatag sang More Electric and Power Corporation, nga wala nalakip sa ila ginapatuman nga bill deposit adjustment. Ang mga konsumidor nga naghatag sang ila bill deposit sa daan nga distribution utility nga Panay Electric Company or PECO. No, kung may outstanding nga bill pa kamugali sa PECO, hindi na nadala. More power lang yun. So kung may utang ka mo dito nga wala mabaydan sa daan naton nga utility, ang PECO or Panay Electric Company, di baydan mo gid na iya. Ang bill mo sa more, amo nang pwede utay-utayon. Sa interview sa RMN Iloilo kay Ms. Angel Tan, spokesperson sa More Power Iloilo, ginpahayag sini nga wala sila nagpatigayon sa bill deposit adjustment o kung reassessment sa pagkonsumo sang kuryente sa mga konsumidor nga may bill deposit sa daan nga distribution utility. Suno kay Tan nga manukot lamang sila sa natumod nga konsumidor kung naotdan ang mga ini sang kuryente o kung na-disconnect na.
4: Tatak! RMA!
3: Hinsiling sang tagpamaba nga kinahanglan nga mag-establisar ang mga konsumidor sang maayong relasyon sa bagong distribution utility pagi sa bill deposit agud kung madugayan ini sa pagbayad direkwaw ng iya nga payment sa electric bill.
4: Tatak! RMN.
3: Kung may utang ka o wala pa mabaydan nga bill sa daan nga mga utility company, hindi pa sila manukot. Pero ari ang masakit-sakit dire. Kung naotdan ka, anang lita naotdan ka sa nga kuryente mo. Pagisaway pagbayad sa More Power Electric Company. Siyempre, una dira, antes ka ma-reconnect, antes ka i-reconnect, sang more, baydan mo ang outstanding balance mo. Ang nabilin mo nga wala ang baydan. Plus, no plus, ang utang mo sa Panay Electric Company, dapat mo baydan. So, mahimo, dua ang balaydan mo antes ka ma-reconnect. So, hindi na naton paghulaton. Kung hindi na naton paghulaton nga maotdan kita kay inang kuryente, no, ining aton nga bill sa kuryente, kung kabalo kamo magbasa, hindi nga patarasak lang kamo nga patarasak usar. No, nagbakal ka aircon, way ka kabalo kung pila ka horsepower, pila ka horsepower ina, wala ka kabalo kung pilang kaon sa kuryente sina. Ang iban gani nag-convert sa may mga inverter. Pati electric pan subong may inverter na. Ang balaan ko lang inverter sa kama. Nagatilo-tipit-tipit ang ginausar nila ng mga suga, subong. Ang ginausar na subong, ang mga LED light. Ang ilang mga security lights, ginaisla nila sang solar lights. No? Ginatipid na ina nila. Kung nagausar sila sang aircon, ginamake sure nila 4 to 5 hours lang ang usar nila. Tapos naga-electric pan. Ang punto ko din, sa mga nanay, may mga kabataan, kung wala nyo gina-compute, kung wala nyo ginaisip ang per kilowatt nga ginakonsumo ninyo kada adlaw, ma-overgid ka mo ni, masala-sala ka mo, amo ni ang gakakibot. Mag-abot ang bill, nagkakibot. Oh, nga amo ni ang bill ta! O nga, nagasaka ni, basi may nag-jumper. Amo ng pirme, di ba? Amo ng masaming, magwa sa aton baba. Nga amo ni kadako, kay ang konsumo talang 3,000, nga nag-5,000 na yun. Bala nyo man, nagsaka naman ang presyo sa per kilowatt. No? Tungod sa presyo sa gato, nagsaka ang presyo sa kuryente. No? Sa more power, tungod sa pagsaka sa presyo sa gatong. So, wala nyo mahibaluan. Wala pa ka mo gatulog-tipid-tipid. Patarasak lang, pagusto lang ka mo paandar sa inyong mga aircon. Wala nyo ginalimpyuhan ng inyong mga ref, naga-ice na ina, wala nyo ginapabayaan.
4: Tatak! RMN.
3: So ang punto, dapat giniisip ninyo, no, gina-compute nyo dapat sa ini nga bulan, no, amo lang niyang aton usaron. So ano man ang pwede nyo himuon para makatipid sang kuryente, no, himuan ninyo para hindi kamo makibot, kag para hindi kamo maotdan sang kuryente.
4: Tatak! RMN.
3: Sakit-sakit inang maotdan sang kuryente. Sakit gid na iya. Baydan mo daan mo nga bill. Imbis nga ginabaydan mo ang mga konsumo. No, baydan mo gidang tanan-tanan nga bisir wala mo makonsumo. May reconnection fee pa. Bataan mo ka sa baydan. Samon to sa may nakatuang kong lugar sa Africa. Kung sa diin ginahimo nila ang debit, no? Debit dapat gani gina-introduce na diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ining debit, no? But salingon, mabakal ka sa electric company sang load mo sa kuryente. Tangta, baklon ko, balor, 1,000. No, pila ka kilowatt ina-convert ang 1,000. Ipasa ko na sa akon nga kontador sa sulod sa balay. Ipasa ko na ang debit card, magwad ang imong balance. Adlaw-adlaw, nagabuhin. Depende, no? Depende sa ginausar nyo nga kuryente. Sa dira, makita mo nga, uy, ang akon nga average gali, sa 1 ka-adlaw, nagakonsumo ko sang 20 o 15. Amo na, kung sa kwarta, nagakonsumo ko ni kada adlaw sang 200 pesos.
4: Tata.
3: So, ang 1,000 ko, bopila lang ni kadlaw, 5 ka-adlaw. So, by that, gina-educate na, gina-educate ang mga consumers sa pag-usar nila sa kuryente. Mamali, op, tinitipid-tipid ka, kay gamay na lang aton load. Para sa cellphone, di ba? Nagatulo-tipid-tipid kita. Makita na ito ng aton nga load. Pag-check mo sa balance mo, uy, amon lang load, matipid-tipid ko, ano yung sa tawag ko. Dapat na gina-introduce na ini, no, ining debit, no, sa mga electric companies para malikawan ang maotdan. Kay dira, kung wala ka load, no, Radyoman Jubal, kung maubsan ka sang load sa imo nga card, patay kurinti mo. Pero hindi ka naotdan sa kurinti. O diba? Kita niyo yung punto. Kahit kumaotdan ka sa kurinti sa mor, o kung ileko uno, ileko dos, ileko tres, gimelko man na, o kapelko man na, kumaotdan ka na, utod gid na yan. Ba't pataugon mo ang taugon mo ang electric kaptaugan mo, mapa-install ko sa mapa-reconnect ikaw. O, timabayad ka na sa imong reconnection fee pagid. Pero diri sa card, once mawad-an ka sang load kay tungod sa pinabayaan mo man, wala ka kuryente. Ang masiga diri ang imo nga kayang pasigawon, isa lang ka bombilya. Isa lang ka bombilya, buron pa. But sa niyon, why ka na na-load? Ubos. Ang bintaha sini is pwede ka magpa-load, no? Either sa online, ay sa imong mga apps like GCash o kung PayMaya. O kung ano pagid ng pwede online payment, pwede ka kabayad. So amo nang bintay, wala ginutod ang kuryente mo. Nautod lang ang kuryente mo tungod wala ka na sang load. Di ba? It makes sense, di ba? Dapat gina-introduce ini sa aton na diri sa Pilipinas na. Sa ibang pagit naton nga natipon yung mga balita sa mga gusto mag dagyang-dagyang. Aba, temprano pang dinagyang oh. Agusto pa lang, manug-agusto pa lang, dinagyang na.
4: Tatak! RMN.
3: Nakasama, gindagsa sa madamong ang mga tumalanaaw ang ginpatigayon nga blocking sa opening salvo sang hininugyaw sa Barrio Festival. Kagapon nga adlaw, mga kasama, Hulyo 30. Hulyo 30. Kalakip sa mga nagpasakop ng mga cultural and street dance competition sa mga tuig ang Tribo Ilang-Ilang, Tribo San Vicente Ferrer, Tribo Lapus Norte, Tribo Youth Republic, Tribo Mansaya kag Tribo Asuncion. Ang culture kag street dance competition ang highlight sa kapyasan sang Barrio Obrero sa bulan sang Agosto. Pati gayunon ang opening salvo sa Agosto nga pagasundan nga ang mga nakalinya nga mga aktibidad tugtog Agosto 15. Ginaagda naman ni punong barangay James Conlu ang tanan sa pag-asaksi sa ilang nga mga aktibidad.
4: RMN.
3: And bala naman sa kadamaan dira sa Barrio Obrero. Basta sa inyong hinugyaw, no? Ang inyong hinugyaw sa Barrio Festival, ang official media partner na mga kasama, no other than RMN Iloilo.
4: RMN Patrol 777.
3: Bantayan nyo man karon ang report sa aton patrol kaya ang report ni Radyoman Joel Franco karon. Bantayan nyo man sa isugid kay Tiyoy ang aton nga mga pahampang. Ang isugid kay Tiyoy with Papa G. And Biyernes na buwas ang aton nga kwentong kababalaghan. Alas G58.
1: Ginigang porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa aton sining dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanang yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ni ganun sunod sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganun may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagkabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Pinili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sagod yung tuwa ka bulan noong pawan ko.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold.
7: Pinili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Maayo ang lawas ang bata mo?
11: Sus, masakit naman ino.
10: Ay! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na bigay ko ng 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa ato sinigalawan. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawan? Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, o kung tambok, creatinine, kag acid, mga kabiyanan, kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalaing mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects ni? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol, nga hindi mag sobra kanubo, kag hindi man mag sobra kataas. kay ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagahulubag kag nakabulig man mga kapian ng tunaw sang bukol o kung tumor benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siling lawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.

0: ni Alex Ayala, no? Kontra kay Leila Fernandez. Karon, update kita sa sports, no? Aton nga sports balita. Sa aton nga mga kauturan, nagsugod na ang Land Transportation and Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa deliberasyon sa fair hike petition. Naging file sang lima ka transport group sa tunga sa pagsakas ang presyo sang gatong bangod sang nagapadayon nga gera sa Middle East, no? Sakop sa petisyon na ang public utility jeepneys or PUJ, passenger buses, ang mga UV express, taxi, motorcycle taxi, ang tricycle, wala kag e-bike, ha? Sa jeep, mga kasama, ginaduso sang manibela ang 2 ka pesos nga pagsaka, no, 2 pesos nga increase. Samtang ang ginaduso naman sang piston, amo ning masakit, 10 ka pesos.
1: Tatak RMN.
0: Ang ila ini igaduso pa lang, mga petisyon pa lang sila. Pero dira sa may Gimaras, sa mga ferry boat, kag sa Roro, gulpe na lang na sila nagpasaka, wala pa naugdaog. Ang plating 20, subong 30, subong 40 na. Sa Roro, doble ang imubalay dali. Basi magaduso man sila nga saka, mar sa rurot na taniyang puli, sige Maras.
1: Tatak RMN.
0: Dami ako kita na isa aton mga karadyuman. Ang test aton kuwao ng report ni Radyuman Marjorie Miani. Eileen Dizen Paraico, mayong gabi, madam. Ang RMN Fans Club main chapter, oh. Kaso Rosie Amaho Manihar. Si Sir Nathaniel Tim Martinez. Si Cas Itim, kag si Mimi. Dira sa Pontevedra, sa Malagit, mayong gabi lang sa inyo da. Broad Pret Madera Bestuer sa Barangay Danao Haniway. Tamiyaw niya Madera Armada Alihero Durea Duerme Barcelio Family. Mayong gabi man kay Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Susan Pieces Car, Agosto 5. Si Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, good evening sa imo da. Salamat man kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, Marivic Sarcado, Ma'am Mary Recabar, Edna Mujal, Alejandro Gavile, Domingo Cuenca, Raul Berneza. Damo nagapamati isubong ba? Sige, mayo na. Kaya Jojo Sedano, Nanay Violeta Hintil, mayong agaman kay Ariel Doloso, watching live kami din isubong sa Barangay Gabuan, no, Gabuan, Rojas City. Nenita Rosal, Tiyoy Pancho, mayong aga. Malot Kirante Tolentino, Ma'am Bernadette Cava, Romeo Subire, si Sir Audi Candelario sa may Madrid, Spain. Ma'am Susan, mayong gabi sa inyo da. Florencia Socaldito Kalimpay, si Mr. Kim, and Ma'am Yvonne Ferrares. Tristan Abonado de Aces, mayad-ayad man nga gabi. Si Broadpet Madera Bestuer, galingid ah. Mga Radyo Manibela drivers na nga nag-standby subong, salamat gid. JB Ministro, shoutout kay okay, kay Inday Sara, kay BBM. Sana maging friends na kayo forever. Cyrus Sokenya, oy pang, mayong gabi sa inyo. May kay Edna Perwalila, David Socaldito, Kap Melvin Cubar, sa Barangay Dungzola, Pototan. Kay Ma'am Moni Hoffner, thank you. Anaga pamati ko di sa may Florida, tiyo, ay Ma'am Mary Recabar. And kay Lina, kay Ellen Alerta. Karon, padayunan nato ni nakagabantayan karon. Isugit kay Tiyoy ang aton nga pahampang kung sa din may chance ka magdaog sang cellphone load. Ang aton nga Papa G. And karon, Biyernes. No, manog Biyernes na ang ating kwentong kababalagan. Ini si Radyo Man Tiyoy ninyo, Pancho. Mga lagad kita sa top-top duwa kadlaw. Grabe duty, tanong, duwa kadlaw. Ang iban, oras-oras ang kita yan. Duwa kadlaw ang duty, ha? Naita niya. Mga webis, hasta Biyernes, ha? Patok, basta serbisyo publiko. Nakasama oras. 11 minutos makalipas ang alas 11 sa mayong gabi.
1: TYRI Radyo Man Report.
0: Paon na ito ng mga report kina Tipod sa atong patrol with the ever lovely, the beautiful Rajaman Marjorie Hervo, the sexy Miani.

0: Nampawan ng imo nga mga batiis.
1: Okay na sa, pwede na sa kaliwat.
0: Grabe no, ma-workout ka. Pagtapos ma-workout, mapanran ka.
1: Gano. Walan mo nga kinanglantaman nga mangin physically fit kag mentally stable. Bo grabe is mentally
0: stable. Kaya pala ko na ever since physically fit ka. Bala mo basta maghambal ka naga-workout kaliwat, no, naging active ka sa sports, may ginapreparahan ka. Parehas ako, nagbalik naman ko sa akon nga cardio-cardio kaya may ginapreparahan ako nga intrahan nga liga. Sige mara, sa softball. Ikaw, yeah, ano ang ginapreparahan mo, how?
1: Balaan mo nga, kisa may mga masugata, tabala may istorya ta nga mga burubat kiyag na sa kinabuhi. So, ginistorya ka na namon nga aninigo mo bala, nga dapat mangin healthy kami nga duwa. Duwa kami na kapustahanay.
0: Para nga mga... Ano duwa ka mo kapustahanay kung sino mabusong?
1: Kapustahanay para nga mag... you know, may encourage man mo lang
0: isa. Yes, mm-hmm. Yes. Correct na. Dapat gina... Okay. Aka mo mag-partner, dapat gina... Gina-encourage yung isa kag isa, may challenge sa ako. Dapat maging healthy. Tayo hindi lang isa, dapat both maging healthy.
1: Mm-hmm. Sa mga friends, pag-ibig, ginapanginggan yung manapon.
0: Correct.
1: Mangin healthy man. Kiti... Ari ni kita sa era nga nakita naton nga daw ka ano nagit sang tanan ni daw ka, you know, daw ka risky, may mga bata pangagar marasakit.
0: Very unhealthy labi ni git sa mga yes. Pagkaon. Yes, correct.
1: Oo, tama na gani. So may mga limitations sa gamon tiyoy. Nagatike nang lang tama disiplina ako. At the same time, ang isa kang babagay nga gusto ta matun-an diri is ang ginatawag nga disiplina.
0: Tayo kag imo ya, tayo may programa kita diri kag imo nang kausa nato ng healthy lifestyle. So we preach what we say. Or we say what we
1: yes.
0: Preach.
1: Yes. Oh, oh, walk the talk.
0: And talk the talk.
1: Walk the talk and sa pag-abot sa punta kaon.
0: Amo nang iba na no, ang akon nga utod amo na. May ara sila sang grupo nga naga-walking sila kada hapon sa magabi ng walking pero ang ending nila dira sa esplanade ang damo kalan-an dabla sa boardwalk.
1: Oh yes. Galing sometimes abi. Para man sa mental health, pero man tiyo, ikaw na medyo kapoy, stress kag exhausted kag like man gilagasin nga maggamay, nga magsexy pero do gusto mo man bala nga may peace of mind ka bala.
0: Gulpi nagkadlaw si Radyo Manjubal niya, we. Weh. Ako ya kung magutom kami ni Mrs. Naga-walking kami o kung naga sa kung sa diman naga-walking-walking kami sa mall man o sa esplanade. Pagkatapos naman we make sure nagkakaw kami sa healthy foods like salad with tofu. Naman na mga light lang ang mga makamamay unod ng tiyan mo na hindi ka magutman. Te, balaan mo nga healthy. No, kaya lang nga puro utan. Daba si mga maluya lawas. May nagluya lawas nga karabaw ha o kagbaka. Kay puro utan man na ginakaon la.
1: Actually, kasi ikaw ya may, ikaw ya why mo ya kami damo, kaya mangga, dadyo mo siya. Kami yung mga pigado, nakaawa na mo, nabi mo ano, tapos itlog lang.
0: Itlog ni?
1: Inap na itlog lang.
0: Oh,
1: wala pa bala programa mo.
0: Hambal ni Mrs. Gani, sa akong sang unam, kada kita yung kung sang patatas, na dumduman niya ako.
1: Aba? Nga ako no, ha?
0: Amo na ako no, kahig ko ang
1: Anyway,
0: iba ni
1: patrol pa ni ha.
0: Ay, patrol
1: pa. Patrol niya, Tiyoy.
0: Hindi prelude ni prelude sa isugid kay Tiyoy.
1: Okay. Kapag mga siguro ito si Radyo Man Rodel nga, kulumurun, guro, kaging murder yun niya programa.
0: Nagapiyong-piyong doon sa
1: anyway, ang
0: limbal ka, Tiyoy. Sige, para sa patrol.
1: Detalya sa natipon natin nga balita, Radyo Montiel Pancho, nga ginrekomendar sa Provincial Investigation and Detective Management Unit o kung PIDMU sa IPPO nga kasuhan ang pulis sa Ngotan PNP nga napalagyuhan sa preso sa gindala nila ining preso sa RHU Agud nga Ipa Medical sa tinligdan ng Hulyo 15. Inaging kumpirmar ni Police Colonel Bayani Razalain. So, no kay Razalain, nga kaso nga paglapas sa Article 224 o kung evasion through negligence ang police nga or ang kaso nga ipasakal sa police nga napalagyuhan sa preso nung police nga ninagarangko sa Police Chief Master Sergeant kagbahayag ni Rasalan nga ang duha sa nikaw po din hindi makasuhan because ang isa diri driver kag mayara sang obligation during that time sa ilabi sa ilang explanation kag investigation while ang isa hindi man pwede because may preso man siya nga ginabantayan so ang negligence ara sa isa ka police nga nagbantay no sa ining nakapalagyo nga may kaso nga rate and eventually nadakpan man sang kapulisan magluwas sa kaso kriminal may kaso administratibo man ini nga pagapang ato bangon. Sa tiyak na bangin, nagdangat sa 3.4 million pesos nga balor sang sabu nga nagabugat sa 500 grams at nakumpisnal sa ginpatigayan ng drug buyback operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU sa Bonifacio Street, Barangay Santa Cruz, Arevalo, last 9:10 kayo ng aga, ang arestado ang si Alice Eric, 55 anyos, isa ka high-value individual, ex-convict, kag-residente, sa nasabit na barangay, magluwas sa illegal na droga na kumpiskar man sa iya paghinakop. Ang isa ka 9mm pistol. Preso na karoon si Eric sa Arevalo PNP, kamaga pangatubang sa kaso ng paglapas sa RA 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag paglapas ng RA 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Act Regiman Tioy Pancho. Sa katapusin natin ng balita, na aresto ang isa kalalaki sa ginpatigayon ng operasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 matapos ginreklamo nga nagabaligya sa private videos upod ang minor or private video sini nga nagapakigilawan upod ang minor de edad. Sa Metropolis Colonel Richard Habawel, ang chief ng RACO 6 nga ginaresto ang 29 anes na suspect nga taga-syudad sa Iloilo, pinaagi sa warrant to search, seize, and examine computer data. Naging pagwas ang Regional Trial Court o kin RTC. Pahayag ni Habawel nga sa gin-operate ang suspect dito na tukiban nga mga natipon sini nga mga child sexual abuse material kung ginabaligyan sini sa mga adult website nga isa sa mga rason sa pagka-aresto sa iya. Sa karon, preso ng suspect ang mga pangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act No. 11930 o kung ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or mga exploitation materials and materials act in relation to Republic Act 10175 o kung ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang nakuha natin rin yung data, Radyo Montiyoy, because
0: ano, foreigner na siya kung Ilonggo? Pedophile, Ilonggo. No? Pedophile siya. Ano siya? Ilonggo o kung foreigner?
1: Ilonggo.
0: Mga pila pang idaro niya, Radyo Man Marge?
1: Na-mention natin 29.
0: Bata o kabata pa, tapos minor di edad?
1: Minor de edad ang iya nga mga ano. Ginainganyo niya nga makigilawas. And then pag nagsugot, video
0: huwan.
1: Video ang bata. And then, muna, ginawaligyan niya online.
0: Buhi pa sa?
1: Buhi, natural.
0: Laban naman, bunalo. Amo ninyong mga klase, mga tao ay naginapanugay sa kalibutan, ha?
1: Actually, yung mga... Gawin natin isa katuig ni Kunong ang pagreklamo.
0: Grabe, minor di edad. May ano klase nga utok imo ya? Baligya mo pa. Kapakuyaan mo itong mga kabataan ya? Sus! Balaan nyo naman ay. Balaan nyo naman ang himuunta da. Panite buhe! Uisit na si katao.
1: Oo. Preso na Radyo Mantiyoy. Ining suspect si may kaso ng ginapangatubang sa karoon.
0: Ano na may piyansa ini? Wala ang mga kaso yan, Radyo Mantiyoy.
1: Hindi sure kung ano kung may piyansa kay Limita na ginahatag yung information.
0: Dapat ini mga klase mga amuning mga aktibidades, ini mga hinimu yung mga salani. Dapat amuning mga wala piyansa kay minor involving minor di edad, Radyo Man Marge.
1: Double check ta lang, Radyo Mantiyoy.
0: Kung buhay pa sa kung ano nga para mapatawagan natin sa ano da.
1: Anyway.
0: Kaya kamusta na yung simpo ta, Radyo Man Marge? Kaya nag-ulan-ulan bala subong sa sudad?
1: Ulan sa ulan, okay. Ang simpo subong. Marami. Salamat sa mga nag-kit anakon nga nag-walking-walking ng mga nakausuran nato. Like sa niligan ng mga inadlaw, may pagtupa sa ulan. Pero subong matawkay, kag namin ang simpo muna na medyo makaang. Ang tiyempo subong nga gabi, Radyo Mantiyoy Panto. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 ba yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil kundi CO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Takak, Areman.
2: DYRI Radyo Man Report.
0: Balikan natin dugay-dugay mga kasama ang report ni Radyo Man Joel Franco sa City Hall. Oras alas 11:21.
2: Tatak RMN.
3: Nagiging aporsyon, nagiging dulo na sa inyo mga kabiyanan. Sampay water. Hoy gamit ikaw mo mga kabiyan sampay water. Kung ikaw ang nagainom sang mga bulong bilang maintenance mga kabiyan, marami gid nga pa dalundunan kag imnan nyo sampay water. Kay kadasig siya mag-absorb mga kabiyan ang bulong sa aton siningalawas. Kung wala ka sang sakit, pwede man ini mga kabiyanan ang pay water bilang pang maintenance prevention assure water supplement. Kay bisan mag-inom ka mga kabiyan sa isa ka litro nga pay water, wala yan nagabutod ang imo siningatyan. Pero kung iban nga tubig ang imnon mo, nagabutod ang imo siningatyan kay dalagko sang iya sining mga water molecules. Ang pay water magkabuling mga kabiyan patay sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Kay tungod mga kabiyanan sang oxygen rich cellular kag naga pataas ang aton sininga body stamina kag energy level. So ginawardan ni mga kabiyan bilang the best medicinal water sang National Consumers Award. So pwede na mga na ini mga kabiyan na mabakal da sa Sirudo Complex, Aro Iloilo City, formerly Lopez Arcade, beside Benito Hospital. Mag-contact lang sa ilasin nga number 0933-874-9968 kag 0917-128-4745.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Banyos banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexino
5: Forte! Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pilihin sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayon ka pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
11: Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Pipian nyo gid ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyan ng kapsula. No? Hindi kay battle o kung soft gel. No? Nga puno mga kabiyan ng sanggarlik. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ini mga kabiyan ng soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani, mga kabiyanan, gamit kig kamo sang original ang DTX 500 soft blister kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imong dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pagani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong sininga-tulog, nagatap na sa hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang iban. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa may TC, kung nagaproblema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imo nga panit, problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-mighty C na. Kaya ang mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
8: Hotline ng mamamayan. Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan. RMN Patrol. Patrol 774.
12: Welcome back sa ating pagpakalagad sa Patrol 774. Oras, alas 11.28. Ate sa aton kuwao ng report sa kapa sa may City Hall. Pwede na Juman Joel Franco, gamay lang nga pahanumdum. Sa aton mga konsumidor, tira sa may Gimaras. Ha? May scheduled power interruption sa Gimaras sa buwas ng adlaw, Biyernes. Petsa 31 sa Hulyo, bulas ang Hulyo. Apektado Nueva Valencia, Gimaras. Dala sa may Santo Domingo. Alas 8:30 sa nga aga, tubtub alas 4. Sa mga taga Barotac Viejo, alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon, siyam ka oras ini ha. Ang apektado, Sitio Miao. Mayara ka Sitio Miao. Miao, miao, miao. Sitio Miao sa may Santiago, Barotac Viejo. Sa Batad, buwas nga adlaw, Biyernes, siyam ka oras man. Alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. 8 a.m. to 5 p.m. mga apektado sa Batad, Alapasco, Bulac Norte, Bulac Sur, kag Pasayan, Batad. Sa mga taga Lemery, siyam ka oras man. 8 a.m. to 5 p.m. buwas, apektado ang Imbaulan, Sitio Rose 2 Anabo, Amio, and Sitio Mohangin Omio, dara sa may Banwasang Lemery. Kag sa mga taga Uton, buwas ng adlaw, alas 8 sang aga, tob-tob alas 12, sang udto, 4 ka oras ang apektado ang poblasyon South Sitio Bagroy, Uton, Iloilo. Wow na nato ang mga natipon na report ni Rajman Joel Franco ang TMVF. Mapanawagan sa publiko nga dulugan na ang pagyaguta sa mga nakuhaan sang indecent video sa Esplanade 11.
13: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinalan naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa kinapungkan ang pagkina sa ating memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
14: Nagpanawagan ang Task Force Moral Values and Formation akong TMBF sa publiko na dulugan na ang pagyaguta kag pagkomento sa marami nga tinagabato sa duwa nga nakuhaan sa indecent video sa Esplanade 11 sa Progreso, Lapus. Apilar ni TMBF Executive Director ni Sir Canong, puntata na ang pagbinasulay bangod malaay ng epekto sa menor de edad nga babae. So kay Canong, saksi siya kung ano ang gidabatay sa menor de edad nga babae sa tiyon sa case conference. Pay ni Canong kung padayon ang pagdugang sa publiko sa Subinanon, mas nagilala ang problema sa syudad kag pati na sa pamilya. Paano ni Canong nga hindi makabulig isulbar sa sitwasyon? Malawas ini, apektado man ang lalaki nga alakaroon sa isa ka lugar ng hakot nila mantayan sa iyang pamilya, mangon sa ginapakita nga trauma.
15: Napangabay kita na undatan na natin ang ininga klase sa dugang pa ng mga tubong-tubong sa mga komento, istorya, dugang ang mga reaksyon sa mga comment sa mga Facebook na ginadugangan pagig, kagisa ginayagbuta na ang hitabo. Tapos na, tama nang binasulay, kagete, kabalo kita, nakita itong sitwasyon sa babae, sa minor de edad. Kaya ako bisipikto sa iya. In fact, ang yagan nga mental state, ang mga subong ginabantayan sa aton ng mga medical practitioner ta, ang psychologist o kung psychiatrist na ito, parang mabalik sa normal na iya sitwasyon. Pero kung padayong kita gyapon niya sa aton nga sagad pa sang dugang nga dugang sang klase sang istorya nga nagadugang lang ang problema sa aton nga siyudad kag mismo sa pamilya, way kita sang may mabulig sa sining sitwasyon. So again, pangabay kita, unta-unta ni. Let's move on. Ang aton pangitaan ni Dios nga kung paano aton nga pangitaan solusyon kag mabalik sa gilayon ang normal nga pagkaimtang sang sininga minoridad o ibe ato sang ang isaman to nga partner ya nga natabo sa muto nga mga inadlaw.
13: Ang panawagan ni Task Force on Moral Values and Formation Executive Director Nestor Canong.
14: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
13: Pinigabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
16: Tatak RMN.
12: Alas 11.33 mga kasama. Antes magtakop ang Patrol 774. Tamyaw-tamyaw kita na sa mga suking na nagtagpalamati ni Rajuman Rodel Fulion. No, si Romero Argel, mayong agagid tiyo ay Pancho. Diririga pamati sa may Barangay Takas Haro. Albert Tazereso, tamyaw niya si Jomar Robles, Lorely Robles. Si Ma Maria Rubicano Nicato, ang amo niya mapisan nga kagawad sa kalaparan. Rodrigo Montaño. Namin na tiyo yung pedophile na ina, ang Baitinwibi ang news na nga naga baligyas ang video kaupod ang minor, mga kaminor di edad namin na saya, ang bali Ma'am Susan, panitan buhi kag bitayon pati warek. Kung ganin, di na dapat buhi una muna klase, mga nimbal na gid na niya. Mga wala kaluluwa na gid na niya. Mary June Hapitana, Ma'am Snooki Galon, mayadayad ngay gabi. And sa liwat, ang panawagan ni Sir Nestor Canong, no, silinggani sa mga malaam, kung wala ka may ibulig, paghipos ka na. Kung hindi man lang mayong ibrahon mo, hindi ka na lang mag-ubra. Ang ini nga pag-iaguta, pag-share sa mga video, no, daw matsaga mo, daw limpyo-limpyo sila. Wala ka lang makuhaan video. Kung tatanan naton, eh, dapat digin na mag-empathize kita. No? Ang aton batsyagon, kung anong nabatsyagan sa bata. No, if we empathize, siguro mauntat. Putang naton, kita ang ara sa amo ng sitwasyon. O aton mga himata ang yara sa amo ng sitwasyon. May mga yaguta, may mga share. Di ba masakitan kita? Kaga basi hindi nyo pa magwantahan inang kasakit, ano pa mahimo ninyo? So namin naton himuon as an Ilonggo. No, as a Filipino. Noong tatunan natin ina, kung may mga video man din na nag-run o may nag-share sa mga video, panasa na lang. Naluoy man kita sa bata. Sino ang way nakasala? How?
16: Tatak! RMA!
12: Nadakpan lang sila galing. So that will serve as a lesson. No, a hard lesson sa ila. Kag sa ibang pagid ng mga kabataan. Something, everything, no, kay Inday, no, sana may na-videoan, kag kay Tuto. Always remember that everything happens for a reason, ano? May rason kung nga ina natabo. And nagapasalamat kami nga na-videoan, ina, one way or another, para ma-prevent pagid naton, mapunggan pagid naton. Ang mga nagaplano, Pabla, kung anong pwede matabo sa ila, galing kamugid, no, kamo nang nagasalusang tanan nga huol ina, tanan nga kaakig sa tao, tanan nga pagyaguta, tanan nga panuya, pero kaya nyo na, ma-overcome nyo gid ina. Sa mga ginikanan, no, tamain nyo na, planggaaman ang inyong kabataan. No, hindi manining hambal nga ginhungod-hungod gid nila, nadala lang sila sang ilang emosyon. And this is what puberty comes to. Alas 11.36, a quick break kita anay. Pagbalik ni Tiyoy Panso, isugid kay Tiyoy na, so preparar na ang mga manog kalangkantata. Noong mga singer ta kay managtag talod. Sa nagdaog, galing kagapon, anok tiyay Nora, nagadown ng akon nga GCash. Karon ko ipasulod ang inyong load, ha? Karon lang, kagdugangan tang aton mga winners. So, sa mga gusto mag-intra sa aton nga pakanta-kanta, pwede nyo ko tawagan karon sa 0933-879-0931 para sa aton nga sing galing
16: RKPN Patrol 774.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mahigro pala ang imo dugo?
3: DTX 500.
4: Masamit ka pala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
5: ang Nuns Corn Coffee
6: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
5: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
6: para magpabiling ka nga healthy,
5: focus kag energized. Nuns Corn Coffee.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa Balig na Pungsod, Pilipinas, alas 11:40.
11: Isugid kay Tiyoy.
12: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
13: Arina! Arina!
11: Isugid kay Tiyoy.
14: Aragboy! Soy!

Ay, dahil ngayong gabi mga karatsuman, umaga na mamaya, welcome na sa programa Isugid kay Tioy, ang ginakalangkagan ng ginahulaw tulad ng programa sa mga palapulaw nato ng mga kauturan na may responsibilidad sa disoras ang kakagahon. Kagkagabihon, mayadayad gid nga gabi sa inyo tanan. Oy, si Sir Magic Gali, dala sa may New Zealand, kay Ma'am Lore. At amyaw ka mo niya pariatan. Si Renny Anakan, mayong agaman si mo, si Sir Jespal. Ma'am Margie, ready na kuno mga suki. Kakay Socorro Pet, wala sila maluoy, hindi man na perfect guidance lang inakinanglan nila. Iba-iba, dapat isip-isip man do mga ginikanan man kamo. Isip-isip man sa mga gina-like, share. Bakit eh, kung magyaguta sila daw, perfecto sila. Ang laban-laban ng mga nagayaguta, mga makasasala man. Tipon-tipon na. Mabatian ang aton programa. Tumtum alas 12. No, hasta alas 12, pwede pa mabatian sa radyo. Pero pag lapaw na alas 12, ma-off-air na kita sa radyo. On-air kita. O mabatian ang programa Isugid kay Tioy sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Kung ginagdak, tugid ka mo. No, nga mag-online sa DYRI RMN Iloilo. Pakitaan ang programa Isugid kay Tioy. Arap na sa Patrol 774. Isa man lang ang naga-live program. Si Noy Noy, ang naga-drive sa nga motor niya daw, mga tricycle driver. Noy, tena istorya mo, migo ta. Kaya malam mo, te, on air man si Panso. Hindi pa man patay si Tiyoy. Sa mga gusto mag-intra sa aton nga pahampang, hindi may chance ka mo magdaog sang cellphone load. Pero kinahanglan ko nagidang mga judges ha, hindi na pwede tanan daog. Kaya nagkakaubos ng budget ha. Sa mga gusto mag-intra sa aton katakanta, sulo sadya-sadya, antes ang Papa G, 0933-879-0931. And base pwede ko ka ayo kay Radyo Mantupi, base pwede tapuson lang ang drama. Papa G, antes kita mag-off-air para sa mga for the sake sa aton mga kauturan nga gusto maglaygay, at least mabatian nala ang fall na program. Sa mga gusto mag-intra sa aton nga pahampang, yari na!

0: Singali. May talent ka bala sa pagkanta?
1: Mag-alad diva?
0: Rockstar?
1: Baladi?
0: Rapper?
1: O haranista?
0: Basi diri ka pa ma-discover. Tawag na kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
2: Singali!
0: Singali! Sang RMN Iloilo.
2: Singali!
3: Ano pang ginahulat nyo sa mga may ginatago-tago ng singing voice? Wala man ini tapusay. No, ang ini nga kantahan ay wala ni tapusay. Pwede gid ka intra kung gusto nyo magdaog cellphone load.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corp.
3: Ari na, sige. Kibot man ta kay Jubal. Hello, good morning. Good evening.
5: Good evening.
3: Sino ni?
5: Uy,
3: Nestor! Ito na idlaw man ta si mo, Nestor. Kamusta ka na?
5: Ay, ayos lang kayo. After 4 months and a half, nagbalik ba?
3: Ano? Hindi, nagbayara kami programa. May programa, isugit kayo. Galing, galing yung Facebook. Wala pa sa radyo. Sige, ready ka na, Nestor. Ito na idlaw ng madlang people sa imo, ho. Ready ka na?
5: Okay,
3: oh, sige, dapat first time mo nakabalik in 4 months, dapat bongga ang imong kanta, ha? Sige, mga kasama, pamatian natin ang entry ni kasamang Nestor.
5: Lumayo ka man sa akin.
3: Amo man gyapon? Why na iban? Last year, amo man ni? Dasubo, amo man gyapon?
5: Mamaya,
3: hindi mo pwede suliyon ng sa akin ay lumayo ka. Oh, sige. Sige, banat. Ready? Anok, Nestor?

0: Talk RMN.
1: Daw wala pagbag. Wow. Amo gyapon ang tono, amo gyapon ang kanta. Pero sige, may mga hurado man ta. Oh, sino ma kontra kay Nestor? Kung wala may makontra kay Nestor, ano padag-on ta ne? Amo ning tingog ya padag-on ta ne? Hoy, si Sir Rocky Binya Salute. May nga ka, Sir Rocky, nagbago ang airtime mo. Hindi, sir. At temporaryo kita na yung mga talos kay Radyo Man Rudel, 10 to 12. Pero ang aton nga regular time slot, 12 to 3 man tagiapon, Sir Rocky. Subong na nagbago, kaya nagpaayo-ayo lang si Sir Rudel. Alas 11:47, wala na sa mga intra, so padag-una natin si... Ay, Tatay Boy Imperial, mayong aga. Ang iba na huya-huya pa sila mag-intra. Sige lang ah, kung nga na huya-huya ka mag-intra, may mga problema, huya-huya, mako magpadala load. Mayong aga, kaya sino ni... Oy, nag-dinner-dinner. Si Sir Steve Deximo, mayong aga man sa... Ay, mayong gabi, Sir Steve Deximo. Kay dudes, kay Ma'am Jocelyn, ng mga Pilyora and Pudena family. Nagpamati man sa aton subong si Boss Totong Montejo and si Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Thank you, Ma'am Sir Gilfred Yonyo, Sir Noel Jimenea, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Ruter Infante, no Buds Jr., Romeo Manaay, salamat gid sa pag-upod. Si Ma'am Grace Soberano, Dorem de Sodusta, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Sisi Mayang Aga, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya. Thank you. Ma'am Alice Friedrich Christopher Morris, Cindy Popo, Ma'am Telly Piefer. Sige daw, amalyang ihatag kay Nestor Subong Yoy. Ihatag ane kay Nestor kay masakin ang lanya na. Sige, Tor. Wala hindi sila magkontra sa imo, mga grupo. Amin kinanglan gini ni Store kay siling niya sa amo na manuga utod ng iyang load. So, tunog-tunogan na ang inyong mga radyo. Ayo ang tanong si Radyo Man Tupepe. Basi pwede patapuson lang anay among drama. Para sa aton mga classmates, biskan off-air sa radyo. To kung mapamatian nyo ang drama, pwede kamugyapon kalaygay and bantayan karon. Pagsapit o pagpapagalapaw sang alas 12 ang aton nga kwentong kababalagan. Alas 11:49 ining portion na ginadulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule sa mga kauturan nato, no? Kung kababalaghan na kay kada tulok no kay Junior nyo, pirmi na lang sa nagakutit do kutitot. Pirmi lang sa gapangurembong. Wala ka mo na hiwitan. Ang problema ng inyong libido, nagsarurot na. Para magbalik ang libido. O in Tagalog, para magbalik ang libog mo. Inom ka sang Mega Man Herbal Capsule. Nakasama standby para sa aton niya, Papa G.
2: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prediction agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Charis, 27 years old, sa Bacolod City. Nag-experience na bala ka mo, Papa G, nga palanggaon pero lain niya ang inyo ginahigugma? Yes, Papa G, tungod amo sina ang na-experience ko. May nagapangaliyag sa akon, kag siya si James, palangga katama niya ako, pero ambot, Papa G, hindi ko yung mahimo nga balikan ang kunanuman nga ginahatag niya kag ginapakita nga pagpalangga sa akon.
1: Sige siya, mauna na ako ha. Amo lang inangin kadto ko dire, ang masiguro nga okay ka kag ihatag ining flowers and chocolates imo.
2: James,
1: for you.
2: Eh, kuya makauluya. Pero anyways, thank you ah.
1: Sana
2: all!
1: Ayam mo tayo, kakilig na bolsa.
3: Sige ha, I have to go na. See you later, babe.
1: Ayam mo tayo, nakilig ko ah.
3: Babe, sugatong ko na lang ikaw din karon after some duty mo ha.
1: Oh wow.
3: Bye!
2: James! Bye, James!
1: Hello!
2: Hello!
1: Bye, James! Ikaw na kasi, baby! Saktan na ba tayo si James? Bagay ko lang ka mong gaduha, pero...
2: mga buing. Nadali. Ginapanilagan ko pa ganing tao, pero...
1: Panilo?
2: In fairness, medyo nakilig-kilig man ko bala kay James.
1: Ay, ba?
2: True!
4: Ano na to, bo?
2: Ay!
4: Early in the morning, gatinong po ka mo diha. Ba, may flowers and chocolate ka din sa lamisa mo, Charis. Sa din na magalin?
2: Ay, sa sutor niya, sir! Kay James! Ka-sweet gani!
4: Ano? Charis, follow me. Go to my office!
2: Lo, sir, nga may kinanglan ka, sir.
4: I said go to my office now!
2: Bigo! Sir, stop!
0: Boss ko si Stan, Papa G, kag madugay na ako nga may luyag man sa iya. Kag sa matuod lang, hindi ko maako-ako sa iya nga may luyag ako sa iya. Pero sang ginpasulod niya ako sa opisina niya, dira na kag nahibalan ko, Papa G, nga.
2: May paobra ka ba sa akon, sir?
4: Sinong nagsiling sa imo? Nga okay lang magpasulod sa mga bisita dira sa opisina? Office hours pa? Hindi ba lang kami makaulat sang hustong oras? In a proper place? Proper time?
2: Sir, ikwan, wala man gani ako makaibalaw eh. Surprise lang pagbisita.
4: Bisan pa! Next time, please be aware, ha?
2: Okay, sir.
4: O, gali. May plano ka nga sabdon siya?
2: Sir? Wala. Kalain kay Sir Stan sa bungaw. Doon hindi masyaw mo sina sa ibang kong office mates. Nga ba mo ko pa niya kid kuya? Kwan sir, wala ba ako makaibalaw eh. Gusto ko pa siya makilalagit sang lubos.
4: Good. Good. Ay. Okay. Pwede ka na makagwadres opisina ko.
2: Ano ini sir?
4: Vegetable salad ina. Ginpahimuan kay ikaw kay Manang. Si Manang Lura ba lang yaya namon? Ginpahimuan ko na lang ikaw ah. Sige na, kauna na ina. Kay pamatsyag ko ka unhealthy sa imo. Kag wala pulos ang ginapakaon sang sutor mo nga to sa imo. Kauna na ina, hindi mo guyahuya.
2: Sir Stan.
0: Nakibot gyud ako, Papa G, kag natingala sa ginhambal kag ginapakita sa ako ni Sir Stan. Actually, Papa G, crush ko gid siya. Pero naluoy kuya kay James sa effort niya kag isa na siya katuig nga nagapangaluyag sa akon.
1: Ayon na kita sa inyo, Charis.
2: Salamat, James. Kwan...
1: Hey, okay ka lang? Halin pa kinas ang pag-date natin na daw wala sa kugalingon mo eh. May problema bala?
2: Wala. Kwan, may luwag lang akong ihambal sa imo eh.
1: Huh?
2: Kwan, sa sulod sa isa katuig nga pagpangalig mo sa akon, na-appreciate ko gidi ko, pero hindi ko mahimo ka palang gaon. James, kinalukan mo ka sa bibig.
1: Hindi na papadayo na ina-stress. Palangga ko ikaw eh. Kag ginapangako ugid sa imo. Sabton mo lang ako. Kaya ihatag inong monarkiya mo sa akon. Ginapasiguro ko yun sa imo. Ikaw git ang pinakamalipayan nila babae dili sa kalibutan.
2: Oh,
1: ikaw git!
2: James!
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nalabo kami ni James, Papa J, bisan pa nga wala ko sang luyag sa iya. Nadalagin ako sa matamis niya nga halok. Pero in fairness, kanamit-namit sa kama si James. Nagsagid ang laki nga nagbuka sa ngakon lampirong. Tapos ina, ginpamangkot niya ako kung saan o ko siya sabton. Ganigin ang balan ko siya, Papa J, nga tagan-anay niya ako sang time kag...
1: Ay, nano. May tao nga luyag-luyag sa imo, pero nga hindi ka.
2: Oo, Uma.
3: Ay, T, naano ka? Duwala ka pa yun na namian, how? Ay, sus nang, subo nga tiyempo, laka ka na makakita sa lalaki nga luyag-luyag sa babae.
2: Mm-hmm. Kwani, mabuot kag mapinalanggaon si James, pero ambot. Ambot, abis sa alo balang pilit ko sa kaugalingan ko. Hindi ko siya mahimo nga palanggaon. Pero in fact,
3: ano?
2: Nanamian ako kay James, pero si Sir Stan ang unod sang sama-sami sa pensar ko.
3: Hmm. Sharia?
0: Nagalibog ang ulo ko, Papa Jekon. Bala, sabton ko giman si James. Isa ka bulan ang nagligad. Wala gid ako maglaom nga.
2: Ano naman? Masami na galahin na pamatsya ko kung kakahob din sa sulok-sulok ko. Hindi. Oh, shit. Masobra na galing sa kabulan mo. Wala magabot ang mens ko. No. Base ba kung nagabusan ako? Hindi. Hindi mahimo yun eh. Kung nagabusan gitman ako, si James ginang kamay. Ay, paano yun ikaroon? Paano ko inipa ako sa iya kaya sa sukong? Hindi ko mahimo nga palanggaon siya. Shit! Naman! Nagalibog ang ulo ko! Nagalibog ang ulo ko!
0: Nag-pregnancy test ako, Papa Jake, kag positive. Nagabusong gid ako kay James. Pero paano ko ini mahambal sa iya? Si Sir Stan ang naluyagan ko. Pero paano mangin anak namon ni James?

Nagalibog ang ulo ko, Papa Jay. Ano blang maayo kong buhaton sini? Paano ko ini desisyonan? Naigayi man ninyo ako, ako galing si Charisse sang Bacolod City. Madamo aging salamat and more power to your program.

0: ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang mag-
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing bing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Ang naisahan ng programa kada kaagahon, alas 12, tugtog alas 3:30 sa aga. Sugit kay Joy.
4: Sugit kay Joy.
3: Ang programa na may puso, kaupod si
4: Joy Pancho.
5: Mayong aga mga karadsuman, 4 minutos makalipas ang alas 12, 12:04, Biyernes na. Ana, talo-tipon-tipunan ta na ang problema ni Charis. Uso ni Subong. Hindi kaluyag, pero patandog. Ari lang kami diya. Hello, good morning.
6: Good morning, Tiyoy.
5: Oy, si Tiyoy.
6: Advice ko kay Charis.
5: Klaro, problema niya, no? Natabo sa nagabusong sa, pero daw alinga nga sa... Ang unod sang utok ya ang isa, pero nagpatandog siya sa ulo sang iban.
6: Ano yung tiyoy niya? Alang ano lang ni Doro? Ang muna sila nga question niya, pero hindi siya palangga.
5: Hmm.
6: Palangga siya, hindi man siya, hindi man siya gusto. Ang si Tristan, so parang nagpropagat na mo lang siya, pero wala man nagpangka to sa iya, tiyoy.
5: Hmm.
6: Wala ko siya, wala na lang siya sa kay Jess, ah. Palangga ko siya, ma. Kaya tama, muli mas arat. Kala nang bukas, ang ilang ngayon, hindi mo kawala sa nga pagigugma, pero palang ano niya, gusto niya. Hindi. Masalo niya na kay Tristan, nalaban-laban, hindi mo na niya na Tristan niya pagsalo niya kay Sufri, hindi mo na iya.
5: Hindi kayo, pamatsaga niya, pamatsaga niya sa kogalingon sa auto sa umotor, nga kinanglan i-driving test, a drive test, antes baklon. Ano ang katabo sa mga kabataan, sumuman?
6: Ano nga ni Imano, nga una pa lang testing sa kasal, no?
5: Una pa
6: ang... Wala sa kanila, wala ka relasyon nga ay tugyan mong kabalingon mo.
5: Natingahan ba niya nga natabo sila, tapos sa pagtapos ng tabo nila, nangaluyag. Hambal ko sa lalaki, mga luyag ko. Ang mga luyag ko kay Charis, kaya daw nasauan.

0: May pagkaalinga nga.
1: Laki yung una ko sa balaan na sa kaya, iloyak ang upo niya, na nakabuti sila sa lalaki, na wala sa relasyon. Diba siya, yun na lang ako, unya na lang sa lalaki, na gumisong sa pili.
0: Ang iban gani, nga tagpalamato eh, ang iban gani ka pabati sa ato, nagkakulukan daw lang, pero tabo man na sila. Kasi iposan sila.
1: Ang ano ito nga, ano siya, mudlay kita ang iba, kasi to, siya mo nagaligog ulo niya. Gusto mo, ligog ulo mo, ay ano, diba? Ano, gakatol, kung magkatol, mapakalo.
0: Ang mga laon gani, huwag gakatol na sa subong. Nagkakatol man ako?
1: Ay, so, isa ng mga laon, at least yung pabugal man siya.
0: Pero biskan mga laon, nagkakatol man ako?
1: Nato na lang naayati.
0: Abi, abang sakto nga sa bat, natural mga tol na yan.
1: Tuwa lang na yan.
0: Naturalan na yan, wisik-wisik, kailan lang gawa.
1: Ano lang ang gawa, ano na mo, kiyo?
0: Kinilaw.
1: Hindi na natin yung
0: mga wala mo nga, wala mo nga, yung mga laon, makakong laon ka, kung magkatol, wala mo laigay ko nga, wisik-wisikan sa nanggaw, wala mo ko nga, ah?
1: Nga man?
0: Para hindi mapanos.
1: Hindi mo na, yung mga panos, kung may kayo ka paliko, kung ka paliko,
0: ay nangkot. Wala ka panos, basta niluto sa langgaw.
1: Oh, wala na yung mabasa, mapasok.
0: Takas pa ang kagaw.
1: Hiyaka mo na lang namabal ko kaya, no, kay Charissa. Ipatindugan niya kay James ang katabo sa ita. Kagbalaan mo sa liya, ito yung kag-upay niya. Insurinde niya kung galingo niya. Hindi to siya maglao kay Tristan. To kay, hindi to si Tristan magsalo sa liya sa iba.
0: Sige.
1: Ako na namabal ko kagal yun. Hindi lang sa tanong-tanong ng viewer sa Facebook. Ha. Kaya real na lang. Sorry, real sa ano, sa passing kay Jupiter, kung happy
0: day, ano, viewer. Sige, salamat, Ged, kay T.I. Isa pa lang, sa mga gusto maglagay, base karon, makibot ka mo, ma-off-air kita, ha? Kung ma-off-air kita, no problem. Pwede gid ka mo ka, tawag man nga po, kay padayo ng programa, isugid kay T.I. Karon ko lang basahon, ining mga lagay, sa mga nagapadala sa aton sa Facebook, ha? Unang taning aton mga callers. Kung may laygay, tawag ilang ko 0933-879-0931. Buligan ta si Charissa. Hello, mayang gabi. Aga, gali.
2: May maga, kikaw mo, tiyoy.
0: Sino dya?
2: Si Anok.
0: Anok? Lawlaw to sinistor! Malasa, lawlaw ka tamo. Talagsa ka lang mabalik ka. Lumayo ka man sa akin.
2: May na.
0: Sige, banat, anok. Ay, karon ko lang ipadala, karon ko lang padala ang load nyo. Pasensya ka, nag-down ng akon nga GCash kay na, ha?
2: Oo, okay, Tiyoy.
0: Sige.
2: Ang masunod ko sa mo, Tares, isugay kay James, kay siyang amay.
0: Hmm.
2: Isang wala mo siya rin na palangga, sa uli, mapalangga mo na siya, kami bata na kamo.
0: Hmm.
2: Abay, itong kay Sharon na nga palangga mo siya, kasi may obligasyon na si Sermo.
0: Okay, ito tara-tara ka. Ito tara-tara ka. Naluya ka kay Sermo. Sa ibang ka nagpatandog. Ito tara-tara ka yan.
2: Oo. Tara-tara ka nga sa karit.
0: Hindi ba? Luyag ka sa luyag ka sa isa. Sa piya ka nagpatandog.
2: Oo. Ay, so. May negative sa di opisina. Ay, si James Gida ang nag-pampag. Hindi gugma sa Imos. Sa Riz. Kani sa uli panangkaan eh kamo kami bata na kung dugay dugay
0: pwede ka mampa
2: muna lang silin ko sa iya iyo eh ang si say Tares siyempre bagay ka mo ni James kay nagapanangkaan eh kamo sa uli diba si iyo eh
0: ambot
2: bayo na yung
0: ako yan ginatandog ko lang ang pangapalangga kuya ya. Mga, ang palangga ko lang niya.
2: Tama. Si James siya, tunay yan nakapalangga sa imo, Tares. Ganit sa uli, palangga o man si James sa uli, kami bata na kamuha.
0: Dige yan.
2: Salamat si Tiyoy, ha?
0: Ayos, ha?
2: Salamat.
0: Kag sa mga babae, bla, dapat kung may mga boyfriend ka mo, may mga laki ka mo upot, suloob ka mo neck brace. Ay, tuod ko naman ba sa mga babae mo?

0: Halok-halokan ka sa liob ko nun. Daw ka katulo-tulo ko nun. Basta mahalokan ka sa liob ko nun. Muna mga hindi na hindi ang ubra chikinin na doon. Sa mga babae, tuod na tiyo, biskin huwag kaluyag, nagkapanginit ang lawas mo sa kung halok-halokan ka sa liog. Anong aras sa liog? Tingala kong kilala ko sa una, ang paborito ay party sa manok liog. Halok-halokan ka sa liog, no? Namig man. Betis ting, para kiss me sa liog, be. Anong aras sa liog, man? Ano may gakunikta na sa inyong purangkay? Yung liog, mga romansanay. Kita mo isa sa mga pelikula, di ba? Pag romansanay, halukanay, amo na, gulpe na lang, manaog sa liog. Tapos may padilat-dila pa sa may dulunggan. Ay, kung dulunggan, guro ako, di ko yan! Di ko yan! Lain na akong dulunggan na yan, o. Ay, tigil-tigil, o. Ay! Kumara ka, guro, masumbagan mo. Ay, subagot ako. Tanduga, tara, hindi lang ang liog ko. Ang kakalam ko no sa liog, sa nipple, sa likod, sang likod no, likod ini sang liog. Mayo ko medyo tambok eh, no, may litid-litid. may giya. Oy, ano oras na ma-off-air? Off-air na ta, off-air na ta. Sige. Pero padayon ha, pag karon, bantayan ninyo ang programa ang aton nga kwentong kababalaghan. Tingala ko tiyo, yung mga babae, bisan lalaki man, kung magbutang sang perfume, no? Liog diyan, no? Kay hambal na ko mag-usar ka sang perfume sa mga kabalo ha. Labinigit ko mga perfume, hindi ang kolono. Kalabanan sa perfume, amin na maisog ina eh. Dapat ina, tatlo lang ka-spray eh. At least dua o tatlo lang ka-spray. Pero may iban, nga, bot gano'ng ginapaligo nilang perfume. Ginaperfume nila sa ilang mga bayo. Tingala ka mo, yung i-spray nyo sila nga bayo, labinigit kong puti, nag-yelo, nag-amansa. Ang perfume una na ginasprayan mo, ang imong wrist, no, diba, is-spray sa wrist, tapos ibutan mo sa imo sa wrist, tapos pwede ka magka-spray sa liog mo, kasi sa silo mo, amo na ang spray sa liog, kay para kung may mga maromansa, si mo, bango-bango ng liig mo. Pagkatapos ang liig, tiyo'y diin. Auna, lip to lip, gina una. Lip to lip, pagkatapos na manaog sa masakma, naog sa liog. Siyempre, natural eh na, pag naog sa liog, di sa dugan eh. Amo nang cycle na, di ba? Kumaga, halukanay ka mo ni misis mo, o sang girlfriend mo. Amo na eh, lip to lip, tapos liog, tapos kung isa, gabalik sa lips. Tapos maliog na naman. Tapos makanto sa dughan. Pagkatapos sa dughan, pusod eh! Pusod gid na niya. Normal pusod gid niya. Palibot-libot naman ang babae. Dumang noon, nagbasa. Amo na sa mga baguhanon, kung gusto niyo nga daw ang babae, hindi magbuhi sa inyo. Amo na, mga style! Pagkatapos sa pusod, diin. Oh, ang iban, mahambal. Hindi ka mag-straight to the point. Sa programa lang, straight to the point. Nag-gulpin na mo lang sa lumon. Hindi. Kaya amo nang gina-expectar sa babae. So, dapat, no, hindi ka mapaktan, hindi mo pag-dive-bone na yun to. Pag alok mo sa pusod, medyo swing ka din sa piyak yung hita. Sa hita, medyo pa the place lang sa iyang lukaba. Direkanay sa lukaba. Pagkatapos ang kilid sang hita, lukaba, pag ahaon mo amuna, balikan mo ang dughan. Mabuang na ng babae mo. Gating karag na ang buhok. Kung magamagamay nga, ano pang ginaulat mo? Huwag inihimo ko na sa una. Tapos pag saka ko naman, ambal ko, abi yung madami ko, dali ng git, makaon ko anay. Dahil ka makaon ko ay sagwa, kaya nagutom ko, ambot lang ko, hindi ka mo maglinaway ni misis mo. So, amo nang liog, amo nang tawag mga kasama na pampa. Init. Painiton mo, anay. Painiton na. Painiton mo ka, painiton. Kung init na makina, pag higda mo, abaw, grabe ang kayaba daw. Try mo. Tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, tug, pagkatapos ng train, pagtapos ng train, ah, pagkatapos ha, ang sunod na, jackhammer. So, kinanglan mo Mega Man. Kinanglan mo Mega Man Herbal Capsule para tuloy-tuloy. Sige, ah, laigay na kita kay Charis, tama ng romansa-romansa. At isa may 101 ka mo. Ay, tiyoy. Ari, may nag... Ay, tiyoy. Perfect. Amugid na iya, tiyoy. Ang insakto. Pero, inaya, gakatabo, tiyoy, kung baguhanon, bago pa lang kamo nga magmigay, migo. Bago lang kamo mag-asawahay, amo na ang gakatabo. Pero subong, mag-after mga 10 years, aba, wala na halok-halok mo, diretso anay na mo. Amo na ang masakit. Dapat sa mga lalaki, ginapreparasyonan nyo gid ina iya ang inyong asawa. Hindi hambal nga panghilawas ka mo sa inyong asawa, himo nyo sleeping pills. Mabambang lang ka mo pagkatapos para matulugan ka mo. Hambal ni Langga. Hi, Tiyoy. Advice lang ko, Tiyoy. Kay Sir, no? Amo ning laygay niya? Ay, ano, nagligad pag hindi nga laygay galing. Hi, Tiyoy, good morning. Advice ko lang kay Chariz. Saguda na lang bata mo, ha. Everyday makita mong resulta sa nga kaalinga nga mo. Next time, condom kung hindi mo gid, hindi mo gid bet. Kung hindi mo gid bet ang lalaki, kung nadala ka lang sa kainit, no? Usar ka condom. Or pwede, tunlagit. Dami itong gin-share-share sa text-text, no? Miaoy, ang bata mo din! Kapal sa misis, ang bata mo din, patawag naman sa guidance counselor! Kapila na sa gin tawag sa guidance counselor, kasalawa yun, gin sa bata mo! Cool, pinag-text sa mister niya, na, kay sining ko sa imo, tunla lang, kaya kita mo lusubong resulta! mga mister ganyan. Amo na. Ay man, sining ko sa imo, kung gintulon mo, huwag na tayo natabo. Matulon mo ate, busungid. Amo ni Ma'am Margie Cubillas. Nagbusungid sa amo nang masakit nga resulta. Pero ang bali naton gani, basta magwa na gani, nakita nyo ng resulta, matunaan nyo palanggaon man siguro ang lalaki. Pero importante, palanggaon mo gid na iya, kay imugid na halin ng bata. Hindi mo hambaling ipahulog, o hindi ka na mga kig sa bata, basulon mo pa ang bata, nga ang tatay niya, hindi mo palangga, kay hindi man gusto sa bata, o hindi makapili ang bata kung sino ang iya maging ginikanan. Oy, Ariel Root patupatin pang mayong aga si mo pang. Din kasubong airport naman niya. Mayong aga kay Abmar Gigera. Tiyoy, hambali ma Mary June Hapitana. Welcome sa programa Isugit kay Tiyoy, Sir Edgar Labarico Senior. Mama Snooki Galon, Sir John Magtanong. Hambali ma Margie, imposible yoy niya, hindi niya gusto. Mapaturjak ka sa isa kalalaki kung wala ka gusto. Kabahol-bahol man sa imo, Charis. Kay Ma'am Mary Recabar sa Florida, mayong aga. Para sa ako nyo, pag di ko gusto, ay never get. Wala ko time sa iya. Hindi mo gani gusto, nagpahalo ka. Gusto mo ginit eh. Siguro denial ka lang. Siguro ang right word is, mas matimbang sa imong tag-ipusuon si sir mo kumpara sa lalaki nga natabo ka mo. Tristan Wyatt Gulay, sir, welcome po. Kaya Ma'am Donna Aguayon Feldman, tamyaw taman. Si Nico Ninyo Gumban. Ay, mga kaupod ko ni isang una sa may ano ho, sa may Gurea. Ang amon nga IT sa Gurea, Ninyo Gumban. Kay Regan Cesar. Mayong aga si mo pang bumahampang si Pariregan. Pampang kagit sa kadagbayan. Payo ka pa ba? Cesar Lita Armada, Kuya Pepen, no? Pepen Hukaba ng Manny Ventura, Amadeo Billiones Jr., Serena Espada, Cora Abian Celestial, Edgar Moreira, RJ Pastrana, Ram Carolla, John Paul. Ang ini sa Piyakay Station, eh? Si Sir, ne? Kaya pamati sa atin si Sir? Sir, good morning, Sir John Paul. Ay, hindi. John Paul. Ay, galing nga John Paul. Sorry, sorry, sorry. Cesar Badana. May nga gaman. Sa mga taga-Guimaras, mayadayad nga ga in Cargas family. Ang De Jesus family. Magno Galfo family. No? Galanza family. Mayadayad nga gabi sa inyo. Aga sa inyo da. Si Ma'am Inday Mary Louis Celiore Patino. Ma'am Evelyn Gigax. Marivic Cercado. Emma Taasan. Nathaniel Pakas Kasatin Mayang Agasi mo Edna Mohal Agosto 5 Nel Bayaron JP Belica Alejandro Gaville Domingo Cuenca and Raul Berneza. Thank you kay Sir Magic sa New Zealand. Mayang aga kay Brad Felix ha. Kay Ma'am Lore sa Kabatuan ng ang mga taga Kabatuan. Announcement kita galing gamay lang ka sa mga taga Kabatuan. May ara sila sa may event sila ang Kabatuan National High School. May event sila, mga kasama, may event to ang Kabatuan National High School Batch 1993. Sa mga nagapamati sa aton from Kabatuan National High School, may ara kamo sang Bold and Gold, celebrating a golden chapter sa inyong life. Basta 1993 ka, subo nga tuig, 50. Ang tanan ini nga turning 50 or mga 50 years old na, no, may event ka mo sa may Ion Centennial Hotel. Dira sa may Haro, andaan ini nga Water World eh. Kabatuan National Comprehensive High School Batch 1993 Gold and Bold sa Agosto 22 no August 22 Sabado ini nga daw alas 5 sang hapon onwards ang inyong programa. So happy golden birthday mga golden boys. Mayong tiyoy, half day o yan langgaw. Huwag ko pa matistingan ng langgaw. Pero bala ko, ang half day ako, tito. Yoy, ang bal ni Sir Jespal. Ang love life mo, Charisse, pareho sa kanta nga, sino ang pipiliin ko? Mahal ko o mahal mo? Charisse, isugid mo. Isugid mo to sa Gapalangga, gid sa imo nga lalaki. Unless akiton mo to si boss mo nga matabo ka mo kag ipaako sa iya. Pero sa lagi apo na kag sakit na sa iya kung nga mabalaan niya nga hindi iya ang bata, no? Asang boss mo. Isugid na lang nga gid kay James nga iya ang imo ginabusong. Silingga ni isang iban sa may mga may boyfriend o may girlfriend o mga magpangasawa ka mo, importante diri is kamo ang ginapalangga. Okay, mo importante man nga kamo gapalangga man sa partner nyo, pero mas bintaha kung ikaw ang mas ikaw ang ginapalangga o plangga-plangga kagid sa partner mo. No, kay handa ya magsakripisyo. Pero kung ikaw lang ang naluyag, no, sa isa ka tao o sa partner mo, may posibilidad nga hindi mag-work ang inyong relasyon, hindi magdugay kay isa lang ang gapalangga mo. Pero matyagaan mo gid ini ang gusto nga pagpalangga sa tao nga wala tupong ang pagpalangga sa imo. Give him a chance, Charisse. Kagay chance ang tao nagapalangga sa imo. Ang dulungga naman na iyo'y ara dira, no? Ang dulungga naman ni iyo'y ang ara dira, expired na kondensada. Kung may tutuli. Ako yoy gas sa hair ko ya, gas spray ko perf. Sa buhok, labi nagi kong laba para kung i-shake-shake mo ang buhok mo. Aba. Rolly Rotad, mayong aga si mo Sir Rolly Rotad. Si Mama Telly Piffer and si Ma'am Beth Concepcion. Aba, bantayan nyo dugay-dugay ang aton nga kwentong kababalaghan. Pero subong, nami subong mga pe, nami aton tsempo. Kung mangkape ka, piliyon mo ang kape nga masustansya. Ini ang makabulig, no? Labi na gid sa mga babae nga may hormonal imbalance o lapit na sa ilang menopausal stages o mga ginadismenorrhea. O, piliyon nyo ang kape nga may soya kay makabulig din na sa inyong hormonal imbalance. Ang piliyon nyo nga kape, Santon plus coffee mix, mga kasama. May kape ka na, may bulong ka pa.
1: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remily Tuuy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himos sa soya, Zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santone Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madaling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santone Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santone Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga sukinyong butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
2: Si Papa G ini, kamo nagapamati kay Choy Pancho sa programa Isugid kay Choy.
0: Good morning mga karadyoman, happy Friday, adlaw na kita sa Biyernes. Yes, sweldo na! Petsa 31 na para sa bulan sang Hulyo. Gusto nato na tamyawan nanay. Sang happy, happy, happy birthday! Birthday ni may pagkapiolo, hipos-hipos ka lang. Happy birthday! Si Sir Nonoy Silubrico, happy birthday man. Si Jerry Boy Dalmino, dinas may malagit Pontevedra Capiz. Kay Jenelyn Gonzalez Ambito Bernal. Likewise, Rose Alerta, Jubert Tronsal, Cheryl Balbanida, Cheryl Balbanida. Sa tanan, nga nagasawalog sa ilang birthday sabong. Happy birthday!
3: TYRI Radyoman Report!
4: RMN News Panahon!
0: Adlaw kita sang Biyernes, mga kasama, kapod naton sa pag-asa, live engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning!
5: Yes sir, mayang aga sir, kag sa asad man yung mga tagpalamati. Manatan latest weather update sa subong adlaw, December 31, year 2026. Sa karon na, patay natin ginamonitor, no, ining low pressure area ngayara sa guwa sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Hindi natin na inisya na si Platan, 1,530 kilometers sa east of Southern Luzon. Ang ining low pressure area, sa karon nagapaydalam nga manubuan siyansa nga mag-develop sa isa kabagyo. Kaga sa karon na wala pa siya sang ga-epekto ang iyang trap for extension sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Samtang northeast, easterlies naman ang nag-epekto sa Northern Luzon. Isa ito sa Western Visayas, so generally, kapadayon din yung maayong panahon naton. May mga posibilidad lang kita, no, sa gihapon sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat pa nag-oob, dalasin yung mga localized thunderstorm. Nang inatutog kasarangan natin ng hangin, gikan na bagat na ng katungdan pa nakatungdan, magadalain ni sila sa mga naitutog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw natin, magabatlak alas 5.38 sa buong aga. Sige mo natin latest for the update, alin din sa inyo pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, good morning!
5: Yes sir, may aga.
0: Ining LPA, wala man ni nubuan chance ini maging isa ka bagyo, Engineer Rolly?
5: Yes sir, based at ng assessment as of now sir, sa karon may nubo pa naman chance niya nga mag-develop sa isa ka bagyo, no. But continuous monitoring lang kita, no, kay since nga yara pa inisa sa kadagatan. So still possible sa gyapon ng mga pagbago sa sunod ni mga inat.
0: So layo pa ini, generally fair weather kita until next week, safe to say until next week in generally, no?
5: Yes sir, so until this weekend sir, no, possible na magapadayon pa ang mayong panahon naton. But may mga paggalom-galom lang kita nga posible may experience siya, no, at ugasin ng traps ining LPA kag may mga localized thunderstorm kung hapon.
0: Aside sa ining LPA, may na-monitor pa ba sa guwasang PAR in generally?
5: As of now, sir, wala pa naman kita may na-monitor, sir.
0: Sige, generally fair. So, happy weekend sa imo, Sir Rolly, and sa mga kaupdan na muda sa pag-asa.
5: Yes, sir. Thank you, kagmayong aga, sir.
4: RMN News, panahon.
0: Yan ang gusto natin mabatian, fair weather. Tsunami naman laglaag sa mga kauturan natin. No, karon, asa karon ha, tubtob karon 31 dira sa may Freedom Grandstand. Ang ginaiwatan iniblasang Dinagyang, no, judging area number 1. No, dira mag hapon-hapon kanamin sang pwilo pwisto naton dira o. Oh. Sa mga gusto mag kulukaon, makatulo tipid-tipid kay if namit na siya, hindi pa pricey ang pagkaon. Dalang bilog na pamilya. Dira sa Iloilo Freedom Grandstand, may food, may dagamay nga food fest, no, arad na tilipon-tipon. Ini ang pagpasimuno ini ang aton nga local government unit ni Mayor Riza Trenas. Ang security okay da, no? I'm sure nga one way nila ina o may mga road closure dira para maka-enjoy, maka-extend ang inyo kananay asa dito sa may Iloilo River. Enjoy nyo ang sunset. Inibla ka namin ini, o. Magalagaw-lagaw ko may mga naga-fishing-fishing. Ang inyong mga dugay na ginapangita, no? Ang inyong mga cravings, yung mga pagkaon na ginalawayan nyo, baw, dira nyo gid makitan. Hindi ni puro mga street food, ha? Damo da sa mga food carts, no? Ma-enjoy nyo gid ang nakalain-lain, no? Nakalain-lain yung mga pagkaon. So, kalita natin ini, may sweldo. Hindi sagay tipid-tipid sang inyong sweldo. Kung isa, bulubuy iman, basta para kay misis, ha? Para sa mga kabataan. Kaya namin, gina-promote na ito ng aton Iloilo Esplanade, ng Iloilo River, mga kasama promote. So, buligan na ito ng aton mga local mga entrepreneurs. Oras, alas 12:33, ang aton nga weather update, dulong na builog na ginaduloong sa kalwan sa produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Ang ining porsyon dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magka ito lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro. Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara, Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
4: Tatak! RMN.
0: Sa aton mga suke, Klinika D3 Bio, manggaranon ini sa medium chain like glycerides or MCT. Nga nagabulig pabakod sa aton resistensya, no? Sa aton lawas kontra sa pagkapoy o pagmasakit. Kadamo sa mga health benefits ini, nagabulig ang D3 Bio sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag vitamin K. Kag mga minerals nga importante, no, kinanglan sa aton lawas. Parehas katulad sang magnesium, calcium, zinc, kaga potassium. Nagahatag man ini sang insigdugang nga enerhiya ang D3 Bio sa lawas ta. Sa mga athletes, no? Pwede sa mga tricycad naton, sa mga kargador. No, naton yung mga kauturan, labinigid sa aton mga senior citizens, nagabulig din ni dugang sa nga aton nga enerhiya. Nagabulig din ni buhin sa timbang pagi sa pagpadasig sa aton nga mga metabolismo. Kaya nagapadugang ini sa mga good bacteria ining aton nga white blood cells. Nung aton mga good bacteria, ginadugangan niya para mabatuan ang mga bad bacteria. Ang milyon-milyon nga mga bad bacteria mabatuan sa aton nga immune system pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Klinika D3 Bio. And para sa imong ubo, sipon, hilana, trangkaso, diri na kita sa ginasaligan nga natural nga antiviral kag antibacterial specialist Klinika D3 Bio.
4: Tatak!
0: Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Pabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Kagbisita man ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no, para sa mga gusto magpa-check up sa itong mga Doctors of Alternative Medicine.
1: Sugid kay Tihoy.
0: Dahil yung biyambal kay Jobal. Dahil Jobal. Si Jobal na may Jobal. Huwain po masailo ang kamera. So yung kasaman Jobal, ang malasawa niya pa masailo ang kamera, araw ko sa weather man gyapon. Ay, anong ginadali niyo na kaduha man? Pati ka na joke lang. Yo, ang malinday, wah, tuuda lang bala Jobal. Karon bantayan ninyo ang aton nga kwentong kababalaghan. Pero ang akon nga advice kung medyo tantarado kamo, bulbaan kamo, mga mahadlokon kamo, mas maayo ni mga kasama nga magsugod ang aton kwentong kababalaghan. Offline na kamo, patyan ang inyong radyo. Patyan na o patpatay na ganing radyo, patyan ang inyong Facebook, YouTube, RMN application. Kay basib lang ako basulon nyo nga, hindi ka mo kapangihi, hindi ka mo kagwa sa inyong balay. Para hindi lang ta mabasulan. At yun, morning, pag-greet ko, be, sa happy birthday kay Narding Leonardo Arinal. Sayang ay ka-29 nga kadlawan sa Bungadlaw. More blessings, good health from all of us here sa Mission Road, Loma Linda, California. Kay Nano Geraldine Adiel Benedict Adira. Adila Adira Bernadette Andrew Brian and Mama Bebs. Mama Bebs, tamyo ko man akon nga BFF kag manina isang mga anak ko kay Ruby Lee Santa Teresa Maloto. Belated happy birthday kagapon July 30. Halin sa Mondre sa Loma Linda, California. Thank you. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda nagapamati man. Lori Alero Goriseta. Si Lemon Labrador. Mayong agad eh, Pancho, happy 175th, no, ika-175 nga anibersaryo, founding anniversary ng Bank of the Philippine Islands or BPI. Sang una, mas kilala ini sa Banco Espanyol Filipino de Isabel. Singunda in 1851. Sa August 1, amo na celebrar sa BPI ang 175th founding anniversary. Ano man nagtag ka mo, ma'am, sang kwarta? Bench paranpan, may nga gaman kay Ma'am Beth Concepcion, kay Ma'am Sisi, kay Mayora, Maya Dayad gid nga aga. Ate, July 29 birthday ni Narding. Okay, July 29 gali ang birthday ni Narding. Subong ang birthday ni Tatay Narding Leonardo Arinal. July 29. Belated. Okay, sige, 2031 na subong mo. Kay Bea Nava, tiyoy palibitan miyaw. Hindi pa mati siguro si Bea. Tiyoy para kay Charisse. Te, amo na ni ang natabo sa imo. Ipilit mo pa ini sa iban. No, amo na ang resulta sa mga desisyon. Ang ning asod-asod niya mga desisyon. Amo ni ang resulta, Charisse. Manuto ka na. Sa dason, hindi mo gani para lubos nga kilala kaglabi na nga wala kamo sang relasyon sang inang lalaki.
4: RMN
0: tabo niyang purangkay mo. Dira gidya nagtupa sa risa sa sex ang inyo. Nag-init ka, wala ka man na marasmasan. Wala ka na marasmasan, ginahalukan ka sang tao nga hindi mo karelasyon. Nagpasugot ka lang. Hindi gid ko magpati nga why kaluyag. Okay, kung why kaluyag, digto pa lang sa halok-halok kasi siguro, sinipa mo na guro. Dira sa guro, pag halok-halok pa lang sa liog mo, nagpabatsyag sa guro, ginaprehan mo ng auto ka nagwakaw. Hindi ko magpati nga biskan gamay nga pagpalangga, wala ka sa ris. Amo ni nga dala ka ganis ang emosyon mo, kay may gamay ka nga luyag, nag-spark gamay. Would you have sex with the strangers? Would you have sex with a stranger? Ako? Oo eh. Bati ka. Hindi. Why ka man ayan nakulbaan na Bea? Bea? Na Charisse? Nga sa ina ang lalaki nga wala kaluyag. Nagpatandog ka, sinalo mo pa ang iyang punla.
4: Tatak! RMN.
0: Nagadala, no, mapusok ang aton mga kabataan subong. Amo nang gakalatabo, damo sa mga teenage pregnancies. No, ang mga unwanted pregnancies. Ano na lang niyambal mo kay nanay mo? Nay, naluyag ko sa isa, pero nagpatandog ko sa isa pa din. Ano naman ay, honey, ang ilaigay si mo nanay mo, pati si nanay mo, guro, malibog ang ulo. O galing, may blessing ka na. Blessing and a lesson. No, inang blessing mo, that will also stand as a lesson sa life mo. Kaya kayo, patamyaw lang kay Caproni Paguntalan sa Pararasor Tigbawan, Turbo Mateo sang Molo, ginatamyaw ko Gold, atamyaw si Gold Star, Andre Canonicato, si Ma'am Gemma Pendon, kay Ma'am Jenny Hellorina, tingala silang, why ka programa? Soprano pa ako nag-exit nga po. May sugod pa ta alas gis mo.
4: Tata! RMN.
0: Sa ito mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good evening. Ano man ang oras nyo da? Kamusta, kamusta ka mo? Daw ka namin, no? Sang aton nga adlaw kagapon. Kung sa din nagdaog si Alex Yala. No, nagdaog siya, come from behind ang daog ni Alex Yala. Coming from a former world champion by the name of Leila Fernandez. Amo nang isa sa mga ginakulbaan. Digto si Leila Fernandez. Kinakulbaan git kay former world champion kagkapilayan ni Perdihon si Alex Yala. Pero Alex Yala stood up. Oh, she fought with all her heart. Ang iyang momentum. No, nag-silo siya. Kag silingan ni naton kay pag-abot ni kay Alex Yala daw nagbalik ang daw nagbalik ang sigla ng tennis mga kasama. Kaga isa ini sa mga haligi na pag-abot sa tennis si Alex Yala. One of the mga pillars na ini sa tennis. So good luck mga kasama kay Alex Yala. Sunod na kontrahon ini, quarterfinals na. Kag sa ibang pagkitaton niya update sa mga taga Iloilo, ining DepEd Public Schools, madaw temprano pang athletic meet 2026 mga kasama. Para sa mga players, para sa mga eskwelahan. Kay natalana next month, which is tomorrow, August, no, August na, magasugod na dapat, o dapat magasugod na, ang school meet or mga intramurals. August 26. Sa August man, dasun bulan, dapat magsugod na ang cluster meet. Temprano pa, no? Ang district meet naman, natala na ining magsugod September of this year. Ang SLC meet September man. Ang provincial meet dapat ini matapos before December 22. So antes mag-break na ini sa mga estudyante. Antes mag-Christmas break or antes mag-Christmas, dapat ang provincial meet magsugod. So may mga iban base magsugod before. Pero suno sa DepEd, masugod ang provincial meet December 20 to December 23. Ang regional meet magasugod March 2027. Kaya ang ating palarong pambansa 2027 is on May 2027.
4: Tatak! RMN.
0: Sa mga botante naman, abe palihog ha. Sa mga wala pa nakaparegister na, no, mga kautura nato ng mga botante, dapat nakaparegister ka na, makapa-change status ka na, nakapa-change ka precinct, no? Para sugod sige-sige na ni pa ining tuig, magasugod ng barangay and SK election. Dapat naton ini dapat naton ini practice ang aton nga kinamatarong aton nga right to vote. No, hindi kita maghipos-hipos lang, hindi kita magpabaya lang ini, hindi kita magboto, importante gid ang inyong mga boto and dapat naton ihalal. No, sa barangay and SK, ini may mga kapasidad. Hindi ang mga sikat kung hindi may mga kapasidad. Kumbaga may agi, may alam. Hindi lang puro isog. Kalabanan, so kung na, basta kapitan, basta isog ah. Pero sumong, kadamo na sa mga paperworks, kadamo sa mga plano. Kita nyo, sumong, kadamo sa mga barangay nga, wala pa sila ka replenish ang ilang mga budget, kay kulang sa kaalam mo. Kulang sa computer works, so kulang sa mga paperworks. Ginasalig na sa barangay sekretary. Kung ang barangay sekretary, Mayo, ito yung barangay sekretary na lang ang botohon nyo bilang kapitan. Kay halos tanan nga ubra sa barangay, pirmi lang barangay sekretary sa ubra sa budget, sa ubra sa financial budget for the fiscal year. Siya ang nag-request, siya ang nag-disburse, siya niya nag-replenish. Kung siya lang tanan, nga siya lang ang tanan, siya nag-attend sa mga meeting. Kung ang barangay sekretary nyo amo ng ubra, sa dasun nga eleksyon, ang barangay sekretary nyo ang butuha bilang kapitan.
4: Tatak! RMN.
0: Ayan, ibang pagin natin nga balita antes kita mag padayon sa aton programa. Ari mga mainit nga mga balita sa aton nga Facebook page. ginbuyagyag sang columnist nga si Ramon Tulfo nga ginaplanuhan tani nga i-set up si Executive Secretary Ralph Recto nga maggamit sang bayaran nga babae nga mahimo magamit batok sa iya.
4: Tatak! RM.
0: Suno kay Tulfo, nagpanugid sa otoridad ang bugaw nga handler kag talent manager sang pila ka mga sexy movie stars na si Lito Guzman, ang mahambal naton mga sexy movie stars amo ni makita nyo sa Viva Max.
4: Tatak! RMN.
0: Nadakpan na si De Guzman sang NBI bangod sang pagpangbugaw sang pila ka first class ka mga bayaran nga mga babae sa isa ka hotel sa Maynila. Kasunod sini ginaligar ni Tulfo nga nagpanugid kuno si De Guzman sa otoridad na may plano na i-set up si Ralph Recto. Bala mo man kung sino asawa ni Ralph Recto. Ang artista na si Vilma Santos.
4: Tatak! RMN.
0: Ginpahayag nga involved sa among plano ang anay presidential political advisor ni former Rodrigo Duterte ni na si Jacinto Jing Paras.
4: Tatak! RMN.
0: Kag si Batanes 1st District Representative Leandro Leviste.
6: RMN.
0: Bayag pa sang columnist plano sa mga ini nga himuon nga issue ang sex scandal bato kay Recto kung sa diin 5 ka milyon nga pesos ang pondo. Wala pa sang pahayag ang mga namitlang sa mga issue. So amo nang ginaubra-ubrahan issue, gina-frame up, gina-set up para himuon na himuan sang scandal. Para himuan na mapagpakalain. So, biskan wala ka maturan, set up, ang pamangkot di, ano, ayan, ang pangayoon lang nga baylo. O ano pangayoon sa ining set up of mag-frame kay Ralph Recto, former presidential advisor. Kag sa may uton, muna yung trending subong ko sa video, natapos na ang ginpatigayon yung investigasyon sang PIDMU or Provincial Investigation and Detective Management sang Iloilo Provincial, Iloilo Police Provincial Office. Ini may kaangtanan mga kasama sang pagpalagyo sang isa ka preso sa Uton Municipal Police Station sang ini ang gindala sa Rural Health Unit agod ipamedical sang tinalikdan nga Hulyo 15. Ini nakita bla sa video nga nagwa sa CR sang RHU, nakapusa siya, nagbutan na sa backpack kay nagpalagyo. Ini ang mungin kumpirmar ni Police Colonel Bayani Razalan. Pahayag ni Razalan nga ginarekomendar sang PIDMU nga kasuhan kriminal nga paglapas sa Article 224 ukon evasion through negligence ang police nga nagbantay sang preso nga nagpalagyo. Ang police nga nagarangko sang police chief master sergeant. Dugang panirasalan nga isa lang kapulis ang kasuan bangod ang duha kaupod sini amo ang driver sang patrol naging tawagan agud magresponder kagang isa naman ang may ginabantayan man nga preso magluwas sa kriminal may kaso administratibo man ang nasambit nga pulis sa Uton Municipal Police Station. Halong yung preso sa iya kahimtangan da. Tungod sa imong kagaguhan nga may sala ka, mapalagyo ka, nadakpan ka man lang, pati to ang polis makakas pa, may posibilidad nga makakas sa iya serbisyo. Ay nano ka, teka ron, ah, nagdoble pagid ang sakit sang ulo mo.
4: Tatak! RMN.
0: Mababa si madumtan eh. Medyo mataas-taas na niyang ranggoy ah. Kaya mo pa ni matabo siya at eh, goodbye ka eh. Sige, para kay Charisse, balikan nato ng problema ni Charisse. Ang pamangkot niya man ng Tiyoy, ini kay Charisse, anong himuon niya? Anong himuon mo? Alinga nga kagidya? Hindi pa dako mo bata mo kung why kaluyag to sa lalaki hindi sa pagpakasli pero ipahibalo sa iya Charisse nga siya ang tatay sang imong ginabusong.
4: Tatak! RMN.
0: Basta gabusong ka na, nugay ka na biga-biga Charisse. Nugay ka na pabatsag-batsag to kay boss mo. Akuon mo man kay boss mo nga nagabusong ka na.
4: Tatak! RMN!
0: Hindi mo pag i-1, 2, 3 si boss mo. Mapabalik, papaluyagon mo si boss mo. Mapatandog ka kay boss mo. E ang ikatatlo, paako mo kay boss mo ang imong ginabusong. Nakasala ka na sang isa, hindi na pagdugangi sang isa pagid kasala. Sige mga kasama, pulo, preparar na kita. Ihanda-handa ng inyong mga tagipusoon kaysa dili madugay, mapadayo na kita sa aton nga kwentong kababalaghan.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok-Subo, Lapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako na pinsyaran magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Ang inihibahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikaayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, manunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595. Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
8: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
1: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
8: Kabahin ini sang 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
1: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Tatak RMN!
0: Alas 12:54 sa liwat, ginahagdagid namon kamo ha. April, August 15 and August 16 para sa aton nga RMN and Malabor Fishing Tournament. No, mamunit kita ah. May pinakadagko nga pinakamabugat nga mabunit. Siyempre may premyo. Sa liwat, dua ka category, kids and open category. Available na, kita ko na di kagina. Available na po ang aton nga registration form. Hindi pwede nga wala registration form. Dapat may registration form. Kadto lang kamo sa station para makuha niyo yung registration forms ano diri sa open and kids category. Ari nagali ang mga premyo, no? May mga premyo na. Lakip sa nagahulat nga papremyo sa kada category amo na yung masunod. No, may pinakamabugat, syempre amo nang champion ta. Ang aton nga kids category, ang first catch una nga hulik, may 500 pesos. Sa third place, 1,000 pesos. Second place, 2,000 pesos. And ang kids category champion, may pinakamabugat nga hulik, makapauli, syempre sang 3,000 pesos, 3,000 pesos. Mga kasama, 3,000 pesos. sa open category. Ang first catch, 1,000 pesos. Ang third place, 2,000 pesos. Second place, 3,000 pesos. And ang champion, grabe, mamunit-munit ka lang, naka-enjoy ka na, nakapamahaw ka na, nakapanyaga ka pa. Sa open category niya, may registration fee na 200 pesos. Libre pamahaw, libre panyaga. Ang ma-champion, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Tagda mo ka pamangkot, ano ni, imo na mahulik mo tiyoy. Or catch and release. Ariang update. Bilang kabahin sang aton advokasya para sa pag-amlig sa suba, kag matibong ang sustainability sini, lakip sa rules, no? Mate ha, sa ma-entra sa kids and open category, lakip sa rules ang fishing tournament ang catch and release. So mahulik mo sa timbangon, pagtimbang, buyan. Buyan, gid na ang premyo nyo, amlang bakal nyo isda sa fishing port. Catch and release, kay may mga dagko-dagko di nga mandakpan. Kay galiin yung mga dagko-dagko ng mga isda na nadakpan nila. Mga naga-breeder, gali-breeder, galiin ni sila. So kung madakpan yung isa, kanugon sa mga i-breed na ibuga niya nga linibo pagit ng mga similya. So catch and release para sa mga isda, para sa mga isda nga nagabugat sang 250 grams panubo. Okay, catch and release, no? Sa mga nagabugat sang 250 kagramo panubo. Catch and release ina. Pero kung above 250 grams, tinakabutang di, oh, a catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 gagramo panubo. So kung madakpan mo 250, 240, 230, 200, release. Pero kung dako, ay mo na gali. Mayo ni.
4: RMN.
0: Sa mga interesado, mga partisipante, mahimo magparehistro sa umpisa subong adlaw sa diri sa istasyon. Katulad kamo diri sa third floor, St. Floor St. Anne Building, Yulo Street City Proper, malapit lang City Proper, Aluna Street Lapas, malapit sa St. Clemens Church. So August 15 and August 16. Dalingid basahon ta kay damo sa mga naga-intra subong. August 15 and August 16, participants will be assigned, no? Ang aton mga participante, aton mga angler, will be assigned a fishing location by the organizer. Ang venue is dito sa may Molye Deli and Restaurant. Fishing is limited, one rod and one reel per participant. One reel and one rod per participants, ha? A note, participant is only allowed to have one spare rod. Handling fish is not handline fish. Ining wala sang reel, ining hugot lang o nylon lang. Kasi butongon hindi pwede, dapat may reel and dapat may rod. Artificial lures, ining siling ko na ganyan, nagahulag-hulag mga plastic, mga colorful. Hindi pwede ang artificial lures. O ang inyong ginabutang da, dapat ini either pasayan or ang earthworm, di ba mo na? Hindi pwede artificial lures. Ang foul catch is not allowed. Ang foul catch ining isda na bunit mo outside the mouth when the angler lods. Okay, balaan nyo naman ni Guru, ha. Catch and release para sa mga isda less than 250 grams. No, kung madakpan yung 250 grams panubo, release kay dalaga o binata soltero. Pwede pa ini sila nga pangasawa. Kaya ang iban, bisikan gamay bla. Bisikan gamay, ay sus, tsagaan nila. Tanigin pa dako nyo ng anay na. All fish must be presented to the official weighing station. So may madakpan ka, may mga weighing station, dira nyo sa may authorized na ito, ano? Ang mga weighing stations para mamarkahan, kag para malista ang imong catch, ano? Only tournament officials shall weigh the fish. Hindi pwede kamo. May mga matimbanggit sa inyong isda, okay? Amo na naguro ni tournament committee. Okay. So amo lang ni catch and release sa 250 grams panubo. One participants, one rod and one reel per participant, pero ginatagaan sila sang isa. No, allowed sila to have one spare rod base mautod bala o base magcrack. To pwede, no, pwede islan. Bawal ang hand fishing, no, hindi pwede ang hand fishing nga base may masalom to bala, may maskubaskuba to bala, tirohon, hindi pwede ha. Kaya ng artificial lures, no, hindi pwede. So at least klaro ang mga patakaran ang aton nga rules. At ihatag man sa inyo isa-isa ina mga rules kung magpalista ka mo de for your registration. So padayon na ang aton registration except Saturdays and Sundays. Monday to Fridays office hours lang kita from 9 a.m. to 5 p.m.
4: Tatak! RMN.
0: Pero kung matimingan nyo, hindi na office hours, arang aton gwardya, pwede pa kasaka. Basta may guard, pwede gid. So, ready na para sa aton nga fishing tournament. Sige, pagbalik ni Tiyoy Pancho, ready na tayo, ha? Para sa aton nga kwentong kababalaghan. Tamyaw ko, anay ko, no? Si Epi Onyate Niembra, kag sa mga pinalangga naton yung mga suki nga nagapamati sa nakalainlain yung mga merkado publiko, si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop nagapamati na dala sa may Iloilo Terminal Market. Biyernes subong, ngumpra na kamo para sa weekend. Katuin nyo para sa preskang karning baboy, karning baka, bisitahin nyo da si Sir Johnny Figuro para isa nyo sa manamit-namit pang kape. Subong ka namit mga pe sa aton mga driver, kape-kape kita anaya. 14-in-1 baka mo ang gusto nyo. Isa lang ang 14-in-1. Kapehen nyo lang yan.
1: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapehen nyo. 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Kapi mo, kapihin nyo.
9: Isugid kay Tiyoy.

soi. Wendo, Muldo, Maligno, Encanto, Apa y Papa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaro nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kapapalagan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento kapapalagan. Dali lamang sa numero uno ng programa kada kaagahon. RMN. Isugid kay Tiyoy.

Kaya di na mga kasama, Maya Diet nga gabi, aga sa inyo tanan, petsa 31, katapusan na, sambulan. Yari na, nagbabalik ang ating kwentong kababalaghan kada Biyernes. Mga kwentong multo, mga kwentong aswang, mga mariit, mga nagakalatabo, mga hindi mapatihan pero nagakalatabo. Ang atong kwentong kababalaghan, subo nga kagahon, halin kay Giselle. Yoy, morning sa imo kag sa mga suki mga tagpalamate. Sa programa isugid kay Tiyoy, lubos gid ang akon nga pagpasalamat. Kaya sa dis oras ang kagahon, may kaupod ako sa pulaw-pulaw. Tuy nabatian ko ining kwentong kababalaghan. Last week ko patani gusto istorya, kaling may nauna na na kwentong kababalaghan.

medical profession man ako, isa man ako ka-nurse, tiyoy. Sa isa ka public hospital, dira hindi lang paglawaga, tiyoy. Damo kami nagapamati si mo, tiyoy. Sa inang hospital, labi na ganda mga graveyard shift. Ito yung akong kwentong kababalaghan, tiyoy. Gusto ko i-share sa inyo. Batsagan nyo ina, tiyoy, ining napalaan nyo ining pamatsagan mo nga kung ara ka sa kwarto, kung ara ka nag-aisahan nun, nga matsag pa matsag mo bala, tiyoy, nga may nagatulok sa imo. Kung nag-aisahan nun ka, doon may nagatulok o may nagaiping sa imo. Okay, sure, tiyoy, daw ining feeling bala, tiyoy, nga isang piyungon mong mata mo, nga pamatsagan mo, nga may kaupod ka sa kwarto. Kaya tatlo kagabi na ini ako na batsagan, isa magtulog, galiwas sa ako, tiyoy. Wala man ako na kulbaan, wala man ako dapat na kulbaan. Hiningara ko sa kwarto, manugtulog na pero galiwas sa ako, tiyoy. Tsaga ko may upod ko sa kwarto, pasiga ko suga, wala man upod. Abi ko ganito, tiyoy, kung stress lang ako, o kung base ang usual habit ko bala, tiyoy, nga mabugtaw ko sa amuning oras, kag matulog ko sa amuning oras, apamatsyag ko, tiyoy, ang ako pamatsyagan sa to, abi kong akon nga body clock, base readjustment sa body clock. Pero tiyoy, samtang nagkakatulog ako, it's around 10 or 11, tiyoy, isang gabi. Samtang nagkakatulog ako, tiyoy, may nabatsyagan ko, tiyoy, nabatsyagan ko gid, nga may daw may gaamat-amat, tiyoy, nga butong sang habol ko sa tiil. Abi ko, tiyoy, isang habit na naton nga sipasipao ng aton nga habol, panaog, yung ginapangitaan naton sa mayong apwesong aton tiil, kung sa din ginasiksik na ginasuksok naton ang aton nga mga sike o tiil sa habol. Pero mabatsyagan ko, tiyoy, na dumig amat-amat butong sang habol ko. Pagbulat ko sa pagbugtaw ko, tiyoy, pagbulat ko sa akon nga mga mata, medyo may sanag-sanag pamansang bulan kagang akon nga dim light. Pagtulog ko sa piyak kagag piyak sa akon kwarto sa tubang, daw wala man sang tawo. So nagbalik ko tulog, ginabalik, kapilit ko balik tulog, gulpi na lang, tiyoy, sa akon nga ulo, sa mga akon nga ulo, diridampi sa akon dulunggan. Damay na batsyagan ko, tiyoy, na may bugnaw nga hangin, tiyoy, nga naglabay sa akon nga dulunggan, kag may naghutik. Hindi ko sa gawa mabatian ang ining hutik, tiyoy. Hindi ko magawa maintindihan, pero may naghutik. Hindi hutik sang sapat, hindi hutik sang amon nga ido o kuring, hindi hutik ni nanay ko, manghud ko, pero balaan ko, tiyoy, nga isa ini kahutik sang isa katawo. Hindi sa audible, tiyoy, pero doon may naghutik. Hindi ko maklaruhan. Sang ina na batian ko, tiyoy, nga may naghutik, daw na paralisar ako, tiyoy. Daw hindi ko kahulag. Gusto ko hulago ng tiil ko, abi ko, daw ginahupa lang ako. O ginagusto ko hulago ng akon nga tudlo, ano man nga parte sang lawas ko, kaya abi ko ginahupa lang ako, tiyoy. Daw matsag ko, tiyoy, daw ginadatulan ko sang bugat-bugat nga bagay. Sa akon nga lawas, hindi gid ko nga kahulag. Kagbay na panimahuan ako, tiyoy, nga daw sunog na kahoy. Amo nang akon nga nabatsyagan, kag napanimahuan. Sang nakahulag na ako, tiyoy. Sang nakahulag na ako, tiyoy. Gulpi ko nagtindog, tiyoy. Kag ginpasiga ko ang akon suga. Sa akon nga kibot, tiyoy, wala man sang tao. Wala sang tao, tiyoy.

0: na nakapalibot man sa akin, wala man sa tao na nagdatol sa akin, tiyoy. After a day, nag-istoryahanay kami sa akong mga friends, sa akong mga miga dira sa may amon nga barangay. Kaya nag-istorya kami para malingaw, para madula man ang akong nga na-experience sa akong nga kulba. Nag-dira kami, nag-istorya sa kwarto, nag-sing-along-sing-along kami da. Nag-kaon-kaon kami sa kwarto, nag-duludugsing. Kag nag-picture-picture kami, tiyo, bala mo naman kami, selfie-selfie, post-post sa Facebook, and all that sort, tiyo. Sang sa nagliga at sa isa pagid kaadlaw, tiyo, sa nga gina-upload-upload ko na ang akon nga mga, ang amon nga mga picture, pakita ko man sa mga friends ko dira sa syudad na gana enjoy ang buhay uma, ang buhay probinsya. Gulpi na lang ko, tiyo, nga nakibot sa siling sang akon nga friend nga taga-dira man sa syudad nga co-worker ko man. Ano man ining friend mo, no? Apat ka mo, ang isa nagpa-picture-picture na kamo, halin kagina nagadukuan lang sa wala gid sa nagapakita sang iyang itsura, ano na mahuluyaon ang imo nga friend. Sa akon nga kibot, iyo'y tatlo man lang kami. Ako kagang akon nga besties diri sa uma ng mga babae. Nakibot ako, tiyoy, sang ginsilingan ako sang friend ko nga apat kami. Gin-check ko, tiyoy, ang ako niya Facebook. Kag nanotaran ko, tiyoy, may ara gid man sang isa pagid kababayi nga nagapungko sa kilid ko mismo nga nakakalo kag nagatuko kag nakakapot man sang iya nga cellphone. Sa ako nga kulba, tiyoy, ginbilit ko nga akong nga post. Siling ko ba si minigpabatsyag nga hindi namon makita diri sa kwarto. Ginpawalaan ko lang ina, tiyoy. Sang antes ako magpuli, which is Thursday, tiyoy, ginbalitaan ko sang akon nga best friend. Nga ang amon isa nga best friend ang napatay. No, napatay ini sa gali 3 days ago. Sang Domingo siya napatay, tiyoy. Nabungguan ini siya. No, daw gulpi lang ini siya na nabunggo kag na disgrasya kag napatay kag wala man lang nagpabalo sa amon. Tingala man ang akon nga duha ka friends dira sa at mga grupo namon sa syudad nga wala na nagapakita ang ining amon nga isa ka friend. Samon nga pagkakasamon nga mga grupo dira, tiyo, isang college days lamon, 5 kami ni kabilog. Ako ang isa kaga ang upod ko sa nursing home ay sa ospital nga 3. Ang isa, tiyo, lain ang iyagin kuha kaga ang isa ini nga hingad na naton nga tago mo lang kangalan nga Andrea. Amo ni siya ang napatay, tiyo, a call center ina siya, tiyo, dira sa dilato paghambal kundiin napatay. So hinimo namon sa amon nga group chat, tiyoy, ang group chat namon sa mga friends, no, group of friends namon, tiyoy, is naghimo kami group chat para sa pagpangamuyo, no, pagpakigunong man sa amon nga friend, no, prayers for Andrea, amon nakangalan sa amon GC. So nag-istoryahanay kami ang iba namon yung mga friends from Manila, nag-istoryahanay kami, and kung isa nag-dugsing-dugsing man kami, nag-istoryahanay man kami about life. Sang nakibot kami, nakibot ako, sang isa kagabi, o ari na ako sa syudad. May nag-message, no, may nag-message sa amon niya GC na nakabutang nakita ko gid kamo. Amo ni ang nakabutang sa GC. Samon nga kakibot, tiyoy, ang ngalan sa GC is Andrea. Ang napatay namon, tiyoy, na best friend. Abi namon sang una fake account, no, abi namon may ginagamay, may naga friend kami na naga prank sa amon. nga nag-ubras ang fake account. Pero sang gin-check namon tiyoy ang account, no, gin-check and gin-verify namon. Verified tiyoy nga ang number, no, ang number or ang SIM card tiyoy, no, nga ginausar sining nagapakilala na Andrea nga nag-PM sa amon nga GC. Number mismo ni Andrea. Ang ining SIM card nga ini tiyoy, dalang iya nga cellphone tiyoy, ang hambal ni nanay niya, pagkapatay niya, gindala ini tiyoy, gindala nila sa lungon, ang SIM card, ang cellphone, kag kung ano ang nakita sa scene, no, no, kung diin siya napatay, ginpadala tiyoy, ginpadala nila ini, no, kung ginbutang sa sulod sang lungon sang amon nga best friend. Sa dire pa lang tiyoy, doon na urungan kami sa amon GC. Nakita ay kami tiyoy, nagtipon-tipon kami, kinakita ay kaga yung iba nagalakas loob nga base may nagaprank pero na-verify gid. And after an hour or so tiyoy, may nagpadala sang picture sa GC namon. Ining picture sa GC tiyoy, amuni ang kuha ko sa balay namon upod ang mga beses ko dira sa amon nga balay, kag sa ginapadala na ginsend nga picture, ang picture namon, ano, ginpadala ini ang picture sa GC, kag nagsiling na naman ang ining nagachat niya, kita ko kamo sa sulod sang kwarto, ay salamat nakaupod nyo man ako. Ginlantaw ko liwat tiyoy ang picture nga ini. Ang gin-delete ko nga picture. Kinagkanto ko sa akon nga mga photos. Sa mga deleted photos tiyoy, gin-restore ko. Gin-restore ka ginlantaw ko liwat. Tiyoy, mapati ka sa hindi. Sang gin-zoom in ko, medyo maklaruhan. Nga ang babae gali tiyoy, nga ining nagakalo at nagaduko nga may kapot nga cellphone. Ang gid sa friend ko nga napatay nga si Andrea. After 2 to 3 days tiyoy, ginpawalaan na lang namon tiyoy, delete na lang ini ang name niya sa GC. 2 days or 3 days or so tiyoy, may nakita ako tiyoy sa akon nga personal nga Facebook. May nakita ko nga may nagatype. May makita man yung tatlo katuldok tiyoy. Maraga open ka online. May nakita ko nga may nagatype. And kibot ko tiyoy nag thumbs up ang account mismo sang akon nga friend nga napatay. Sa message niya, pakisama ako, lihog updi ako, hindi ko gusto nga nagaisahanon ko diri, kag nga gin-delete nyo ako sa GC. Gulpi ko tiyoy nga ginbuyan ng akong cellphone. Nagpalimbos ang akon nga bilog nga kalawasan tiyoy, daw ginbasyahan ko sang ice. Sa dason nga adlaw tiyoy, ginsugid ko ini sa akon mga best friends. Kaginpakita ko ang message niya. Ginverify tiyoy, number man gyapon ni Andrea nga hindi man nagurusan na makapi tiyoy. Kaginbuksan ko tiyoy ang message nga ina nga nabaton ko na nagsiling nga updi ako diri, hindi ko gusto nga nagaisahanon ako. sa pag-view ko, pag-open ko, kaginapakita ko sa akon mga friends, gulpi na lang, tiyo, may nabato na naman kami, may isa kami, nga message na naman, nga nakasulat, kag nagsiling, sino sa inyo ang gusto magsunod diri sa akon? Amo na, tiyoy, ang aking kwentong kababalaghan. Gusto ko lang i-share sa imo, tiyoy, ang aming kwentong kababalaghan nga nabaton, no, sa amon nga makagnakita man sang akon nga mga friends. Sugod to, dear tiyoy, nag-delete ako sang akon nga, nag-ilis ako sang akon nga account. Nag-ilis ako sang akon nga number, tiyoy. And yes, nag-ilis man ako sang akon nga unit. Lumapati ako, tiyoy, nga base nag hindi mabaton bala, no, sang amon nga friend nga napatay, kay daw siling nila daw hilaw ang iyang kamatayon. Wala siyang pautwasan kung hindi kami. Ang iba nagapabatsyag, pero iya, tiyoy, through text. Sa akon, tiyoy, amon ang akon nga kwentong kababalaghan. Madamo gid nga salamat, tiyoy, and kung may arad na tiri, tiyoy, nga may naka-experience siya, kung may kaalaman sa amon ng mga nahitabo ng mga kwentong kababalaghan nga kalatabo, bay mangayo man kami, tiyoy, isang laygay, no, kung anong dapat namon himuon sang amon nga best friend, na dapat gani, hindi ginakulbaan ang best friend. Pero sa mga nagakalatabo, tiyoy, no, daw nagkulbaan gid kami sa nagakalatabo subong sa amon. Sa may mga mailaygay, kung anong namuhin mo namin, pwede namon mahimo para mauntat na ini, tiyoy, no? Ang iya nga pagpangukay, siguro hindi niya mabaton. Palihog na lang, tiyoy, mamati gid ako. Ari kami subong sa ospital, nagapamati gid kami sa programa online through Facebook page, tiyoy. Madamo gid ka, salamat, tiyoy, and mabuhay and more power sa programa isugid kay tiyoy. Alauna 25 sa mga nakabaloda, no, kung anong pwedeng himuon sa mga may mga orasyon kamo, kung anong kung na-experiencean kamo nga nagapabatsyag ang inyong mga patay, abi palihog palaygay, o ang inyong mga comments, suggestions para kay sino nga niya, Giselle, diri sa aton programa isugid kay Tiyoy. Pero antes na, mga kasama, matiantaan na yung isa ka mga isa sa mga testimonya sang nakausar sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Irene Grace Contreras. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3, iya na papatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
2: Ako gali si Irene Grace Contreras nga nagapuyo sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Sa una, mataas gid ang akon. May aragin man ako yung high blood pressure, nagataas, ganubo ang akon nga BP. Hasta na lang naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP. Nga ginsugod ako sa hospital ng pamaminhod sang lawas, pagsakit sang ulo, paghinat sang guya, sang tangkog, guta, pagngot-ngot sang gums, na dumataktak ang ipon, nagyan ko gitina, pagpalanuka ko, ang hambal ko, Diyos ko, basi katapusan ko na, kaagi ako sang chest pain, until nga may isa ako kaabiyan, nga nagrekomenda nga i-take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Akong gid siya gin himakasan nga ma tilawan ko. Karon ang akon nga pamatsyagan, nag-ayo, gid nang mag-an ang pamatsyagan ko, ang palaminhod sa lawas ko, nag-amat-amat siya sang dula, nag-active ako, na-energized ako, daw nadula ang lingilingit sa ulo ko. Gusto ko gid ipabalo sa tanan nga mga abiyan ko, kapamilya ko man, nga inin ako nga mga experience sa pagbag-usang akon na nabatsyagan, nga nahimo sang Life Extension Vitamin D3. Kag gusto ko man kamo ma-inspire par nga matestingan yung man ini nga produkto. May ara sila sang clinic kahatag sila sang libre nga konsultasyon para sa aton. Kag matestingan nyo dira ang sari-sari nga mga vitamins nga according sa needs ang aton nga lawas. So makapakonsulta kita dira. Kag ang doktor dira makarekomenda sa aton mga kinahanglanon. Kabay nga ma-testingan ninyo o mapamatudan ninyo ang akong ginhambal na matuod. Testingan ninyo ang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dunong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak RMM.
0: Sa mga gusto magpa-check up, kaupod ang mga medical doctors, ano, eksperyensyado kag lisensyado nga mga doktor, bisita ka mo sa Life Extension Medical Clinic. No, damo sila branches, libre ang pagpakonsulta dira, no. Mas maayo nga mabalaan nyo na. Temprano pa ako may ara gid man eh, para mapunggan nga maglala ang inyong abalatian. Tandaan, prevention is better than cure. Bisitay ang mga clinic nila sa Life Extension Medical Clinic sa may likod sang Robinson's Mall City proper, J. De Leon area, Tagbakharo, Poblacion Zone 1 sa may Estancia Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor sa food court area, tubang sang escalator daw. Bangga Dama Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zolueta Uto naman at tubang sang Iglesia ni Cristo. Sa mga taga-tabok, Kabangkalan, tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod, Tobias Fournier Street sa Antique, and Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Yang pinakabago nga branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Tatak RMM.
0: Alauna, 31.
1: Isugid kay Tiyoy.
0: Happy, happy, happy birthday sa akon nga amigo, sa akon nga pakas, pinalangga mga pakaisa. Dira sa may malagit, sa Pontevedra, Capiz, happy birthday, Jerry Boy, Dalmino. And natanan-tanan nga Dalmino family and Martinez family dira. Catalan family, good morning, Auntie Edna Dalmino. Abi mga OFWs, abi sa mga taga, mga sumulunod ni Alex Yala, abi update man be, sino ang nagdaog kay Kudermetova kag kay Svitolina? Kay si Svitolina rank number 2 ini, no? Kay man ko nga agay gusto ko pa makuton kung sino nagdaog kay Kudermetova kag kay Svitolina. Kay amoni sila kung sino magdaog sila nga duha, amoni ang kontrahon ni Alex Yala sa Mubadala DC Open. Amoni ang kontrahon sa quarter final. So be, palibi, update nyo ko be. Salamat sa mga update man, Sir Stephen Fanega. Kag si Buds Jr. Mayang aga. Si Sir Ruter Infante, sino di ang sino nagdaog, sino kontrahon ni Alex Yala. Kag nagapangayo lay guys si Giselle, ha? Muna may na binabatsagan-batsagan. Kung kisa batsag makuha mo na. Nga gusto mo matulog pero hindi ka katulog. Nung nagaliwasa ka, oh. Hambal gani isang mga katigulangan, babatsagan mo na kuno kung may nagatulok sa imo o may nagalantaw sa imo. Amo na kuno mabatsagan mo. Di wala man si misis ko, di kung may bantay gani, dapat mas muok pa gani tulog. Siguro may mga iba ng mga elemento na hindi natin makita base mga kaparentihan natin, himata natin nga nagtaliwan na, nga nahidlaw sa atin. Kung natulog kita, ang nga nagaliwas sa kita, hindi kita ka, hindi magmuwa ka nga itong tulog. Ay, Tiyoy, 8 PM pang hampang nila diri, Tiyoy, 8 AM. Karon alas 8, hamba ni Buds Jr., alas 8 pa ang hampang nila. Hampang ni Svitolina kag Kudermitova, Sir Buds, o hampang ni Alex Yala? And the second question, san o ang hampang ni Alex Yala? Mas mayo kung diri ka mangayo update sila kay Abanti sila. Yung Abanti ang update nila. Kaya ginahulat-hulat ko pa ni kung san o niyang hampang ni Alex Yala. Pero dapat consistent, no? Ang hampang ni Alex Yala, ang consistent kay Alex Yala, ang consistent na he gives credit to, ang consistent kuno sa may mga hampang niya, ang suporta sang Filipino community. No, that's how great it is to be Filipino. Kay biskan din ka nga sulok sang kalibutan, biskan gani sa Alaska, totose, si Romeo Manaay, biskan din ka nga sulok sang kalibutan, may Pinoy gidya yan. 8 AM pa karon ang hampang nila. Good morning. Okay, thank you Sir Router. 8 AM. So Pilipinas time, no? 8 AM sa Pilipinas, 8 PM suli, no? Sino ang 8 AM na si Vitolina kag ang isa to o kay Alex Yala? And san o ang hampang ni Alex Yala? Tiyoy, ang bali Ma'am Alice Friedrich, samtang nagawakal ka, Tiyoy, may nakita ko sa likod mo. Ang makita nyo sa likod ko, ang mga monitor. Di ako pang pahugon nyo. Bal nyo isog-isog ta. Ay, arigali ang bal ni Sir Ruter, okay? 8 PM, Kudermitova versus Svitolina, number 2 niya si Svitolina. Kag alas 6 na gabi, 6 AM sa aton si Schneider, ranked number 4 versus Potapova. Namin nga niya, Potapova. So bulubantayan nato ng hampang ni Kudermitova kag Svitolina baw. Svitolina mayo gani nga number 2 din kontra ni Alex Yala. Kung maperde yan at mayo, eh, no? Friday pa ang hampang ni Alex Yala. Friday dire sa UST, oy. Buwas sa Friday subong. Buwas pa ang hampang ni Alex Yala Saturday. O Sabado pa kung sino magdaog di sa duwa. Kaya kay Inday kay Nini. Mamayla hago ko'y gansa mayong aga si mo. Si Ma'am Margie Cubilla samtang nagapampamati sa kwentong kababalagan, naubos siyang sandiya. Grabe naman ang amal niya sa sandiya, yo. Ma'am Helen Mamon Conihar, mayong aga. Wang Yudrilon sa Dakyo, kamusta ka? Mayo na, ambali Ma'am Margie, mas mayo na Giselle, pamisahan ninyo. No, pamisahan. Hamba ni Jess Palman, pamisa ka mo sa pare, kagpa-blessing sang iya lulubngan, kagpa-novena ka mo para sa iyang akalag. No, offer prayer sa iya kay ang mga hilaw nga kamatayon, no, amo niya nga daw hindi nila mabaton. Kailain-lain nila may mga spirito nga nagapabatsyag, una may kaakig, no, may kaakig sila. Ikaduha, may mga unfinished business pa sila. Wala nila matapos, siguro. Why pa nila matapos yung mga ipanagtag ang ilang amanggad? O wala nila masugid sa ilang kabataan nga, hindi ka mong tutuod nila ng mga kabataan. May gusto sa tani ihambal nung wala nila mahambal, kinauna sila na mapatay. Sila may amo na. May mga rason man nga hindi nila mabato ng ilang kamatayon. May iba nga nagpapatsyag man nga nagapangayo sang hustisya sang ilang kamatayon. Amo na yung mga ginpatay, aksidente nga nabungguan, nga wala mabalaan kung sino ang nagabunggu o sila, mga kaso sa mga rape, mga hit and run, mga murder. Amo na, may mga nagabalik sila, nagapangayo sila, bulig. Saton, hindi nato makita pero usually is nagapangayo sila bulig, no? Nga matagaan sila hustisya. May iban man ng mga spirito kuno. Suno sa aton ng mga amigo ang mga spiritista. May iban ng mga spirito, yes, amuni, nagapangayo sang pangamuyo, nagapangayo sang dasal, nagapangayo man sila nga makitaan ang ilang nga bangkay, no? Kag matagaan sang formal nga lubong. No, amo ni ang mga rason eh, no? Kung nga may mga spirito nga nagabalik-balik pa sa mundo ng mga tao nagapabatsyag. For normally, kung mabatsyagan naton ng mga tao, the first reaction naton is, makulbaan kita. Ay hindi inikinaandan. Kag may iba, nang balsang isa ka espiritista, may iban man tiyoy ng mga napatay nga sadyang gusto lang gid nila tiyoy, no? Gusto nila nga mamahog sang isig sang mga tao. Gusto nila mamahog, siguro ginabully sila sang una, no, nakaagi sila sa mga depression, na ginasika-sika sila. May mga spirito man tiyoy nga gusto nila nga mangnabad lang, mamahog sang tao. They have joy nga mamaho. Kita mo diba, may mga white lady pahugun ko na, diba? May mga mariit. Okay, mama, magulpin mo lang, makita ito na, hey! Mama mo na, hey! Kung nag-drive ka, gulpin ka na malikaw, kulbaan mo, diba? May mga amo na, may mga bagat gani, diba? So, lain-lain eh, no? Lain-lain inihambal nga pagpakita sa mga espiritu o mga elemento. Pero mostly tiyoy, sa akon pagkahibalo, sunod sa isang espiritista, sa akon ihibalo, ang mga espiritu tiyoy nga nagabalik sa mundo ng mga tao, hindi na na sila amuina ang mga tao. Mga espiritu na tiyoy, naging padala sa mga demonyo para maghasik ng lagim, para mangita sa mga tao nga maupod sa ila kamatayon. Amugid na? Na maupod gid sila ya? Alit gid sila, grabe mga... Sabi nato na pagpatay way na, pero yes, no, may mga life after death pagaling. Ay, may nagtawag. Sige, tawagin ko ah. May nagtawag. Tawagin ko kung may gusto ko i-share. No, parte din sa mga spirito, may mga kaluluwa. Mga nagalibot-libot pa sa mundo ng mga tao. Tawagin lang ko ah. 0933-879-0931. Hi kay Mama Lizel Kapada. Nag-walking ako tayo sa tanagapamati sa imo. Malimamayla hago ko'y gansya. O galing ang akon walking pagbati ko sa nga programa, pag-segment mo na kwentong kababalaghan. Ang walking ko tiyoy, ang natupaan niya, running. Magdali-dali ko puli. Habang ni Mama Alice Frederick, sa friend mo, Giselle, sindihan kandila kag pangamuyuan gid siya. Yung para mapahibaluan niya nga maka rest in peace na siya bala. Bala niya nga patay. Iban di mabaton eh, no? Mga patay, hindi lang mabaton nga napatay na sila. Abi nila, normal palang ilang ginahimu. Dumduman mo tuyoy sa balay sang amo ko sa Hong Kong. Nga may nagpabatyag nga gulpi, nagandarang shower sa may CR. Sagwa lang sang room ko. Wala ko na madumduman. Tapos samtang nagapamati ko sa imo program kaagahon dito sa may Hong Kong. No kwentong kababalaghan man to, tiyoy. Gulpi man napatay ang suga sa kwarto ko, tiyoy. Hinambalan ko lang updi lang ko di sa balay. Hindi lang ko pagpahuga. Subong sadtot, subusugod sadtot, tiyoy. Why na nagpabatyag sa akon? Kisa may mga upod man kita sa balay. Kasi sino sino 9534407. Si Papang Miling ni, kung ba hindi kita matawagan, Papang Miling talaga. Ay, why ko balance, Papang Miling? Tawagin na lang ko, Papang Miling, tawagin ko sa mga tawagin ko, Papang Miling. Kaya nag-miss call, tawagin ko, are ko di, Jesus na, ano eh. Tiyoy, isa sa mga rason, tiyoy, siguro amo nagpabatsyag ang friend ni Giselle sa iya at sa ila is basi amo to hambal niya nga wala sila ka-attend siguro sang haya, no, wala sila naka-attend sang lubong sang iya nga best friend o one of the mga best friend. Basi amo to guro ang rason, tiyoy, nga nagpabatsyag, no, sa ila. Hello.
3: Ay. Are ka pa din?
0: Are pa ko din.
3: Siyempre, ang nag-texto nga, masino muna apat, maapat din man ta. Basta may patay sa pamilya daw, man.
0: Maapas.
3: Makuanggay na ako. Di ba?
0: Daw, gusto yun na ginagad niya kung sino maapas eh, no?
3: Yun. Kaya mo gimana, maapas si Manda. Kaya mo gara, bato biyaw. Kaya mo ginayang, kaya siyempre nauna itong imo friends. Kaya gimbilin niyo itong tiyangkan mo, cellphone, di. Sa ronto yasang may Taneng. Kamu Taneng ka ba? Nandaan.
0: Kaga nag-upgrade na si Taneng. Hindi na niya ba nag-upgrade na siya? Kita mo, tanan niya mga kadimonyohan. Hindi man tanan, pero halos kalabanan sa mga kadimonyohan. Ara na sa cellphone.
3: Ara niya si Taneng yun na yan. Ara niya na yan. Wala na siya yung nakadukan. Siya yung dalong dagat, ara na siya. Siyempre, pero kung natugyan mo ang imo yung kabuhi sa Ginoo, si Taneng yun, mag-plagium lang na. Kasi yung ipabatsyag siya mo, pero hindi na siya daog.
0: Eh kay Giselle, hindi lang nagpabatsyag, nagpakita pagit sa picture. But sulungon daw. No, ano ni, maalarma sa balang sa tanan picture sa iya nagapakita. Bro, amuto ka close ang iyang nga friend sa iya nga. Base may mga panguntra di, base siya ang gusto idasun o siya ang gusto ipaukod sa best friend niya.
3: Oo, kung huwag ka lang sa lasa ay mo best friend niya, huwag ka nakadukan niya, kasi siyempre mapabatsyagin na yan. Masin aton, masin diintag siya, kaya may kapabatsyag ko ito eh. Hindi siya kadaog ako ang kabuhi mo, aras sa Ginoo.
0: Pero sakto ni Bla, papamiling hambal niya, kagina, ano, maagaw ko storya mo. Kagina hambal niya, nga daw nabatsagan niya, nga daw hindi sa kahulag, no? Duguro, di ka nahupa siya, way manta ka ba, daw hindi sa kahulag. Daw nga palamugnaw siya. Tapos may may panimahuan sa kuno, nga daw sunog na kahoy.
3: Basta sunog na kahoy. Kuan na, mga demonyo na.
0: Siyempre, demonyo, ang diba? Manat mga malain nga mga elemento ni, kay sunog na kahoy mo.
3: Bawa na siya kahoy, na duok mo lang.
0: Na, ambal mo, daw duok. So, elemento sa demonyo ni.
3: Nga demonyo. Kaya ako na isubong gano'y kapanindog blaybo mo, tagpanindog blaybo mo. Haras pad po, hindi kaya mapadaog.
0: Ah, basta mapalindog balahibo.
3: Haras pad mo gina'ya.
0: Aba sa magpalindog ang balahibo mo na.
3: Oo. Napinto kung malakas ka sa mga mga lugar.
0: Oo.
3: Gising-gisingan mo na panindog.
0: Oo na, nanabatsagan ko na. Nabatsagan ko kita. Gising-gisingan ko kaabing panindog. Dumalipong ko gani istorya ko sa imo to. Nagtindog sa balay gina mo to sa Guimaras.
3: Nagtindog
0: ang nagtindog sa pagsulod ko. Ang tanan nga balay mo sa gisingan nagpalindog. Nagdumda sa ulo ko. Nagalibot. Kag dumalipong ko. Nagwa ko sa kwarto.
3: Karo na hilang, araw na siya. Eh, huwag siya nag-look, kita mo. Siya, isa na, siya niya, siya ginuso, siya lumpat, siya siya timpro, kaya tanahan nga buto niya, tago siya mo. Siya isa sa ganyan na, hindi tali pa, kita pa nga tao.
0: Muna. So, ano mahimo-mahimo ni, mayuhimo ni Giselle ni?
3: Eh, kuha niya eh, kung istorya ko niya, pwede mo na.
0: Istoryahon niya?
3: Eh, istoryahon siya. Puro nga, gabi. Kung kwan siya ginuo ang iyang kwan. O kung sa kwan siya, kanto sa pare, o kung sa pastor. Sabihan niya siya kagulingon. Para nga, ikon niya itong migaya to. Iyang his friend to.
0: Pero kung maghambal sa iyang example, may maghambal si Giselle. Kaya nag-chat, siyang nag-chat sa ako ni. Kung naghambal ba si Giselle niya, nga hulamon niya kaanay kay ikaw ang sudlan ni isang best friend niya para maistorya niya, pasugot ka man, nga sudlan ka sang espiritu.
3: At hindi naman, hindi, maramo kung kwan, hindi na isang musulod kung nakasulod ng espiritu sang Ginoo si Mulawas.
0: Ah!
3: Kung wala pa. Ano? At yun, sa kalibo, kung baka demonyum sa labas mo. Muna kaya, muna nga kung hindi na maksip ang Ginoo, ang setan sa mga sulod sa atong kwan, sa kurasun ta, sa atong nga lawat, sa muna may imo sa kalainan. So kung naharap na yun, hindi na sa sulod niya.
0: Di si Nanay Rod, nasudlan mo na. Nakasulod man siya sa ano, ang Diyos na sa subo.
3: Yan?
0: Ang Diyos eh.
3: Simba ka tayo ron, mga adik ko.
0: Ang mangali ka sa kamuti naman. Tesubong, nakapangali ka na da?
3: What?
0: Una ha, daan ay kali. Antes ka mangali sa barutak.
3: Reaksyon
0: na ba tayo? Ano? Yan nakalihan na.
3: O nang nag-text si Flor, yung si Katbiwe.
0: No.
3: Ya, ya bo, sa ko, narudahin mo pa ba?
0: Na.
3: Ito si, yung mati na. Narudahin ko sa ano. Ito di, mo kinamatuhon.
0: Ang basi mo nagpamati si Nanay Flor sa ato niya.
3: Sa radyo.
0: Oo, radyo.
3: Ako sa cellphone wala. Kaya kaya silpong kipad
0: lang
3: mo.
0: Pero amo lang isa ka pamatuod mga kasama nga wala gin-block ni Papang Miling si Nanay Flor. So samtang wala. Nagapangali ito sa barotak, nagat-satanay o nagat-teksanay sila nga duwa. Galing mag-abot sa balay, mag-abot antes magpulay sa Iloilo. Pasensya na gid ha. Kay gina-delete na ni Papang Miling ang mga message.
3: May radyo no? Pero da.
0: Biskan wala radyo, pero may tao ganay. Kita mo sa ako ang lakat ni Papang Miling. Tsaga mo sa ako, daway kami ga tao ganay ni Papang Miling samtang nagapangali sa sangkamote ba? Regards ako kay Nanay Flor pag tawag niya si Mo Buwas ah. Regards mo na ako magpabwas pagtawag mo kay Nanay Flor Papang Miling. I-regards mo ko siya man mo. I love you Nanay Flor. Si ano?
3: Napatay na yung Flor, buhay pa.
0: Regards na ako kay Nanay Flor. Magtaw ka na ikaw mabuasa.
3: Yung mag-once pa, net niya. Patay na nung si Flor, mati ka tawag ba?
0: Regards mo na ako gani kay Nanay Flor Buas. Pagtawag niya si mo, pagtawag mo siya, ha? Regards mo, ha? Mamamormiss na na ka ni Pancho. Sige, pang meling, ha?
3: Ay, salamat.
0: Buhi gani ito, pabatsag, patay pa ihan. Grabe daw, magwa sa panit ang isa to, ho. Tiyo, yan ba ni Ma Margie? Base may atraso. May atraso. Base may atraso siya yoy sa friend niya. No vaga pabatyag sa iya. Or base, may utang siya si Giselle sa friend niya. Base may utang tuod, no? Ay, kung magapang pwede lang kapang multo ang tanan nga nga pa may mga ginautangan. Ay, so, guro, ang balay to nila to, haunted house na. Damo-damo ang ginautangan, may mo ginabaydan, pagpatay sa ginautangan mo, ah. Hindi lang isa, dua, abaw, haunted house na. Pwede na pasudlan, pwede na imong peryahan ang balay mo. Amay nga ka, Edgar Labarico Sr. Si Ma'am Rona Mahandukon, anong ginahirik? Kikikik mo na ka daw, Ma'am Rona Mahandukon. In love, halalagot ka, ubaw. Si Papang Miling pa, damo ini siya sa mga ginatawag na ninja moves.
4: Arimim.
0: Sanda pa ba? Ninja moves ba? Damo ini ninja moves si Papang Miling nga nabalan, why na kamo kabaloy? Mga dalakuan yung mga balita kay impormasyon, tutukan karon mga kasama, ha? Karon tutukan. Sa unang radyo, unang balita, ilabinagid. Ang aton niya, impeachment, no, wala sang impeachment, ha? Subong, nga Biyernes, mag-resume ang impeachment, mga kasama. Sa Petsa 3, Lunes ina, mga kasama. Masugod, no, ang impeachment, so alas 10, apatig yun ng impeachment, mga kasama. Para makapamulo pa, mati man ka mo. Kaya sa ato mga karadyo man, bantayan man ang mga update, no? Wala kita sang bagyo. No? Wala kita sang malayo niya tiyempo. So, may LPA, pero malayo-layo pa ini. No, malayo-layo pa ini. Kaya dali sa Western Visayas, maka-experience siya kita sang mayong weekend. So, karon food trip kita to, ah. Kanto kita to sa may Freedom Grandstand. Matilaw-tilaw kita to sa nakalain-lain yung mga pagkaon. Mga hapon-hapon, magsilo-sirom-sirom na. Tani may mga banda-banda man, bisi mga acoustic, no? Namin na yung kaon-kaon ko to, may mga acoustic band namin, no? Nagabulubantayan kaya ginatag sang House Prosecution Panel nga kabahin lamang sa ila pagpresentar sang irregularidad sa confidential funds si Vice President Sara Duterte pagpresentar sang duha kaning land bank managers kagining BIA Arabax, no, ginapanugtan na ini no nga abrihan no nalin sa presidente na ni ginapasugtan na ang ining mga tax record, bank record, mga kasama, sang aton nga vice presidente. So anong but siningon sini? Mayo gani ini. Mayo. Kaining mga financial records ni Vice President Sara Duterte na bato na sang Senate Impeachment Court. Padayon ng pagbaton sang Senate Impeachment Court, pinagi sa Office of the Clerk of Court sa mga ginapang subpuina nga mga financial records ni Vice President Sara Duterte, kagbana sini nga si Man Scarpio. Kagapon nga adlaw, Hulyo 13. As of 12, nabato na sa Office of the Clerk of Courts ang mga dokumento gikan sa Bureau of Internal Revenue, BDO, PS Bank, Metro Bank, kag Security Bank.
4: Tatak! RMN.
0: Silingan naton Mayo ini. Mayo man ini para sa aton nga vice presidente. Because paglantaw sa mga records, no? Nga wala sa may makita ida nga mga irregularities. Wala sang gulping nga pagsaka, wala sang kinawatan nga kwarta. Di pa buri ini sa aton nga vice presidente. Di ba imbis nga maging misteryo lang ang inang nga BIR, ang inang nga BIR box, misteryo lamang, katang isip lamang. Syempre ma-implant sa aton base damo to sang kinawatan. Amo na nga hindi gusto pag-abrihan. Pero kung pasugtan na, kag-review ho na, basaw na, isa publiko. Nga ari, legit ang transaksyon sang aton vice presidente. Wala sa mga ill-gotten ng mga kwarta nga nagsulod siya. Hindi halin sa mga corrupt nga opisyal. Ang ginapatupatoy ni na baton nga drug money, halin sa mga pogo operators. Hindi makita kag wala dira. Naturalmente, malimpyuhan ang konsensya. Malimpyuhan ang ngalan sang aton nga vice presidente. On the other hand, kung may makita man ng mga irregularities dira, ang gulpe nga pagsaka milyon-milyon o bilyon amo nang ginapato-pato ini mga ginakusar sang prosecution team nga ginkwarta, ginbulsa sang vice presidente ang kwarta o ang kwarta ng sambayan ng Pilipinas o halin sa kaban sang gobyerno.
4: Tatak RMN.
0: I don't see any other reason nga patayon pa na dapat niya papadayunon ng iyang pagserbisyo bilang vice presidente.
4: Tatak RMN.
0: Kung halin sa kinawatan, kita tanan ginakawatan. Ang aton kwarta nga ginapangabudlayan, ginkawat. Kung ginkawat. Pero kung hindi, de well and good. Di ba? At least mabalaan. And we have the right, we demand the right to know kung may ara gid man sang kinawatan o mga nagakadula nga mga kwarta. Kayang ining confidential funds ang 612 million ining money trail kung ginatrack ini din nagkadto kung may mga fictitious names na ginag-ubra-ubra nga mga ngalan nga sila ang ginendorsyuhan o sila ang ginpanagtagan o sila ginrelisan, dire makita ang money trail. Nagbalik ini bala sa bangko sang ato nga vice presidente.
4: Tatak RMN.
0: May mga donations o may mga irregular libra nga pagsulod sa mga kwarta halin sa mga pogo operators.
4: Tatak RMN.
0: Tuod ini bla nga may mga drug money nga nagsulod halin sa mga drug mga drug money bilang isa ka drug protector.
4: RMN.
0: Ibaluanin na mga kasama sa mabot nga Lunes.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Tatak RMN.
0: Mga kasama, sibo ng orasan, impunto, alas dos. Alas dos na, ang ganda ng gising natin ito ngayon. Dahil today is a Friday, happy weekend. Petsa 31, katapusan na ining adlaw. O katapusan na ining adlaw para sa bulan sang Hulyo. Buwas, Agosto na, tagkuliriit na tanong. Kadasig sa nga ito na adlaw, no? Ay, puwerte kadasig. And how fast is it, mga kasama? Ano ka?

Mga kasama sa aton nga Christmas countdown timer. Pira na lang kaadlaw antes magpaskwa. 147 days. 147 días na lang. Pasko na! Sa mga nag-view sa aton, mga OFWs, kaya mga itong mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga Ilonggo, mga bugtaw na sumong sa bilog na Iloilo, City, Iloilo Province, at bilog na Western Visayas, salamat din sa inyo tanan-tanan. Palihog na lang i-like, i-share, and i-follow ang aton programa, ha? Adlaw-adlaw, and buwas, Sabado, kita na ay kita. Pero karon kitay naman kita, duwa ka adlaw nga, duty high na ito. Kitay naman kita, temporary. Mario kita na nga magatalos ni Radyo Man Rodel Fulyon. Get well soon, Sir Rodel, ha? Hope to have you tomorrow na. Para sadya-sadya na kay miss na miss ka na. Sangi mo nga mga suke, ang imong mga fans. And as for me, mga kasama, diri asa diri na ito ng pagpangalagat. Salamat guys sa mga nag-like, mga nag-share, kaga mga nag-follow sa YouTube, RMN apps, sa radyo, and syempre sa ating Facebook Live. Bantayan pa ng mga may init ng mga balita at informasyon sa ating Facebook page. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa aking technical partner na si Radyo Man na Jobal David, inesityo ninyo Pancho. See you tomorrow. Have a good morning. Ciao.

Venga, kami akan usah tentang pelamatan Kepada Menteri Kesehatan Program. No, ini program dulur senyum sa Department of Agriculture, Western Visayas. Sa pagpunguna diri sa nga to nga regional executive director, no, Dennis Arpia. Kag builog man dulot sa inyo sa Central Philippine University, no, sa pagpanguna man sa aming presidente, Reverend Dr. Ernesto Warnaguhoy. Ino niya biyan, Dr. James, no, sa liwat nga paabot kid no, sa nga to nga mapaang-paang gahon no, sa ato mga tagpalamati, no, diri sa may Aremeng Duilo, sa rima ka mga bayan sa aton probinsya kon riyon. No, basta malabutan sa aton pagwalagwag sa kanginan. Kami nagpaabot kidra sa mga pagpanamiyawa. No, kag sa tanan-tanan man, no, nagaupod sa aton sa live stream program. No, madamo-madamo gid nga salamat. Ah. Kag sa aton magali, no, sa Gimaras gali, no, kay sa aton dra amigo, no, kay Sir Roberto Yuro. No, Meg, mga gadara si Mamega. Nakagay Sir Francis Garkey nga nag-upod man sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. No, diri sa programa sa Department of Agriculture na no, maramo-maramo gig nga salamat. No, pagi madara sa aton nga amigo no, sa Provincial Agricultural Officer na no, kay Sir Alvin no, Naba no, dara sa may probinsya sa Guimaras. No, kag si Ibar Panaton nga mga tagpalamati no, nga hindi pa natin matamyaw no, diri sa aton pagwaragwag. No, kami nagpaabot kidra no sa amon nga pag paramiyaw sa inyo. Pamulibod like isa kog namemorize mo lang bla. Kay wa ID sa aton na bayang aton nga tantanan nga kristal. So amon ako nga dira sa aton nga mga tagpalamati. No, ilabi nagigili sa aton nga mga tagpalamati no dira sa may Middle East no sa aton mga kasimaunwa dira. No, nga nagbalaan na ton ta medyo masakit-sakit ang sitwasyon dira no gabay plan mga ihan. No, data sa pagpangamuyo nga maging safety ka mo dira no, regardless man sa mga pagtilaw nga nagabot sa ato dira no, sa subong binulan ko no, na tuig amo ni masakit-sakit gamay nga epekto sa gira dira sa may Middle East no, kaya bangor nga ang pag sinaka no, sa nga ato nga petroleum product no, daw ni nagid mapunggana amo ni masadya sa nga ato nga buhi dira sa Pilipinas. Biskan ga kwan ga tawagan ni sina biskan na mo anak nga diri mo ospro kon sa Ilonggo ya sa diha magyapon. O galing gati no sa ato nga pagpangumangan eh. No dapat mangin mahinadaon kita kay ti puno niya sang risgo mo. Do wa gid ya sang pangumbangan do wala sang risgo. Amo ko nga aga sigo sinyo blaga ni nga tawhay ang mag istorya pero pag implementar na ang interaksyon mo sa palibot mo is very critical. Amo na ko nga nga dira sa atong pagpanguma tandaan ginaton premi nga aside sa tawag nga swerte of the tagin sa pangamuyo sa matagadlaw-adlaw nga tanan no, nga ubayan ang atong ginaobra kaya tikon dito na ba of sa pagpangamuyo karon no, dito ko pakot isipab lang nga sa nenggato nagiinulan no, subong naman no, no grabe naman init. No, so mo na kung abis ka sa ato dira pang taong-tanong sa kumahan na no, very critical gini ang panahon. No, daw palibas ang istorya sa sinigad nga si Mana ang mga challenges dira sa pagpanguma naton ini pagbaylo-baylo sa klima. Sa subong adlaw, no, dito magpalawig iba siguro karugarugay hindi matapos ang atong lecture no, sa subong adlaw nga aton nga presentasyon. Tandaan aton nga aton presentasyon dira sa aton nga tawagan ni sina no dere sa aton nga programa no global aton dere ni no inablang tawag naton gani sina na lantaw naton nga konsedinia kada episode no may matapos kita nga topiko para at least mangin guide ninyo no sa inyo mandara nga pagpanguma amo ni amo dere papel sa Department of Agriculture nga konsedin no ang first 4 days no linunis hasta sa WIBIS ninyo amo na ang may impormasyon no, nga ginahatag sa Department of Agriculture and then pag-abot naman niya sa Bernis ang kagahon no, kita naman din ang abulos no, para maghatag naman ideya sa inyo no, parte sa pag-panguma. Balaan ko man nga hindi man tantanan mahatag naman din sa Central Philippine University pero balaan ko nga makabukas lang bala sa pirtahan nga ihan mangingiya naton no, sa pagpatikayon din sa nga aton mga plano no, parte sa pag-panguma.
Ang isa permintaan to na to na kung kapang uma kita kati ano ba yung una to nga nga to nga pangpanguma na mangin negosyo kati ang singa-pising ko ni sinyo blalin pa sa una na sa simpo pa ni Ma'am Jubiga to na no, sa kami pabdanay dire sa kanginan nga ang isa ka pamagabi nga kung sarili nga to pagpanguma no, mangin ba tayo lagon amo niya pag diversify mabato diversify ka ni butambalon no sari-sari o natondra ang pag pangtanom-tanom kag at the same time pag panalagudan man sa kasapatan bisan sa diin naman nga bahin mo bisan sa pag negosyo man kay ko nakapokus ka lang kani sa isa ka negosyo sa isa lang klase posible maalangan ka pero kon in combination na no, sa iban man nga aspito dira sa nga to nga pag patigayon sa buluhaton naton banaton nga ko may parte nga mga down may ragi nga bahin mga magsaka amo lang nagabalanse sa nga to nga pag panguma kon pag negosyo otherwise kung kita nga manguma magconsider sa nga to pag panguma bilang negosyo wati matabok natin na pero ko naga patigayon kita nga kon paano ta negosyo na nga to pag panguma posible amo na nga aton primigin ang butang dali sa aton nga mga mindset kay kung hindi aton pagbutang sa mindset na aton na tanong na lang ba pero ang pamangkot paano ba kita makakreate na sa negosyo na sa pagpanguma tawhebi nagakuan tawhebi nagahistorya nga istorya ka lang pero pag implementar mo na dira ang batagan ang mga kabudlayan. Nabiskan kami magani diri sa Central Philippine University. Nabiskan nga ninyo ragad. Amo na pimisirin ko ba sa inyo nga mayo man galuto pero mas mayo gidya nga ikaw galuto. Ikaw ka kaon. Ay nga maintindihan mo gitimpla mo. Pero kung nagaluto ka lang gani nga wala mo na kaon na di ka gikintindi sa pangkabilugan niya. Amo na kung agasirin ko sa inyo lang ang diversification sa pagpangumang. Amo madapat buhaton kung nagaligusyo ta. So, bottom alone, kung ikaw nagpanguma ng subong, bottom alone, may idea ka na sa diversification mo. No? Isipan nyo bila subong, no? Sa nigyanto nga adlaw, nagpamati ko bila dali sa programa, sa radyo. Do mga 42 kabilog to kahapon pa lang, no? Ang nag-signify ngalin sa Middle East nga magpauli na dali sa Pilipinas, kung tagaan siyan siya. Nga ako sa diin, no, makaumpisa na kalong paragroplano pa Middle East pa kanto dari sa aton. Isipon nyo na, bla. Narundum ako man na sa una, narundum man itong gira, bla, sa una man, bla, sa may Iraq. No, mga pila man to ka OFW, no, nagkanto dari sa akon sa CPU, na nag-istorya kami. Sila nyo doon ako na kagira man tani pa eh, doon mabalik na lang ko to. Kung nga, siro. Sa Pilipinas, mapatay ko na si Gutom. Pero kung to ko, mapatay ko si Gira Matod. May promen nagpadala ako dari sa ako ng pamilya. Amo na kung agasin ko sa inyo, blang nga ang implikasyon sa nung istorya sa to sa ako ng isa ka OFW. Doon mo man to nang inspired sa ako dari sa Central Philippine University kung paano blang nga makadevelop sa something that can help our OFWs. Isipo doon, blang. Mati ko mapatay ka dali sa Pilipinas ang gutom. Ano na lang ba? Ang mga ibang na pasulabi na namin kaya patay ito sa gira. Basta may nagpadala dali sa ilang pamilya. Buta mo lang ang pagkabalaka no, sa mga OFW sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Ara-dara na. May mga konsekwensya mo ka kaisa na nagatakilid mo ng pagpangabuhi sa mga OFW na ito. Kung galing kati, kung ako malantaw sina, no, hindi ka man sina makasiling salayan to. Hindi nga. Bungas ang konsekwensya na sa pagpalangga tani o galing kati pag-abot sa ibang lugar no, may mga tintasyon kayo ka nag-abot marasin ko sa inyo blagani nga tawa lang istorya pero pag-actuate mo abat sa gan magiging kung ano ang ginahambal mo ikanuwa yung implikasyon sa kamba sa nga ako sa ato sa akon sa to sa isa ka W nga kita man bala dali nga mga nagabaton no, sa ginapadala sa nga aton bla mga kapatidusan halin sa sagwa hindi mo naton pag los tayo sa gasto ang taon naton kung di naton ibutang na kung paano naton patagigunong inaasaya nga kung sa diin magkabotang panahon ngayhan
no, atong nga mga taho nga ihan nag lakat sa sagwa para magpangita sa pangabuyan sa pagbalik diri sa Pilipinas, may dang pansa. No, like what happened subong ni. Te, pila na, 42 ka mga Ilunggo, no, ang gusto na magpauli diri. Naman ako nga ang kita mismo man diri nga nagabilin sa Pilipinas. Amo manablasin ko sa inyo, blaga ni isang nigad pa. Nga kon ang pagpangumata sa Pilipinas, magasiling tabla nga, dobra to pa ni bugas mo. Makalad ta bugas. Amo na yung matabo, posible sa palaboton, if, buhay man taga pangayo, matim kong tagaanta. Kung ang nagahatag sa aton sa bugas, hindi na makadulot sila. So, muna ko nga sa aton pag-istorya sa mga adlaw, no, on how to create, no, sa business, sa negosyo, sa aton ng pagpanguma. Ang isa, gidbi, na itong kalantaw na ito, ng pagpanguma, abe, no, na isa na gidako, na gid na, amo na may pinakadako, abe, ng papel, no, papel sa itong kabuhi, no, sa pagpangabuhi, dito sa kalibutan. Pwede nga, waita sang salakyan, kasi kung mahal na krudo subong, krudo subong, galing nga marakalin sa 69 hasta sa 80 pesos na. Posible ang iba naman ng mga gasoline station nagpinataas na lang ganit man eh. Naintindihan naman pang abuwi na isang gasoline station kasi kung hindi na papataason subong na ang i-deliver sa ila, mahal man na mo. So muna ko nga ang ginakupo pa nila subong para at least ang nag-deliver sa ila sa sunod ng adlaw, no, may nagbayad sila. Sa pagpanguma, abingan eh, hindi man pwede nga masiling kagutom ka. Hindi ko na magkaon, kaya ba ito yung kaon? No, dako, problema na kron. Ako na ko nga ang crime rate, no, sa datos, no, sa aton nga mga kapulisan, nagapakita nga ang bulan halindari sa Hunyo, Hulyo, Agosto, medyo mataas ang crime rate, it is because nga tao ginagutom ba. Amo na ko nga ang kinalantaw na kay nga it is because nga pagkaon very critical na. Hindi lang na kay pagkaon pati ang mga raw material ang ginagamit na ito andra sa ito ng matagadlaw-dlaw nga pagkabuhi at the same time nag-generate sang tagnaton sila sa parangabuyan. O galing, no, sa subong ang panahon because ang continuous development man. Amo na siling ko ganyan sa ako ni sa kapakulti ng istorya kami sa ligad kinadlaw. Ang problema na sa pagpangumabi kay Partic Dynamic. Mga batang na yung Partic Dynamic, buta malon, ang changes, tasig. Sa punto, blanga, kung ikaw naman niya ang nagpanguma, kag atong kada pagbago nga to, o kung inubasyon, gulpi kalumpat, basi malang lang ang kron. Amo na ko nga, kung nagasiling sinyo, gani, nga hindi na nga teknolohiya na makita nyo, dapat i-adoptaron nyo. Kaya otherwise, basi kron kag capitalization-wise, basi malangan ka. Kaya nakita mo to gali nga gaspray sa ila pala yan, drone, nagbakamati mo drone, ay maluoy ka. Kung duta man lang, to ka lang si Teria, baklamati mo drone to, basi lugi ko ron. Mga kung ano yung tanantaw, ito lang nga, ano lang pinaka-practical nga aspito, nga pili na ito nga lang taon. Kaya nga, biskandi na mo, kung ang agricultural sector sa isa kapangusod, pag-on lang, biskang mag-economic embargo pa. Mga bata economic embargo ganay buta balon wise ang gasolod ding mga goods aton mabuhay tayo mo bata yung pante mga basic needs no sa pagkaon naton dapat tara sa to na producer da pareho man abla sa panimalay nyo kung ang panimalay nyo wala na mga palibog dira sa konsumuhon nyo do katawain mo sa pangabuhi mo kahit di kong sudan malang problema mo may manok ka man dira meatlog manok da wala ka lang iyaw baboy eh. Amo na yun sa uma mo. So, dapat pa rin siyang kahalintulad sa nasiling ko sa inyo kung daw no, ka-importante na ang pagpanguma sa kabuhi, hindi lang sa ito, hindi sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. At ito, manakita, bang ako sa diin, no, ang ito, hindi rin nga ginalantaw, no, ang market size, no, sa nga ito, nga pagpanguma. Ang mga kasiling ko sa inyo, ganyan, bang nga, pero teka na ako, sa papel yung kaya nga, no, ang global market size no, sa pagpanguma sa kalibutan di log almost trillion no, ang worth na siguro in terms of the market size bilog kalibutan na ang mga kasi ko sa inyo ganyan blanga biskan darila ganyan sa ito sa Pilipinas biskan sa native chicken na kaya himay hugid ng iriya ka na
isipan niya ba 2010 pa na requirements ang bilog nga Pilipinas gratuweg sang aton nga kwan sang aton nga nitibsikan almost 130 million heads amo na kadako every year that was 2010 tisubong ano tuweg 2026 na 16 years na. But the malandri is always what they call a positive correlation sa growth sang populasyon kag sa food demand. Sa demand sa pagkaon. Ang isa pa nato ng tao sina, no, kaya nga it is because man, blas ang ginasiling ko sa inyo gani, nga sa pagpatigayon mo sinisang imo mga buruhaton gani, no, ang aton primedra nga gina-consider. No? In terms of what they call the employment, no? Galop pata ko ng presentasyon ba? Ang pagdako no sa aton nga tawagan niya sina ang annual growth rate no sa agriculture sa bilog kalibutan. Ang istoryanta dere bilog kalibutan. No, in behalf ni sang mga challenges. Ang annual growth rate sa pagkaon sa bilog kalibutan that is almost mga 5%. Ang data nga na way back sa 2022 hasta 2027 as projected. So isipon nyo na. Pero ang population growth, ang population growth natin, hindi man lahog-lahog. And then, walang tao natin globally, ang prosinto sa mga tao nga kung sa diin, direkta, iya, na ngangila pagpangabuyan, no, sa pagpangumagid is almost mga 40%. But naman nun, ang muna ka dako. No, alin sa mga umana to na nag-proseso na muna ang kabilugan, no, sa employment rate nga ko sa rin nagkakadto iya, no, ito lang sa pagpanguma. Ito isipon nyo na. Sa Pilipinas gani, kung isipon nyo, direkta kag indirekta nga porsinto sa populasyon naton nga ang pagpangabuhi no day sa pagpanguma that is almost mga dara gidya sa 75%. Amo na kadako. Pero sa bilog kalibutan, ang direkta nga engagement sa pagpanguma is almost mga 40%. Now, in terms of values ang global export, no, hindi man lahog-lahog, no. Ano ito lang, trillion, hindi ibot ang balon bilyon. Pila ka siro na, dusi gina siguro. No, diba? Amo na siya ko sa inyo ganyan, hindi lahog-lahog ang papel sa pagpanguma. Pero ang baliyo nga na, no, hindi pa na ang recorded na botang balon ang atong why na baligya, why pa na na-include na. And then, kulang taon na ton ang contribution sa pagpanguma globally in the gross domestic product. No, inang sa panggidya sa pag producer sa isa kalugadra. Now that is contributed almost ng 15% sa gross domestic product. Bota malon, ang total ng income sa pagpanguma, no, 15% gina sa kabilugan na kita sa isa kapungsun on the average. Kung galing, no, in behalf sining mga datos gani, nagpakita nga kadamo abis sa mga oportunidad. Ang mga kasing kunin sa inyo, blanga, hindi talang paglantawan dito ang mga problema, kundi pati man ang oportunidad. Una-una bis, ang padayon nga pag develop sa mga technology nga kung sa dinia. Subong niya, toward precision agriculture, niya, mabata precision gani, no, dapat ang tubig ito pa, di tayo mismo to sa puno, kanakabase lang sa requirements ng tanong. Amo sa nila nga paggamit mo man sa ilo, yeah, dapat specific man sa muna nga piste. Given no, sa ibang lugar ang kasi din ang ilab lang income is bastante, no, kadamo sila ang naglantaw nga kung pwede lang ang pagkaon dapat organic in nature. Ang galing ang isa mo rin kadako nga bahin din kahit kung organic yan eh, no, pareho sa atin sa Pilipinas. Ang cost na bi medyo mahal-mahal kahit ang produksyon mo di mo kadako kahit grabe managi kipisti mo sa puntok isa lang kadamo naman ibang practice organic agriculture ang iban nag-out na lang gani man kahit imbis ng tawo nila nagkalugi ka man ba no, kaibis kaya kami sa Central Philippine University mo na primigin na dako nga question pilagi lang absorbing capacity sa faculty instead na no, sa Central Philippine University organic
tiko ni kada mga producer gamahal sa kati ang production mo sa lingkar gamay ka sang chemical it can be about mga 100 bags pero pag involved mo dere kay sa transitionin ka kita imo pagdagdag na nga no mo ko nga basta sa transitioning dako gyud dagkon sina okay naman ako makabalanse na mo pero ang the process ka plan gani kag ang pasensya mo lang alang pasensya sa pati blusa mo gyud. And then, ang promotion sa what they call the local food movement. But malon, nga nagaramo, nagapromote niya kung PDF lang ang ator nga unabaklon in behalf sa mga kadamo sa importation. Pero kung PDF lang, i-prioritize na ton ang local produce. Tag ang permina dugang ko sa inyo is what they call the value adding. Now, ang bintahan lang galing kay kung nagalantaw kita blah, no, sa pagpanguma na ton. Nga kung PDF lang sa palabuton, mag-inegosyo na. Una-una, base po tangan, tagyan na i-drawing sa papel. Balo ka makurukuni mo na pa-drawing sa papel kron. Kung may sala gani, di umislan. Pero kung na-drawing mo sa papel, ni mas mayo gidya. It is not necessarily gid nga daw kakomplikado na no, sa pag-ubra mo sina. Pero tandaan na ito, ginang isa kabayan sina, amo ang paglantaw mo sa imo bagyan. No, ang market analysis magidya. No, pilagi bla katao ang makasarang sa prisuhan ay nga kag ano naman buhaton mo nga kung sa dinia no ang imo cost of production mag nubo-nubo para at least ang profit mo taas ay ang pagbaligyan ay binga na no, pwede man na nga problema mo sa buong katikon bago ka lang sa market no, medyo masakit-sakit gamay agay at tinaintroduce ang plampada ko pero kung makabuhilo ka nagigya nga ang imo produkto yan nakakiri na yas ang imo branding ha. Sa palabuton tao halaman na market o galing kay Tekon so ang pisa pa lang ang pamangkos niya karon hasta sa una so dipindi na si imo kung paano mo mag innovate eh. Amuro ko nga ako ni Gusante ka dapat ang innovation o ay manuntat kag ang taktika amuro si premisiling ko lang ang success ka ni o ay nasandig ni kung ano kakaalam kay kala mo abis ang alam nga by the book pero ang taktika mo kung paano braho na is very critical. Kaya kung posible pa lang, ang mga pimis na ito ang blang nga, no, kung makabuhilo ka ni, calculated risk. O galing ka, bako na sila. Tauhen balon, buwak tabla. Kaya nga dito mo na makita. Sa pangkabilugan, ang mga kong nga gani, nga kung nakumpisa gani kita, biskang ang kuris-kuris lang. Hindi man na namin, hindi man nabot ang balon, hindi nga perfecto, gid, but you can make changes as you implement the project para sa palabuton kung ara sa papel, tauhen lang niya i-monitor. Amo na pemising black ko nagusante gani ka. Hindi to importante ang tawag na naging successful ka sa pagpatigayon sa negosyo mo. Kundi gina ang pinaka-critical sa imo sina anong ginobra mo kung nga nga naging successful ka. Kay all the rest na will follow na. Pero kung dito ka lang gani nga grabe, nagmanilagon ka, nag-untak ka to. Why ti matabo si mo? Dapat unahon magid ang sistema. O kung proseso, kung paano mo ito na-attain para at least tau kaya lang yan pag-expand mo sa palabuton. Ang pagpangita naman sa pundo, iya, yeah. Kung nga siya ngayon i-blasin nyo, blais, wala binag-i-blah, ining manag-retar, gani. Hindi ka mo mag-negosyo kung, o kung mag-engage sa farming, kung maritar ka mo ng sa dasong at tuig, maritar ka, subong ka pa mo, ay hindi. Kung pwede pa lang, mga 5 to 10 years before ka mag-retire na sa imo na nga ginaubra, pwede ba lang engage ka na nga daan sa pagpanguma para at least may ka pa pahalunot. Balo ka mga balpalunot ka inang may support ka pa yung kaso po kaso magpalak-palak. Kaya nga, ang binta lang kahit ikaw ang personal mo na yan mo. So at least may ligwa ka pa tulang hulagon if nag-ubra ka pa. Kaya nga, ang imo nga main source ng capital dito, magaling to sa imo nga sweldo. Pero kay kon na retire ka na gani pagkatapos ang imo tong pension o kon imo tong retirement fund ang mga gamiton mo maluoy ka magid ako nang kasilang ko na sinyo pila na katao kita na butang sa lang kay nga itis bigas amo na oh amo na ko nga kon kamo gapamati sumo sa akon kay may plano ka marita dapat mga 5 to 10 years before ma-retire amat-amat na kamo para at least ma-blastar mo ko na mayo okay man na nagapangutang bangko. Ang galing, kung ay kakaroon ng bayad, paano na ba? Amo na kung alam tawang ginyo na. Okay lang na kisa kung makakuha ka mo kisa sa mag-grants kag subsidy
Muminta sa agriculture, kaya may mga grant o galing, kaya hindi matanan sila matagaan. Pero kung ikaw ang tagaan, gani, gamita sa Mayo. Hindi pa ang balong karoon nga, amo ang managya pong karta. Hindi. Gamita sa Mayo, ako sa dinia, amo na mag-guide si mo sa parabuton para nga mas mapasangkado pa ang mga negosyo ngayon sa buong gina-handle mo. Pwede man ko makabuylo, no, pwede man ko meron ka mga investor ako na itong willing lang mag-upod sa imo. Bala nga, sige, taga-ato na kapital, ikaw na bala, pati kayo na. Kung ikaw man investor, tandaan ginyo, sa investment ka na iya, pag nalugi na negosyo nga na, wag yung kwaons na ron. Unlike ako sa bangko, kaya, no, nga ako sa dinia, sigurado to yung mo yung interest niya, pero kung naka-invest ka na ika, kagang investment mo, hindi sa laguan, kagmay nga na iya, okay lang man ang isa ko na nagasikasikad na mo, pero kung anda pa sa proseso nga survival stage sa negosyo, pagtakilid sa ko, maayo lang ako kung nagpatik ayon, maayo magpadala sa iyang statiya, pero kung hindi ka na, tunaw, istorya ka. So, amo nang isa ka konsiderasyon ato. Now, ang isa naman ang tao kay kung nag-negosyo ka sa pagpanguma, dapat tandaan mo kayo pirmina yung konsepto naman eh. Inang mga kararuton nga mahal nga na, apian pa kung seasonal sinaya, amo na kundi yung season, mahal ginaya. O galing, kung season nyo naman ganyan, parte magbrato. Amo na kung nga nag-evolve ang mga variety na sa matanong mong kosadiin. Pwede nga itanong mo off-season, bisika ano nga bulan, pwede. Kaya nga that is one way nga ma-mitigate niya o kung mabalansi niya ang presyo anay. O galing nga mo na iti sa crops yan, hindi man ako kapital mo. O galing ka iti subject ka lang sa mga challenges man. O pariyo man sa pagpanguma, sa pa panag-usapat. Sa kasapata naman niya, amintala ka iti kung ang sapat mo dira iya, ang mga mo ang steady source of income. Kung galing kay maintenance, mahal naman eh. Kagaris good ako guys sa sapat. Compare mo yan sa tanong. Amo na ko kasi ko sa inyo bla nga, regardless kung hindi ka magkanto, amo mag-iapong risgo mo. Gakaon eh, kadunglang ka pa. So, dipindi na sa ato kung ano kita kaisog dira sa pagkatubang sa mga posibleng nga risgo nga pagkasudlo na ton kung mag-engage kita sa pag-negosyo sa ato nga pagpanguma. Ang mga statiya naman kung paano na ito nabaligya, no, nanabis, direkta sa kwan, direkta sa consumers, kung mayroon direkta, no, kaya at least kung sa part naman sa consumers, makabarabarato na siya sa part naman niya sa nagkabaligya, kung ikaw ang producer, na medyo may ligwa ka pag gamay. Gamit ang social media platform. Katandaan ganyan nyo, nga ang pagpangabuhi nga eh, sa kalibutan, kapin pa kung nag-negosyo ka, hindi ka mag-successful kung ikaw lang isa. Dapat kabalo hagin mag-collaborate sa imo nga, isig ka pariyo. Kamaligwa ah, intra-intrada sa mga event-evento. Basta palaban tao nyo lang. Nablang magambal ba department of culture, may kadiwa sila to, kamaligwa ka, participar. Sama na ang ato nga brakon kayo nga dito sa pag-implementar nyo. Tandaan ganyo kung ka pangumakita. Hindi lang kay tik-tik lang tapar mi. Kundi tinguan man aton, ang aton tada kaumahan. Ilabi na gila ang aton pagpanguma nga kung sa din niya makapaktis kita sa sustainable culture nga kung sa din ang aton da, nga mga duta nung ginahalungan naman aton nga kung sa din hasta makatag sa aton sa maximum production pero no hindi come on nga matamaan ka sa gasto amon ako nga ang proposal yung organic amat-amat lang man amon hindi na pagulpia kaya overtime pag nakabalansi na duta amon sina tauhayak na sina kaya nga magamit ka man sa amendment pero duta na lang. So, ang mga challenges natin sa pag-negosyo, una-una sa climate change. Gasilin ko sa inyo na. Alin pa sila agad. Bago bailo-bailo, klima, ganyan, balda ko, nagiging ka naman. Ikaw ganyan, kung may ginabatsag ka, dapat pariyo mo sila. And then, fluctuation sa ato nga presyo, kita ganyan magbakal, no? Retail, kita na ibaligya, wholesale, realidad. And then, mga regulatory challenges. Kabalo ka basta ni Gusante, ganyan ka. Kada mo, saan dapat implementar kaysa ka pangalot ka sa ulo mo. O galing ka tika bahay na yan mo. Amano ko nga, nga ito nga pinagulupang ginoberno, nagkasandig man na siya pumuluyo para nga mangin sustainably man ang operation. And then, dugangan pa niya sa labor. Ang aton labor, subong problema, guys, kumahan. Ang pumisling ka niya ang isa sa madako ng mga kakulangan namon ang ilabinagin sa pag-implementas ng project
ang taho. Pag ang taho gani, nga na nag, kung ikaw tagiya, ang purpose mo, makabulig ka tani. Galing problema na ton, ang aton mga farmhand. Hindi man tanan ha. Ay, ang iba niya lang ay may isip niya. Makasweldo lang siya, okay na siya. Bahala, timo kimubra na. Sa muna nga aton, dira, nga mga challenges na sa pagpanguma. Tandagin natin pa rin nga sa pagnegosyo nga ginigis sa aton sa itong pagpanguma. Ang pag, kwan sila, pag-uswag sila na sandig na kung daano kita kinobative, kung daano kita ka-responsive na para sa pag-atubang sang risgo na sa ato nga pagpanguma. Kaya ang pag-innovative na ito nga na muna magabulig sa ito para nga kung sa diin na ang pagpanguma nga ni na maging successful. So, gabay plamayhan no, sa subong adlaw nga ito nga diskusyon nga ni nakabulig naman sa inyo dira para magahatag ideya naman sa inyo. Kaya nung imo Laguna, dila ka nung Carlic Label kasi ito na nga is all coordinator ko po sa ito. No, thank you, good no, sa pag-upod sa ito programa. By the way, sa ito ang galing mga kuturan, no, kung makabulog ganit ka mo, no, ang pinapak na ang mga manok na nag-cater no iya sa ginpadako na gamit ang CPO technology. Kung makabuilog ganit ka mo no, ang pinapak no ari dari sa may barangay Suok Aribalo no sa tupagi sa fuel zone. Kung aling ka mo dari sa may Manduriaw no via C1 after sang Taytay na before sa Sunset Boulevard no makita dira ang pinapak no sa tupagi sa fuel zone. Pero dari naman sa may barangay Buhang no base sa sunod na simana no magabukas naman dira ang pinapak no gay ginaga branch out ang pinapak halin dira sa may sa may Suok no pakadto dire sa may barangay Buhang no sa tupad bla sa gasoline station sa Caltex sa Bangga gidra na no sa Pradahan dira labas sa tricycle pasulod dira sa may Pag-ibig sa division no dira yun na makita ang pinapak no subong daw ginakayo para dira sa Tagiya para sa expansion nila no kaya ang ila mga manok sila nakita dira amo ni ang native chicken halin sa Central Philippine University pero naga-expand sila sa other product so try niyo para at least makita niyo kung diferensya sa pinapak no sa iban mga resto dira sa mga taga barangay Suok no base libog ulo nila kay kadto no dira basta tigiya no damo nang nagakadoga hisitan makadto kay bi nila mahal gid ya sulog amo dira kay ginobra gina dira para nga kung magkaong ganit ka mo daw komportable, makamo kang palibot niya na daw maayo man niya sa inyo nga mga ilong. So sulog ka mo dara sulog, kaya pagkaong dara barato na, no, kadto ko sa negada ang ilada, tinulamanok nga solo ya, no, daw 70 pesos lang ganito ya, no, ang ila 315 pesos nga servings, no, damo na na. Tandaan nyo nga ang ginakita niya, nitig manok ka, kaya basit mangita ka mo dara karoon niya sa kwan, na mangita, black ka mo sa tawagan niya sina, sa dalangko nga manok. No, kung makabuilog ganit ka mo, check nyo man ang ilang food panda. No, ang tatak sila is manok ng Pinas Corporation. No, kay kabalo ka mo, abi ang pinapak, galit nga na. No, mo na marketing hub galit sa manok ng Pinas Corporation. Check nyo, kaya arat na sila sa food panda subong. No, makapili, makamodera sa panda na pili nyo naman i-order ron dira. No. So, daw pala ako na ito, kitinigid ba? Overtime na kita. No, sa mga gusto ang bakalagraman sa CPU PIDS, no, conference PIDS, no, try ka to dri sa CPU. Kag may palabutong kita nga seminar, na, kompleto ni, all about native chicken, on the last Saturday and Sunday sa subong nga bulan. Pakikontak kami sa na sa number nga 0977-471-3432, no, 0977-471-3432, o kung magkanto sa amon nga Facebook page, no, and the Philippine Native Chicken. So sa liwat in behalf sa among presidente, Reverend Dr. Ernesto Adaguhi, kami nagpasalamat kid no sa DYRI sa paghatag gayon sa amon para nga makiabot man sa impormasyon kag sa Department of Culture no sa dekada nga pagdaan aton diri parte sa pagdaan aton no parte sa paghatag sang kinalam parte sa pagpanguma. Niya bian Dr. James sa liwat nga paabot sa aton pagpanamyo kag blessing Cape State. No sa aton tanan kag kita ra makita sa sunong episode sa aton programa no diri sa DYRI RMN Iloilo. Sa liwat, mayray nga adlaw sa aton tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo.
3: Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: RMN, RMN, RMN.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na kita sang Biyernes, pecha 31 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
6: Kag ako naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
6: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog na Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
6: Kag nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
1: Galitin man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa syudad kaga probinsya sang Iloilo.
0: Tatak!
1: Radyo Man Bidroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyo Man Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Karagkaroon sa aton nga Know Your History, July 31, 2012, na break ni Michael Phelps ang record ni Larissa Latinina, no, sa itong tuig 1964 bilang may pinakamadamo nga nakuha nga bidalya sa ginpatigayon nga Olimpiada.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Naghatag na sa nga direktiba si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud panugutan ang Bureau of Internal Revenue kon BIR nga buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte kagbana siri nga si Attorney Aman Sakarpio. Ni ang ginkonfirmar ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ginpanugutan naman ni Marcos nga isumiter ang box nga nagaunod sa nga tax record sa nga Vice Presidente sang iya bana kag sang pinakabang negosyo sa Senate Impeachment Court. Oh, muna ni ginahulat sang prosecution na Radyo Man na Binroy kag mismo sang Impeachment Court kay ti siyempre ang presidente gid lamang ang pwede nga makapahanugot nga i-release o kon dalon sa Impeachment Court ang tax records sa nga Vice Presidente.
2: What to expect from President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi niya na ipag-i-allow. Di ba? Natural, i-allow yagin.
1: I-allow niya gani nga mag-kanto si VP Sara sa guwasang pungso.
2: Oo.
1: Ang pag-release

0: Paano iniginggamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga dito na lang nila yabantayan, kag dito na lang sila ya magwaswasana iti argumento. Ti bangod nga ini tanan nara na pakita na sa publiko, ti ang unod sini, dira na lang sila ya mag-istokya kung anong unod sini, no? Kag paano ini ginggamit ni Vice Presidente Sara Duterte. Oh.
1: Ang parte sa tax records ni sa Article 2 ni
0: Article 2
1: sa unexplained wealth no? Sa discrepancies between sa iyang bank records kang sa iyang declared sal-end no? From 2022 to 2024 including dira ang alleged undisclosed wealth radyuman na Binroy. Pero kabalo ka, ang request abito sa prosecution no, nga balikan ang iyang tax records 20 years before pa no muna nga gin ni pamatukan manatani no sang defense pero ti wala inagin paboran no sang impeachment court radyuman
0: no, 2017 Bidroy. Onwards lang no
1: halin na lang ang mayor siya no sang Davao City.
0: At least may kwaon bla kita, may hangpon bla kita. Kaya kung wala man niya sang kamalamalahan sa unod sini Radyo Manirik, why not, abi, no? Ay, compare mo malang na ang BIR records niya sa iya sini nga kwan nga kwarta, sa iya kwarta, sa iya sini nga pamilya, nila nga duwa sa iya sini nga bana, o naga santo, so be it, why man sa mga problema na.
1: Ang sang Merkulis, ganito nga impeachment trial ng Radyo Manirik, kambal to at iway manggalisang illegal to sa kwanto sa incasment sang kwarta at iway gidman ang gina-establish dito sang prosecution nga may ara gidman sang incasment mumalan to ang kwanto mumalan tong ilang gusto nga i-prove no kaya para nga magsanto to sarangin na pahayag man to ni Madriaga sa House Committee on Justice sa hearing sa House of Representatives. So kung baga, huwag pakita sa most exciting part.
0: TLP na nagagawa.
1: TLP lang na. Huwag pakita sa pinaka-importante Radyo Manirik Binroy nga bahin sa presentasyon sa prosecution.
0: Ti, amo na gani nga ang kuan ang defense wala naman niya nag kuan pa nagpalawig pa. Kumbaga ang kumbaga ang depensa mo sa ti sige okay ah. Naka-withdraw si ang DepEd during that time. Wala na problema.
1: It doesn't matter na nanda kung na usual, unusual, illegal or not illegal. Libre ko yung si Dr. Robinod Padilla nga daw gusto niya pa i-deklarar sa former manager sa Land Bank na kumo hindi kumo unusual is illegal. Sumusilo siling niya, ano na, legal. Tiwa yung magpinagambal nga illegal ang encashment. Basta gani nga may ara ka na sa proof ang Land Bank niya encashment pala na yung ilan ng pangpati mo.
0: Ang kinaga nga unusual is entirely different from illegal, from suspicious. Di ba? Layo-layo yung suspicious.
1: So, sa witness mo lang presentar ang current kaga former manager sa Land Bank na sa DepEdGed. Nga haambal nila, ti bumala ng ilaya, i-prove mo lang nila na natabo ginman ng encashment Radyo Manirik Binroy. Nga amo ni nga worth sang kwarta. Ni haambal na to, nagsanto to sa nangyong testimony ni Madriaga before sa House Committee on Justice. Nga amo ni ang kwarta nga natigayon niya nga makuha, naging distribute niya ni, nagsunod gin lamang sa isa kadlaw.
0: Si Ramel Madriaga, ginatunaan pa ni kung kinanglan siya i-presentar, i-muon nga witness o kung na hindi. Amo ni ngambal sa nga prosecution.
1: Ang pinaka-pamangkot subong, kung di nagkanto tong kwarta.
0: Tiyo, amo na.
1: Kaya ang incasment, iway na to yung problema.
0: Iway na to yung problema.
1: Ang question, di nagkanto ang kwarta. Kaya amo nang kwanda mo, amo nang question da kung insakto ba na or hindi
0: dira
1: ang paggamit sa intelligence fund sa office ni Vice President Sara
0: Duterte. Dira mo na yung magamit ang tinaga nga legal kag illegal. No? Kung matrace na ina kay kuwa auditor na ang sunod niya.
1: Di ba dira naguluwa ang mga cheese curl,
0: ang mga piatos, ah.
1: Yung mga ngalan?
0: Oo, dira tala na mabalaan si piatos. Ti, ari na kita sa next week sa exciting part kay kuwa auditor na Radyo Manirik.
1: Muna na iya kay
0: duwa na ni kakuwa auditor.
1: Sila nag-flag down sang
0: kuwan
1: mo. no, sang budget ngini sang office of the vice president.
0: Oh, so matrace na ni from land bank kundi na release ang kwarta. Okay, wala na ta problema da. Karon kay na release na ara na sa kamot sang taga DepEd, di na ni dayon nagkadto. Paano gin disburse? Kay piatos pila kay
1: kun na nag-exister gin man ang gipangatagan nila sang kwarta.
0: Oo. Oh, oh.

0: Kay amo na ang pinaka-issue da nga wala ini register mga fictitious names ini. Nga hindi makita si Piatos Dabaw. Ate dira ta ram pangitaon si Piatos dayon. Na dira na iyang bumbahanay.
1: Mo nang
0: waswasanay
1: na niya. Exciting part mo ni nga balantayan ini. Sa masrod ga si mana kay ti kuha na ni ang ila sini nga mangin state witness.
0: Sa piyak ka bay dismayado si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga wala na dayon ang pagpatasang dike sa Talumo River sa Davao City. Nakabulig ini kun tani agud maprotektahan ang mga residente batok sa pagbaha. Lakip sa mga tikang nga ginmando sa ensya amo ang gilayon nga dirigensang nga among nga suba para mapadako ang kapasidad sini nga makabaton sa nga tubig. Sa isa payagin siling man ni Representative Paulo Duterte nga kung makaalakig ang among nga sitwasyon, dapat nga hingadla na kagapasakaan sang kaso ang mga involved sa natabo nga pagbaha sa lugar.
1: Sino ayan ang involved, no? Napareho man nila sa aton sa Iloilo, no? Nagatinodoan na sila kung sino ang may kahimuan sang baha. Kag kung sino ang rason nga ang nagabaha Radyo Man Binroy. Di sa Davao City ni.
0: Dito ginabi sa teritoryo ka.
1: Imagine mo, 19 forgotten pa ning kwaneo, ang flood mitigating project nga ini. No, dito sa Talumo River no, sa Davao City. Amo ni ang kosang flooding sa Davao City. Kapit pa ang Davao City, Radyo Man Binroy, manubo ini nga porsyon. No, sang Davao Region. Subot siringon, kumbaga, basta galing nga magdamo lang ulan, magbaha or magpanda o magbagyo, sila ang igo sang grabe nga pagbaha kay nalimutan isang suba man no ang Davao City. Hindi ang hambal mga 51 billion ang pundo dire nga ginhaboy sa Davao City. Pero ang question, pila na gali ka tuig ni wala gihapon matigayon nga matapos ang flood control project. Nakapang PI man si
0: Dizon
1: mo sang makita niya nga wala gali matapos ini ang nasambit nga
0: nibla mo maning gina issue sa kay Paul sa iyo congressman no Paulo Duterte nga sang tiempo nila sang iamay ang ilang nga congressional district dito binubuan man sa lamudamo nga pundo. Pero galing kiti ang mga mitigating aggravating na nahimong aggravating amo ni diri sa ato namo mana imbis nga flood mitigating nahimo nga flood aggravating control project.
1: Thanks sa diri ni Congressman Paulo Duterte sila niya imbis nga pagaking si Dizon imaloon niya kung sino ang rason nanamin niya sini kay sila niya dira mismo sa sunod sa opisina niyo ang rason kun nga ang wala matapos ina katingalahan man nga tiempo niyo presidente tatay mo congressman ka.
0: Diyan mo na gani.
1: Tapos why matapos ang project ko sa inyo? Sang
0: chimpo ni sang tatay niya, di ba lang issue amo na, nga billion-billion, nilabot amo ng amount, 50 billion plus, ang ginbubo nga proyekto dito, no? Ti chimpo ni sang amay niya, gurong iba nula matapos na kuan guruin, labutan pa sang Marcos administration, kag nalabutan pa sang ilang gira mundial.
1: Pero, I mean, balang ang river nga ini, ang Talumo River ngayon.
0: Wala ginroy. Pahumansad itong atsimpo.
1: Kanugay lugay na nimo.
0: Kita ninyo.
1: Kagang ang sugid sa mga taga-Davao, galing ay kumbaga ang taga-Davao, abi, what you see, what you hear, leave it there lang. Kumbaga, no? Karawo man ang na-question sa Davao, karawo misan si Juan Gani, si former PNP chief, Nicolas Sur III, taga-Davao City, mani, may balay man na to siya. Kita mo, sinin ka dugay na sinin nga isyo nga permi na to yung ginabaan ang amuling lugar sa palibot sa nga Talumo River. Pero bisan sila, natingala, nga wala inimaymuan sang flood mitigating project.
0: Oh, mura ganing chimpo anyos pa nga, ti sila nagapungko da, nakaagin man presidenteng amay niya, wala man makuan, mabutangan sang project. Nga daan, wala matapos na to.
1: Pero may budget.
0: Oh, may budget, ti subong. Kay may ara pero kabos, ti charge to Marcos. Ti ang Marcos administration, charge to Duterte. Pero ang mga tao, gakalumos. Buisit nga pangabuhi.
1: Korte man itong baha, sang damlag lang niya.
0: Imbis nga, imbis nga buligan nila tong tao, midget na buligan nila ang tao. To ay sos, nagbinaisay sila anay. Unang nagsumpakilay sila anay.
1: Kaya dito sa Davao, ay isang nagreklamo to.
0: Wala, sino mareklamo dito. Kaya karayan na to yan nila.
2: sila tayong gobyerno.
1: Wait, wait, ito yung mga nagpa-interview. Dato sa reklamo kay Mayor Chan Jarin sa Megao. Waya sang pariyoto sa ano si Aksay, ano si nagpa-interview. Kung dito ka sa Davao na, nga magpuro pa interview ka. Basi, mo nang hamba sang iban, si Manutaw ko to suba. Pero hindi man go. Kasi kung leti mo, lang imo yung galing kita mo na balado na doon na timanan na kung magreklamo ka, daw hadlock ang mga tao.
2: Sa hadlock sa mga Duterte. Samtang sa dugang pang mga balita, nakahanda ang Department of Justice nga lantawon ang legal agreements may kaangtanan sa Pax Silica Initiative sa tunga sang madamo nga kabalaka nga nagapalibot diri. Sa press briefing paig ni Undersecretary Nicolas T nga naga-involve ang Pax Silica Initiative sa economic agencies kaya sa Department of Trade and Industry, Department of Economy, Planning and Development. Ginako niya nga mahimo ma-involve ang Justice Department. Ang Pax Silica Hub, ang isa kaplanado nga high-tech industrial zone sa New Clark City sa Tarlac nga gin-develop bilang kabayan sa partnership sa Pilipinas kag Estados Unidos.
1: Ang panabi niyo, ang New Clark City Tarlac na ni Juan Binroy, sabi si DA ininabilong. Pero ang pinakamalapit dira nga local government unit, amuning sa iasang Capas, Tarlac. Kahapon nakita kong interview sa mayor nila, huwag nga sila yat nanungong no, sa proyekto nga ini. I mean, bala nila nga amuning ang Pax Silica, di pareho sa nga vice presidente mo, nga Pax Silica. Ang mayor to sang Kapan, bala nila kung ano yung Pax Silica. Sa Kapan, sa Kapas, sa Tarlac. Wala nila kung anong Pax Silica. Pero ang butchiringon niyang why sila makaibalo kung ano nang plastada, ano ang mangin impact sini,
2: anong
1: madulot nga disadvantage sini, environmental impact niya, sa ila sini iya nga lugar. Sige, under sabi si DA niya, sini niya ang New Clark City to sa Tarlac. Pero, ang local government unit nga labing una nga maigo diri ra Juan Binroy sa elektrisidad, sa tubig, no? Amo ang ila sini nga syudad, o ila sini nga banwa.
2: Hindi mo na be mambal nga outrightly mambal kay ti development ni direct foreign investment ni. Okay, kay damo ni ma-generate nga kwan, amo ni amo to damo ma ang kwan sini benepisyo naton. Pero ti ang environmental impact ay way man ta di nag-istorya sang tunga lang sang kwan sang isa lang ka barangay nga kwan.
1: Kay do nag-create kasi ni sang medium should, size do, nga city
2: do,
1: ra Juan Binroy.
2: Do pa gani do
1: 40 acres ni.
2: No? 1,600.
1: Oh, 1,600 hectares.
2: Oh, di mga kwan na kung isipon mo mga manduriyaw gani mga kay manduriyaw 1,300 so sobra pa. Imagine abala
1: sa medium size city gani ang bal nila.
2: Oh, imagine abala kung ano kalapad. Imagine nun mong distrito sa Manduro, dugangan mo pagitsang 300 hectares. Doon mo nang pinaamunin
1: sa isya. Diwa, kung bagawa, hindi mo pa insindi sa LGU dito. Kaya pagkatapos, paano mangin impact niya sa mga pumuluyo nila? Kasi siyempre sila nagpapangkot man eh, kung ano ining Pax Silica nga ini. Ang kinanaanon mo nga kuryente, dari hindi magnubo sa 100 megawatt ang kinanaanon mo. Kag 24/7 na iya ang gamit Radyo Man Binroy.
2: Ang tubig pagid.
1: Kapagkatapos ang tubig pagid. Ang tubig kinaan sa Luzon, damo permi tubig kung gaulan. Pero ang bali nila gani, bisan ang tubig sa Angat Dam.
2: Nagalalawas ka, hindi kalumos ka sa tubig to.
1: Hindi,
2: pero
1: hindi makasustener sa gamiton nga ini sa Pax Silica.
2: Grabe man. Ima ako mga 1,600. Hindi niya nga siling tunga lang dang ubrahan sang kuana sang structure sa bilog ina iya no pirti kina kudako niya times pila guro niya sang syudad sang Iloilo
1: kay hindi man kag hindi man makasiguro ang for example ang dito sa Capas Tarlac kamal nila hindi man makasiguro nga matagan ini sa trabaho mga taga Capas Tarlac kay siyempre guro sa construction guro eh pero sa mag-operate na ni
2: ang expertise hindi man nila na
1: ara iniya sa pungsod Estados Unidos kag tagaan sila sang independent
2: may independence nimo
1: dira sa lugar nga ina
2: amo na galing ang bahala
1: sila na yang bahala dira
2: amo na ang balila to bala nga ti do imbahada ya kay Estados Unidos na do extension niya sa ilang teritoryo nga tagaan sila sa independence bala sa magpadlagan na iya ila yang layi
1: isa na sa mga kontrata kag agreement pagsulod ato dira although nga tindako gid man tani ang mga impact na sini sa pagkabilugan iya no Radyo Man Binroy kay siyempre kumbaga kung sa Amerika may Silicon Valley, at din sa Pilipinas sa muning Pax Silica.
0: Pero galing kay okay man nga konsiderasyon. Plastaron anay no sang gobyerno kay do magina propose man nga mga investigation angot sini mabalaan ta na
1: lang importante sini dapat mga transparent lang
0: yeah, yeah.
1: Sa gobyerno hindi ka duway pagani daw for example ang Department of Energy duway pagani do approve na nila aban nati butangan sila tuya sang power generator nga specifically para lang
0: daw dedicated dami para sila ang tubig maubraman nga dedicated man para sila nga water system
1: ti dapat tunaan ina kaya dapat mapresentar ina sa mga tao sa palibot para nga ti mahibaluan nila ang mahimo nga maging impact
0: pero,
1: sa ila
0: nami balik ang senado nagapropose ang pagpangusisa sini kongreso or senado anyway ti kon mausisa ni mabatian na sa publiko balanta no kun ano ang mga pros and cons ni
1: kay okay lang anon ta ini kay ti sige gamoderno kita dapat high tech ang aton dire para para kuno nga ma-bridge ang gap bala Radyo Banbinroy no pero ti ang question kinanlanon tayo ni, pero ano naman ang mga impact niya sa aton sining environment, sa aton sining mga pumuyo.
0: Ang Pax Silica, kwa ni, no? Ng news agency.
1: Pax News.
0: ang Pax Silica, no ni, NBA player, ni Aaron Pax. Gamo na ni ka controversial sang Pax Silica. Yeah, iba niya may pia nag MBC presidente way gid nag research gamay para nga makatugda man sa.
1: No comment gani.
0: Ano?
1: No comment.
0: Yeah, paano ka mag-comment kay gani ka balo kung ano ang Pax Silica? Ano man nga.
1: Pero sa kwanto sa space ito sa London to gambal sa ngasling niya sa Pilipinas grabe ang gun violence. Sige niya. Makuan ka lang to, for example, sila may bana ko, tapos nangirida, ipapatay ko ng kirida, ma-hire lang ko sang gunman, 5,000 pesos lang, patay ng
0: distress. Kada mo damo sang ihimplo, ang pangirida yung ihimplo dyan eh.
1: Iba si may hugot man.
0: Hindi mo lang pinakalapit nga ihimplo sa iya. Tiyan mo na guroy, kaya mo mo nang pinakalapit nga ihimplo niya sa iya mo. Kada mo damo sang pwede ihimplo nga ang pangirida.
1: Kung si Ronald Yamas pa, tiyan mayo pa ang pang-hire sang gunman na balana. May presyo pa. Pero sila yung Pax Silica.
0: Huwag pa malaan.
1: Fax nyo.
0: Guruga.
1: Fax sili. Muning Pax Silica. Yung waisat na lungong.
0: Siguro, ang nag-interview, guru, to kay Sarah, kay Gahala, Manila, ka-publicize to. Tapos dito. Kay nagwa mo, nag-circulate. Karoon, ginamit pa kay Sarah, ginamit pa again sa iya, ang Pax Silica. Ano man nga.
1: Pero number one man Japon sa survey. Samtang DPWH nakahanda nga magbulig sa investigasyon ni Senator Ping Lacson sa Taguig flood control. Aray na. Yung mapriso gini si St. Peter. Ito over sa nga Department of Public Works and Highways ang kinanglanon nga mga dokumento angod nga magbulig sa investigasyon nga suguran ni Senator Ping Lacson angod sa flood control project sa Taguig City. Merong information bala Radyo Banbinroy ni Ramon Tolfo no sa iya nga Twitter bird. Nga si Senator Alan Peter Cayetano nagapangayo sang ceasefire no sa kay Senator Ping Lacson. Actually si Senator Ping Lacson nagpost gid mismo sa iya sining ex bala no nga sila nga nagapangayo sang ceasefire si Cayetano pero nagahutik-hutik pa sila makadto ka sa kwani makadto ka sa gira ano to ali nga balya nga ang imo armas sa
0: Atoygan.
1: Atoygan, tapos sa imo bala, laway na.
0: Ambalya, ceasefire your foot.
1: Sige, ginupisahan niya ginabi si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson, anad niya si investigasyon.
0: Anad sa gira eh.
1: Anad sa gira. Ano man? Ang problema niya pagid niya, kaya hindi lang si Lacson kontra niya, pati si Atty. Melvin
0: Matibag.
1: Matibag. Atty. Melvin Matibag, tandaan mo, hindi lang ni NBI director, political operator niya.
0: Politiko na sila ya. Asawa niya, politiko niya.
1: Congresswoman.
0: Nakapwiston
1: district sa Laguna
0: niya. Oo, nakapwisto ni sila ya. Tungod sa politika, di ba? Tungod sa katanda ya, sa politika. Hindi bang niya nga sa katanda iya sa mag-imbestigara tungod niya sa katanda iya sa politika mayo magampang
2: Tiya mo man ang inkwentruhon niya. Kag si Lakson yung inkwentruhon mo, imo yung away niya pagitaya. Literal niya kaga away.
1: Hambal nila gani. Si Lakson pang yagin ng kwentro.
2: No.
1: Tiya, hambal, may nagali, may nagkwaguro, may naga... kwan blama nga nagahutik-hutik nga kung pwede ceasefire na.
2: Hindi sila ba't sa may emisaryo, guro.
1: Oo, oh, ceasefire my foot.
2: Oo. Oh. Emisaryo, guro pa, dala to bla, kwan sa kay Lakson nga, send, o... ma-ceasefire ano si Sen Cayetano. Ang ermitanyo, tanga... nga sinador, ma-ceasefire anay.
1: Masakit-sakit.
2: Sagad ka, pinanghangkat kaaway, amo na bala, sayang ka intra sa gira, nga hindi ka manggali preparado. Kabus gali ang imo sining nga kinaalam sa medyo, gira. Kagang imo sining nga bala.
1: Medyo maburubudlay. Nay kiti kabalo ka magluwas 6.7 billion nga ning budget insertion nga ginahambal ni Sir Ping Lakson. Mas masakit pag hindi ang ginaimbestigaran ni Attorney Melvin Matibag sa National Bureau of Investigation. Kay ang sa kwan nga ni, ang sa hosting sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games, Asian Games. Mas dako ini nga kwartang involved dre.
2: Oh, bilyoten bilyon nimo. Ti galing kino gin propakalmaya si Matibag. Kita mo sa hearing to, wala na sa nagasagad ka yaguta to kay Matibag nga bala ati. Sila nga makita naman kami sini sa sunod nga kuno may investigation pa man ah. Nga kay kita na lang kami ni Director Matibag do nagkanay siya. Kay balaan niya kung ano ang matabo siya. Di mo na bala? Galing kay kung may ara gin man, regardless man niya kung mang ulo-ulo man siya kung hindi, kung may ara gin man niya sa ilimbestigar, ibistigar eh ah. No, kung ang kaldiro ni Cayetano, ilimbestigaran gin man eh, kung may kamalamalan, ibistigaran na lang ah. Hindi nga magpadala-dala kasi mo sa ulo-ulo nga, kung ulo-uluhan niya ka, dayon man tao, hindi ah. Total may issue na ginmalang investigaran pati yung flood control project para mabalaan tawan sin for all basit tungod ginman nga may ara dira sang anomalya radyo man ni Rick no kay karon kun magsagad ka padala sa ulo-ulo da karon do pareho lang nga dula kay imuya panindugan opos na kay Matibag hindi karon pagayon ng investigasyon pros na kay Senator Lakson man ba si Lakson ati okay kay mas-inspire man siya mas nag-renew man sa nga mas-inspire ti okay na lang hindi ah. Dapat kaya imbestigaran eh.
1: Arig rin ang balis ni Senator Ping Lakson o sila niya, ceasefire my foot. Anong uri ng tao ang magdideclare ng gira? Tuigan ang dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, mag-request ng ceasefire. Pabulong pa.
2: Ito mo na gani, pa-agiya si Iban. Nga, balo niya si Lakson niya, si Spire Anay. Timayo bala na? Hala mo na to ka...
1: Pati gani sa Senate Blue Ribbon Committee Investigation sa Flood Control Project, silang sagad ka yaguta to kay Senator Erwin Tulfo, kay Senator Ping Lakson, nga, why makamog investigar? Lain ang inyong ginaimbestigaran? Pero anay nga ma-imbestigar na, kaga daw may guan siya, ginapastop niya ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee.
2: Ang lain kaya ang bayad, di ba, imbestigar ka mo sa amunay, kaya ma-imbestigar makami amon sa flood control. Di karoon kaya ra, flood control yung imbestigaran. Tinano na karon kay ang iya flood control, dumauna pa sa iban. Mag-amon eh, laban-laban mauna pa siya sa mga korruptong mga congressman, higil pang lawag.
1: Amon eh ang mga kwanta, amon eh mga barantayan, Tarajuman Binroy, makumpito gito ang BGMP.
2: Oo, ang ano gani, Jinggoy, Bong, Abong, Jinggoy, Marcolita.
1: Ang letter P na lang
2: wala. Payitano. Payitano. Dito no, imuon niya Payitano.
1: Pero mas masadyaning akusasyon kay Congressman Leandro Leveste. May kang tanan si Rajuman Binroy sa ginapahayag nga pag kwan nila, pag attempt nila nga panan si si Executive Secretary Ralph Ricto sa mga babae kapagkatapos pakahuyan. Tingin investigaran sang National Bureau of Investigation kay magin patigayon sila nga entrapment ta operation. Ang ginimo nila de ang NBI amo to ang nagdaho kwarta to sa nga ginapayag amo to ang ano kay tawag
2: bugaw.
1: Sa nga bugaw ang ginakilala sa kay Lito D. Guzman nga Amoya ang nagbugaw. So, lima puno ka mga babae ni mga worth 5 million.
0: Butog 1 million ang bilaw?
1: Grabe man nga.
0: Tag 1 million? Po, anong itsura sa 1 million?
1: Base 50 lang ng ila ya?
0: Ha? Babae? Hindi man guro ah. Base tunga guro ila. Tunga iya ka bugaw. Tunga ko. Kag ang mga kopdana niya dahil nga mag-negosyar. Tunga sa milyon. Ano yan ang itsura sini?
1: Pero kagabi, balasig yung nag-deny dire si Congressman Leandro Leveste nga may kang tanan siya sa sining ginapayag operational plan para nga i-frame up si Executive Secretary Ralph Ricto. Nagadalom nga nagadalom mga away sang kwano, sang Ricto kag Ligarda sa Batangas, no?
0: Isa lang ni sila ka probinsya, lain-lain nga distrito, lain-lain nga teritoryo.
1: May mga teritoryo ni sila sa Batangas.
0: Do province o Biloilo. Wala galing do anong ni sila ka distrito.
1: Do nga, tunga-tunga. Sila pero ito, siyempre, ang mga Ricto mong nag-auyat sang Batangas. Sa Capitol. Pero, sang una, tandaan mo, si tatay ni
0: Governor Gito ya si Kwan
1: mo. Nangin governor man si former governor Leveste.
0: Si Kwan, si ang governor
1: Antonio,
0: si
1: no, Leveste.
0: Ang governor di ba si Kwan, si asawa ni Ralph Ricto,
1: Vilma
0: si
1: Santos. Vilma.
0: Napirdi yung Kwan nga bata nga si Luis, vice governor. Ang bata ni Ralph Ricto, congressman man ato.
1: Ryan.
0: Oo, si Leveste, dito man congressman. Pero hindi man sila isa ka-teritoryo, pero perting naway nila.
1: Nagalala ang inkwentrohanay di.
0: Di, galing kay Gambal sinisang bugaw. Nga sila niya involved rin yung former presidential adviser ni President Duterte. Nga si Jacinto Jing Paras. Kag si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste.
1: Si Paras, doon mo ni kuno ang nag... Ako baga daw makuan blado mahinyo to ka ano man ay daw makwanto eh may istorya kay Ralph Ricto eh amo na may ari ka di
0: ang
1: daw mo na
0: ang gwa niya kali
1: amo na ang gagwa nga daw siya ang contact dire ni Congressman Leandro Leveste nga mag-istorya to sa kay Ralph Ricto ang tapos ni Senator ni Guzman ng Bugaw
0: sa babae siya
1: amo niya sa mga babae si sa ka hotel dito iya sa May Manila.
0: Ang lima kabay, basi pilian guro ni or pasunuron.
1: Sad yan.
0: Do curious lang ako sa kung matuod ini ay about iyoy.
1: Do kadalmin kay kadalom sining ay nako.
0: Magtalent pi abito nga sa milyon ang mga uyab gini lima kabilog ay about. Tigaling kay do hindi man babahi do ria guro si Ralph Ricto.
1: Ang nagani nga daw ang tono, ang naratibo nga daw panaan sa babae. Pagkatapos kung magkagat ang mababae mapa-interview nga may amuning natabo Radyo Man Pedro.
0: Basta si tapat kasuhan nila si Ralph Ricto pa.
1: Parang i-discredit or gubo ng reputasyon ni Ralph Ricto.
0: Ang gulay sina kay basi tuod. Kung matuod niya eh, hindi lang nga pakawian si Ralph Ricto. Basi kung ila pakasukasuhan, bala, obra-obrahan, kay istorya. Eh, siyempre, bayi niya mo. Kaya hindi man lango-lango na yung mga babae kung matuod yun man. Di, dalman gina si Ralph Ricto. Magbuba ka ang karira sang iya bata, ni Vilma Santos.
1: Basi
0: mapiktuhan man eh.
1: Kay si Lito Di Guzman, ni Ranjib Banpino, kung naging intrato sa National Bureau of Investigation. Reason ni sa subong, hinali lang kung makanta niya.
0: Makanta eh. Paano abi hindi magkanta ni kay ang nagapuga sa imo to NBI nagakuga sa imo to NBI mano ka tapos ti executive secretary ni ang involved diri pugaon niya to karon ng NBI pugaan niyo da kamo na bahala da magpakanta da hindi realidad bla kay ila tanan na mo under sa executive
1: posible na
0: ti kumanta karon ni ay, Diyos mio.
1: Tingin mo na, sig pala sa alas 4 na train niya mag-deny si Congressman Leandro Leveste.
0: Ang good lies ni Radyo Man Eric, ang retaliation, kay balaan taman nga si Ralph Ricto, malakas, kay executive secretary siya, sa administrasyon, would you think hindi ni mag-retaliate, no? Si Ralph Ricto against Congressman Leandro Leveste? Diba si kung
2: sa palaabuton ba si kon damo na isang alatubangon nga problema si Leandro Leveste. Nga problema pa ning gadaan sa mga negosyo yang ati may mga kamalamalahan man na kuno
1: ang Solar Philippines
2: dyan. Oo, oh, di ba si kon malang na ning bata ni Lorenzo eh, gigi na uro advice ning bata ini nga.
1: Yeah, ano pala kay dito na sa Las Piak?
2: Ka mga kabataan
1: patan. Si Lorenzo Loren Ligarda gani daw matsagan ko imbis nga daw kanami isang tsura yan subong daw matsagan ko daw nagi
2: do naguyos om
1: ka do permilaga om ka loy abla.
2: Oo, oh, tiisip pa bala actually guro niya na istorya yan ni bata niya galing hindi na guro kumbaga may independent mind na ning bata ya nga hindi niya bala mamati siya. Kay uy sa galapaw sa latid eh, no? Nang daw ka hindi naman kung isa ka necessary nga mga bagay halagid ka duso nga daw ay naman ginapamatian kung isa.
1: So mga kwan ini mga madalom ini no? Amo ni kasalya subong diri sa Pilipinas. Pero kung parte sa istorya kung paano to payuhon ang pangabuhi sa mga Pilipino.
2: Pauli-ulihi lang anay ko no eh.
1: Paano kita makalampuwas sa mga palabuton tanga mga problema. Like for example, ang pagmahal sang bugas. Kaya pagkatapos, pagmahal sang krudo. Sige pa tong ginira to sa Middle East, Radyuman Binroy. Kaya kung paano tatubangon ang El Nino sa last quarter sa sumbong na tuig. Asa sa first quarter sa masunod na tuig. Naway patitilimok-timok. Tanbay, ma-check kita na isang mga observations sa aton sining patro. Pagkataon tang aton nga palibot subong nga Biyernes na sang kaagahon. Katapusan na rin nga adlaw sang bulan sang Hulyo na tuwig 2026. Ano ito? Standby, Radyo Man Flo Navarit. Armin. Oh, dalagid kay...
2: Why pa si Totop Lao?
1: Why pa siya? Basi kung natulugan na to. Amo na yung ginangambal to ni Vice President Sara Duterte sa speech na sa London, Radyaman Binroy. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violation or gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. Kaya ang naratibo, Yabed, kay ka-speech ni Radyaman Binroy, kay siling niya, parte to sa mga napatay bala sa extrajudicial killings nga ginangot kuno tanan-tanan sa war against illegal drugs ni former President Rodrigo Duterte. Hindi may mga nagkalamatay man to yung away man yan abot to ang war against illegal drugs. Kasi nga dito sa Pilipinas ya may akirida lang ang bana mo, may mistress lang ang bana mo. Kung ikaw ang asawa, pwede ka ganun maka-hire isang gunman, 5,000 pesos lang, matay mo to.
2: Butang balon, nga...
1: Ang naratibo ya, nga hindi tanan to nga mga kubaga naglabiktima to, mga naglamatay to sa war against illegal drugs, sa ginpang lista nila to, kagin himo ebidensya ba to kay former President Rodrigo Duterte, ang hindi man ini... apart sa Dr. Radyaman Binoy.
2: Pero tiko na mo ng konteksto niya. Ti during their time no? During the time ni former President Duterte kun amo na nga ti wala ito ya ang gusto ya di nga i-drive nga ti ang ibang ti hindi man to parte sa war against illegal drugs kay ini body pwede ya ka hire sang gunman. Ti during the time ti kamo ang presidente.
1: No.
2: Di ba?
1: May babalik bang gihapon sa iya o sa ila Radyaman Binroy. Because kati during that time, tiko may amugalit ni nga ang gun violence galit sa Pilipinas during that time. Grabe. Why galit matap na ini?
2: Kaya mo yan, ila pang presidente, tatay niya pang presidente during that time? Oh, di ba?
1: Kung kisa,
2: wala sa maginimo.
1: Kung kisa, abe, mga statement, kumbaga ni Vice President Sara Duterte, so, wala yan bala mapaminsaran ang mangin, kwan bala, mangin impact sa ginahambal niya.
2: Oh,
1: ang konsekwensya bala sa iyang mga statement niya ni, is especially sa threats niya to nga, kwanto bala, nga sa Articles of Impeachment. So, ginapabaskog mo lang to ang... Ginapabaskog mo lang to ang...
2: ang claim
1: kontra sa imo nga may ara kag imo ya sang kumbaga may ara sa kapasidad ba
2: mayo lang gani kay natapos na ang Article 4 kun wala pa guro kung ginadiskursuhan pang Article 4 nadala pa ni guro
1: nano nga klase
2: kasi nadala pa ni guro
1: do ginaprove mo imo ya nga daw may amo ka kasi ni iya nga
2: kalaw ay bala
1: nga ano ni palawag na may amo ka gani si iya nga daw kwa bala may posible nga mahimo mo bla
2: oh may tendency kaya
1: may mga tendencies kaya
2: may violate ho ti
1: kag isa kadamo sang ngaling kadamo sang pwede may example nga mo ginang imo yang example
2: oh kag isa pa sa dito sa luwas ng pungso di bantala mo to ng Pilipinas amo na
1: tapos
2: nga sa pagkamatuon
1: ang ICC oh. Nagi-react gali usually why na nagreact ang ICC sa mga statement niya
2: oh.
1: Pero sa rally to sa London
2: oh.
1: Ang itong ambalya nga si ang ICC tuta ni Marcos kag ni Trillanes ang ICC na pagkuha sa statement nga sa ila independensya tandaan mo kadamo-damo ya sa member nation sang International Criminal Court
2: hindi man niya isa ka nasyon
1: isa hindi lang isa ka nasyon ya paano bang ituta na ni Trillanes ni Marcos
2: kag anong influence ni Marcos to kag ni Trillanes
1: kung it lang na si Trillanes si Marcos
2: ano ya si Marcos ya ano ya si Trillanes member
1: nation sang ICC
2: oh kalgi ni trabaho na nila timag amo na ay na
1: dugi na dugangan
2: nag-aggravate pag gani imbes nga
1: why gani na paminsaran ang mangin konsekwensya bala sang iya sini nga ginapanghambal ti ginakusaran mo ang ICC karon basi tumpok pag hindi na karon
2: ti amo na gani nga naghinyo ka sa sige lang, nagahinyo ka sa International Criminal Court nga kung mahimo i-release, no? Kaya ti, for humanitarian reason, ti, ang balta, mga tao mo lang sila, base pagani-tani, maluoy ang ICC sa kagikonsider manitungod sa katigulango ni President Duterte. Pero mag-amunin niyang bata mo, yung gawin niya dati, karun to, kagito pa, tapos ang ginatimulang ito, ang institusyon pa nga mo nag-handle sa kaso sang ni President, why na ni chance sa
1: mga hambal nila nga kung wala ka lang wala ka na balang sang pwede mahambal nga mayad mas mayo pa nga naghipos ka na lang
2: kag kalaw ay pala nga ibantala mo ang imo sining ang mga malain kuno no nga nagakatabo diri sa Pilipinas Vice Presidente ka sa pungso na Pilipinas amo nang ginabantala mo to nga wala pa man ay mabalaan kung realidad ini o kung hindi ang imo sining ginahambal. Tiga budlay, Vice Presidente ka pa naman. Pero, gurudo, mga...
1: Tingali kati, number one man ganit, gyapon sa survey. Eh, kung ang iba pa mga political analyst, tama nila, hindi mo naka-stupido man ang mga Pilipino. Inom kita live, kung inom kita Nansa Corn Coffee, ang Nansa Corn Coffee, dapat umpisaan ang ato adlaw pag sa pag-inom sa Nansa Corn Coffee. Ang experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha, kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-apataas sa aton nga energy, kanag-maintinar sa proper blood sugar level. Nag-improve sa blood circulation, kanag-elevate man sa problema ta sa digestion. Nang kusyon, hindi kita ma atunawan na gabutod aton chan, imin nyo na sa non-scorn coffee. Detoxify niyang atong alawas na nag-alivate man sa problema ta sa migraine, ilabinagin sakit sa ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation. Kabakal nyo sa mga butika sa Bilogista sa Panay, kagdira sa probinsya sa Gimaras. Ambal ni Jeep Rock sa Fernandez, sini nga, putang ina nyo, putang ina mo rin.
2: Buisit kay mo
1: eh. Aga ka pa, abi mo ta kapagpatulan. Edi putang ina mo din.
2: Buisit kay mo ya.
1: Kani mga
2: magpakilala ka.
1: Kani sa DDS.
2: Magpakilala ka.
1: Standby pagbalik ta. Madarang ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3cm na gali.
6: Initry ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
8: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Sample Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: BCO.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Makakas, magabot ka.
3: D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Makabuti ka.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, fab, con,
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
9: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
10: Samphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na work.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakan sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Pumakan sa mga butika.
5: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
6: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
5: Talagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli. VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
6: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
5: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Meron dito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga ang piya ko nung astrosyon ng kisipot mo ko nung isa Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel everyday. Ano na batyagan ko nga daw ay nakagawa ginapo sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw yakapuin ako. Subong yan nagawa nato ko to sa ilaw balay sa bata ko takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3 sigurado epic.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes.
18: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Aga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
4: Alas 5 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ilang bahin, dulong na sa inyo sa DTX 500. Mayara ka bala sa hypertension o kung pagtaas ang pressure sa imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Ini nagapanubo sa imo talagay si Rides, isa sa mga kabangdaran sa pagbarasi mo ng mga kaugatan nga nagresulta sa pagtaas ang blood pressure. Inima na nagabuli panubo sa blood glucose levels, isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag simpre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa aton ng mga kaugatan, agad maparayo kita sa peligrosong epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kaginamaintain sini ang elasticity sang ugat, agad nga maparayo kita sa aneurysm o kung napaglupok sang naghabok ng ugat sa utok bagod sang tuman kataas ng blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, marami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, mahapos nga akses sa sigarilyo, kalakip sa mga faktor sa mataas nga numero sa mga kabataan nga nagapanigarilyo sa Western Visayas. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
5: DYRI Radyuman Report.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
7: Mahapos nga akses sa sigarilyo ang isa sa mga rason sa mataas nga numero sa mga kabataan nga nagapanigarilyo sa Western Visayas. Base sa Young Adult Fertility and Sexuality Survey, nagapangatwa ang Region 6 na may pinakamataas nga numero sa mga kabataan na nagaedad 15 tubto 24 anyos o kon 15.7% ang nagapanigarilyo. Ginpahayag ni Commission on Population and Development o kon CPD6 Regional Director Harold Barcial, ginakabig nila nga alarming ang kadamuon sang numero sa mga kabataan na nagapanigarilyo sa rehiyon. Pahayag pa ni Marcial, maluwas sa akses sa sigarilyo, kalakip man sa mga rason ang impluensya sa mga tao sa palibot kag barkada nga sama-sami bangod sa peer pressure. Importante man sunong kay Marshall na mas maistrikto sang gobyerno ang akses sang sigarilyo kalakip na ang vape sa mga kabataan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
6: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Tatak RMN.
4: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen a fruit extract kag tagsaka sa say may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilalangad na miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ni ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus Coffee Mix.
8: DTX 500, mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kakagula ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagbadamong nga komplikasyon, kangay nagin lamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 ay may charantin, alin sa marguso, nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami isang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo sang may tisi, dugay kanabalan nagaantos ang katul-katul sa panit, problema mo bala, pilas, dugay, mag-ayo, mag-may tisi, ang alkaline niya vitamin C. Makabuligin sa pagtap na sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. May tisi kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa dugang pa nga mga balita, 3.4 million nga balor sang illegal drugs na kumpiskar sa drug bust operation sang RPDO sa distrito sang Arevalo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
5: DYRI Radyoman Report.
9: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
10: Nagdangat sa 3.4 million pesos nga balor sang isabu nga nagabugat sang 500 grams sa nakumpiska sa ginpatigayon nga drug bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kan RPDEU sa Bonifacio Street, Barangay Santa Cruz, Arevalo, las 9:10 sa kahapon sang aga. Ang arestado amo si alias Eric, 55 anyos, isa ka high-value individual, ex-convict kag residente sa nasabit nga barangay. Magluwas sa illegal nga droga, nagkumpiskar man sa paghinakop sini ang isa ka 9mm pistol. Preso na karon si Eric sa Arevalo PNP ka mga pangatuan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10591 ako ng Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
9: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
5: Tatak RMN.
8: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik ay nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat-ali, ginseng, maca, kagurney goat, weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang dua ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amoy niyang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog-tawo kung nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagamlig pagid sa aton ng mga prostate para hindi magdako kung magubag ang prostate problem kung napabayaan mo po hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix. Para hindi ka mauhian kay partner o kay misis sa inyong pag-labing-labing, tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat-ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. At siyempre manamit ang sabor niya, misis, si partner, pwede makainoma. Hindi bala na ipampatindog lang sa ikog tawo, hindi nagkahatag may dugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon or pagkapuyon sa imong nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:09 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Ang inyong bayan dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyong kolon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Pagpara sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo ka magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Pamakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. CSWDO maghatag sa psychosocial kag medical intervention sa minor nga nakuhaan sa indecent video sa Esplanade 11. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
11: City Hall Reports.
12: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sa Lance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Lance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Lance Corn Coffee. Nagpapakod sa cattle immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalabas ang immune energy. Digestion problems, may kapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, kaya nagabulig patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
13: Maghatag sa psychosocial intervention ng City Social Welfare and Development Office sa CSWDO sa minor de edad ng babae na kuhan sa indecent video sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso Lapos, upod sa Enobio. Sunod kay Marilyn Hizon, head sa Crisis Intervention Unit o CIU sa CSWDO ipidalom sa counseling kag medical examination ng bata. Normal ini ginhimo ilabi na nga may sexual nga natabo samtang magapadayon ni

0: physical and psychological, medical in a sense nga di wala kita kabalo kay since nga nag may sexual activity siya, so lang tawo naton kay ti consider man to gani tang satsatan o bala ang last nga menstruation, so gin agreed nga mapa medical.
1: Ang pahay ni Marilyn Hizon sang CIU sang CSWDO. Base sa case conference si Ling Hizon na nakitaan nila sa pagkulang sa guidance sa ginikanan kag guardian sa minor edad nga babayi. Sa karon magapabilin sa pag-inakop sa lola ang bata kag nagpasalik ini nga mas manginhugot ang himuon nga pagbantay sa apo. Nibalawan nga ang lola ni kaserbing nga guardian sa bata bangod mas malapit ang iya puloyan sa kolehiyo ko sa diin ini naka-enroll. Samtang sa bayan sa lalaki gin pidalaman ini sa hugot nga pagbantay sa pamilya sa isa ka lugar bangod sang trauma nga gilantos ini. Nibalawan nga classmates sa high school ang duha. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
2: Bahin gidala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, Locus of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
4: Alas 5.13 ang oras dere sa ato nga pagpangaragad. Ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas ginpa-epektibo, kag mas ginpabaskog. Kitingo bang mangustin, guyabanong kag malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsikilawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, naturally protection sa lawas, mangaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa bilog isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay, Island kag Guimaras, nagahatag ini sang proteksyon kontra dengue, malaria kay ban pangawalati ang dala sang lamok. Mosquito repellent nga ni safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man ini kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingredient. Ang Nans Liniment Oil produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Sa dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, anom ka crew sang barko lakip na ang mga Ilonggo nga naigo sang drone attack sa Ukraine, pabalik na sa Pilipinas. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
3: Capital Reports.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Nakaabot na sa Hong Kong ang anom sa 11 ka mga Filipino seafarers nga kabayan sang crew sang barko nga naigo sang drone missile sa Black Sea nga nasakupan sang Ukraine sa tinalikdan nga July 17. Sunod kay Dr. Cynthia Dario, hepe sang Public Employment Service Office, Iloilo Province, kalakip sa anom ka mga Pinoy ang una nga nakapauli, ang Ilonggo nga taga Barangay Ortiz City proper. Ang ina ng inrota ang nagumpisa sa Romania sa Istanbul, nag-agi sa Hong Kong kag diretso sa Manila. Pahayag ni Dr. Dario, ang taga Dingle kag taga Miag-ao ang nyara sa second batch nga natalana nga makaabot sa Pilipinas bago matapos subo nga semana. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak RMN.
5: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higit. Ko ginimo ini pag isa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo ng immune system, mataas nga blood sugar.

0: ay mataas ng bad cholesterol level at pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika.
1: RMN News Panahon.
2: Check ta na yung pinakauli nga lakat sang panahon upon sa okay na to. Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Roly Cuenca. Rol, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw, July 31 year 2026. Saron, padayon natong ginamonitor no ining low pressure area nga yara sa gihapon sa guwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Uli natong inisya na sa Plataan 1,335 kilometers sa east of Southern Luzon. Ang ining low pressure area no medyo nagtaas ang chance sini nga mag-develop sa isa ka bagyo no. Kahapon unlikely ini siya nga mag-develop sa buong adlaw, may low chance or low likelihood ini siya or manubo ang chance nga mag-develop sa isa ka bagyo. Even though yara ini susagwa sang aton PAR sa karon ang iyang track for extension ang nagalabot sa may Visayas kag eastern section sang Mindanao. Diri sa aton sa Western Visayas, so generally may mga pagalom-galom kita nga posible may experience sa subong nga adlaw. May mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pag pangilat pa nag-oob dala sining trap sining LPA. May natop-top kasarangan naton nga hangin gyud ka nabagat na nakatungdan pa nabagatnan. Magadala ini sila sa Makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 5:38 magatuno din siya alas 6:14 karon sa Pasisimon. Kagamon naton latest weather update alindi sa Iloilo Pag-asa. Roly Cuenca.
1: RMN News Panahon.
2: Maramo gid nga salamat Roly Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ang liver o kunatay, isa sa pinakaimportante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o toxin sa aton lawas para mamintinara mapag-on nga atay kinahanglan ang healthy nga lifestyle. Kamudera ininyo na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magaresulta sa kamatayon. Yari na ang masarigan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga tinuan sang Dr. Pinoy ang aton nga atay kag ginapabakod pa. Ginasilig ang toxin sa ugat nga amo ang ginalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede malikawan pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal ini sa Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, Familia Pharmacy, Bakting Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Magkontak lang sa ilang numero 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang token na dato ha. Flo. Balita sa patag sang hinampang Hidelin Diaz kagbana sining si Coach Julius sa Naranjo magapatigayon sang HD lift off competition sa Pilipinas. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus maskin pa epektibo kang maskin papaskog gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mapaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapag si kalawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mapaskog nga korason na bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Pagadalo ni Olympic gold medalist Hidelin Diaz kagbana sini nga coach na si Julius Naranjo ang world-class weightlifting competition sa Pilipinas. Ang tournament nga ginhingadlan nga HD Lift-Off pati gayunon sa masunod nga bulan sang Agosto. Suno sa mag-asawa nga tinutuyo nila nga magpalapit agid ang accessible ang weightlifting sa publiko kag ma-expose ang weightlifter sa international standards samtang ginapromote nga ang sports para sa tanan. Sunan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5:21 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ining bahin dulong na sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Hello, sino ganini?
6: Si Janice ni Doc.
5: Janice, sang diyan gani?
6: Sang haniway.
5: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
6: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Pag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
5: Mga pila edad ka bata mo?
6: 14 years old.
5: 14 years old, lalaki?
6: Oo.
5: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
6: Ang nag-ayo na dula ang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang akon bata, natistinga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
2: Nabatyan nyo user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balance. Nagkalimpyo, nagkapabakod, kinagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, nga dapat likawan ta ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalainlain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, ka radyuman binrol.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule gintigob ininga persa sang pito para sa ikayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sang Captor Merrick 4 managing general inflammation sa luyo longevity and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH acid alkaline balancer and vitamin C, dahiling nutrient quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, gani, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule Dodo, katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Crispini ko sa numero 0910-126-4595. Sa aton nga hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala may grace period para nga makaayo nga hindi sila pag-utdan sang kuryente. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylene, para onda.
7: Hello, attorney.
8: Nakahibalo ka bala ka, Radyoman, nga mayara sang suplemento nga makahatag sang proteksyon batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para nga mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Bot hambalon, nagabulig pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para nga mapalayo ang mga masakit sa kurason pareha sang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para nga mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga nagapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala may grace period para nga makaayo nga hindi sila pag-utdan sang kuryente. Attorney?
9: Usually, sa mga amo na, ang anumalan na ang ginalanta o mananda is what is reasonable. At times, it could be a couple of days, it could be weeks, no? Depende sa diskresyon sang utility provider, no? Pwede sila kasilingit ikong alang-alanggit, pwede nga i-staggered siya, bayad ka sang amuni, then the rest will be distributed or added on sa mga creeps sa mga next billing, no? That could be a compromise. Or sometimes, ambal sila nga, bayaran lang ang total nga amuni, spread out sa total number of bills, or pwede nga i-add on siya for the next 3 months or 4 months, no? Depende sa provider, sa utility provider.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasiguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylene Tamayo para onda. Tatak, RMN.
1: MMN.
0: Mga kasama, aring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso. Aran sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpaidalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos sang singaw, kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas sang collagen. Eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat. Mayo man nga panguntra sa arikis, kag katul-katul. Dala sang fungus, kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa, kag nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax sa ginagapamuk sang tulog. Ginabuligan dula ko rinot naton nga mga panit gani, bakal kamo sang Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Makabakal kamo sini sa mga butika, makabakal man kamo dira sa may Miramart Mall, kag syempre online pwede kamo ka-order, check nyo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton man nga mga mangunguma, ang Iloilo New Agri kag kubuta nga pasalamat gid sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay gani, magapatigayon sila sang raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masarag nga agrikultura. Chance mo na ni nga magnaog sang brand new kalidad nga mga kubuta products. Ang imuon mo bakal ka lang sa Genuine Spare Parts kag kubuta equipment kung kinanglan sa ila siling stores para nga magka makakuha ka sang coupon. Ang raffle coupon sa every 3,000 mo pagbakal may isa ikaw ka raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako chance mo nga magdaog ang raffle draw patigayon noon ini sa December 5 na. Dira sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac Nuevo, Iloilo. With DTI, of course, DTI supervision. Nagaulat na sa inyo ang premyo, ang grand prize, isa ka kubuta traktor o kontraktura, brand new. Second prize kubuta rice transplanter, kagang third prize kubuta special power tiller, kag may iban pa nga mga premyo para sa inyo. Gani, magpasakop ka mo sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Arin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede pa gid ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag saragadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, madugo na. Pwede diretso na liniment oil kay siguradong dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases dira sang dengue sa ilang nga mga lugar, tandaan nyo, kung wala sa makagat sa lamok, wala sang dengue. May sangkap ini nga nemtre kilalang epektibo nga mosquito repellent. Hindi kagat ang lamok o kung may balanyos ka nga nans liniment oil. Kag siyempre, sa Mindanao, amuning ginagamit nila to. Iliwat para hindi ka pagkanton ka lamok, magwa sa balay, panghaplas, nans liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag adlaw-adlaw na ang ani paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro kag sumuman sa Pasay City. Para sa mga gusto mag-avail sang 10% nga discount, ihambal nga sa Arimen Iloilo ninyo nabatian or nahibaluan ang ilang nga promo. Para matik, mayara ka mo 10% nga diskwento. Ani paluto and sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro sumuman sa Pasay City. Kag sa mga gusto magpa-reserve, no, dira sa Bituon Haro 0927-8477-110. Kag sa Pasay City nga branch nila 0968-1464-675. Or mag-message ka mo sa ilang nga Facebook page. Anli paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro sumuman sa Pasay City. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends, nagapod subong sa aton nga pagpangalagad. Siyempre sa mga nagapamati sa radio, ha, good morning gin sa inyo tarantaran. Sa kay Brad Pitt Madira Bistuer, Sir Jake Sirulo dira sa Malagon, Anilaw, sa kay Leon Von Perez sa Pamplona, kagawad Ernie Desa dira sa Balunos, kay Jan Piroto Sumagaysay dira sa Paho, Pututan, Lito Binyas, Jojo Malio, sumasakay Sir Joey Ahino Estiva, good morning dira sa Puganan, Lambunaw. So man, good morning man sa kay good morning man sa kay good morning man dira sa kay din again. Good morning man dira sa kay Catherine Sermite Banan Sorbel sa Bulad Gimbal. Nanay Alin Disen Pareko sa Disen ka Pareko family dira sa Divina Grasa na pasa. Good morning. Sa atong makatapos ang Ariman Fans Club main chapter, ginapamunuan sa ila presidente na Lane Kabuday. Ariman Fans Club Hong Kong chapter kag Ariman Fans Club Singapore chapter. Dira sa Singapore sa kay Rosa si Mauro, Anla Brillaso, Justin Lauro, Isalita Armada Bijin Gonzales, Ninya Pinalber, Marivic Cercado, ila Vice President Juan Habatan. Dito taranda sa Singapore, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Asubuman, good morning sa kay Arnel Saunoy, sa Onoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique, Irinita La Pastora kag subuman sa kay James Sacarpe, no, dira sa Dubangas, sa Dubangas sa public market. Sumuman sa kay Auntie Linda Siason, dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, sa Anilaw. Sa kay Cas Rex Acuesta, dira sa may Pasi City, kag sa kay Tatay Bugok Acuesta, dira sa may Bairan, Baidan, Kulob, Anilaw. Good morning, kids, sa inyo sa Acuesta family. Sumuman sa kay Mel Gargaran, Lizelle Capada, Margie Cubillas, kay Mary Ricabar, Mayan Moreno, sumuman sa kay Kagawad Buni Kalad, Catherine Balsumo Sakdalan, Richard Carigaba, Rontibo Bosilogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sumuman sa kay Irol Derikito, kay Maring Jasnes, si asawa si Melinda Tanandra sa may Barotaka Nuevo, sa kay Bong Sobritudo, Bongbong Apura, Joel Sikugal, Alberto Zirizo, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., sakay Nonoy Silobrico, good morning, kid. Sakay Janmark Alumbro, parekoy good morning, kid. Sa makatapos ang Radyo Manibela, ang nagabiyahe pa sa sining mga trion, halong-halong, kid, sa pagbiyahe. Toto Ryan, Jan Tabladilio, dara sa Adgao, Tumbungan. Toto Ryan, good morning, kid. Sakay Virgo Ugab, Ma'am Belen Gabo, Ma'am, good morning, kid. Sakay Alma Henga, Kimi Miharis, Tilipi 4, kagsabuman sakay Eugenio Hover, Tristan Wyatt Gulay, Zaldi Bituonas, kagsabuman sa kay Nani Binliro Bitchayda, sa kay Leti Tabaya Quaterno, sa kay Edwin De Los Santos, kagsabuman sa kay Val Pastera, Victor Indicar, no, good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod, ha, diri sa aton nga palatuntunan.
0: Kag nagapamati ma'am man si Ma'am Gemma kag ginong Julie Navarro, ilat Carten Mario Suarez kag dira sa kay Jerry Banyes, subong man sa kay nong Ben Tablate, Brother Bong Cathedral, kay Brother Efren Shaw, kag subong man dira sa kay nung Rudy Barsiba sa manang Elsa nga nagapamati, no, kay Father Noneth Pilubilio, Garda Dandi Saba, Garda Ayot Arbolonyo, kay Chief Julius Lazara, kay Major Nairo Jimenez nga nagapamati, no, parega good morning gida sa imo, kag kay imo kabalumidra sa may bayan sa may Pangis San Dionisio, kag sa mga kagawad, mga barangay officials sa BHW, nagapamati, no, good morning kay sila man nga kapitan, kag subong man dira sa kay Alex Caras, nga nagapamahaw aga pa Team Megaman, kag kay Pre-Elted Ferraris, leader man siya kuno sang Team Megaman sa may Miagaw, and sa kay kagawad Naldo Mando
2: na Rosaga. Na nagbigay ko din ginabakal dira sa Ilna Pharmacy.
0: Ay, nalipat ko pagpamangkot sa imo. Kay nagtsatsagali nga pamangkoton ka, kundi in ginabakal.
2: Ilna Pharmacy.
0: Nalipat din ako doon. Kung ako, ay, ti may harap gali da. Pari, Elted. Birada! No. Grupo ko nun mo.
2: Good morning man sa kay Marino Chay.
0: Gautik-utik man ang...
2: Hindi naman mag-uya-uya.
0: Oh, niya, Freddy, kabakal ka, migaman ko.
2: Hindi mo lang magpariyo nga pabulong bala.
0: Dito, dulo ko sa tanik eh.
2: Hindi pag-ihutik eh, pamangkutudo.
0: Hindi mo, niya, niya, ti, mayo, mayo. Siling, doon balo ko sa, makuta mo lang si pari Alex Caras. Uy, patay, gatindog ka, puste, kay Liko, kuno.
2: Grabe ba? In La Farmacia, drasa Miagaw. Good morning man sa kay Maribit Chai Boy ko, kay pare ko John Mark, kung Mark Daniel Hainga. Good morning again. Kaya sa Boy ko family, kay Ma'am Marina Boy ko, drasa Banawasang Anilaw. Good morning again. Albert Siriso, kagawad Duel Coscoluila. Kaga good morning man sa kay Teresita Puertas, kag Arnaldo Coscoluila senior, no, good morning again. Rene Zaragoza, kag subuman sa kay good morning man sa kay Evangeline Bakabak, no, kag Kainali Biniro Bitsada. So iban si nagreta natong kaina. Sige. Good morning again sa inyo ha. Salamat sa pag-upod diri sa atong pagpangalagad kay Auntie Rochelle Prisno tugunon dira sa Liganes. Good morning again sa inyo. Kag siyempre sa Tatoy's Manokeran Seafood sa kay Chutalo na ay konseng, good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manokeran Seafood dira sa May Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag airport sa Banuasang Kabatuan. Kagawad Romar Martires dira sa May San Pedro Molo, kag kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilaw, no, good morning gid sa inyo. Taran-taran. Kay Engineer Bibot Idro Solano, good morning gid Engineer. Ang Bibot ang mila sa Talabahan. Nagaburok bakasyon pa subo. Lapit na ako magpunod.
10: Grabe mga bakasyon ni Engineer ba?
2: Lapit na lang mga duwa pak bulan.
10: Gaulat na yung talaba mo ni.
2: So, grabe ka mga talaban. Ligyan di ako ako to. Diyos, Mario Josep Santisim. Perte. Pagbalik na lumay dugay, magdalag ko ng mga balita lokal. 5:38.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
12: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
15: Si Lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapabreastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapabreastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
16: Yan ang lola ko!
15: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
17: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid, ang balatian sa kidney.
18: Nagpapick up ko, may kidney stone ko gagalistang. Nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na kabutay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa Kidney Care kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat Kidney Care.
19: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi
21: ng sakit. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
23: Ugali siya rin, nagkantosilite, isang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
24: GTX 500.
25: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Ilan itong score ganit?
26: 470.
25: Nagtiko 2,
26: sa gabi 2, sa agad.
25: Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
21: GTX 500.
27: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
28: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. At isang
3: magusta. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si May Nano.
7: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
6: Oo. Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Biktibo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi it ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit patama.
8: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
12: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
13: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
11: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambayad, Dok. Sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
3: Wow.
2: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang isang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambayad ni Wang, yung ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
5: Alas 5.47 ng oras dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN. Unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Life extension, vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Manginom at least 2 ka kapsula sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches ang life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors sa life extension clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa life extension clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small J Dillon Street sunod sa Iloilo. May ara man sa Tagbak sa distrito sang Haro kag sa poblasyon Estancia Simeon Aguilar Street sa Pasi sa may SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag dira sa JC Sulwita Street sa may Banwasang Oton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
6: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
5: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Kadangat na sa record high nga 19.07 trillion ang kabugusan nga utang sang Pilipinas sa katapusan sang Hunyo 2026. Grabe nga utang sang kuan ba sang Pilipinas, Radyo Man Binroy, as of June 2026, 19.07% bilang anghel ka.
7: Oh, tiyan mo na gani nga hindi di malayo nga maglampot sa 20. Tiki matapos ang termino ni Marcos, may duwa pa sa katuig. Kaya pa ang iya sini nga kuan, ang iya sini nga target.
5: Ay grabe. Ang hambal tagani before end sang term ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang estimate nila nga malabo 20 trillion ang utangon sang Pilipinas. Subong, may duwa pa sa katuig nga nabilin. 19.07, 1 trillion na lang. Ma 20 trillionis na ang utang sang Pilipinas.
7: Do kada tuig, do isa ka trillion yung nagadugang sa kay Marcos.
5: Di pagsunod niya, Radyo Man Binroy, mga ara sa mga pila, mga 16.
7: 16, oh.
5: Trillion.
7: Oh, 17, 18.
5: Kaysa
7: na simpo
5: ni former President 19, Rodrigo Duterte, mga 6 trillion ang mga nagdugang mo.
7: Oo, oh, ti ang iya. Base ko mag 6 trillion man, tilabot ginato ng kuta ta. Oh,
5: sa 19.07 trillion yung utang sa Pilipinas, 12.84 trillion ang domestic borrowings naton. Samtang 6.23 naman trillion pesos ang external borrowings naton. Kasi mo yan kwarta ni di sa Pilipinas ang inautang ka Pilipinas, no?
7: May mga local kag borrowings kag may mga sa mga international
5: financial institutions. Mga loans ini nga ginafinance ta sa mga infrastructure naton.
7: Tapos kabaton.
5: Kaga sa mga infrastructure naton nga hindi bala mabutangan budget bala nga halin sa aton nga buwis.
7: May ara kita gina-allocate diba nga kwarta para sa nga aton nga
5: kumbaga ang buwis ta kulang.
7: Kulang.
5: That is why nga nagapanghulam kita. Naga-deficit kita.
7: Oo, kay kinanglan yung finance naton ang iba niya mga proyekto. Kay amo ni tani makapasa
5: hindi malanat tanan sa infrastructure. Pero ti, siyempre sa mga priority man sa gobyerno, galing kita mo gambang iba, di man priority, gina punduhan.
7: Oh, amo nakita ni ang target naton sa magka ROI, may return of investment, bisan dalan may return on investment na mo. Tulay may return of investment na buildings may ara na sang ROI. Tanan nga mga basta infrastructure may mga kuna may ara na sang ga-invest kita na kay may ROI na. Oh, tigaling kay ang ROI, paano mo ni ma-recover ang ROI kay ara sa politiko ang ROI? Okay.
5: Ang ROI nga kantos politiko pero mga basic services nga ni Radyo Binoy. Wag gid magi dapat sini sang ROI dia. Servisyon niya sa mga pumuruyo. Okay na tani, ang question naman da ko matalaptap balabuligan. Ang nagakinanglan ta nga mga pumuruyo.
7: Eh amo nang kuana, may duo ma kuana man lang duo na man lang katuig antos ta ti matapos naman ang kalbaryo taguro. Bla? Kabay pa nga matapos.
5: Or sumala naman ta, base hasta sa 2034 ni.
7: Oo, amo na gani, kabay pa nga ni kita man sila para matapos na ang aton sininga kalbaryo, duha na lang katuig nga aton pag-antos. Why na niya ang BBM administration? Losing na niya. Why na niya?
5: Ako na lang ni, ang ibilin na nila sa aton ni, utang. No? Ang masubo sini, kung sino naman ang mabulos nga maging administrasyon sa 2028 to 2034.
7: Paano kita bi mag...
5: Hindi kita magsala.
7: Paano kita bi magpasalamat?
5: Kaya kung sumala kita, another 6 years nga antos na ton.
7: Amo na bala, ang administrasyon nga niya, tuntuhon kita, tapos i-correct nila kuno abi, tapos pasalamatan, tanaw hero pa sila. Hindi bala, din kinawatan kita sa flood control, tapos imbestigaran kung may mapriso. Tingwa ya, doon may kabalaslan pa kita sa administrasyon nga tingin papriso nila ang mga kawatan. Pero wala nila mapunggan ang kawatan. Doon pa sila sa ungka flyover lang nga gintinuntuhan na kita diri. Tapos hambalong kita ipa kayo, hambalong na yon nga gift sa aton.
5: Dabalis ka doon kita pa may utang ang kabalaslan.
7: Gift pa gani. Amo pa niyang gift ni BBM sa aton. Anak ng tinapang klase ka pakabuhi niyo.
5: Grabe gini ang kasalanan sa mga Pilipino, no? Kaya bugayan kita ya sa mga leader, kapariyo sini sa ila.
7: Sa piyak na pahay, natapos na yung gipatigay investigation sa Provincial Investigation and Detective Management Unit sa IPPO, angot inisa na kapalagyo nga preso dira sa may uton ang lain sini kay ginrekomendar nga pasakaan sa kaso Radyoman Eric, no? Nga violation sang Article 224 con evasion through negligence ang pulis matip nga nagbantay
5: administrative
7: kay may criminal case pagikuno nga i-file sa iya. Sino man abi kun ikaw ang pulis, gusto mo ba lang nga mapalagyuhan ka sang pulis?
5: Galing kay kwan na siya is open na.
7: Galing kay ti amo na kung ginapatuman mo ang standard operating procedure, I don't think nga ti magkalapses ka kung ginatungdan mo. Galing kay kung isa, may unay man nga lipat sa aton, akang kumpiyansa.
5: Kaya kabalo ka kung mapalagyuhan ka priso, tapos doon sa way lang, hindi ka ma-file ang kaso, either administrative or criminal, galing duwag na pirmi, matik na, para nga ma-imbestigaran. Kaya karoon kung hindi mo na pag-iway mga matik ng mga pasaka kaso sa mga natungdan, anadala na karoon ng palagyuhan kaya ka priso, hayon-hayon.
7: Hindi man pwede nga, pasensya, talalang ni, reprimand lang ang penalty sini, ang disciplinary ano ni, ang penalidad si mo, kigan ka lang. Hindi man na pwede. Di karon kung nakaplagyo to, abi ka gula makita aga nag-ubra pag ito sa katuntuhan. O, ara sa custody mo, maplagyuhan ka. Hindi niya, big no-no, gini na. Eti, mula na masubo, tubangon mo konsekwensya mo kung masuspend ka, ti ang mga monetary consideration dira, nga dapat para sa pamilya mo, madula.
5: Maplagyuhan ka, okay na daw mga suspension mga 30 days, 60 30, days.
7: Ang ito mga bonuses na, why
5: hindi,
7: na?
5: Hindi kailangan ma-dismiss. Ito ay ma-dismiss, ala. Mga kwa na siya, mga disciplinary okay actions.
7: Actually, without dismissal, okay na na. ang demotion gani do medyo kwan pa na medyo taas-taas na nga degree sang penalidad. Pero okay na malang gani, importante nga wala sang dismissal. Lahi man magsulod sa pulis mo.
5: Ti siyempre. Samtang Radyoman Binroy, may ara kita sang ginunsar ang aton sining RMN and Councilor Malabor fishing tournament sa August 15 kag 16 na ini sa masunod na nga bulan. Masunod nga bulan, buwas na mo. Ginaagdang tanan nga may huyog kag mga mahiligon sa pagpamunit ng magpasakop sa RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament kapag iwaton sa August 15 to 16, 2026 sa Iloilo River. Dira kita sa Muli Dili Restaurant, no? Mm. Bilang kabahin inis ang selebrasyon sa ika-89 nga Charter Days sa Iloilo City kag ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Networks o kon RMN. Ang kompetisyon may duha ini ka kategorya. Ini amo ang kids category para sa 16 years old panubo kag libre ang registration fee. Kapuyon ini sa mga kabataan nga mahilig magpamunit, no? Samtang may ara man sang open category nga bukas sa tanan nga may ara sang 200 pesos nga registration fee. May gamay ang nagigani mas dako pag ini mang registration fee sang iba ni. Nakip sa mga nakaulat nga premyo sa kada category amo ang mga masunod.
7: Sa kids category ang champion 3,000 sa second place naman 2,000 mamunit ka lang, may libo ka nga premyo. Matahaw-taw ka lang.
5: Magluwas sa kwan, magluwas sa sa premyo. Ang kalipay.
7: Lain mo, pamunit, mamunit ng tagani sa una, puyo, sa kanal, pagkahulik mo, way pa na premyo. Lipay ka na mo. Proctally, hindi mo man na ganigid niya ako isa, hindi mo man na masudan kay kagagmay. Pero the fact,
5: galing ang kalipay, kaya na naman, damo kita na istorya ng mga kwan niyo, mga nagpamunit niyo. Kapila ta naman nga kwan nga fishing competition. Ang kwan niya, ang kalipay yang mabatsagan, hindi mabakal iya sang mga registration.
7: Wala o. Amakon mo kun makatulon abi da makabunit kada bulgan ng lago ya. Ano pa lang ah?
5: Ibang ti siyempre hobby na ginman nila. May fishing competition or wala.
7: Kita mo niya sa pamunit, sila. Kita mo niya sa iban yang pungsod ya. May ang ilan na niya, mamunit na ya without competition, mamunit na sila ya. Pag nakahulik na sila ya Rajumanirik, automatically ginabalik nila da. Ginabalik sa kundiin man na nila ginapamunit. Kumbaga, habi mo lang ya, kalipayan mo na. Tingnan mo niyang hindi mabakal sa kwarta, kalipayan nga. Hatag sa aton, kaya ginamligan, tang aton niya Iloilo River. Di, ang mga premyo, are, kumbaga, bonus na lang niyang premyo, secondary na lang niyang premyo. Ang champion, 3,000 sa kids category. Ang second place 2,000, ang third place 1,000, kag ang first catch no makauna bunit 5,000.
5: Doesn't matter kung anong size
7: niya. Ti kun ikaw pagidabi nakakuha sa pinakabugat, ti 3,500 gid mo ikaw.
5: Why registration sa kids category ha? Pero may ara ka mo sang premyo.
7: Wala registration pero dakong premyo. Hindi lang ang premyo ang ordinaryo, dakong premyo sa open category dako pagini. Ang first catch 1,000.
5: Wow.
7: Ang third place, 2,000. Ang second place, 3,000. Ang champion, 5,000.
5: Perte nga, kadlakulong nga premium.
7: Bilang kabayan sa ato na advokasya para sa pag-amlig sa suba, kagpagtibong sang, kagmatibong ang sustainability sini, lakip sa rules sang fishing tournament ang catch and release para sa mga isda ka nagabugat sang 250 kagramo, panubo kay mga grugag, may na sila mo? Oo. Sa mga interesado nga magpartisipar, may mo nga magparehistro pisa subong no diri kadto kamo sa may istasyon naton diri sa may Saint Anne building diri sa may Luna La Paz diri sa istasyon sang RMN Iloilo para makaparehistro kamo. So sa mga
5: ang registration wala ni problema. Kadto lang kamo di kun gani kamo kadto di pwede gani sa kwana sa on the day gid sang fishing competition. Dili lang kamo dito kita sa kwana, dito kita kiritaay sa may Muli Dili Restaurant. Tabok na blas ang Iloilo Provincial Capital.
7: Namini nga spot abida for fishing mo. Do damo nagapamulit sa mga
5: upstream kag downstream na namin na Radyo Bandido.
7: Ang mga nagligad dira man mo ti dasig lang dang huli ka na ibutang malong damo da isda. Sa iba na actually damo man no, iba niya ni sa mga tulay da naton. Damo gid sa namin amin na gid man yang aton sini nga Iloilo River. Ti mako man akon wala naton ni amigan ginadayaw.
5: Kaya kami mo, no, ang mga maayo nga mga nadulot siling mga fishing competition na to. Dumduman mo nagligad nga tuwig, dito na diskubrihan nga mga CR to, pero tikay ko, mangguba ang basin. Hindi ko, why ganito, why ganito kita to ka fishing competition, why ganito ba pang
7: dito ka dulho?
5: Kita to? Kundi na kayo, napintahan, na kayo. Subong naman, no, ang sa Espanyol, dileben to, dibla, naging controversial to kay nga daw na himo pa to, yung nga inimuan sa hindi maayo kay ang ang hilabon pwerte ka tag-as.
3: Tigilin kayo, wala pa mahuman abit.
5: Wala pa mahuman, wala pa turnover sa GWH sa city. Pwede bisan, nga, nahuman ng indie part, managyapon sa syudal, yung patalimpyuhan.
3: Ang muna ni Gali, na, though hindi ko ma-imagine, blasa kay Skula, tas ang una, kita mo ning sus ang mga informal settlers mo damo na da hasta dito sa Mulye ang diri sa may Mulo balas may slaughterhouse dapit sang una da ang diri sa may Gaisano bala dapit nga halos aras to nga ambalay no hindi mo may imagine sa pila ka dekada pa lang mga surusubra
5: sa ang Rizal Street yan
3: di sang una sus grabe grabe kinada iya ara gid gapatunga niya balay kay gamat amat patunga sa Iloilo River do hindi mo may imagine nga
5: ang magtindog da sang una sa Kwanda Blas sa Drilon Bridge da sa Rizal.
3: Grabe na tanga.
5: Magtulog ka wala tuon na da. Ang sagay sa ano na da.
3: Dumduman ko pa na sa may mga pantalan pa nakayati nila da. Do pribado na yung propiedad nila.
5: Dito na nampi sa Kwanged sa Kapitol.
3: Sa may Kapitol. Tapos ang muli lunin na suna. Ay sus, perte ang mga...
5: Rusubong lantawan nyo bala. Kaya by the way, mas makalagaw ko mo sa Freedom Grandstand, ang mga Iloilo Mobile Food Community, alam na nagpwisto ha. Buling tani sa Iloilo Mobile Food Community, ni mga kwan bala, mga food cart. Food cart ni. Pero yung food cart, subukan nyo man, Pedro, improved na. Kaya kita mo na mga multi-cab, ibang mga electric tricycle
3: nila. Mga e-bike na.
5: Mga e-bike. Kaya kinbutangan nila sang kwan ni, sang, ano ni, sang cart. No? Tingkon gusto nyo maglagaw-lagaw para mabuligan taman ng aton nga mga katapos ang Iloilo Mobile Food Community. Kadto ka mo to. Tara nga mga pika-pika nga mga pagkaon. Pati gani, mga hindi na gani pika-pika ng iba, no? Pwede gani kamuk dinner to.
3: Nami maglalakat-lakat ka.
5: Kaya ginbutangan sila sa nagkakaigo nga lugar. Parang sila magraptan din sa syudad. Nga daw, hindi may tsindihan. Ikon gabi, katotal ang atubang sa Iloilo Freedom Grandstand, maligwa, dito sila nagkakwana, dito sila nagkabaligya kung gabi.
3: Parang
5: kanto ka mo to.
3: Parang no one left behind. Tanan kita mabuhi din sa syudad.
5: Hindi tayo pag-iinitisan ni sila pag-iihig-ihig.
3: Oo, mo ganit. Tagaan.
5: Tagaan ta sila sa... Mayo ganit sila Radyo Ban Benroy, ya. Kaya nagpangitas ang paagi para nga makanegosyo. Hindi nga mga awat ka to ka...
3: Ang mga utod naton nga ati, bala. Dumdumaw sa una, galing naptas downtown. Galing ipinang butang na sila sa Lanit. May komunidad na sila sa Lanit. Din programaan isang city government naton, di ba? Tikita mo, wala na nagali-uliho. Manami na, ginapa-eskwila mga kabataan nila. Tikundi mayo, di ba? Tila mo rin ang malta.
5: Kay rinit sa ning mga kawatan, bla. Ginamat-amat din itong amon transmitter, mga saway to. Pero madakpan, ganyan ka mo. Ilubong na mo kung kamulad sa transmitter.
3: Though organized group, ah.
5: Ngilingan to, Bomboy, nubos nila kakawat ang grounding sang Bomboy. So, bong ang arime naman, sa taga-aksyon na ba si inyo, na chika-chika nyo kay ba si Connie, pating inyong mga saway na, ubos man. Sino na yung mga nagpangawat mo? Sino kayong chindi ni?
3: Doon na to ipa nila ni.
5: Nga, kwani nga ang mga radio stations ang nasaway sa mga groundings sa mga transmitter.
3: Pangalaso nila yung groundings. Kwan, ay sus. Sige lang kay makuha gini nilang parte nila. Maabot gini nga.
5: Madlakpatan gani ka mga kurinti. Kamu matapik na lang kamula sa transmitter.
3: Sige, so mo na, see you, no? Sa aton siling fishing tournament dari sa may matahom na aton nga Iloilo River.
5: Gamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga probinsya sang Iloilo. Tandaan nyo, kung nagamintinar ka mo Life Extension Vitamin D3, mataas ang vitamin D level sa inyo sininga dugo. Sa sina, makabato ka mo sa naman nga klase ka mga balatian, ilabi na gid sa mga kamamatay nga cancer. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Ari mga doktor nga nagarekomendar nga magamit gid kamo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pangpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
9: I'm Dr. Suzette.
10: Ito po si Dr. Bernion.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
13: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Kag bisitahin nyo lang ha, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kita chimpo diri sa atong pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
7: Ako si Radyo Man, Ben Roy Bernal.
5: Ako naman si Radyo Man, Eric John Pamplona.
6: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pila pilang win sa San Miguel Beer. Join now!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangtong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 6:07 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
7: Straight to the point. Headliners.
5: PCL Iloilo nagako nga nagkaproblema sa akomodasyon sa National Assembly apang natagan ini gilayon sang solusyon.
8: Isa sa tatlo ka minor ni edad nga nadakpan sa nagahitit sa marijuana sa isa ka eskwelahan sa city proper naghalin sa broken family.
5: Anong kakros ang barko nga naigo sang drone attack sa Ukraine? Pabalik na sa Pilipinas.
8: Pututan MPS kagrako padayon ang pag-imbestigar sa natabo nga pagpamahog sa Pilot Elementary School.
5: Isa tiyo kag city government partner sa libreng anti-rabies sa vaccination drive. Balita nasyonal, Lithuania nagatanyag sa Pilipinas ang pagi sa pag-away sa fake news.
8: Sa international news, mga napatay bangon sa linog sa Japan, yara na sa 34.
5: Sa negosyo, utang sa Pilipinas naglabot na sa record high nga 19.07 trillion pesos.
8: Sa hinampang, Neymar ginkumpirmar ang pagtapos na sa iya paghampang para sa Brazil.
5: Sa entertainment, anay magkagugma nga sanay Marco Gallio kag Heaven Piralejo. Ginako nga nahidlaw sa isa kag isa.
8: Sa extra wow balita, lalaki sa Japan ginaresto bangod sa pinakatuig nga gahod sang iya gitara.
7: Tatak RMN.
5: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
8: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Biyernes.

0: in sa Mindanao. Sa Western Visayas naman, mangimagaluman, tumtum maayong panahon sa pangkabilugan. May mga tsansa lang sa gihapon sa pag-ulan, pangilatag panaguob, dalas ang trough sa Sining LPA. Mahina tumtum makasarangan ang yups ng hangin sa rehiyon nga magadalas ng makanay, tumtum makasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo, Subong, Lawyer sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak plus 5.38 sa Sining Aga, kag magatunod la sa is 14 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa detalye sa aton balita lokal.
3: Magahatag sang psychosocial intervention ang City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa minor di edad nga babae nga nakuan sang indecent video sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso Lapu, sunod kay Marilyn Hison, head sang Crisis Intervention Unit sang CSWDO. Ipaidalom sa counseling kay medical examination ng bata. Normal ini nga ginahimo labi-labi na nga may sexual nga natabo sa duha. Samtang magapadayon ini sa iya pagtuon pagi sa modular learning. Base sa case conference ginsiling ni Hison nga nakitaan nila sa pagkulang sa guidance ang ginikanan ka guardian sa minor di edad nga babae. Sa karon magapabilin sa paghinakop sang lola ang bata ka nagpasalig nga ini nga mas manginhugot ang ihimuon nga pagbantay sa apo. Naibaluan nga ang lola ang nagaserving nga guardian sa bata bangod mas malapit ang puluyan sini sa kolehiyo kung sa diin ini naka-enroll. Samtang sabahin sang lalaki gipaydalom naman ini sa hugot nga pagbantay sa iya pamilya sa isa ka lugar bangon sa trauma nga ginaanto sini. Naibaluan nga classmates sa high school ang duha.
2: Nagapanawagan ang Task Force on Morals and Values Formation sa publiko nga dilugan na ang pagyaguta kapag komento sa malain nga tinaga batok sa duha nga nakuan sa indecent video sa Esplanade 11 sa Progreso, Lapus. Sa pilar ni Task Force Executive Director Nestor Canong, puntata na ang pagbinasulay bangon malain ang epekto sa minor di edad nga babae. Sunod kay Canong, saksi siya kung ano ang ginabatsag sa minor di edad nga babae sa case sa conference. Paig ni Canong kung padayon ang pagdugang sa publiko sa sugilanon, mas nagalala ang problema sa syudad kag pati na sa pamilya. Panumdom sini nga hindi ini makabulig sulbar sa sitwasyon. Maluwas sini apektado man ang lalaki nga yara na karon sa isa ka lugar nga hugot man nga ginabantayan sang iya pamilya.
3: Ginatag sang House Prosecution Panel nga kabahin lamang sang ila pagplaster ang irregularidad sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang pagpresentar sa duha ka anay land bank managers sa pinakaunang hearing sa Article 1 sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Sa interview sang RMN Iloilo sa kay House Deputy Speaker kag House Prosecution Panel spokesperson Francisco Paulo Ortega V, gimpayag niya nga ang pagkumpirmar sa drug ko nga withdrawals sang Office of the Vice President kag Department of Education sa idalom ni Duterte ang palagyan lamang agud matumod kun diin gingasto ang confidential funds. Sunod sa iya, sa ila masunod nga ipresentar nga mga testigo halin sa Commission on Audit matumod kun mayara sang irregularidad sa paggamit sang pundo.
4: Well, hindi sila nag-cross, pero ang ibig po nating sabihin, na-establish po na yung pera, merong nag-withdraw, saka kung saan po dinala yung pera. Ang susunod po na i-establish na ng prosecution dyan, kung saan ginastos yung pera at sa tamang paraan ba ginastos. So basically, masaya naman yung prosecution dahil malinis naman po yung pagkalatag sa unang confidential funds na article. Actually, latag pa lang yan, laying the groundwork, kumbaga.
3: Pahayag niya, hindi imposible nga ipresentar nila ang kontrobersyal nga signatories sa confidential funds kaangay nanday Mary Grace Piatos, Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Sala Kasim, Pati Ting, Ralph Josh Bacon, kag iban pa. Samtang ginsiling ni Ortega ang isa ka pribago nga tikang agun mabuksan ang kamaturan, ang pag-aprobar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pabukas sa Bureau of Internal Revenue BIR tax records ni Duterte kag bana sini nga si Attorney Mans Carpio.
4: andito na tayo sa impeachment court. They have all of the power to do that, but the Senate also, together with the House po, binalik namin siya sa BIR. On record naman po tayo, sabi nga po natin, kung sakaling hindi po nag-decision na ibalik po ng Pangulo o payagan ng Pangulo, sabi ko, the other scenario could be, pwede pong ipa-

0: subpoena yung BIR commissioner natin. Pero yun nga, nasa Senado na po yung mga documents. At least another step for opening up the truth, another step po para i-open tong mga records na to. Para, again, on the side of the prosecution, mailatag po at saka mabuksan literally at
1: Ginako sang House Prosecution Panel nga may epekto sa pattern nga ila gina-establish sa Article 4 sang impeachment trial ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga mahapos lamang ang pag-hire sang manugpatay sa Pilipinas sa Free Duterte Now rally sa atubang sang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Gipahayag ni Duterte nga 5,000 lamang ang kinahanglan agud mag-hire sang gunman.
2: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is.
1: Ang gabayin sa ang speech ni Vice President Sara Duterte, Sunoke Ortega, nakibot siya nga kaangay lang sa pagbakal sang baboy ang pagpapatay sa tao sa lugar sang Vice Presidente.
0: It adds to the pattern, no? It adds to her pattern of violence and comments and threats like that. Siguro, nagulat din po ako na ganun pala ang presyohan siguro dun sa lugar nila. Ganun na lang po kadali siguro magpatawag ng kahit gunman at magpresyo na lang po ng 5,000. Baka konti na lang po diferensya, parang baboy na lang po yung pinapatay saka binibili. So, I find it funny and I find it something to take into serious consideration na parte po pa rin talaga eh. Dugo, ulo, libing, baril, gunman, assassin, puro ganyan po ang bukang bibig ng Vice President. Kaya it only adds to the pattern that we have established in the article.
1: Ang gabayin sa pahayag ni House Deputy Speaker ng Kag-House Prosecution Panel, Francisco Paulo Ortega.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:18 sang aga. Nagdako ngayara sa luyo sang iya lola ang 13 anyos nga grade 10 na student nga taga Barangay Kutsero Molo nga nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana sa sulod sang eskwelahan sa A. Bonifacio Integrated School sa City Proper, Iloilo City. Sa nagligad nga mga simana bangod bulaganay na ang iya iloy kag amay. Bo, pares man isang nagpakigilawas sa lula man. Ang minor de edad, gininyo o kung ginainago lang kay alias L, 13 anyos. Suno kay kagawad Freddy Villagonesa, mabuot nga bata si L, kagbastante sa kwarta kay suportado man ini pinansyal sa nga amay kag lola, ganigin kakibot man sila nga nakuhaan sa ginapatihan marijuana. Dugang pa ni Villagonesa, nga bisan padayon ang pagronda sa barangay, kinahanglan gihapon ang husto nga pag-atipan, nga kagpagiya sa maginikanan sa ila kabataan.
5: Ng mga last month kasi natabo na dito sa nag-star. Subong to ilan mo na sa kabulan din na arisa din eh. Ang natingala ko na amo na natabo na nalagpan siya kay naghampang mo ng bata din mo. Magpuhot man na bata. Siyempre wala man bata na wala ko may asaway. May aram ang ganda mga ako na binadari sa kutsiro kung mga magrupo-grupo ka. Kakuang ka, mga barkada pala. Muna, ang kuwanan na sa ila dito. Medyo ginasaway na muna. Ang kesa, isang gabi, naharap pa sila sa Guabla.
4: Ang kabayan sa payag ni Kagawad Freddy Villagonesa.
1: Magkaradyo man, nagkakaabot na sa Hong Kong ang 11 or ang 6 sa 11 ka mga Filipino seafarers nga kabahin sang crew sang barko nga naigo sang drone missile sa Black Sea nga nasakupan sang Ukraine sang tinalidan nga July 17, 2026. Sunog kay Dr. Cynthia Dario Hepe sang Public Employment Service Office, Iloilo Province, kalakip sa 6 ka mga Pinoy nga naunang nakapauli ang Ilonggo nga taga Barangay Ortiz, City Proper, ang ilan ng inrota ang nagumpisa sa Romania to Istanbul, nag-agi sa Hong Kong kagdiritso na sa Manila. Pahay ni Dr. Dario ang taga Dingle, kagdaga Miagao, ang yara sa second batch nga nakatalanan nga makaabot sa Pilipinas bago matapos ang subong nga simana.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:21 sang aga. Ginanunso sa nga More Electric and Power Corporation o kon More Power nga mahimo na bayaran sang tubtublima ka bulan ang bill deposit adjustment. Sino kay Miss Angel Tanang, spokesperson sa More Power, nga ginapatigayon ang bill deposit adjustment agud ma-reassess ang pagkonsumo sang kuryente sang mga konsumidor kag matumod kun ano nga mga factor ang nag-apekto sa mataas nga electric consumption. Paig ni Tan nga kung mataas ang average sa bill kaysa sa bill deposit, kinahanglan bayaran sang konsumidor ang kulang nga kantidad. Ginatag niya nga hindi man automatic ang staggered payment nga 5 kabulan para sa bill deposit adjustment, apang kinahanglan ini nga applyan sa customer service office sang More Power.
6: Ang ginalantaw natin dali nga anapostruman siya ang reassessment to ginubrat. It's for the safety of the consumers. If we will really look into the technical side nga gin-adjust ang bill deposit, like nga ani adjustment, this is not just about isang amount nga gina-collect natin. Ka-staggered payment kita up to 5 months.
7: Okay.
6: Up to 5 months. Yes, sir. Giningagaw na ito ni pa-implement ang staggered payment because of understanding man the situation. But ang atin, sir, i-clarify, Radyo Man Ronel, no, nga because of this mandate of ERC nga no disconnection, so kung hindi ka kabayad sa bill deposit mo as of this moment, hindi ka man mo utdan sa kuryente.
4: Para naman sa mga konsumidor nga may manubo nga bill deposit, kung ikumpara sila average nga bill, ginsiling sa tagpamaba nga i-refund sa ila account ang sobra nila nga ginbayad.
6: Hindi lang ginihambal increase, saka-saka lang. May mga consumers kita iyat nga nakabaton sang refund sang siniila bill deposit.
7: Mm-hmm.
6: Alimbawa, 3-5 ang ila bill deposit sang nagsulod sila, nag-apply kita. But ang ila consumption on the average monthly bill nila, mas manubo siya. May refund pa sila, nga like may i-adjust pa nato ni siya. I-adjust pa nato ng ilang bill deposit ni ang ilang nga adjustment, so makabaton pa sila sa refund.
4: Ang kabayan sang payag ni Miss Angel Tan, dugang padiri nga kun makita sang More Power nga good payer ang isa ka konsumidor kag wala sang lakang o kun wala naglampas sa due date ang pagbayad sang bill sa sulod sang 24 ka bulan o kun duha ka tuig hatagan man ini sang refund. Si duway man nga bang aton nga bayad, no?
1: Do ay man gida.
4: Di pwede kita ka tagaan refund sini.
1: Kabay pa.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:23 sang aga. San bay digidugamin ko podta ang mayor sang syudad sang Iloilo, Raisa Treñas. Last day karon bo sa idol sang mga street food anong tawag sang event nila? Basta may kananay daw, pwede ka mo kakadto, dala niyong pamilya niyo sa Iloilo Freedom Grandstand. Kaga may konvensyon diri sa aton ang mga konsihal, no? Mga SB members. Kagtiimbot na lang city councilors.
1: Dala guro, Radyo Manubi.
4: So, nag-awas kita, nagka-problema, pero good nga problema.
1: Good problema.
4: Kay ang nag-register 1,500, ang nag-abot 5,000. Damo ang wala nag-pre-register.
1: Yeah.
4: Pero damo nag-ukin.
1: Nagahinagaray guro sila.
4: Siguro.
1: Para sa primero.
4: Ang nauna di guro nga 1,500, nagplanugid parts nami Iloilo parts. Ah, umapas ang tanan.
1: Umapas.
4: Pag-apas ni
1: overwhelmed sa hotel, sabihin nyo,
4: ginambalan sila nga, ay, why ka mo pa-reserve sa'yo? Pero nasolve man ko no, ang bal ni board member JP Piñol. Kaya siya man ang PCL head sa Bilog nga province.
1: Kaya normally, abi Radyo Manubi, ma-pre-register ka, ginaisip na na. Dayon ang mga hotel dito, ginakontak na, pila ka mo di. Ti siguro, base ang problema na, may dala pa nga pamilya.
4: Ilaban, malagaw mo.
1: Malagaw. Gusto nila magkadto sa sudad. Kung overwhelming, meaning sina, gusto gudya sa mga taga-iban nga lugar, makadto sa sudad sa Iloilo.
4: Lately, sa social media, grabe ang pag-feature sa Iloilo. Hasta sa mainstream media.
1: Oo.
4: Hindi kung ikaw dito, gina-itake ka makadto sa Iloilo.
1: Nakabaton sang pagpamahog ang Pututan Pilot Elementary School pagi sa pagpadala sa mensahe sa isa ka estudyante sang among eskwelahan kahapon. Sunod kay Police Major Dumic Parenio, hepe sa Pututan Municipal Police Station, nga parayon ang ila investigasyon kaupod ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO agud matumod kung sino nagpadala sa pamahog sa isa ka minor de edad nga estudyante. Payag pa niya nga kaundan sa mensahe ang papaandam sa mga grade 1 to grade 6 nga ginsundan sa isa pagid ka mensahe nga may litrato kag AK-47 nga armas. Natabo sa nat-akunat bangon sa natabo nga pagpamahog ng patigayon sa ang Saturation Drive. Ang mga kapurisan sa nasambit kay eskwelahan agun masiguro ang safety sa mga learners kag mga manunudlo.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:26 ang aga, break na isa balita mga pekita mag Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinentim para nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santhon Gold Coffee Mix. Madinalagon nga ginpatigayon sang Iloilo Science and Technology University o kon ISATU kaupod ang Iloilo City Government ang Protect Our Paws Free Anti-Rabies sa Vaccination Drive sa ISATU GADA Center. Sa mga aktibidad, 48 kakasapatan ang lakip ang 37 kakuring kag 11 kaido ang ginbakunahan sang libre. Lakip sa mga nabakunahan amo ang mga kuring sa campus kag mga inutanan sa mga staff kag faculty sang universidad. Ang nasambit nga programa ang ginpangunahan sang ISATU Force kag sang Safety, Security, Environment, Disaster Risk and Management Office kaupod ang Iloilo City Veterinary Office. Ang vaccination drive nagatuyo sa pagbulig sa pagtapna sang rabies, pagingganyo sang responsible pet ownership kag luwas nga komunidad sang ISATU. Bilib man ko sa State University nganino kung paano mga stray nila yan ang mga sapat. Gintatap gid nila kag ginkabig nga part na gid ang ilang academic community.
1: Magluwas sa bira Jumanovi sa mga estudyante da nga mga naga mga kwan gid yay mga pet lover gid yay. Ang mga personnel gid ya animal lovers gid sila ya. Amo man nang aton umpisa lang sang isa. Dayon masunod-sunod lang na. Dayon ang tanan ra Jumano VR na nada. Tayo mo na ginobra sang ISAT University.
4: Yes, no. Kag ka mga approachable ang president nila si Dr. Gabriel Salistre. Napasalamatan tagigili. Duduman mo tong may nagdango problema sa aton di. Parte sa siman bala nga sige nang sakay.
1: Bala dun duduman ko.
4: Pero sa kadugayon na sang ila ROTC, wala na ang serial number.
1: Serial number
4: sang ila batch. No? Di makuha sa tani exam for promotion, hindi sa kakuha exam, kay gina-require ang ilang rotisi nga serial number. Di mayo lang gindangopta sa presidente sang ISATU, nag-coordinate sa CHED, tingapungko sa CHED, di laman
1: na
4: ang presidente, si Dr. Raul Muyong, di ba?
1: Oo.
4: Ati na Sulbarman, nagpasalamat ng pamilya Busaydol. Finally, ti pwede na magkapapromote ang Z-Man.
1: Mayugit, mayugit.
4: So, pero hindi lang sa to. Ang bilog niya nga bat, sa mong naka-benefit sa to. Salamat, may RMN. Oras, 6:29 sa aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marcuso, Ahos, kag Spirulina. Magkabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa tunlawas. Santhon Plus Gold.
1: Nagdangat sa 3.4 million pesos nga balor sang shabu nga nagabuga sang 500 gramos na nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO sa Bonifacio Street, Barangay Santa Cruz, Arevalo. Ang arestado amo si alias Eric, 55 anyos, isa ka high value individual, ex-convict kag residente sa nasambit nga barangay. Magluwa sa illegal nga droga na kumpiskar man sa paghinakop sini ang isa ka 9mm pistol. Priso na si Eric sa Arevalo PNP kamagapangatubang sang kaso nga paglapas sang 9165 o kon comprehensive dangerous drugs act of 2002 kag RA 10591 o kon ang comprehensive firearms and ammunition act.
3: Tatak RMN.
4: Magahatag sang financial assistance sang Iloilo City Government sa kwalipikado nga mga manugpangisda sa syudad agud makabulig sa ila pangabuyan. Suno kay Mayor Rice Atrenas kabayen ini sang parayon nga pagpalig-on sang agriculture kag fishery sectors sa nagdamlaglang. Ginpangunahan mismo sang alkalde ang orientation sa City Hall para ipalabot ang financial assistance program sa mga beneficiaryo. Pagi sa office of the City Agriculturist kag Atipan Center, ang kada kwalipikado nga manugpangisda makabaton sang 3,000 pesos nga bulig pinansyal agud makabulig sa ila adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Maluwas diri, ginanunso man ni Mayor Trenyas ang iban pa nga mga ginaplano nga programa para sa fisheries sector. Lakip ang paghatag sang dekalidad nga safety gears, crab fattening program, pagpasanyog sang merkado lokal nga nigalakip man sa mga manugpangisda, pagpatakod o kung pagpatukod sang post-harvest processing facility, pag-develop sang artificial coral reefs, kagmas dakong access sa mga livelihood programs sang syudad. Ginkuha man sang City Mayor ang kaigayunan nga ipahibalo sa mga manugpangisda nga mahimo man sila maka-avail sang haplos sa program kun kinahanglanon, agud masiguro nga may access sila sa dekalidad nga serbisyo medikal pinagi sa partner hospital sang syudad.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:32 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: PCL Iloilo nag-ako nga nagka-problema sa akomodasyon sa ilang National Assembly apang nahatagan man gilayon sang solusyon. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
7: Gidaakon ni Philippine Councilors ni Iloilo Chapter President JP Piñol nga nagka-problema sila sa akomodasyon sa mga delegates sang PCL National Assembly na ginhiwat subong sa Iloilo Convention Center o ICON kag lima pa ka mga venues. Sunod kay Piñol nga ginpahanda lamang sila sa National Executive Board sa masobra 2,500 ka room accommodations apang nagdangat sa 5,400 ang nag-abot. Pata ni Piñol nga nangin pagsulundan na sa National Executive Board na may pre-registration sa magatambong sa convention apang madamong nag-walk-in. Inigrasun-sunod sa iya nga nagka-problema sa akomodasyon apang nasolba naman ining sa gilayon. Subong mainakabig ini ni Piñol nga good problem base sa statement ni Mayor Raisa Trenyas. Ginakuman ni Piñol nga may minimal nga reklamo sila nga nabaton sa tuong Miyerkules sa pag-abot sa mga delegates apang hatagan ining isang solusyon.
8: That is correct. Pero according gani kay Mayor Raisa Trenyas, it's a good problem. Kasi nga, ang sa tuod lang nag-confirm, balan mo, in order for a program to be successful, may rule actually si National Executive Board na dapat wala sang walk-in. So, dapat pre-registered. In other words, nakabayad before sang event so that napangitaan sang maayong accommodation na procure ang mga kit para sa ila. Siguro because of kanaming promotion sa Iloilo, both online and by word of mouth, ang muna nga naging curious ang mga halin sa iba nga probinsya nga mag-karideri sa may syudad sang Iloilo. That is correct. Ang ginabalain mo, may mga minimal kita nga mga complaints no nga nabatian nga ang iban medyo malayo ang ilang nga mga accommodation.
7: Ang pahayag ni Pavia SB member JP Piñol, ang presidente sang PCL Iloilo Provincial Chapter. Bangod sa kakulang sa hotel accommodation sa syudad, may iba nga nagkinero sa mga condominiums samtang nga iban ara na sa guwa sa syudad ang ilang akomodasyon. Kinakabig nga pinakadako ining convention sa maragtas ang PCL na ginhiwat sa guwa sa Metro Manila. Nibaluan nga tag 18,000 pesos ang registration sa tagsaka participants. Sa record, may 87 accommodation facilities yung nag-operate sa syudad sa Iloilo at may kabugusan ini na 5,528 room accommodations. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras 6:35 sang aga. Sa pihak nga bahin, estudyante nagapati nga nadalahig lang ang ilahi mata matapos naktuhan nga nagahit-hit sang marijuana kaupo na iya grupo sa A. Bonifacio Integrated School sa City Proper. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
9: Nakibot gid kami kay ang pagkabaloko, naulamid lang ang akon manghod. Ini ang pahayag ni alias Inday, ang magulang sang isa sa tatlo ka mga estudyante nga nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana sa sulod mismo sang A. Bonifacio Integrated School sa City Proper. Suno kay Inday nga naulamit ang iya manghoda nga grade 10 student sa obra sang grupo sini. Ging klaro man niya nga sa interview sang RMN Iloilo nga mabuot nga klase sang bata ang iya manghod kag wala gani nang gagwa sa ilabalay sa distrito sang Molo. Sa madumduman nadakpan ang grade 10 student kaupod ang duha ka iban pa bangod sa paggamit sang laya nga dahon sang marijuana nga ginapahayag gin-order pa online. Bangod sa nanginakto sa mga estudyante, gintugyan sila sang eskulahan sa City Welfare and Development Office o kung CSWDO para sa nagakaigong intervensyon. Sa karon, nagaproblema ang pamilya sang isa sa mga estudyante kundi nila ipa-enroll ang among bata. Kay suno sa magulang nga si Inday, wala na may mabaton sang iya manghod bisan diin nga eskwelahan. Isa ka photographer ang nanay sang bata samtang tricycle driver naman ang amay sini. Ikapito nga bata ang nasambit nga estudyante sa walo ka mag-ululutod. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:36 ang aga.
1: Sa pinagkabahin mga garadyo man, LTFRB Region 6, ginpasalig ang mga driver sang Light of Glory Taxi nga magkabaton sila sang ayuda. Ari na. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
10: Ginpasalig sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB 6 nga makabaton sang ginahulat nilang fuel subsidy ang mga drivers sang Light of Glory Taxi na nagdangop sa RMN Iloilo. Suno kay Attorney Josette Boyco Abilyar, basta napadala na ang lista sa LTFRB Central Office, ginapasalig nila ang mga drivers na makabaton ng mga inisang ayuda. Pahayag pa sini na nagahulat lang sila sang payroll na ipadala sang Central Office para makarelease sang ayuda.
11: So, with respect specifically to Light of Glory, gin-follow up naman sa Central Office, I think may ara lang naging issue kay wala nila napadala sa amon ang payroll pa. Pero with the follow-up, we are hoping na mapadala na nila at least early next week. Basta nadala sila sa ngalan, nga ginpadala namon sa Central Office, we are sure na makabaton gid sila. Ang amon lang galing being a challenge is the regional office is very dependent kung saan o kami padalaan sang payroll kag ang corresponding amount na i-pay out namon kay sa ilang nagahalin ang ina nga mga bagay.
10: Kahapon, nakabaton sang payroll ang LTFRBC apang ginaproseso pa nila ang pag-segregate para sa payout. Nagapangayo man sang paghangop si Abilyar sa madugay nga pag-abot sang payroll para sa mga nagareklamo nga drivers.
11: As we apologize sa tanan nga na inconvenience no sang amon nga medyo alang-alang nga proseso, pero naga-assure gid kami nga basta ang ngalan nila ara dira makakuha gid sila sang payout, and rest assured nga ginapalo up gid namon ang Central Office. We are even hoping nga kay ginpadala namon to ang nakita namon nga video from RMN. We also copy furnished ang Central Office adto, and we are hoping tani ma hatagan na nila sang atensyon kag mapadala nila sa pinakamadali nga panahon.
10: Base sa reklamo sang 133 ka mga taxi driver sang Light of Glory, wala pa sila tubtob subong matagan sang fuel subsidy humalin sang bulan sang Pebrero. Dugang pa sang grupo nga ginpadalaan man nila sang sulat ang LTFRB 6 may kaangtanan sa 5,000 pesos nga fuel subsidy na wala pa nila na baton. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:39 sang aga. Pulis nga bantay sang preso nga nagapalagyo sa uton ginrekomendar nga basakaan sang kaso kriminal sang PIDMU. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
12: Natapos na ang ginpatigayon ng investigasyon sa Provincial Intelligence and Detective Management Unit o kon PIDMU sa Iloilo Police Provincial Office, may kaangtanan sa pagpalagyo sa preso sa Uton Municipal Police Station sang iniyang gindala sa Rural Health Unit agud ipaidalom sa medical examination sang tinalikdan nga Hulyo 15. Iniaging kumpirmar ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sang IPPO. Pahayag ni Razalan nga ginrekomendara sang PIDMU nga kasuhan kriminal nga paglapas sa Article 224 o kon aviation through negligence ang police nga nagabantay sa preso nga nakapalagyo. Ang pulis ang nagarangko sa pulis chief master sergeant Dugang Panirazalan nga isa lang ka pulis ang kasuhan bangod ang duha nga kaupod sini. Amo ang driver sang patrol nga gintawagan agud magresponde. Kagang isa naman ang may ginabantayan man nga preso. Magluwas sa kriminal, may kaso administratibo man ay nasambit nga pulis sang Oton Municipal Police Station.
13: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:41 sang aga, balita ngayon na batian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Dikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan ta ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, mingkaw po naton si Mayor Raisa Treñas. Manginaon ta bala sa Freedom Grandstand. Ano paborito mo nga street food?
1: Isbolo
4: kong kikiam.
1: Ang isa? Kikiam. Dayon ang gagmaila na nga quick bala radyomanovi. Hindi ko nasang dagkuya. Dayon ang iyang sausawan. Gusto ko spicy.
4: Gabi, no? Bow.
1: Spicy nga may gamay nga tamis.
4: Wish ko lang.
1: Hindi ka na po.
4: Sa aton nga health news, pagtulog sa madulom nga hulot, makaamlig sa mata, gikan sa pag-develop sa nearsightedness.
1: Sa labs ko si Mother Earth, pagtanom sang suha kagkatumbal, madamo sa benepisyo sa dunang manggan.
4: Hindi kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Lasays 43 sang aga.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tigang aplema. Afford pa!
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig bread fresh,

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
5: Hooray! Kidney care time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa opisina, pirmi wala nang atubang sa computer.
10: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sanggin try ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ug kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:49 sa aga. Sa mga magagmay naton nga mga negosyante, no, nga katapo bala sang medium and small medium and medium scale MSME, medium and small, small enterprise. Kita mo aga pa basta tuyo gani.
3: Medium MSME. Micro.
2: Micro.
3: Small.
2: Small and medium enterprise. MSME. May ara gina-offer ang syudad nga libre, I mean, nga loan, nga wala collateral, wala interest. Kag inline sa sinanga event sang MSME Summit, may ari diri sang showcase sang aton niya nga mga MSME, ti kadaman sina mga food kiosk ka bo sa idol.
3: Yes.
2: Di makakaon-kaon kita sa mga street food ta, pero tinlo ya.
3: Amo na.
2: Ete siyempre restrado sila, gina-inspect sila sa syudad ya mo. Te bulig-buligan ta ning magagmay ta nga mga negosyante, kay ang pagdako nila pagbulig taman nga magmayuhan ang lagan sa ekonomiya sa syudad ta.
3: Amo ni Radyo Manuvi ni mga mga mobile nga mga food kiosk bala naton. Magkadto ka sa may Sunset Boulevard. Sus, silimudo pistahan lang mo. Grabe ka damo, damo yas ang mobile food kiosk ngayon na. Ti, pila ka ni gusto na. Pila ka bilog ang chance na nga ginapakao nila sa income. Gagmay lang ni sila ya, hindi sila mga drag ko, yung mga stores, no? Pero makabuhi na gid sa pamilya. Amo na nga kita nga mga Ilonggo, suportara naton ini. The moment kay nagbakal kita dira, ang aton ginbakal nga isa ka gatos. Dako na na nga bulig para sa aton nga mga vendors.
2: Kag may convention kita diri subo sang mga konsehal, kag next to makadto man di ang mga mayor, di ba?
3: May mga mayors kita Augusto Radyo Manovi.
2: Augusto ng ila.
3: The second week.
2: Grabe man ang iliwilo.
1: Tatak RMN.
2: Kag sa importante lang nga paibalo sa pagdako sa nga syudad, ang 4-day work week ni Presidente Marcos, nag-apekto man sa iban, kaya ti Biyernes wala opisina. Pero sa Kapitolya, balik na. Ang syudad, taway pakabalik, pero actually sa papel. Pero okay. Sa aktual mo sa idol, do, balik na naman. Sila. Kay ginapaybalo sa city government, sa Iloilo City Hall, nga magapadayon sila sa on-site operations. Kada Biyernes, alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon.
3: Ah, tinti man, galik.
2: Ari mga opisina o halos bukas mantanan, City Treasurer, BPLO, City Health, City Civil Registrar, Traffic and Transportation Management Office, Public Safety, Assessor, Building Official, Accountant, Budget, Planning, kag Office of the City Human Resource Management Office.
3: Pero kuan man natanan do ara ang mga importante
2: ang napadugang tadi actually ang ubo kay damo sa mga transaksyon sa ubo nga ginapalunisan pa kag isa mabudlay sila pangitaon ko Lunes kay ti
3: damo na mga transaksyon nila.
2: Ti salamat kay napabalik ni Mayor ang ubo sa Biyernes.
3: Sino subong ang head sa ubo?
2: Doc on current si Engineer Gustilo Gyapon.
3: Ah, si Engineer Gustilo Gyapon.
2: Siya man ang city engineer. Unless trisado ka mag-apply. Namangkot ka gidi mo. Kaduro di ka ginapang-announce ko. Imo yung employee. Ang in-chismis dayo mong imo. Mangkot gid sa'yo dayo kung sino. Nga akong mayor.
3: Domi.
2: Ano kong mayor? Domi your batsag mo sa akon. mga announcement yung ato ni imo yung gulpil. Sino subong city engineer ta? Ah, si Ubo ta? Pagbaloko si Engineer Gustilo.
3: Si Engineer Gustilo. Kay ti di ba sa una si Engineer Gustilo gin man pero gin appoint siya
2: as engineer.
3: City engineer. Ti di ba lain man niya nga department kid yang ubo.
2: Ti ang city engineer sang una mo lang na amo man ang building official ta.
3: Subong gin create gina di ba?
2: Klaro na gid ni. Why gin create? Ara na dugay na sa okay, government code. Why lang kita? Duha ang function sa city engineer tay. Pero ang pagkabaloko, kung tanan nga private nga mga ginaubra, nga mga infra, ubo na ang ga-regulate. Kung government, City Engineer. Di duha na na subong kay Engineer Gustilo. Unless ano mo ang balkon ay kontrisado ka.
3: Pwede kung makasulod ko sa ubo. Di lang ko guro ko pasalig.
2: Kaluluoy guro ang kwan ang gapakonstruct sa balay bo sa idol.
3: Paliwat ko gid ya Radyo Manuvi pag tabingi.
2: Paliwat mo gid.
3: Paliwat ko gid na ya.
2: Pwira na lang kon.
3: Pwira na lang kon.
2: May ilagay ka mo sa kay engineer bo sa idol. Kaya nga daan, budlay na ni Sak, hindi na ni sa stable subo. Mangkotol nyo ni Sak kung wala gawin air. Sabat niya si Mo. Oras alas 6:54 sang aga. Sa Balita Nasyonal.
3: Naghatag na sa direktiba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agad panugutan ang Bureau of Internal Revenue kung BIR nga buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte kagbana sini nga si Attorney Man Scarpio. Iniangin kumpirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Approved na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes.
3: Ang kabahin sa kumpirmasyon ni Yoseca Claire Castro. Ginpanugutan naman ni Marcos nga isumiter ang box nga nagaunod sa tax records ni VP Sara sang iabana kag sang ilang mga negosyo sa Senate Impeachment Court. Samtang ginabato naman sa Senate Impeachment Court pagi sa Office of the Clerk of Court ang mga dokumento bilang pagsunod sa subpoenas para sa financial records ni Duterte kag sang iabata kag 20 pa kaiban.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
2: Nagatanyag ang Lithuania nga ipakigbahin sa Pilipinas ang tools kag paagi nga natukod sini sa masubra sa kadekada gud mabatuan ang Russian kag Chinese hybrid threats. Suno kay Lithuanian Foreign Minister Kęstutis Budrys nagalaom siya nga maka-establish ang presensya sa pungsod ng ila cyber security kag counter disinformation firms. Payag niya pila sa sini nga firms ang nagagamit sang AI enabled monitoring systems. Wayo nilang fake news po sa ito.
3: Mayad.
2: Russia gid kag China ang ginkontra sang Lithuania. Nakandaman ang Lithuania nga magpakigbahin sang operational frameworks para sa security operation centers, cyber legislation, e-governance infrastructure kag digital public services. Amo ni abi ang way mabasa sang iban. Ang mga pro-China ni bala nga mga politiko, hindi lang ni kay issue ini sang inaway sa teritoryo. Legalidad sa kung sinong may claim sa West Philippine Sea. Kundi posisyoning na nila bo sa idol. Sa pag-negosyo sa pungsod mo, lantawa bala kung magdalaog ini mga pro-China nga mga kandidato, kita nyo nagligad, ari din pugo. Naubra nila ang mga illegal nila.
3: Yes.
2: Daw kulang na lang silang tag-iya-iya sang pangnegosyo sa Pilipinas. Ti, amo na, ginasuguran nila na sa fake news. Buligan nila nga ang algoritmo nga ma-feed sa imo perme, kag-shape nila ang public opinion sa comments, nga gamay-gamay nga expose mo sa sala sa politiko, hanuton ka nila nga hanuton, hasta matakaan ka na lang, kag ang binutig, amo na lang magpangibabaw, para eventually, ang ila gusto, nga leader, nga magdaog, among magdaog, kung magdaog, di siyempre friendly sa ila, makasulod sila di. Ti okay mala na tani kung masulod sila di, legal kag mayong negosyo nila.
3: Tiyoy!
2: Pero, ga-front sila sa legal nga negosyo, pero sa likod sina, may ara sa mga illegal nga ginobra. Amo na nga ginpang tabog sila di, ni Presidente Bongbong Marcos. Pero in return, nag-invest sila todo para gubuon nga gubuon si Marcos.
1: Tatak RMN.
2: So kwa nyo, ang bigger picture, ang inyo yan, basa-basa lang na sa fake news ang inyo. Oras alas 6:58 sang aga.
1: RMN News Negosyo.
3: Mga karadyo, mga nagdangat sa record high nga 19.07 trillion pesos ang kabugusan nga utang sa Pilipinas sa katapusan nga June 2026. Grabe. Sunod sa Bureau of the Treasury nga hindi bangod sa net availment sa domestic and external borrowings, agud punduhan ang mga programa para sa national development. Nagtaas ang 518.98 trillion ang total outstanding debt sang pungsod kung ikumpara sa 18.55 trillion pesos nga utang sang Mayo sa nasambit ka kantidad, yara sa 12.84 trillion ang domestic debt samtang 6.23 trillion ang external borrowings. Sa bayluhanin naman sa dolyar, sa US dollar, 61 pesos and 56 centavos.
2: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila, kunin malapit ang inyong mga lugar. Mayara sila sang brand sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Pasi, Estancia, Uton, San Jose Antique, kag San Miguel, Jordan, Gibaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Life Extension MND3.
6: Roberto Guerra, Senyor. Mag-isipur na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
3: Aha.
6: Daw may sis balahaw. Rihigil si Tano ko ka. Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa magayag. Siktibo ka niyo.
1: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. RMN News Sports.
2: Sani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Gin-confirm ni Neymar ang iya international retirement sa press con kasunod sa pagluto sa iya club nga Santos sa UCV 4-2 sa Venezuela sa Copa Sudamericana. Natapos nang ihampang sa Brazil national team kasunod sa ila kapirdihan sa Norway. Nalakip ang record goal scorer sang Brazil sa World Cup. Squad halos tatlo katuig matapos ulihi nga pagtiglawa sa national team nga nagampang lamang sa 37 ka minuto sa duha ka mga match. Malikawan tang makamamatay nga stroke ug heart attack, mataas ang vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom daw adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
3: Ginako sang anay magkagugma nga sanay Marco Gallio kag Heaven Peralejo nga nahidlaw sila sa isa kag isa. Sa isa ka event unang ginako ni Marco nga nahidlaw ini kay Heaven kag sang ulihi ginpamangkot man niya ang iya anay nobya. Suno sa actress, nahidlaw man ini sa aktor, ilabi na nga pila nakatuig sila nga nagnobyahanay. Dugang pa sang duha maayo ang ila relasyon subong. Manunduman nga nagbulagay sila sang 2025.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
7: Extra! Wow! Balita!
2: Bosa idol, isa ka man bala sa mahilig mag-gitara. Sa Japan, ginarestong isa ka-enthusiastic Japanese musician matapos ginaliga rason sang insomnia sa matigulang nila nga kaingod sa sulod sa masubra pito katuig bangod sang tuman kagahod nga pag-gitara. Ang 61-year-old nga si Kazunori Yukui sang Kyoto ang ginaligar nagapahuni sa madamo niya nga gitara kag nagapandar sa nga radyo sa tuman kataas nga volume adlaw kagabi halin sang 2019. Ini ang rason nga hindi makatulog ang tatlo niya ka mga kaingod kag nag-antos sa depresyon. Samtang isa na ka angkon sa wala untat nga pag-ring sa iya dilunggan kag kilala nga tinnitus na recover sang pulis ang masobra 40 ka gitara sa balay ni Yukoy. Mga CD, radio cassette players, kag amplifier. Sunod sa mga imbisigador, masubra sa 80 decibels ang noise level nga pareho kagahod sa sulod sa nagaandar nga train. Bulok ka sa Japan hasta ang pag-flash. Kung sa apartment ka, ang pag-flash ang inoduro, bawal kung gabi.
3: Kaya
2: tiyan mo na ang pag-values ang Japanese sa kahipos.
3: Galing kay siguro, ang ilaguro balay radyo manuvi ti base kit kuan balay nang dikit-dikit.
2: Bisan hindi bu sa idol bisan sa balay ta kun gabi notice mo. Magpandar ka sang magga flash ka sang ball. kay Malinong. Batyagan. Batyagan. Batyagan.
3: Oh, actually,
2: isa ilagi na likawan as tanga muna.
3: Grabe sila mo.
2: Kay grabe sila ka-workaholic mo. Ti ang gabihan mo lang
3: ginagpahuway. Ang pahuway nila. So,
2: dapat wala sang isturbo. Pero ti, iniwan o baka hindi ni klase tao doon ko namin tapayan.
3: Ba mag-amunigurula. Ha? Habuyon ko ni Kabatuya ba?
2: Amun sa aton, di. Kita mo kung may mga party. Daw gina... Kwanta na lang, gina-acknowledge na lang. Sige lang, ah. Subong malang na.
3: Oo, subong malang
2: na. Sa ilayan, di pwede na.
3: Kaya ito sa ila...
2: Duwadlaw, ibang kapiyon pa kung sa mga informal sector nga area ka. Ang video kay Bla nila, ya?
3: Ang video kay ya sa mga hilit-hilit ya, Radyo Manuvi. Hindi na iya weekends mo.
2: Duwadlaw.
3: Adlaw-adlaw ginaya.
2: Hindi ko manaway ka.
3: Di
2: ka
3: pang malain. Lain ka pa.
2: Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
3: DTX ka kung taas imo blood sugar. Nga, ang DTX 500 mabian may charantin. Nagabulig ini panubo sa aton blood sugar. Di sugar-sugar cane nagalimpyo sang aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya. Pero inatanan mga karadyuman, dapat tuupdan ta sang scientific nga pamaagi. Kad tukanay sa doktor, pacheck ka sang imo sininga blood sugar, pakwa ka sang imo sininga laboratory. Then, sundon mo kung ano ang ginahambal sa inyo sang doktor. Mga karadyuman, sa mga tab palamati naton, ano pang ginuhulat ninyo, ganto na sa butika, bakal ikaw sang DTX 500.
8: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:05 na sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Part 2 karon sang STP, straight to the point. May kaupo naton si Mayor Raisa Treñas. Srihanta dayon ining konvensyon sa mga konsihal sa bilog ng Pilipinas. Dinagsa nilang Iloilo. Two-thirds gid ang kadamuon sa nagdugang sa mga nagparehistro.
3: Kaya muna gani kagina inambal ko pilayhan ang inula nilang kwarta di sa Iloilo.
2: Ay, grabe, guro.
3: Hindi lang sa hotels, ha? Ang ginula nila nga nagadto sila sa aton nga mga restaurants. Nagpamakal sila sa ilang mga Balakron, Radyo Manuvi, mga balaluno nila puli. Nagsakay sila sa aton nga transport sa mga taxi, mga jeep. Nagkadto sila sa mga ilimnan. Na grabe ko
2: ang mga komentaryo mo, no? Tourism officer, ha? Laing gid man. Karon istoryahan ta man kay next month ang mga mayors naman
3: mga sa mayors naman.
2: Pilipinas.
3: Yes.
2: Ang makadto di. Pero ti siyempre hindi gyapon imbitadong kilalama.
3: Ti
2: ete way man gapon konsulta.
3: Lantawon ta kon invited. Lantawon ta.
2: Matsag ko wala.
3: Matsag ko wala.
2: Ah.
3: Amo na tong natsu-tsu to sa mabitaron pas.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Guazo.
3: Radyo Man, Reagan Arlos.
8: Tatak, RMN. RMN Network News.
9: But preliminary o permanent injunction o temporary restraining order ang pwedeng ilabas ng korte at alinmang entity sa anumang proseso sa commission o regional boards. Tinukoy din ni San Fernando ang Article 123 ng Labor Code na anumang apela tungkol sa wage order ay dapat dumaan sa National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment, kaya walang jurisdiction dito ang Pasig RTC. Ipinunto ni San Fernando na barya lang ang 85 pesos na dagdag sahod sa NCR na hulugan pang ibibigay at ngayon ay sinuspindi pa sa halip na makatulong sana kahit papaano sa mga manggagawa. Nababahala din si San Fernando na sa halip ipaglaban ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kakarampot na aumento sa sahod ay nagkukumahog pa itong sumunod sa illegal at walang batayang TRO ng Pasig RTC. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
10: Siyam na minuto nakalipas alas 7 na umaga, ginisa ni Senador Erwin Tulfo ang argumento ng Manila Electric Company o Meralco na magre-resulta raw sa taas singil sa kuryente ang pagtanggal ng tinatawag na non-technical system loss charge. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Meralco Senior Vice President and Regulatory Management Head Jose Ronald Valles na mangangailangan ng dagdag na tauhan at infrastruktura ang pagsawata sa pagnanakaw ng kuryente. Mababawi lamang daw ang gastos nila rito sa pagpasa nito sa mga consumer. Bagay na maraming tinutulan ni Tulfo dahil dapat naman daw ay handa ang mga negosyo sa posibleng lugi na mararanasan nila.
11: Sir, I totally disagree with you.
12: Yes,
11: sir. Your explanation. You mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero, boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang wala ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance laging for losses.
10: Kinwestiyon din po ni Senador Tulfo na bakit baga lagi sa mga consumer ipinapasa ang problema sa pagnanakaw ng kuryente, gayong ito'y responsibilidad din ng power company.
11: Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yon. Hindi na rin ho problema ng consumer yon. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente. Pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw. Bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang, sabibigyan kita ng example. Kung narin, nanakawan po yung tindahan. So sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira.
10: Naniniwala naman po ang Energy Regulatory Commission at Department of Energy na dapat maghigpit ng mga distribution utilities sa pagsawata ng electricity theft o pagnanakaw. Pero ayon kay Valles, naging agresibo na ang Meralco sa pagtugi sa mga magnanakaw ng kuryente. Pero sila daw ay naiisahan. Naiisahan ang kanilang mga inspection team ng mga kawatan.
7: Sa iba pang mga balita, umabot sa record high na 19.07 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa sa katapusan ng Hunyo. Ayon sa Bureau of the Treasury, 518.98 billion pesos ang itinaas ng total outstanding debt ng Pilipinas kumpara noong Mayo. Dahil anila ito sa net availment ng domestic and external borrowings para ponduhan ang mga programa sa national development. 12.84 trillion pesos naman ang domestic debt, habang 6.23 trillion pesos ang external borrowings.
10: Alas 7:12 po ating oras, tila bahagyang nagbunga mga pag-ulan na naranasan sa Luzon itong mga nakaraang araw. Ito po ay matapos tumaas ng 3.48 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kahapon. Dahil dito, nasa 154.33 meters na ang water levels sa Angat. Bukod sa Angat,

0: Storm kahapon. Agad na rumisponde ang rescue team upang ilabas ang mga bata mula sa paaralan at dalhin sila sa mas ligtas na lugar. Samantala, umani naman ng papuri mula sa mga residente at magulang ang mabilis na aksyon ng Gesso Bird para sa kaligtasan ng mga kabataan. Maliban sa Mandawi City, nararamdaman din ang matinding epekto ng baha sa Lapu-Lapu City at ang mga bahagi ng mga barangay sa Cebu City. Mula sa Arimen Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak Arimen.
1: Samantala, pinsala sa Malaybalay City, matapos at nagdaang pagbaha, pumalo na sa mahigit 12 milyong piso. Kasama natin sa balitang ito si Rajuan Mark Micabalo ng Armen Malaybalay.
2: Umabot sa lagpas sa 12 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura, livestock, mga nasirang pamamahay at mga infrastructure projects matapos ang July 8 flooding incident sa Malaybalay City dito sa probinsya ng Bukidnon. Sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Malaybalay, Chief Alan Cumiso, higit sa 6.8 million ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura at livestock, nasa 3.6 million sa infrastruktura at 1.5 million sa mga nasirang pamamahay. Pinakanapektuhan ang barangay Managok na 3 milyon ang pinsala sa agrikultura at mga nasirang pamamahay. Agad-agad naman na ipinagkaloob ang mga immediate assistance ng lokal na pamahalaan para sa mga displaced ng mga pamilya habang patuloy ang mga recovery efforts para sa pagpapatayo ng mga bahay. Inamin naman ng CDRRMO na dahil sa silted na mga ilog ang dahilan ng pag-apaw, kaya mas paiigtingin ang isasagawang operasyon sa koordinasyon ng mga concerned agencies para maiwasan ang malawakang pagbaha. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo, Tatak Arimen.
1: Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue na nakakuha na sila ng basbas mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para isumite sa Senate Impeachment Court ang bank records at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, na isumite na sa Clerk of Court ang mga dokumento ng BIR, Anti-Money Laundering Council, gayon din ang mga pribadong bangko tulad ng BDO, PS Bank, Metrobank, Land Bank, Security Bank at BPI. Sinabi naman ni Clerk of Court Attorney Renato Bantug na humihiling ng dagdag na palugit ang ilang mga bangko para magsumite ng mga dokumento. Hindi pa pwedeng buksan ang mga dokumentong ito dahil kailangan munang bigyan ng kopya ang prosekusyon at depensa at maghihintay pa ng susunod na utos mula sa Impeachment Court.
3: I think at this point naman it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular, I think it was also even mentioned in open court, no? We for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver from
4: the palace. Already confirmed it, sir. The palace already confirmed.
3: I don't know if they have confirmed.
5: Yes, sir.
3: Actually, oh, yeah. Yes. Okay. Yes.
4: Sir, kasama sa sinubmit yung presidential authority ni letter.
3: Yes. Yes.
1: Itinanggi naman ng palasyo ng Malacanang na may bahid politika ang desisyon ng Pangulo.
6: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
1: Si Palace Press Officer Yusef Claire Castro.
7: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: 17 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, lumiliit na raw ang mundo para kay Vice President Sara Duterte. Ganito po inilarawan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na binigyan ng basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumite ng Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue ng bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon po kay Ridon, malalaman sa mga isusumiting dokumento ang detalyadong transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos at pagpasok ng 4.4 billion pesos na pera sa account ng mag-asawa. Dito rin malalaman kung may nalabag si VP Sara sa hindi pagdideklara ng lahat ng pag-aari sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
5: lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo.

0: magiging malaki pong piraso ng ebidensya ito. Kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the MLC. No? Kasi pagpapakita na ho yung pong bank records nung aktwal na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, sal-in ng pangalawang pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio.
1: Naniniwala naman si House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na walang dapat ikabahala ang depensa sa paglalahad ng mga naturang dokumento, lalo na kung wala namang itinatago ang kanilang kliyente.
2: Kasi kung tunay po na maayos ang paggamit ng pondo na ito, ba't kung ba't humatatakot yung kabilang panig, no? Kung ang kanila pong posisyon ay wala po silang nilabag na batas o polisiya at wala dapat silang pananagutan, eh dapat nga po mas i-welcome nila itong ganitong paraan. Kasi dito po mabubuksan yung tunay na nangyari, at kung talagang posisyon nila is wala silang ginawang labag sa batas, ay hindi ho sila matatakot dito.
1: Wala pang pahayag ang depensa dyan sa pag-authorize ng Pangulo sa pagbubuklat ng bank at tax records ng pangalawang Pangulo.
3: Abangan sa aming pagbabalik, babae patay matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkala, Negros Occidental.
1: Samantala, top most wanted sa Antique sa kasong homicide, arestado.
4: RNN Network News.
1: Buntag Pilipinas sa inupos.
3: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
6: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News. RMN Police Report.
3: Babae patay matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkala, Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: Agarang namatay ang isang ginang matapos pagsasakin ng hindi pa nakilalang suspect sa loob ng kanilang tahanan sa Purok Dangalon, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Kinilalang biktima na si Ivy Ramos, 33 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon sa asawa niyang si Leo Ramos, pag-uwi nito mula sa kanyang pagbibiyahe ng tricycle, ay natagpuan niya ang kanyang asawa na duguan sa harap ng kanyang mga anak na umiiyak. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na inabot ng buhay dahil sa tama ng saksak sa kanyang katawan. Lumalabas sa investigasyon ng Kabangkalan PNP na dalawa katao ang sangkot sa krimen, isa ang sumaksak at isa naman ang nagselbing lookout sa labas ng bahay. Tumanggi naman si Kabangkalan City Police Director, Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, na isapubliko ang kinukonsidera na person of interest at sa motibo ng krimen habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Justisya naman ang panawagan ni Leo para sa kanyang asawa. Kasama mo sa RMN DYHB Balod, Radyoman Albert Hiner. Tata krimen!
4: RMN Police Report.
1: Samantala, top most wanted sa Antique sa kasong homicide, arestado na. Kasama natin sa balita si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
8: Arestado ng mga otoridad ang tinuturing na Tap 1 Most Wanted Person at Tap 9 na Provincial Most Wanted Person sa Antique dahil sa kinakarap nitong kasong homicide. Kinilala ng Police Regional Office 6 ang suspect sa alias Roland, 34 anyos, may asawa, isang laborer at residente ng Sitio Libudon, Barangay Igsuro sa Bayan ng Bugasong. Nadakip ang suspect ng mga tauhan ng Bugasong Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Antique Provincial Mobile Force Company sa Barangay Ilaya, Bugasong. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 64 sa Bugasong Antique. Nahaharap ang suspect sa kasong homicide at itinakda ng korte ang 120,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo, Idol Rinald Arca, Tatak RMN.
3: Dump truck na may kargang lupa bumaliktad sa Batangas. Meron pong kotseng natabunan. Sama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Mabilis ang takbo ng 10-wheeler dump truck na bumubusina nang hindi napansin ng isang nag-U-turn na white van na paparating na ito hanggang iniwasan ng truck ang van na nasa gitna ng kalsada at tuluyang tumagilid ang truck at natabunan ang isang asul na AUV. Ang insidente ay nangyari sa kabahan ng Palico na Sugbo Highway. Agad na tumulong ang mga tauhan ng Toy Municipal Risk Reduction and Management Office at kapulisan para magsagawa ng rescue operation at mabigyan ng sapat na lunas ang naipit ng mga kargang lupa mula sa truck. Samantalang ang white van naman ay tuluyang umalis sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Nagpapatuloy naman ang imbestigasyon ng mga pulis para matukoy kung sino ang may pananagutan sa insidente. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
1: 725, ceasefire my foot. Ito ang sagot ni Senador Ping Lacson nang humiling ng ceasefire ang di umanay kalaban niya. Sa kanyang social media accounts, pinaringgan ni Lacson ang hindi pinangalan ng tao na magdedeklara ng giyera na bit-bit lamang daw ay toy gun bilang armas at laway ang bala. Isiniwalat din ng senador na natakot bigla ang kanyang katunggali sa giyera ng bagsakan niya ng bomba at ngayon humihiling ng ceasefire na pabulong pa. Bago nito, inilahadi ni Senador Lacson ang plano niyang ilantad ang mga nakalap na ebidensya laban sa umano'y manumaliang flood control project sa Taguig na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Muli naman pong nanindigan si Cayetano sa kanyang Facebook Live na walang ghost project sa lungsod.
10: Ni-remind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo, but sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang siyudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya. Yan po man ay local, national government, yan po man ay private, no?
1: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
3: Dinepensahan ni Vice President Sara Duterte ang madugong kampanya laban sa illegal na droga noon ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, sa ginanap na rally sa labas ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague, noong Miyerkules, kinuwestiyon ng Vice Presidente kung ang drug war ang ikinasawi ng mga biktima ng extrajudicial killings. Tinukoy ng Vice Presidente ang talamak na gun violence sa bansa at sa halagang 5,000 piso, maaari na raw makakuha ng gunman. Kaya hindi raw pwedeng isisi lahat sa drug war ang mga naitalang namatay.
11: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hood up. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity?
3: Matapos nito muli ring dinepensahan ng vice-presidente ang kanyang pahayag at sinabing isang realidad at seryosong banta sa publiko ang anya ilaganap na gun violence sa Pilipinas. Hindi anya dapat ito binabaliwala o ginagawang clickbait lamang, kundi dapat ding ituring bilang pambansang prioridad para sa kapakanan ng mga kabataan at ng hinaharap o kinabukasan ng bansa.
1: Oras po natin ngayon ay 7:28 na ng umaga. Pinalagan ng Malacanang ang impormasyong isiniwalat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gun violence sa ating bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung alam pala ng Vice President na mga ganitong bagay, dapat daw tinulungan niya ang pamahalaan at tugunan ng ganitong problema. Sinabi pa po ni Castro na dapat nung administrasyon pa lamang ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasawata na ang gun-related violence sa bansa.
12: Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
1: Maging si House Prosecutor Terry Ridon ay pumalag din sa mga pahayag ng Vice President at iginit na hindi mababaw na away mag-asawa lamang ang dahilan ng pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte sa The Hague. Para kay Ridon, tila may violent yung pag-iisip si VP Sara para sabihin ang mga ganitong bagay.
0: I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung po nga contracting a killer for 5,000. And the question is being asked of her. Ito po ba yung presyo na iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Is the price of the life of the president 5,000 pesos only?
1: Si House Prosecutor Terry Ridon.
3: Evidence-based at right-based na kampanya laban sa illegal na droga, pangakong ipagpapatuloy ng PNP. Kasama natin mula Camp Crami, Quezon City, Radyoman Marjo Domingo.
13: Binigyang diin ng Philippine National Police ang matatag nitong pangako na ipagpatuloy ang isang evidence-based at rights-based na kampanya laban sa illegal na droga. Ito ay kasunod na makasamsam na mahigit 122 bilyong pisong halaga na illegal na droga mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2026 sa iba't ibang operasyon sa buong bansa. Kasabay nito, mahigit 206,000 drug suspect ang naaresto sa kabuuang 155,542 operasyon laban sa illegal na droga, kung saan kabilang sa mga naaresto ang halos 13,000 itinuturing na high-value target. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratades Jr., ang hamon noong 4 na taon ay kung epektibo at matagumpay ang kampanya kontra illegal na droga habang nakaakla ito sa batas at karapatang pantao. Anya, na-prove na ito ng PNP, marami na silang natutunan mula dito at ang maigti na koordinasyon sa ibang ahensya na tiyak na ipagpapatuloy ng organisasyon. Tiniyak naman ni Narratates na patuloy ang pagtunton at pagbuwag ng PNP sa mga drug den sa buong bansa na may layuning maparalisa ang kakayahan ng mga sindikato na magsagawa ng kanilang operasyon. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RNN.
1: Abiso po tayo sa mga motorista dahil inanunsyo po ng Land Transportation Office ang pagpapalawig ng validity o visa ng ilang dokumento na nag-expire nitong Hulyo. Ayon sa LTO, extended until further notice ang visa ng rehistro sa mga sasakyan at motor, driver's license, conductor's license, student driver's permit, gayon din ang medical certificate. Ipinatupad yan bunsod ng seri ng technical issues na nakakaapekto raw sa kanilang online portal sa Land Transportation Management System. Habang umiiral ang pulisiya, ay wala munang sisingiling late fee o penalty sa mga motoristang magpo-process ng kanilang mga dokumento.
3: Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang pagpapakawala ng China ng Long March 6A rocket mula Taiwan Satellite Launch Center bandang alas 9 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang mga debris malapit sa Dalupiri Island sa Cagayan, Babuyan Island at sa katubigang sakop ng Burgos, Ilocos Norte. Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko na huwag basta-basta kunin o lapitan ng mga rocket debris dahil posibleng kontaminado ito ng lason tulad ng rocket fuel. Sa halip ay ipaalam agad sa mga lokal na otoridad kapag may namataang suspected na debris.
1: Sisimula na po sa Setyembre ang pagsasaayos ng drainage system sa notorious, laging nagbabaha, flood-prone na Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Kahapon ay nag-inspeksyon na sina DPWH Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno sa kahabaan ng Espanya para nga sa isasagawang flood mitigation project sa lugar. Ayon po kay Mayor Isko, kabilang sa mga dahilan ng paulit-ulit na pagbaha sa lugar ay ang mga basura, kalumaan na ng mga drainage system at ang pagiging catch basin ng Maynila.
14: Maraming science of it, no, factor. Basura is one. Masyado ng luma yung ating mga sistema sa ilalim ng lupa. Three, as you all know, wag na kayong lalayo. Pagdating yung Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang taga-salo ng tubig coming from the eastern board. So all the way from the mountain side, all the way here. Kasi papunta lahat yan dapat sa Pasig River.
1: Dahil po dyan ay sinabi ni Secretary Dizon na kabilang daw sa isasayos ay pagpapalaki ng mga inlet o yung pasukan ng tubig ng drainage. Ito malaki, Kuya Sander, na project. Yung pagbuo ng tinatawag na detention basin sa ilalim ng kalsada at ang pagtataas ng lupa sa Espanya.
3: Para saan mo ilalagay?
1: Para may tagasalo sa Earnshaw. Sa may Earnshaw area daw sa halip sa UST. Parang malaking ano ito, doon pupunta yung tubig baha.
3: Kung sa baha. Ano na lang, City Hall.
1: Hindi pwede, masisira ang struktura, baka maapekto si Mayor. Ayun po, at pagtataas ng lupa sa Espanya.
15: Meron tayong apat na cross drain na gagawin mula dito sa side nito, papunta doon. Apat, no? Inapprove na ng City Hall yan, no? Para yung tubig na naiipon makatawid pababa, papunta sa mga pumping station natin at papunta dun sa sinasabi ni Yorme na detention basin na gagawin natin sa may Bustillos. Pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig, no? Kasi ang problema dyan, gagagyan natin yan ng mga trash trap kasi ang nangyayari kapag inaano ng basura, babaray na ng basura yung babaan ng tubig. Magbabaha na naman ng mabilis, di ba? So, kailangan ayusin din yan. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil mababa na, napag-iwanan na. And doon talaga nag-iipon yung tubig at nagbaba. So, itataas natin.
1: Taga Maynila ka nga pala, Kuya Sander, no? Mm-hmm. So, humihingi po ng pangunawa si Mayor Isko at Dizon sa mga motorista at commuter na maabala dyan dahil sa sabay-sabay na pagsasagawa ng mga naturang project. RMN
3: Police Report. Balita naman sa mga lalawigan. Isang grade 6 student po ng elementary school sa Almeria, Biliran ang isnailalim sa intervention dahil sa pagdadala po ng baril sa loob ng school. Kasama natin sa Balita Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
16: Naalarma ang mga guro ng Pulang Bato Elementary School sa barangay Pulang Bato, Almeria, Biliran matapos madiskubring may dalang baril sa loob ng paaralan ang isa nilang grade 6 learner. Itinago ang bata sa pangalang alias Arthur, 11 years old. Nakuha mismo sa kanya ang isang caliber 3.8 revolver na walang lamang bala. Batay sa impormasyong nakalap, nagsasagawa ng school visitation ang mga pulis nang makipag-ugnayan ang school principal sa kanila at isinuko ang sabing barila para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, isinailalim na ang bata sa intervention ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO alinsunod sa itinakdang proseso. Sa panayam ng RMN Tacloban kay Police Captain Mar Manuel T. Doyola, Chief of Police ng Almeria Municipal Police Station, trip-trip lang umano ang pagdala ng baril ng bata sa loob ng paaralan. Sa ngayon, meron na umanong person of interest ang PNP kung kanino galing ang baril na itinuturing na loose firearm at posibleng masampahan ng kaukulang kaso. Kasama mo mula dito sa Tacloban City, Rajman Chester Senita, Tatak Armen.
1: Pinalakas na Alas Pilipinas Women sasabak sa CV League ngayong araw na ito. Sports Balita ni Niel Santua.
17: Pinangungunahan ni Alaisa Solomon, Saya Gagate at Ninya Itang ang lineup ng Alas Pilipinas Women para sa unang leg ng Southeast Asia Volleyball League na gaganapin sa Hanoi, Vietnam simula ngayong araw. Kasama rin sa kupunan ng mga nagbalik na sina Bella Belen, Vani Gandler, Aya Laure, Don Katindig, Del Palomata, Justin Hazareno, Fifi Sharma, Jen Nierva at Gia De Guzman matapos hindi makalaro sa nakaraang ABC Women's Cup. Kabilang din sa 16 na miyembro ng squad sina Mars Alba, Erica Santos, Lams Lamina, Vanji Alinsu at Celine Marsh. Samantala, hindi kasama sa lineup sina Angel Canino at Amy Provido. Unang makakaharap ng Alas Pilipinas ang host na Vietnam mamaya, susundan ng Thailand sa Sabado at Indonesia naman sa Linggo. 14 lamang sa 16 na manlalaro ang maaring ilaro sa bawat match. Gagamitin ng Alas Pilipinas ang palaro bilang paghahanda sa Asian Games sa Setyembre. Pagkatapos ng unang leg sa Vietnam, lalahok din ang kuponan sa ikalawang leg ng CV League sa Chiang Mai, Thailand sa August 7 hanggang 9. Para sa ating Armen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Armen!
3: Ngayon daw performance ng Kings of P-Pop na SB19 sa Lollapalooza. Pasabog at inabangan ng mga fans. Kasama natin sa balita, Myra Jane Sayaw.
18: Patagumpay ang historic at inaabangang performance ng Kings of P-Pop SB19 sa opening day ng music festival na Lollapalooza sa Chicago, Illinois ngayong araw. Binuksan ni na Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin ang kanilang powerful act sa pag-awit ng kanilang hit Pinoy songs na Dam, Gento, Visa at Dungka na sinabayan naman ng Lollapalooza crowd. Pinoy pride din ang patikim ng grupo sa rendition ng hit song ni King of Pinoy Rap Francis Magalona ng mga kababayan na isa sa mga official soundtrack ng Filipino-themed animated film na Forgotten Island. Bukod dito, inawit din ng boys ang kanilang ballad songs na Mapa at Wakas. Samantala, bilang suporta sa Mahalima na bagong tourism ang Ambassador ng Pilipinas, nagkasanang watch party ang Department of Tourism sa Open Air Auditorium sa Luneta Park kaninang madaling araw na dinagsa naman ng Pinoy 18. Ang SB19 ang kauna-unahang all-Pinoy group na nagperform sa Lollapalooza stage. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Sayaw, Attack RMN.
3: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
1: Ako naman yung Professor ng Bias, Ricky Rosales.
3: Narito sa Armen Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga, mapia mapita mga kasama.
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: 742.
19: That time check was
6: RMN Network News.
19: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care! Kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.44, antang nasa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
14: Good morning, Boss Idol.
15: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Beth. Good morning, Ino. Nabuhay!
13: Ang bago!
15: Bago na pinas.
13: Ano nga adlaw subong cute na guy?
15: 31.
13: 31?
15: Hmm.
13: Kung 31, may ano?
15: Ara na sedo.
13: Okay.
14: Ma, kasagad, kabalo.
13: Kay Sweldo Subong, diin mo kami pakanon ni Radyo Man Magi. Diin mo kami pakanon, di ba, may Sweldo Subong?
14: Mm-hmm.
13: Diin mo kami pakanon? Siyempre may Sweldo ka.
15: Tatoys.
13: Wow. Ang bala si Toto Hector.
16: Tatoys, tawate.
13: Anon mo ang imo sweldo nga 20,000 cute na guy?
16: Bakal.
13: Ano baklon mo?
16: Bayo.
13: Bayo.
16: Mm.
13: Ano pagid?
16: Patas.
13: Mm. Ano pagid?
16: Brief.
13: Mm. Buhay ka brief subong.
16: Ara man.
13: Subong nga aga. Ano ang imo makuminto? Sa samplano ni Presidente BBM nga ipatukod sa Pilipinas ang Pax Silica. Ano po yung masasabi ninyo? Uulitin ko. Uulitin ko, Your Honor. Ano po yung masasabi ninyo sa plano ng administrasyon ni Marcos na ipatayo ang Pax Silica sa Pilipinas? Ano po ang masasabi ninyo?
16: No comment lang.
14: Pareho sila? No comment?
13: Pareho ka mo ni Kwan ba? Ni BP Sara? No comment ba? Lawig-lawig ka
14: no pamangot ko. No comment ka because?
13: No comment ka?
16: No comment lang.
13: Dahil?
16: Ba? Dahil.
13: Dahil ano?
16: Wala lang.
13: Di mo alam?
16: Hindi ko alam.
14: No comment dahil wala siyang alam.
13: Another na tanong.
16: Mm.
13: 19.7 trillion pesos na ngayon.
16: Mm.
13: Ang utang ng Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo, cute na guy?
16: Taya sa luto?
13: Para?
16: Para doge.
13: Last 7:46, Santara sa aga, sinong aton tamyawon, cute na guy? Ha?
16: Ano kape mo?
13: Ay, patagal di kape, way kape. Anong kape mo?
16: Nice kape.
13: Nga, ganyan mo na.
16: Nami, amot na ite, brato pa.
13: Nagkaradyumanan's kong coffee, ang aton paborito nga kape, ang kape nga wala sang
16: Tibag.
13: Wala, ang kapi ka ng akadwa mo, imno,
16: tibag.
13: Ay nakatibag. Gani sa mga tapalamati nato, maabiyan, dinin na kita sa kapi nga masaligan, Nance Corn Coffee.
16: Nance Coffee.
13: Anong bala news mo?
16: Sa start!
13: Ang Soft Touch Wonder Oil, ari na? Why na kidya?
16: Ubus na.
13: Ubus na.
16: Sana naman, punsor.
13: Ari na, ang Soft Touch Wonder Oil, basta lang ka kuhanan sa likod kung may bago ka na ha.
16: Oo.
13: Bago pa lang.
16: Ubusan na.
13: Gani sa mga tapalamati natin, inom na kita or magpamanyos na kita sa Soft Touch Wonder Oil. Cute na guys, sinong atong
16: tapos? Hi, good morning man. Tutugob. Star.
13: Okay.
16: Good morning.
13: Tutubon.
16: Tutubon, good morning.
13: Si Kung Nunoy.
16: Kung Nunoy, good morning.
13: Si Dr. Banyas.
16: Dr. Banyas, good morning.
13: Okay, Dr. Pador.
16: Dr. Maner. Tutugob. Good morning.
13: Tutubon.
16: Tutubon. Toto okay. Estor, good morning.
13: Okay.
16: Himpa, Dr. Navador, good morning.
13: Si Dr. Puyo.
16: Dr. Puyo, good morning. Good morning, man. Pepa Damaj, baliya. Good morning, man.
13: Mula na, wala na nalipatan.
14: Happy, happy birthday, man, kay Sir Boyet Trento.
13: Oy, Sir Boyet, happy, happy.
16: Happy birthday.
13: Ang bala si Pari Boyet.
16: Happy birthday.
13: Pari ano?
16: Pari Boyet, bobot di.
13: Ay, si Kwan Gali, si Councilor Mandre Malabor.
16: Wada, bobot di.
13: Ano itong Parikoy Mandre?
16: Parikoy.
13: Parikoy Mandre.
16: Magge. Te, latada.
13: Hambalasan aton na Pari Mandre.
16: Parimne.
13: Mandre.
16: Mandre.
13: Na, Pari Mandre.
16: Parimde.
13: Te.
16: Te, latada.
13: Salamat kay Cute Nagay. Agaradyuman si Cute Nagay.
12: RMN.
13: Hindi ka magsinagi ka pinulaw. Anong oras na nagtulog gabi?
17: Hindi na pa. Parang ano pa?
13: Hmm.
17: 9 ko rin.
13: Tulog na. Sigurado ka? Hmm. Parang lapsi ka na ka pulaw. Ari na nga ito mga balita.
12: RMN News. Diretso headlines.
13: Resorts kag swimming pool sa Iloilo Province posibleng madulaan sa permit kung wala sang lifeguard.
14: Sa showbiz, Pops Fernandez magapatigayon sa major concert sa Nobyembre.
13: Sa hinampang, Heidi Lynn Diaz kagbana nga si coach sa Julius Naranjo magapatigayon sang HD lift-off competition sa Pilipinas. Inikiban pa nga mga balita gidadulong sa inyo sa mga masunod.
14: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dere ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
13: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga paginom sang Life Extension vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protected. Gani sa mga tagpalamati naton. Diri na kita magaradyo man sa masaligan. Life Extension vitamin D3. Tatak ili tatak original. Ang imo isa ka soft gel 1,000 ayo. 11 pesos lang. Mga Rajuman, mag-Life Extension Vitamin D3. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
14: Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
13: Sa detalye.
12: Tatak RMN.
13: Mga Rajuman, sa detalye, ginpandaman sa Provincial Government o Biluilo ang mga resorts kay swimming pools na posible isuspend o kung i-revoke ang ilang business permit kung wala sa certified lifeguard nga na-assign. Base sa ginpasar sa sanggunyang panalawigan ng Iloilo ka Provincial Ordinance Number 2024-329, ang tanan nga resorts ka public swimming pools dapat mayara sa bastante nga numero sa trained o kung certified lifeguards gina-require man sa ordinansa nga mayara sa life-saving equipment. Kaban-iban pa nga safety requirements antes maka-operate ang isa ka-establishmento sunod sa mga opisyal. Hugot nga ipatuman ang pulisa nga no lifeguard, no business. Tinutuyo sang ordinansa nga marikawan ang mga insidente sang pagkalumos ka masiguro ang kaluwasan sa mga residente, kag turista nga nagabisita sa mga resorts, kag swimming pools sa probinsya.
14: Ang ininga bahin giladulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of Doc Hickel Alternative and Health Food Center. Arestado ang isa kalalaki sa ginpatigayon ng operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit tokon RACO 6 kag Iloilo City Police Office tokon ICPO matapos kinreklamo nga nagabaligya sa private video sini upod ang mga minor di edad. Suno kay Police Colonel Richard Habawel, ang chief sang RACO 6, ginaresto ang 29 anyos nga lalaki nga taga-syudad sang Iloilo pinaagi sa warrant to search, seize, and examine computer data kag ginpagwa sang Regional Trial Court tokon RTC. Ginpayag niya Bawel nga sang ginoperate ang suspect dito natukiban ang mga natipon sini mga child sexual abuse materials nga ginabaligya sini sa mga adult website nga isa sa mga rason sa pagka-aresto sa iya. So karon preso ng suspect kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act number 11930 o kung ang anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation materials act may kang tanan sa Republic Act number 10175 o kung Cyber Crime Prevention Act of 2012.
13: Tatak! Magkaradyuman ang balita ngayon na batyaan ang inadulong sa inyo San Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, maayo ini, kag may barunggay. Maayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Gani sa mga tapalamati naton mga karadyuman, din na kita. Sa mga suki naton, mag Santon Plus Gold available sa aton sining nga mga butika kag subuman sa aton sining mga karadyuman nga mga butika sa bilog nga sulod ka sa probinsya sang Iloilo. Mag Santon Plus Gold mga karadyuman, barato na, epektibo.
18: Tatak RMN.
13: Bangod sa pagbinuligay sang local government unit sang gunian ka mga empleyado agud nga makahatag sa maayo nga dekalidad nga health services, nakuha sang Pasig City ang kampyonato sa Health Excellence and Leadership Awards o Conhil Awards nga giniwa sa Grand Sing Imperial Hotel kahapon. Sunog kay Pasig City Mayor Stephen Palmares ang nasabit nga award ang talaksan kag resulta sa teamwork sa tanan nga taga Pasig. Payag niya hindi lamang iniparty sa kadalagaan kundi mas ila ginapakita nga deserve sa mga pasinhon ang maayong health services. Samtang ginkilala ni Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion ang kaimportante sang Hill Award sa tanan nga local government unit sa Iloilo bangon sa ilang mabaskog nga commitment sa pag-improba sa serbisyo sa ikayong lawas ang tag sa kalugar. Sa mensahe ni Dr. Raul Banias, ang provincial administrator, ay gin-highlight ang dual burden area sa probinsya sa rin may datos sa rin sa EDCOM 2 na nagpakita nga asang koneksyon sa mga pigado nga child nutrition kaglo literacy. Yari mga top performing local government units nga nagkakuha sang cash incentives. Champion Pasig City 200,000. First runner up Pavia 170,000, second runner up Carles 150,000, third runner up Batad 120,000, fourth runner up Concepcion 100,000. Nagkabato naman sang tig 50,000 pesos ang kabanwanan sang Tigbawan, Lambunaw, San Enrique, Gimbal, Pototan nga bilang outstanding performance or may outstanding performance subong atuig nga Hill Award.
14: Ang ining bahin ginadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanamik ang nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Ginathag sang More Electric and Power Corporation o kon More Power nga wala nalagip sa ilang ginapatuman nga bill deposit adjustment ang mga konsumidor nga naghatag sang ila bill deposit sa daan nga distribution utility nga Panay Electric Company o kon PECO. Sa interview sang RMN Iloilo kay Angel Tan, ang spokesperson sa More Power, ginpayag sini nga wala sina nagpatigayon sang bill deposit adjustment o kon reassessment sa pagkonsumo sa kuryente sa mga konsumidor nga may deposit bill deposit sa daan nga distribution utility. Sunokaitan nga manukot lamang sila sa natumod nga konsumidor kung nautan na ang mga inisang kuryente o kung na-disconnect na.
19: Natin dali nga napustruman siya ang reassessment to ginubra. It's for the safety of the consumers. If we will really look into the technical side nga gin-adjust ang bill deposit, like nga any adjustment, this is not just about isang amount nga gina-collect natin. Naka pastagard payment kita up to 5 months.
13: Okay.
19: Up to 5 months. Yes, sir. Giningagaw nato ni pa-implement ang staggered payment because of understanding man the situation. But ang atin, sir, i-clarify, Radyo Mandon, Radyo Alderman Ronel, no, nga because of this mandate of ERC nga no disconnection, so kung hindi ka kabayad sa bill deposit mo as of this moment, hindi ka man maot ng kuryente.
14: Ang kabayan sa pahayag ni Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Iloilo, ginsining sang tagpamabang nga kinahanglan nga mag-establishar ang mga konsumidor sa maayong relasyon sa bagong nga DU o kon distribution utility paagi sa bill deposit. Agod kun madugayan ini sa pagbayad, deri kuhaon ang iya payment sa electricity bill.
18: Tatak
13: RMN. Magkaradyo man ang balita ngayon na batian ang ginadulong sa inyo sang Evergreen.
20: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
21: Po si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Magkaradyo man sa mga tamparamati naton subong aaga, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sang Evergreen.
18: Tatak RMN.
13: Gin or igalunsyar sang Iloilo City Government subong adlaw, July 31, ang ikatatlong edisyon sang Saot Ilonggo bilang kabahin sang selebrasyon sa ika-89 Charter Day sang Iloilo City. Ang launching pagiwato na alas 3 sang hapon sa SM City Iloilo. Kabahin sa selebrasyon ang South Ilonggo Dance Competition sa Agosto 21, 2026 sa West Visayas State University Auditorium nga pasakupan sa napulo kay eskwelahan kag dance groups. May pagiwato man nga South Ilonggo Costume Exhibit halin Agosto 14, 2019 sa second floor Blade Hallway sang Festive Walk Mall Iloilo. Isa ikatatlo sininga tuig padayon nga ginapasidunggan sang South Ilonggo ang manggaranon nga kultura kag tradisyon sang Iloilo paagi sa sinauna nga mga saot nga nagapakita sang kasaysayan kag identity sang sudad. Nagahatag man ini sang kahigunaan sa maisgulahan kag cultural groups nga ipakita ang ilang talento kag mapasanyog ang lokal nga kultura paagi sa South Ilonggo, padayon nga ginapreserbar kag ginapasanyog sang Iloilo City Government ang kultura kag panublion sang sudad nga bugal sang mga Ilonggo.
18: Tatak RMN.
14: Ang ininga bahin gidadalon sa inyo sang Super Fiber, tiloy ang inyong kolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
13: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka po magkalipat sa mga suki naton, ari na ang para sa inyo. Sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, kung gusto ninyo na magpa-check up, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Okay? Wala bayad tiyoy ang check up. Believe me. Ang ibayad mo lang, thank you ng kag-smile. Gani, kung magkadto ka mo dito, naton ang bala nyo, Cebu sa Idol, nagambal. Why bayad din check up? Kung pabayaran ka mo sa doktor sa check up, dala nyo din resibo sa akon, ngayon pabayaran ka mo, kayo bisan way kukwarta pang utangan ta ka mo. I-refund ta ka mo. Plitihan ta pa kamo may mahaw pa. Kon pa bayron kamo sa check-up sa doktor, pero ti libre na. Ara sila sa may Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kirit sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras.
18: RMN News Sports.
13: Magkaradyo man pagkadalon Olympic gold medalist Aileen Diaz kag bana siling si Coach Julius Naranjo ang world class weightlifting competition sa Pilipinas. Ang tournament ang giningadlan nga HD Lift Off pati gayunon sa masunod gabunan sa Agosto. Suno sa mag-asawa nga tinutuyo nila nga mapalapit kag mangin accessible ang weightlifting sa publiko kag ma-expose ang weightlifter sa international standards samtang gina-promote ang sports para sa tanan.
14: Ang balita sa inyong panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kod VCO, iyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
13: Yo, kasakit ang ulo, kasakit ang likod, kasakit ang hawak, pati ang tunay, magkabala ka inang selenamentol mo na. Yo!
14: Good morning, boss. Boss Tito Eric.
13: Boss Tito, pizza uno na boss. Boss, bo. Ay, naku. Kadasig lang sang adlaw, Radyo Man Mags. Sa mga tambara mati na ito, mga graduan, mag non-score na coffee na, o mag non-sa liniment oil na sa mga suki na ito, ibuta mo sa imo sininga palad, ibanyos mo sa parakit sa imo palad, okay ka na, hindi ka pa pagkututon sa rumok, may name 3 extract. Ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa mailong kawalan na sa iban, non-sa liniment oil.
18: RMN News Entertainment.
14: Balita sa entertainment, nagapreparar na ang OPM veteran nga si Pops Fernandez para sa iya pala abutan nga major concert sa Bunga Tuig. Sa Instagram, ginpakigbay ni Pops nga magaperform siya sa Newport Performing Arts Theater sa November 26. Wala pa man gipagwang ibang detalye sa music event, lakip na ang special guest. Madugduman niya sa 2023 ginselebrar sa gitingadlan concert queen sa Pilipinas ang iya ika-40th anibersaryo sa entertainment industry pagi sa pag-release ang comeback single nga Always Loved.
13: Sa muna ti, sikat ni si, ano?
14: Pop.